0: mga kaisuna na hilig sa basketball na maghimo na ta sa atong opening sa Governor's Cup. Adto sa karong Sabado, adto sa Luxor sa Corilla, alas 9 sa buntag, niya ini ka Domingo, adto sa lungsod sa Carmen, the same time, alas 9 sa buntag. So, hinaot ko na mag-enjoy na po mo pagbalik sa pag-subang sa atong ika-upat na Governor's Cup sa atong lalawigan sa buwan.
1: 19 ka mga local government units ang magtigi sa 17 under category o 23 ka mga LGU ang misalmot sa 20 under category. Ang opening sa Western Conference ipahigayon sa lungsod sa Corilla sa adlaw Sabado o sa Eastern Conference ang tuhimuon sa lungsod sa Carmen sa adlaw Domingo. Ang mga duwa isunod dayon human sa maong programa at tangi ang schedule of games sa The Governor's Cup Facebook page. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini sa Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: Sa balitang artista, giangko ni Dennis Padilla nga nasakitan siyang maayo nga tawgon og bugo si Senador Robin Padilla. Matod pa sa aktor, nga wa siya makagusto sa paggamit og bugo tungod kay alang kaniya naka-insulto kini sa usa ka tawo. Og way tawo nga angay nga tawgon og bulok o bugo. Giawhag usab niya ang publiko og mga kritiko ni Senador Robin Padilla nga maghinay-hinay sa ilang komentaryo.
3: Bugti sa peso, itandis dolyar mga salapis kalibutan ng mga gudloa.
2: Ang US dollar, 61 pesos o 43 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 82 pesos o 8 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 26 centavos. Singapore dollar, 47 pesos o 54 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 52 centavos. Saudi real, 16 pesos o 37 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 71 centavos. Euro, 70 pesos o 7 centavos.
3: Inyo na ba ang balita sa Tire Queen? Goodyear Service, like your first stop in first class at Tire Service. Dalan Financial Painting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Nagay panapos sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service, like ang mga pulong sa kaalam.
2: Ang tinubdan sa tanang himaya, mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo.
3: Mao kanto ang nagbagang balita karong buntaga. Inyo na ba ang pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. O sa ngano sabi ni Sir Rachan James o kang kagawa Jerry Cajes ang atong at second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
2: O gini si Glee Orcolio ang friend mo forever.
3: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag. Giselle!

0: Decolgen tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na Junjun niya, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Agay! Sakita sa kong lawas ron, uy!
10: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
11: 3 times faster.
10: Mongi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
11: New Alaksan Extra.
10: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
11: New Alaksan Extra.
10: Extra paspas. Extra galing.
12: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
13: DJ! DTX 500.
14: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
15: At sa Panginoon.
14: Una po ay sa Panginoon.
13: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
16: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilab yan!

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, Big.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona hair
2: bond, strong garoon. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Lahi, ragyad ka sis!
8: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no Good Na.
9: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
8: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen for them. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Cheers sa barkada nating
15: night shift,
16: OT,
17: breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
18: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Radio sa katawhan, alas 8:20.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
2: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel. Broadcast anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Bong Bulyeser. Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Bong Bulyeser. Bulyeser.
4: Higala, kamusta? Mayong buntag.

0: Aray kada ta mga higala sa itong isigutanan na karong buntaga, luoy kaayo ang usaka pasyente diha sa Luon District Hospital mga kaigsuunan ang Congressman Natalio P. Castillo Sr. Memorial Hospital tungod kay gikawatan sud sa sud sa tambalanan. Unsa naman yung mga kaigsuunan? Pwede diay nga dunay kawat sa atubang. Kawat mga kaigsuunan sud sa ospital ang nahitabo dito sa may Congressman Natalio P. Castillo Sr. sa District Hospital diha sa lungsod sa Luon. Asa man day ang security guard ato ning subayon mga kaigsuunan kung saan nahitabo ah. Oy na hospital pa, gikawatan pa. Karong buntaga atong isgutan mga kaigsuunan kay na diri mismo sa ato ang studio ang usa ka lalaki mga kaigsuunan nga maoy biktima ni ining maong kawat sa sud sa tambalanan diha sa Luon District Hospital kon Congressman Natalio P. Castillo Sr. Memorial Hospital diha sa may barangay Kanhangdon Occidental Luon. May buntag kanimo mister
1: kwanta ko sir kay dasmag ko sir ba ni kap nga kwan kapitan ko dito sa Luon
0: tempa
1: na, nagmotor ko.
0: Ah, nagmotor ka? Nakadasmag ka o usa ka kapitan sa Luon?
1: Oo, si...
0: Unsa may ngani mo, sir, sa dipata mo
1: aginon? Isagani Taniyo, sir.
0: Isagani?
1: Taniyo.
0: Taniyo?
1: Oo, sir.
0: Taga diin magka Isagani?
1: Taga Cebu ko, sir. Nga, akong kaipon, taga diri sa... Kuhan, sa may Banat E.
0: Pilay yes. Edad ni mo Isagani?
1: 44, sir.
0: Okay. So, naasa man ka nagpuyo ka ron?
1: Diri ko sa akong kaipon, sir, sa may kuhan, sa may Banat E, sa may Camila Home. Sa Bilaran.
0: So, sa Camilla Home?
1: O? Luyo, sir. Luyo.
0: Luyo, okay.
1: Pasaka.
0: Luyo sa Camilla Home. Anong niabot man ka diri sa Bohol, Isagani?
1: Gikan kong kuwan, sir. Tulido niya ni... Akong kaipon namin si anak, sir, niya. Gilantan ba niya? Kalibang motor ni ngari ko kay... Para maadaan mo sa ospital. Niya, nagmotor ko, sir, niya. Motor ni Skasya ko, das may basak dapit.
0: Basak Luon?
1: Oo.
0: Gaon sa man ka dito sa Luon? Nga naman ka kadiriga puyo sa...
1: Gikan ko Cebu, sir. Gikan ko Itapi. Sakay na ako. Nagmotor ko. Dito ko agi Itapi, Hilton. Tulapulapo ba?
0: Gikan kag Cebu. Oh. Padong kag Banat E. Mauli na.
1: Oo, mauli ko, sir. Nga. Kaya gilantan ang bata niya ng kalibang apod.
0: So okay. From Itapi, hinlabay ka sa Luon.
1: Oo, nya.
0: So bit-bit ni mo imong ang bata sa imong asawa?
1: Wala,
0: bata?
1: Sir. Ako raw sa, sir. Kaya ang bata ko nung itawag ang asawa nga, gilantan ang bata niya na kalibanga.
0: Tua, ligyog ka sa Cebu, nakabase.
1: Oo.
0: O sa may imong trabaho dito sa Toledo?
1: Nag-drive ko, kuan, sir. I-bike niya. Bilarista po ko, sir.
0: Nag-drive ka, og?
1: I-bike.
0: I-bike?
1: Oo.
0: O niya?
1: Nga, mag-nay mo, kung akong amo, sir, mag-billiard po ko. Bilarista ba?
0: Mag-billiard ka?
1: Oo, sir.
0: Sa anad ka mag-billiard?
1: Sir.
0: Okay. So, nidong itabok ka diri sa Bohol, bayahe Itapi, da kasi mo motorsiklo.
1: Motorsiklo, sir.
0: Okay. So, pag-abot ni mo sa Luon, na-crash ka?
1: Na-crash ko ni Kuan, sir, sa kapitan ko dito, sir, si Kap. Kung nasmag.
0: Asa magkadapit na kadasmag o kapitan?
1: Sa Kuan, sir, nabasak mo na lugar. Sa di mo kusuito, sir. Yung nabasak mo, sir, na may eksulinahan.
0: Unsa man tong adlawa?
1: Gahapon, sir, sa alas 3 kapin, alas 3 media.
0: Okay, naka sa basak Luon, no? Sa alas 3 sa imidya. Okay. Unsa mo itong hitabuan? Anong nabanggaan man ni mo sa kapitan?
1: Wao magdaom, sir, nga sa sobrang dadalin ako, sir, ba? Nga, ni signal na siya, moto niya, may boylo ko niya, uberte ko niya.
0: Agasakay di po si kapitan o sa kanan?
1: Oo, auto ya, sir.
0: Auto?
1: Oo, niya. Pag-berte na ko, niliko naman siya, di na dyan mada, moto, nalasmag na lang na, gidasmag na lang dyan ako niya. Mato nalabay ko, nadako igise niya kong tuhod, kita ang bukog niya. Ida ko lang to sa hospital, sir. Ang hitabuan na, ikawatan ko kwarta dito.
0: Ano sa hitabuan? Ida ka sa hospital, ganong namang kaani karon na hospital ka? So, minor injury ra di ay?
1: O, gitahira nila, sir. Gitahira.
0: Gitahira ang...
1: Dili sa may tuhod na ko. Gitahira niya pagkahuman. Okay naman, gitahira. Kauli din ko.
0: Okay. So, unsang orasa man kami abot sa hospital?
1: Nang alas 4 din to, sir, kapin. Alas 4 ba, anak, sir, kay wala nung kung saan itong nasa, sir, kay.
0: Nga, gitahe ang samad sa imong tuhod, asa mo na?
1: Gitahe nila, sir, gitahe.
0: Asa malapit ang samad mo?
1: Ari, sir, sa may kuan, sir.
0: Sa tiil, unsang na. Tiil naman na, nasa tuo,
1: oo,
0: no?
1: Oo, kini, sir. Tulo ka sa maran, isa, sir.
0: Unya human, ni motor po kagbalik pa, doong dire?
1: Wala, nisakay ko kuan, sir, patrol ya, sa sintro, sakay po siruan, nga, padong.
0: gisakay ka og gikan sa Luon Hospital, gisakay kag pulis.
1: Oh nya, ginaog sa may police station sentro.
0: Diyan nanakayan ka.
1: Bus ngadto nya. Niapas man akong kaipon diyan dito nya. Sila nagmotor ako ni Sakair og bus.
0: Giapas ang imuhang motor gikuha nila.
1: Di ulili makuha sir kay pabayaron pa mo ko ni Kap atog 8,000 nya. Siyang damage siyang kuan.
0: Asa sa kuan damage siyang kuan no?
1: Auto nya. Tapa dito sa police station. Ngita abu kwarta ibayad.
0: Okay. Ari ta sa isigot og kawat no. Unsang hitabo ang gikawatan man ka?
1: Pag-abot ako sa kwarto sir, ilang akong kapigda sa lamisa. Ako itong Morgatri ba? Makini ang baga sir, din ako butang ang kwarta. 9,500.
0: Okay.
1: O niya, karon sir, gitapad ako ang cellphone. Dito sa akong kwan. Niya, gi-extreme ako sir, siyempre gibilin ako. Kaya huwag ko magdahom nga, huwag may pasinti kayo. Huwag may tao dito niya. Huwag ko magdahom nga, kaya limpyo man nga kwan bitaw, hospital. Murag hapsera ba? Akong gibilin. Saligra po ko. Pag x-ray nga to sir, kaya layo, lugay man na human ang x-ray. Ito pagbalik na ko sir, gitahit nila ang mag x-ray, gitahit nila akong samad.
0: Okay, wala pa, ako. So wapak kakabalik sa room ni mo nga, na, gibilin ang bag ni mo?
1: Nibalik na ko sir, bago mag x-ray? Balik ko sa room.
0: Okay.
1: Kanya, ang kini-kini sir, gaana niya, karon wala na ko pansin, nag-ana na siya.
0: Gabri na.
1: Oo, oh. Ana na siya sa kutob sir. Kanya, nagigda ko, ingon siya tundok nga, ato ng tahion, ikaw sige dok. Oh, to pagka humagtahi sir, ni dool tong usa ka tawo nga ilang katabang palimpyohan akong tiil.
0: Okay.
1: Nga masamad di managtahi.
0: Mm-hmm.
1: Pag ingon ako sir, nilakawon man doktor nya ingko nga na sir kanang pila may berunon kay sikap wala man mutunga kay gingit-ngit ta ba kung sa nagdali kay gutom nya bata gibiyaan nito. Ingko sir, pila kay berunon sir no? Isa adto lang as kasir. Moto ni kuot ako sir kay akong kuang kwarta, wala na may kwarta, moto nga dali di ko ambak dito sa ilang officer nga. Wa ba mo si TV ni ma'am, nawa ang nabimail media diri ma'am. Oh, ni anak ko. O niya, karon sa itabo na sir, gisubay, gitawagan ang pulis, gisubay ang CCTV sir. Katuhin nga lagjid sir, nga akong tao, pilyado na dito sa kuanjod, sa dito sa sud sa hospital. Siya dyan nakuha sir nga, katulo siya nagbalik-balik, sud gawas sir, igatulo niya ang sud sir, dugay ka siya ni gawas. O niya, ang iyang katarungan sir, ni sa pulis, ang ako kunong tako sir, kanaam ko'y tako ginadala sir, iara ko nung gitanaw og tako badyo tinuod og ako mga chocolate nga nabungkag sir iyang gihap og pila ka buok unya ang akong cellphone sir tapad ani iya ko nung gitanaw kay nagring basin ko no akong asawa ngano kay bawo sa akong asawa sir nga mao ni number wa sa ko nagsugo niya nga sir og munawag kong sa tubaga niya
0: so nakaila ka tong nailhan ang maong tao
1: oh nailhan dito sir
0: trabahan dito sa
1: Luon dito sir oh sa hospital sir jid ko no nya wa ko kabaw sa apelyido kay
0: so siya maoy muraga nakit-an nimo nga muraga hiling-hiling anang bag o nakit-an sa CCTV
1: CCTV sir pero di makita wala siya maghiling ko ani ang cellphone ra ko no iyang tan-aw kay nasige ko no ring og ako ba ko nung asawa
0: tinuod ba ga ring
1: oh tinuod sir pero nganong iya maghimo sa kabaw sa akong asawa sir nga number. Kunya, ang akong gamit sir, iya gipanghiling ang mga tako ug tinuod ba ko ng tako. Unsa may katungod niya sir?
0: Unsa man to sa security guard?
1: Dili, dili sir. Terbanti dito gyud murag wa ko kawan sir, doktor ba kasi dito or unsa ba kasi dito?
0: Okay,
1: eh, brown so, man ang iyang uniforme, kunya. Karon sir niya kanang ang akong chocolate iya ko nung gihap og pila ka buok. Kanu kay bawal isag pila to ka buok. Nga iyang gipagyamang gihap, bawal man na sir nga iyang gilabtan di man
0: so, siya pulis. So gawas anang bag nimo nga da karon nga imong gipakita. Gada kag lain nga bag?
1: Wala mao ni baga sir.
0: So na chocolate sod pud ana?
1: Dili, wala. Wala ni chocolate sod sir. Katong da sa ubos gisod mga plastic ba?
0: Okay.
1: Da sa ubos niya.
0: Iya so kunong... nalagi kay lain gibitbit nga bag katong cellophane.
1: Oh, katong mga bag diha gibutang sa ubos sa cutlery sir.
0: Asang so, ang sod adto
1: mga chocolate.
0: Way nawa sa chocolate.
1: Wala, wala sir. Wala sa kumakuan sir kay wala man to nakon ayo pag pila ka buhok kay nagkatag namo wala na ko napansin ana kay sa pagdiskusya na nga katag nga gipunit sa mga tao gisod og plastic. To gidala po dito sa hospital na iya ko nung giihap. Eh basin ko nung mawadaan. Ano, wala man siya kay pila to kabuok.
0: Motong giihap lagi niya kay ron dili mawadaan kay ron. So sumuoto ang imong suspect
1: ka. Oh, kay siya may nakita sa CCTV sir nga katulo siya nagbalik-balik. Unya ang cellphone ko kini sir nagtapad ana pila pag abyan sir kita na kay kwarta.
0: So wa to gisud og pitaka ang
1: wala,
0: kwarta.
1: Wala, sir.
0: Gisud lang nimo.
1: Yana ra gibabag ra nako nani sir sa ana. Yana ra nako. Gabi kita kay sir. Pila ra pagkuha to nag ana naman di matarong sira na. Mao to pet tinaw hilaka to sir kay
0: yan yung unsa may sulti sa doktor? Ato
1: ang ano, doktor sir nga kanang anang basin ko no o kanang kuan wala ra sir kuan sir ba nga kuan pero okay man doktor ito kay buutan naman ba.
0: Wa ka to maapil og kahog sa pagka crash nimo.
1: Ay wala sir kay wala man ako nigibuwag sir niya nakalakon niya sa pag-abot ako sa dito jud sa kuan sir sa hospital ako jud giana sir gitan-aw nako na jud ang kwarta sir
0: tapos
1: man tubag utak sa kalibo
0: oh
1: ako jud giana giwan ako tan-aw pero ako nagikuot ba oh. Na jud ang kwarta sir mao tong gila higda ko kana siya diri gyud sa kundughan. Pag-ingon nga x-ray akong gihubo, sir. Kay bawal man magdaog ko anong x-ray. Ibili na ko dito ni salig lang po ko, sir, ba kay tanan ako limpyo og hapsay man jud ang kwan dito.
0: Wa nimo gi-blatter sa pulis nga nawad-an ka og kwarta dito sud sa ospital.
1: O ningadto man ang pulis, sir, kay nanawag sila og pulis nga karon niingon man to siya, sir, nga si Jingalag Jid, si Sir Jid nga wala jud kuno siya kuha. Siya, sir, sa tinuod lang, sir, akong gi-okay okay dana kanar jud imong tako. O kanang imong cellphone akong gitan-aw kay nang sigigring. Unya kanay imong chocolate ako nang gihapog pila ka buhok. Ngano yam to gilabtan, sir? Nga wala man bawal man niya mahilabot da kay di man siya pulis.
0: Okay. So okay, so nawad-an ka og kwarta matud pa nimo. Unya pero ang CCTV dito wa magpakita nga nay ni kuha.
1: Wala kay wa may CCTV, so, sir. Wala man sila CCTV.
0: Unsa may sulti sa pulis? Unsa may sulti sa
1: ingon ratong pulis, sir, nga kanang i-repel niya kuno tog balik kay basi niya kuno di kuno pilabtang CCTV kay basi niya kuno mo-complain ko anang akoan jud. Siyempre, sir, mag-complain jo kay kanang nasinaw bin ako tong kwarta pangita, sir, niya napakoy barana ni Kap ditong 8,000 niya akong bata na kalibanga pa ng hospital pa. Unsa may ako ikuan niya napakorsita mga tambal diri pilaghan na wa na ko napalit.
0: Okay. Kinsa may nag-ingon nimo nga ari kas DWRD mo dong nganong nakahuna-huna man ka diri ka karon.
1: Ako, sir, nga ri jugay akong ugangan ingon man ko nga ngay ko kan bakay ko katuga bisa sigo na una sa kwarta, sir, ba nga ginanaon ko nga nas ginaw nag lisod kay akong gahimtang kay
0: nakras ka pa.
1: Nakras pa ko yung tiwasan ko.
0: Nimo imuhang kuan.
1: Nya makatawa lang sila, sir, di na ko sila aksyonan.
0: Pero wala na nimo mablatter dito.
1: Sa kuan na sa pulis, sir. Ang pulis ramay nagkuan dito, sir.
0: Dapat mo dong kag pulis nga mo puadto ka dito mo blatter ka kay aron ma ma-recorded nga kuan pagkakaroon na wa na good as wa na ma-record nila dito. Okay, ambot lang tong pulis ni dong dito og
1: saloon to, sir, saloon nga pulis nga iyam tong gi kuan dito nga investigaron investigaron ko no nya akong asawan hadlok naman tong kaipon kay basi niya kuno moon sa mig uli namo.
0: So ang pulis niya to dito unsa ra pay gihimo?
1: Ani kuan sa, sir, nga ang unsam ni ato kay lisod gani nga diri ang pasinti nga mawad-an og kwarta nga kuan mo ni pinakalisod ron nga kuan nya. Moto ga istorya lagi si ato hingalag jay chair nga nangambot siya nga wa gyud siya mahilabot sa kwarta. Pero siya man jay na mismo ang pulis na kita gyud sa CCTV nga siya gyud sig balik katulo, sir. Tugay gyud siya ni gawas sa katulo na niya.
0: Kadtong
1: ato hingalag jay
0: katulo na to. Ni unsa man nang doktor trabahante gyud to nila?
1: Trabahante kuno si kauban katulo kay sir may lang tawag dito. Nya. No usab ko og.
0: Usa sa nina niya.
1: Brown, sir.
0: Tibuok sa ubos brown.
1: Murag brown nito ang ubos ngayon kasi
0: unis. Mga sa uniform bitag naas mga tambalanan ang gi trabaho, no? So pag uli ni mo dire, gignan kasi mong ugangan nga dung dito sa DWRD.
1: Oo, ina ko ugangan ko, sir, nga adto dito pangay ito ko ano kasi naro matangtang ang tawa na kay. Lisod kay, sir, nga. Pito na ko kanang kwarta biya.
0: Unas na nan, brother, pasalamat minimo, no, nga misalig ka sa atong istasyon DYRD. Midong ka dire, no, with a hope nga atong masulbad ng imuhang problema karon. Atong suwayan o tawag ang pulis, sawad na tawag ang hospital karong buntaga. Kabahin ni anang imuhang giasoy karon, no, nagdali-dali ka kay mo respondi ka sa bata sa mong asawa nga nagkasakit. Imo ng bata o bata sa mong asawa?
1: Bata na sa mong asawa, sir.
0: Bata sa mong asawa, no? Nagkalibanga. Unsa mo nang gadali-dali ka.
1: Discuss yan.
0: So, wa mo din mag-ipon na ng imong kaipon. Kaya ito ang magkasibo.
1: Oh, wala, sir. Abdaw ko ano, sir. Uli-uli ako kada semana, sir.
0: Uli-uli ka kada semana?
1: Ato ko mag-drive ba? Sa akong mama ba?
0: So, Toledo City, yung kagapuyo, no? Baya Hitafi ka. Gada kasi. Unsa may nga na ng motor ni mo?
1: Bago na ako nang pinalit, sir, big bike nga dako ba 2000cc ba?
0: A big bike?
1: Oo, 200 ba? 200cc ba?
0: Bago na pinalit. 200cc. So, naguba ang imong big bike?
1: Mga kabir ko, sir, ingon to si ang pulis nga andar pa ko no niya. Ako lang to ihatag ta ni Kap ba kay iyo ba yung itong 8,000 kay may lag na ay magpaduwag billiard kay amo na ko kay makakwarta ko. Yan, ani, di po mo kaduwa kay sakit akong kamot niya kay ang samad.
0: Mm-hmm. Okay, sige, mga kaigsunan, ay usa ka isa gani tanyo, no, nga midong diri sa atong istasyon karon aron na mangayo og tabang unsaon pagsulbad na iyang problema sud sa hospital samtang siya gi-x-ray mga igsuon dito sa may district hospital sa Congressman Natalio Castillo sa Luon, mga kaigsunan. Nawa ang iyang 9,500?
1: 500, sir.
0: 9,500 nga gisud sa iyang bag, no, mga kaigsunan, no? Giselle!

0: Okay. So atong pahinungdan ang imuhang pagsalig nato, Brad, no? Sa DYRD kay Midong yung kadire, no? Daghan naman po din ang natabangan nato sa itong istasyon, mga kaigsunan, mga problema nga sama nini, guban pa mga problema nga may dangop sa itong tulumanon, mga kaigsunan. So wayan nato ni og connect, no? Kaning mo ang problema hangad to sa to ang kapulisan sa lungsod sa Luon, na mga kaigsunan. Kay naa din hi karon pur bida na crash pa, gikawatan pa pagka okay, naa sa itong linya karon ang to ang hipe. Niya ang ato ang PNP personnel sa lungsod sa Luon, mga kaigsunan. Hello, mayong buntag.
1: Yes, sir. Mayong buntag, sir.
0: Yeah, mayong buntag. Gani mo, officer, si Bong Bulye, sir, ni sa istasyon DYRD. Kinsa ni palihog, gani nga kong gikahinabi karon.
1: Kuan ni sir, si Police Master Sergeant Gregorio Bayukot, sir. Incoming duty ni officer karon, sir. Adlawa.
0: Okay. Police Master Sergeant, come again with your name, Sergeant.
1: Gregorio Bayukot, Gregorio. Incoming duty this officer.
0: Okay, Sergeant Bayukot, once again, good morning and thank you for taking our call today. Sergeant Bayukot, dunay usa ka tawo nga didong dire sa tong studio, gipangalan kining isa gani Tanyo. Tingali aware ka nining maungan, nakrash ni, nakabangga ni siya sa auto sa usa ka kapitan kagahapon diha sa Basak, Luon. Gida diha sa tambalanan sa Natalio Castillo Senior. Samtang gi-X-ray yang gibili ng iyang bagsud sa lawak nga iyang gibut dito siya gibutang. Pagbalik pa niya, nawa ang iyang kwarta, Sergeant Bayukot, sud sa iyang bag. Kamusta na? Unsay follow-up na hitabo sa atong kapulisan, Sergeant? Naana ba'y confession? Naana ba'y CCTV nga nakita na to? Kung kinsa ang naghimo nining maong pagpangawat, sud sa tambalanan?
1: Sir, kanang may buntag na, sir, kanang sir, bahin na nga statement, sir, wa ko'y personal knowledge, sir, kay incoming duty ko, sir. Wa ko ka-duty kahapon, sir, kay off-duty ko, sir.
0: Okay, kinsa may duty ka kahapon, nga posible na itong mahinabi, Master Sergeant Gregorio Bayukot, sir.
1: Kuan, sir, ag-among investigator on duty kahapon, sir, si Police Staff Sergeant Guadalquivir, nag-attend po siyang seminar sa barracks, sa tambilaran.
0: Okay. So watay wadya mo tay pulis nga mahinabi ana nga makasumpay nato ani Sergeant, those who were present yesterday, Sergeant.
1: Kuan, sir, murag si PSSG Guadalquivir, sir, sige kay sila may ni adto dito, sir.
0: Mhm. Pro aware ka ning mao nga panghitabo, Sergeant.
1: Kuan, sir, di wa koy joy personal knowledge, sir, kay karon pa ko incoming ko, sir. Karon pa ko ni duty dire, sir.
0: Okay. Diha kuno ang kapulisan midong kagahapon dito sa tambalanan, Sergeant, no? Unsay buti pasabot kun muanha ang pulis? Ila bang i-report ang ilang pag-adto dito, good as blatter, or kinahanglan ba kining maong biktima mo blatter diha sa inyong buhatan, Sergeant?
1: As is open, sir, og marespondian na sa pulis, sir, kanang kuan pa dira, sir, kundakan ang investigation, sir.
0: Okay.
1: Mao na siya proseso, sir.
0: Katong gihimo sa pulis nga midong dito, maapil ba na sa inyong pag-record sa inyong daily activities? Diha, Sergeant, maapil ba?
1: Oh, yes, sir, makuha na, sir, kay police response man na siya, sir.
0: So ang mga police response, naka-blatter ba na o na separate book nga diha gisuwat ang inyong mga police responses?
1: Kanang bahin na nga kuan, sir, wa koy kanang personal knowledge na usay ko, sir, kay ang investigator mugun mo na kay bawa na, sir.
0: Sergeant, ang ato ang giisgutan, Sergeant, ang mga standard operating procedure kung na kamo dunay mga operations, dunay mga responde sa mga krimen bisan pa og way blatter, inyuha ba nang i-record kanang inyuhang mga activities nga gihimo?
1: Oh, yes, sir, sa kuan na mo, sir. Amo nang ikuan diri sa among kuan, sir. Mm-hmm. Police response.
0: So, is that a separate book sa blatter book o agto na sa blatter book ninyo isuwat?
1: Kuan, sir, og mga inganang under investigation pa, sir, kuanan pa na sa pag-asay kuan sa investigator na, sir, sa separate ba niya nga book or kanang sa blatter, sir?
0: Sa inyong buhatan, pila ka libro man ang inyong gisuwatan? Usara, ang blatter lang o naamoy lain nga libro ng inyong gisuwatan sa inyong mga kalihukan sa PNP?
1: Anami official blatter, sir, kaning blatter book na mo, sir, nga blue.
0: Mm.
1: Yeah. One on, sir, katong for kanang para investigation nga kwan, sir, matters na pumili ko na na, sir.
0: So katong nahitabo kagahapon, nahisuwat ba to sa inyohang libro, kung unsang libruhan na diha, nga dunay gihimong responde ang pulis sa panawagan dito sa Tambalanan, nga dunay gikawatan, nahisuwat ba na sa inyohang libro?
1: Kanan, sir, manawag sa ko sa investigator, sir, ha? Kay siya mo goy kuan ka na ni, sir? Nag-conduct an investigation, sir? Daw ako'y kuan?
0: Okay. Ang investigator niya, sergeant, bit-bit niya ang libro, sergeant, or unsay wabay libro mo diha nga inyong basahan?
1: Kuan, sir, magdana sila o kanang, kuan, sir, kanang band paper para kundakan og investigation. Kanya, di amay kuan niya dire, sir? Di amay iyang initial nga kuan, sir?
0: Unsay?
1: Gidrap, sir, initial.
0: Ana initial nga gidraft, so kanang maong draft asa man na padong, asa man na niya i-final og suwat.
1: Amo ni i-blatter, sir, sa kwan, sa blatter book na mo, sir.
0: Okay. So bisan pa og ang biktima, dili mo anha diha, pagangan nga doon na mo'y gihimong pag-responde dito, inyo nang i-blatter.
1: Yes, sir, kay gi-respondean man na dito, sir.
0: Okay. So unsa may naa diha sa initial nga nakita ni mo, sergeant, sa maong draft niya, sergeant? Unsa may nahipatik diha?
1: Kwan, sir, kanang kwan, drop ni sir na kanang mo refer pa kwan niya, sir, sa kwan ni sir. Basta kay ang natawagan ron, sir, naingon siya nga gikundakan pa ni further investigation on dyan, i-coordinate na ni sila sa hospital, sir, for possible kwan identification sa kanang suspect, sir.
0: Okay. Sergeant, pwede ba nato na i-follow up o unsa na? Kaya di man tili na madugay pag himog follow up ni ana, no? Kaya murag sakit na mo paminaw na kasod sa usa ka pasilidad nga naay security guard. Unya kawatan ra dai po kasod ana, sergeant, no? Asa man dapit ang posibleng lapses sa hospital, ana, sergeant?
1: Mao lagi, sir, ang among investigator, sir, iya kuning kalapon ni guman og kwan nila, sir, kanang seminar pangusa sa glass, sir. Unya kanang kani kita buwas, sir, na coordinate ng police station ani sa kwan management sa kwan, sir, hospital, sir.
0: Mm-hmm. Okay. Ato ning manawag-tawag unya ta, sergeant, no? Kinsa hipin ato diha, Sarge?
1: Police Captain Bantolo, sir, Bantolo.
0: Si Police Captain Bantolo, no?
1: Yes, sir.
0: Wapod siya diha karon?
1: Kuan, sir, kanang naba si. Naapoy gil atinan og seminar, sir, murag uban ni sila sa investigator, sir.
0: Mm-hmm. Okay. So, Sergeant, makapasalig ba ka nga naay lihok nga musunod sa inyong gilihok kagahapon aron matubag ng atong pangutana o kinsay naghimo sa maong krimen sa pagpangawat, Sergeant?
1: Sige lang, sir. Kay akong inform ang investigator, sir. Kay siya ra magay maka-follow up ani, sir, sa maong pagitabo. Kay siya magay po'y kanang intact gahapon nga mo'y nag-responde dito. Kanya, ako, agahang role running nga mo. Mutubag sa tawag kay ang kining cellphone ari magunay sa dis officer.
0: Okay, we understand that.
1: Di po ko kagawas kay dis officer mo ko diri ramo station nagastay, sir.
0: Okay, we understand that, Sergeant Bayukot. Ang ato laman, please relay the message to your chief nga ang DYRD nga diri midong nato ning biktima, misalig sa ato ang ato laman nun. Atong himuan og follow up ni Sergeant any time of the day or tomorrow. Mangayo ta og tubag sa atong mga pangutana, Sergeant Bayukot, sir.
1: Yes sir, makapasalig mo, sir, nga ako nang i-release sa kwan, sir.
0: Mm-hmm.
1: Investigator, sir.
0: Sergeant Gregorio Bayukot, salamat kayo sa panahon ngayong mong gihatag. Pagtubag sa itong tulumanon, may buntag ka ni mo, Sergeant.
1: Sige, sir, maasong buntag po, sir. Daghang salamat sa inyong pagtawag, sir.
0: Okay.
2: DYRD Gisaligan.
0: Ato po salamatan ng mga Bulanon, mga kaigsunan, no, sa ilang pagsalig sa itong tulumanon sa inyong lagad, mga kaigsunan, sa Pamasin nga ang ilang mga problema masulbad pinagi sa atong intervention din sa atong tulumanon, mga kaigsunan, og ato ning sulbaron, mga kaigsunan, ning problema ha karon ni isagani 9500 ang nawa sa iyang bag samtang siya gisud sa x-ray room. Pagbalik pa niya sa iyang room nga gipuy-an, mga kaigsunan, wa na diha ang iyang 9500 pesos ato ni siyang timanon, mga kaigsuunan. Doon na sa tayo caller. Doon tayo 51 minuto sa manakalabay ang alas 8. We have a caller. Hello, mayang buntag. Line 5. Okay, hello, mayang buntag.
3: Hello, mayang buntag, Sir Dave.
0: Sir, mayang buntag.
3: Mangutana ko, police ba itong kaya istorya ni mo?
0: Pule sir, pule Sergeant Bayuko sir.
2: Mura magdito pule.
0: Amura ra man ka.
2: Ang tinupagka niya, unsa man siya oi? Una makaingon kog pulis ba to?
0: Oh.
2: Ang proper godan na investigasyon. Iton over kung sa gihimo ni mo nang adlaw, na unsa man sila oi?
0: Na sir, naagyo na no.
2: Na siguro na bisag unsang opisinaha basta mo na ay mo biya ka nga na mo puli. Doon ay turn over nga proper.
0: Og dire pa na sa hospital sir, doon ay endorsement.
2: Oh, mao lagi.
0: Oh, i-endorse sa sunod nga team nga mo duty. Ang unsay naghing panghitabo sa sila ga duty pa, mo lagi ngon ana ba?
2: Mao lagi. Unya police station pa jud. No, sama. Kinahanglan man nag-imbestigaron dayon, unya ngano man nga may proper turnover.
0: Okay, kuan na siya aktibo nga kaso dapat na everybody knows unsay nagpanghitabo no.
2: Tino danag yung computer murag tanang police station sa na computer input nas computer
0: bitaw tingal basin og apil na sa modernization program nga wa pa moabot anang dapita Mr. Caller
2: murag imposible sa loon og wa moabot.
0: Anyway,
2: moabot mangani dati at jawang na interior nga ari sa tanaw kana na pong
0: sakto nang imong giingon dapat i-endorse dapat ang musunod da mahibaw siya kung sa nahitabo sa previous
2: tinuod na
0: nga team
2: mo nang nakapanawag ko nimo og pulis batong ikaistorya nimo kagay mura magkabunganga ng pagkatubaga niya. Salamat ah.
0: Salamat Mr. Caller, salamat.
3: DYRD Gisaligan.
0: Okay, mo ni mga kaigsuunan no. mo ni angay na to ning angay ning mga kapulisan og i-orient bahin po na ng trabaho ang mga kaigsuunan. Kay kasagaran na tong masinati din he. Muingon og sir, dili ko duty kagahapon sir. Kanunay mamaliban no. Dapat unta ang sunod nga set of pulis nga mo duty nahibaw sila og unsay nahitabo sa previous. Mo na gitawag og endorsement no. I-endorse sa mo gawas. I-endorse tanan unsa nang mga narratives diha nga unsay nahitabo during the 24 hours o 24 hours manggaling ng duty sa police, unsay nahitabo nila, team na sila, grupo-grupo man na sila, ilan ang i-endorse dito kay unsa manggaling, dunay mangutana, dunay mga kabanay. Imagine na mga kaigsunan, dunay kabanay mudong dito sa police karon mingon, sorry ma'am, dili ko duty kagahapon. So unsaon man na maghuwat siya karon mobalik tong duty. Di ba? Imagine ako noon ninyo na PNP, Bohol, Provincial Command, sir. Imagine ako noon ninyo. So, hindi mong kukujuti kagahapon, doon ko kahibawan eh. Yung saon mo na? Saan? Uroy, tagalayo ka. So, mabalik pa ba ka? Yan, inigbalik ni mo dito, maingon nga po, lain na pong pulis, maingon, dili ko duty. Ay, mong kudani, ma'am, ako kahibaw. Naunsa, bapod mo, oy, PNP. Ha? Dapat, inigpulis sa lain nga team, mahibaw siya kung saan nagpahitabo, kung saan ay progress, unsay mga concerns to be acted upon, no? Unsay mga actionable items, no? Oh, naamang yun na. No? Og sa hospital pa na, gitawag nila nag-endorsement, no? So, ang sunod nga team nga muhawa, mu-endorse, doon na pa na conference sila, mu-endorse sila og mauni ang nahitabo. No? Oh, aron mahibaw ang kasunod, og unsay ilang buhaton, no? No, mao na mga kaigsuna no kay mao na dili lang na sa luon no ta sa ato ang mga kasinatian dire kanunay nila nang himuon nga moingon nga wa ko mako majuti kagahapon sir. Oh, nahibaw may wa ka majuti lisuda pug lisuda pud og tibok adlaw kana adiha pero you should know og unsay nahitabo kagahapon no di ba. Oh, dapat ang mga pulis nga majuti muable na sila silahang mga record book dito kung unsay nahitabo sa previous aron mahibaw sila og unsa no makakonek sila kay naa man jud magpangutana dili lang media mga kapamilya kintahay sa biktima mudong didto magpangutana dunay abogado bakahang mangutana so unsa man kami kog sorry sir di ko duty hapon inana lang na good na bida. Di ba ang usa na sa mga butang tingali nga improve no usahay makabantay ta mo gabi ta mo uli. Naay mga pulis na adaplin sa karsada, mura sila mag-formation. Sahong tanaw, murag endorsement tili ng ilahang game mo, but it's endorsement tingali sa ilahang patrolya, no? Not necessarily dito sa office mga activities, no? So, ingunana ba, naay mga endorsement, no? Oh, look out unta guna sa hippie po sa kapulisan. Oh, ang ato labang mga hippie karon kay mura labang professionalized na kayo ng atong nga PNP. Oh, tanan graduado na sa PNPA mga kaigsunan ng mga batan-on nga mga officials karon, no? Mga PNPA na, no? So ambot og i-train ba pud sila ang mga endorsement ba ka? Ha? Na di jamon si pulis mengon wa ko kahibaw. Dapat dili nang dili madawat ng dubagang wa ko kahibaw. Ha? Ha? Okay, you should know. You should know. Kinahanglan yun na nga magpangutan na, usap mo mo duty, usap may natabo kagabi, makadungog labang mo dunay, gitulis kagabi, niya, duty ka karon, magpakisusid yung kagnaunsara, no? Dili kay sayon-sayon nun, nagtubag, sorry sir, dili ko duty kagapon sir. Kanang mo puli, dapat mahibaw sila, no? Unsay nagpanghitabo mga kaigsuunan, no? Ug inana lagi, no? Kaya aron, mo nang dili, masulbad ni mga krimen di kay, ha? Mga kaigsuonan ang ato ang media mga igsuon partner ta nining mga butangan, no, aron pud atong mapahibaw ug atong makonek ang angay natong i-connect mga kaigsuonan kay mura mong good og propida mga kaigsuonan garapala pud ni kaayo sud sa tambalanan na nahitabo pagyud ang kawat na Mr. Isagani 9500 mato na kadali-dali kag katong kwartahan nga gidani mo para to sa nagsakit nga bata.
4: Oh, ako tingi ko ansig la injer kay inagtawag li akong sawa sa kalibanga ko niya gilanta niya ako balaka ko daghan namatay ng kalibanga abiya. Nidali ko rere mao tong discuss siya ko sir kay wanas hununa ko pabuylo ng motor ba.
0: Yo pabuylo kasi imong motor,
4: no. So yung dagan kan repelong sir ya. Abtan sa tabo jo na Dublin diska ko anong paglima.
0: So dito sa hospital gitan-aw ang imuhang tako sa billiard, no?
4: Oh, tako
0: so,
4: sir.
0: So kuan gyud ka kanang billiard may manglaki gyud kag billiard.
4: Ako mao jo kag billiard lang sir.
0: So diha ka nakita pug panapi nang billiard kanang mga postaan nay kita na. Wala kita nay amo nimo nga moy mo posta kita nimo.
4: Sugal sir ba?
0: Sugal na. Asa man ka tigduaan?
4: Ato Cebu sir. Ya, kana di nawo kadua kana tingho na lisan ni banya.
0: Na lisan ang imuhang kamot karon, no. Ang ato pong tambalanan, no. Unsa ka secure ang atong mga tawo nga na diha sa tambalanan? Okay. Atong suwayan og tawag mga kaigsoonan, no, ang tambalanan. I understand ang hipi anang maong tambalanan karon si Dr. Norangel Matuod Karyo, no. Ang hipi basig mahinabi nato karon. Kinsa ka ning karon, no?
5: Hello, morning.
0: Good morning. Yes, ma'am. Luon District Hospital ni ma'am. Hello?
5: Yes, sir.
0: Okay, may buntag ka ni mo, ma'am, si Bong Bulyeser ni sa Station DYRD Tagbilaran. Live ta karon sa atong programa sa inyong alagad. Ma'am, among gitawagan ka kay gusto ming magpakisayod ko na unsara katong usa ka isagani tanyo nga giso diha sa tambalanan kagahapon gi X-ray. Pagbalik niya nawa na ang iyang kwarta sa iyang bag, ma'am. Kinsa ni palihog ni akong ikahinabi karon? Hello?
5: Kanang DC sir, DC mo ba mo? Sir, kanang station ron kay ER.
0: Yes, ma'am. Kinsa ni palihog? Ang imuhangan, ma'am. Pwede ba ta masayod sa imong pangan? Are you a nurse or unsa?
5: Yes, sir. Nurse ko, sir. Okay, yeah, busy ni karon, sir.
0: Yeah, wa ko mangutan na og busy ba mo, ma'am? Mangutan na sa ko sa imuhangan. Kinsa ni palihog?
5: Hello?
0: Nangutan na ko sa imuhangan, palihog nurse. Pwede ba na to masayran? Imong pangan. Hello? Okay. Hello? Hello? Hello? Hello, ma'am. Are you still there? Hello?
5: Kanang sir, pwede ko matawag na mo balik, sir?
0: Ma'am, pwede ko mangutan na sa imongan. Can you not answer that simple question? Are you a nurse? Tinuod nga nurse ka, ma'am?
5: Yes, sir. Yes,
0: dili ka kasabot sa pangutan na nga simple unsa imong pangan? What kay name?
6: Ochoy, maay.
0: Hello? Hello?
5: Kanang sir, call na dyan balik sir. Kanang gabi, sino dyan, Mr. Sorry, kayo.
0: Imong pangan, palihog, nurse. Hello?
6: Pag-sure mo ba?
0: Okay. Di man mutugan mga kaigsunan ang pangan. Nga dili man unta krimen yung mahibaw ratag sa nga. Gibutang niya, no? Doktor, doktora, Norangel Matuod Karyon, ma'am. Doktor M.M., inyuha man eh. Huwag yung saan ninyo pag-training inyuhang mga tao sa hospital, di man manubag.
7: Casual nurse
0: ka pila mapagtugan.
8: Pagmataan mo, oy!
0: makasabot man ta og busy pero manguta na lang ta kung say ngangod pagkapila ba na aron na do na tay ma-follow up nga kuan ba do na tay referral matud pa ni nurse kuan mo na na anak ragod pudi mo tugando no so giun sa man akin sa may HR nila ana ah they should know kanang mga frontliners they should know how to answer kay di man putang mamugos jug busy ano manawag tawag man ta og hipig kuan og busy jud uroy na ilang operasyon alang alang magatong bunluto na sila diha sa operating table di good oh oh mam mangguna itikit ba bisik ba nga mo tubang jug ka ang uban pagali moingon good morning this is Eric may I help you ha unsa man ni mga nurse ni gisam ni graduate ni mga nurse ning di man kahibaw oy mga nursing school, tuluin ang inyong mga nurses o pagtubag, ha? Proper communication. Pero command responsibility, good po na. Giunsa man po na sa mga HR na mga tambalanan. Kibaw baka po na sila. Basin og nadawat rin po na anak kay tungod sa politika. Huwag mo yung abilidad. Pagkangan lang politika kay government hospital. Dili magtanaw kung sa abilidad. Basta lang. Taos gobernador. Dawat na. Ha? Mao man ang government organization mga kaigso niyan. You cannot see the best of the best sa government organization. Kay sagol politika manguna, di manguna gi-hire tungod kay mga imaing laki na sila at tungod kay lakas sa appointing officer. Mao ni ron. Trust and confidence man. Oh, na nurse graduate sayang nga putong nurse ano. Nahimong professional di kay ba mo tubag, ha? Yeah. Sayang po, Dr. Norangel, matuod ka rin. Giyong sa manay mo na yung mga sakop di hang di man kay baw. Simple ra kayo kung sayangan. Basic mo dyan ang mangutana at mga kaigsunan sa radyo makikistorya at may baw sa takinsa na nga itong ikaistorya. Basic mo na. Laisuda po kayo taas na tagistorya at kahibaw kung sayangan na nga itong ikaistorya. Mangutana na agad ta. Oh, ala, district, loon, gobernur. Imo man yung hospital gobernur. Oh, tudloin ang imong mga tambalanan o unsay mga insaktong buhaton, ha? Porbida mga kaigsunan mo ning Pilipinas dili do di mo sinsod, ano? Kay ginagmay ng lihok sa mga organization, di magkadimao. Ang PNP di magkadimao, wa jamo endorsement, no? Hospital di kay mao manubag, oh. May pagilyares hospital kay tawagon ka nga, Galyares Hospital. This is May, may I help you? Ha?

0: Lake Hospital, no? Arit as hospital una kay ila man ni, ha? 9,500 gikawat so tambalanan mga kaigsunan, ha? Ala, sige. Ato ning akisa muna do. Ah, okay, sige, kay abtik muna, ha? Per district po na siya. Oh. Okay, ato nga og casual manggali to nga staffa para na ako dito angay magpadayon to siya dito kay Muraman og di kahibaw, no?
1: This is Eric.
0: Ha? Yeah, mao jud unta na, no? Mao simple ra gyud na kayo, dapat gyud na. Inig kana ako kung ikaw in charge mo tubag og telephone, you should know how to answer the phone, no? Nya okay ra wajang mo mga grado nang motubag diha graduhan mo gud nurse mo gud ha mura bag we are expecting much from them kay mga professional mo gud ha inana gud unta mga kaigsoonan purbida lagi ha mungutan na ra unta ta karo makonek-konek na to mga kaigsoonan ba di to bahawon ning istorya hanggi suod sa tambalanan na kras pa gitahi pa gi nagikawatan pa gyud wabay puangod to kawat adto mga kaigsoonan no para labagil puto sa iyang bata nga nagkalibanga. Unsa gikangwat pa? Inana ba, no? Daw dapat undan na poy gamay unta pud nga sense of kana bang murag simpati ba ang atong
2: tanan. Mo ni sira ko sama di.
0: Mo ni sama di mo? Pur bidang dakuha gyud, oh. Luka man do, oh. Kuwang na lang na tantaron nga mahimo nang balbakuan ang imong hang tiela na do.
2: Ha? Mo na ko sama di, giwasan pa ko dito.
0: Oh, gyud samad pagagmako git, giwasan pa pud ka dito.
2: Ha? Giwatan pa ko.
0: Gikawatan pa gyud ka, no? Pagpasalamatan nimo og sa imong ugangan no nga misalig sa atong istasyon DYRD nga mo'y nag-ingon nimo nga dong dito sa DYRD ha.
3: DYRD gisaligan.
0: Okay, salamat kay sa inyong pagsalig na mga kaigsoonan no nining atong istasyon na namon pud tay daghang natabangan nga miduol nato dinhi sa atong ang istasyon DYRD maning kamutang kining mga butanga og di mangiling ni masulbad mga kaigsoonan nga dili na ni mautro dili na ni mautro pa ha na dapat yun ang ospital oh unsa man likakuwangan ana mga kaigsoonan no dapat butanga na oh. Oh, nga murag kanunay labang istarin ning luon mga kaigsoonan, di ba? Mao man puni ang hospital katong murag may bata pong namatay do, no? Ha? Ha? Oh? Tiawanan dili ni do. Murag duda kung nay tiawan ni do. Ano man ni? Okay. Naa mga kaigsoonan sa atong linya ang chairperson sa Committee on Health ang board member gikan sa 1st District sa atong lalawigan sa Bohol, board member Dr. Mutya Amacono. Doc, may buntag ka ni mo. Welcome sa atong tulumanon ninyong alagad. Hello?
4: Yes, good morning.
0: Yes, doktora, si Tibs Bulyeser, Bong Bulyeser po, doktora, ang imong gikahanabi karong buntaga. Salamat kaayo nining kahigayunan nga imong gihatag sa tong tulumanon karon, doc. Mutya.
4: Hello?
0: Hello, doc, maklaro ko ni mo, doc.
4: Ah, putol-putol, pero padayon lang, sir.
0: Okay, salamat kaayo, doc. Dunay case at point kaning usa ka tawo nga midong diri sa atong tulumanon karon na doc, no. Usa ka isagani tanyo, lalaki na crash ni og motor kagahapon sa Basakloon, gidas tambalanan sa District Hospital sa Castillo. Unya gi X-ray siya, gitahi ang iyang tiil. Doc, ang nahitabo sa pagbalik niya sa iyang room human siya gi X-ray, nawa ang iyang kwarta. Gikuha ang kwarta nga nasud sa iyang bag 9,500. Atong gi-follow up doc kung unsay gihimo sa hospital karon ang police, nahinabi na nato ang police pero dili pa ang happy. Ang Luon District Hospital doc nga under your care, under the care of the provincial government una. Na gitawag nato nga nurse karon dito di mutugan sa iyangan. Gibutang ang telepono Doc Mutya, way proper etiquette doc no. Mura bag makita nimo nga way klarong management ang maong tambalanan kay simple pagtubag sa telepono di kahibaw tong mga empleyado dito Doc Mutya. No nabaka tay mahimo ani doc nga mga butanga na dapat kahibaw na sila sa mga etiquette nga utanan lang ta o kinsa ning atong gikaistorya di na mutingaw gibutang ang telepono Doc Mutya.
4: Yes sir, una, isip nga vice chairperson sa Committee on Health, ako na lang mga yung dispensa sa nahitabo. Pero ikaduha, dili gyud ni siya madawat na to. O paningkamutan na to, nga doon na tay action. Gikan sa SP, kay

0: board member na magkaroon, delete naman ko chief of hospital.
1: Mm-hmm.
0: But anyway, sir, doon na tayo mahimo, ana, gumikan kay chairperson man kita sa Committee on Public Accountability. And this is a responsibility in the public accountability of providing service to our people. So ato ning ipatawag na pod ang mga tagdumala ni ining hospitala kay under man pod ni sa atong district o under ni sa atong purview bahin ni ining problema ha. Mm-hmm. So man ay atong mahimo sir.
1: Okay.
0: Mag members privilege talk ta this coming Tuesday bahin ni ining incident and mao na ni ang atong likahadlukan. Ning abot na gyud ang punto nga i-discuss na gyud dire sa DYRD ang nahitabo kay daghan naman gyud ang taog.
1: Yes, doc.
0: Ipaningkamutan nga gihimo sa mga nangahitabo ng incidents din ining hospital, gi-meeting naman nato and naapagyahapon ni meaning kinanglan pa ginatong hugtan ang atong mga gipanghimo nga mga paagi kay napagyud gihapoy mga concerns. So okay. Man itong himo, sir.
1: Salamat kayo ana Doc Mutya, no? That is concern number one, no? Bahin sa etiquette sa tuang mga empleyado, kabahin nitong pagtubag sa telepono, maibog mangguta sa Galyares Hospital Doc nga previously ikaw mo ay naghipe, manawag ta ana kay maayo mangud manubag ng mga telepono operator ana Doc, murag maayo pagka brainwash pagka training mo ba. Murag maibog ta nga musulti sila di sa Galyares Hospital, may I help you? Ana Doc ba? No, muna nga kadto kay di mangud mo tingog. Doc nga gibutang ang si pangutana ra ta kinsa ning atong gikahinabi. Oh, dili mo motingog, no. Pero Doc, ang main issue nato karon, kaning usa ka biktima nga na-crash gitahi gikawatan sud sa tambalanan. Nganong mahitabo man nga naa ka sa sud sa tambalanan, makawatan ka pa, Doc, no. Sama man ang CCTV, sama man ang security guard. Ako kang ipahinabi Doc, no, ni isagani Tanyo. Busing, no? Naa si Dr. Mutya, board member na siya karon. Palihog ko og isaysay tong usay nahitabo nimo katong gikawatan ka og kwarta sud sa tambalanan. Naminaw si doktora nimo. Go ahead.
2: Good morning, ma'am.
0: Morning, sir.
2: Gi-exti ko gahapon, ma'am, gikan ko sa kwan, ma'am, dito sa akong room niya, akong gibiyahan akong bag niya. Pagbalik na ko, ma'am, ngay nawala na akong 9,500 niya. Katuhingan lagji ko no, ma'am. Maotos siya nagsighiling sa akong mga gamit dito. Nisulti gid siya nga iyang gihiling. Nya unsa may katungod nga manghiling man siya sa akong gamit, ma'am?
0: Kinsa man to siya? Kaubang pasyente?
2: Dili, ma'am. Tarbanti po to dito, ma'am. Wala ko ba doktor ba to siya? Dakong tao nga laki. Bangason. Nya ingon iyang gikuanan, ma'am, kay nakita man siya sa CCTV, katulo siya ni balik dito sa room nga akong gikuanan, ma'am. Ikatulo niyang balik, dugay siya ni gawas. Pero amo siyang gipangutan na ang iyang giingon nga giatngan ko niya akong cellphone nga niring ko no nga basin ko no akong asawa nga wala ko nagsugo niya nga tubaga na or kaila o kaila ba siya sa akong asawa nya ang ako ko no mga chocolate dito ma'am kay dam ko chocolate sa katagatag man iya ko nung gihap og pila ka buok nganong iya manggihap nga wala man siya kay bawo pila to ka buok nya ang ako usab pasad ang akong tako ma'am iyang giya ko nung gihabwa og kitanaw ko no niya og tako ba tinuod ay wala man siya katungod ma'am kay di man siya pulis nganong mahilabot man siya sa akong gamit.
0: Yes, sir. Sir Isagandi, sorry sa nahitabo. And nahitabo lang ni nga kita'y nag-istorya kay former man ko nga administrator sa Galyares Hospital. Apan ang dili man sa pagbasa, ang insakto gyud ani nga imong istoryahon, ang chief of hospital unta sa Talibon, Loon, og ang atong provincial health officer, apan tungod kay ako man ang imong kaistorya ron, mauni ang akong mahimo sa akong katungod isip usa ka board member. Number one, tagaan na to og higayon nga mo dagan ang resulta sa pag-imbestigar. Number two, akong isaad nimo nga kutob sa akong mahimo, ako ning dalhon dito sa insakto nga mga paagi nga tukion na to aron dili na ni mahitabo ug usob sa uban. Number three, i-contact na to ang mga tagtungod hopefully mauli itong imong 9,500 kay PNP man na siya. I think makahimo man ta og contact sa mga leaders sa PNP. But of course, eh, kung makasaad nga mabalik to siya. Number 4, paningkamutan yun na to nga mo improve ang situation kay mauman ni ang katuyuan ni Sir Tibbs nga nganong i-broadcast ni karon sa DYRD. This is awareness and hopefully ang akong mga kauban usab sa buhat mutabang na to nga tagaan na yun na to attention ni kay T.O. Bagayod. Kay nagdama po kagdaghang kantidad. Pwede bang mangutana nga nung daghan ka o gidang kwarta? Gikan ka kuan?
2: Gikan ko withdraw? Kuan ma'am, gika ko Cebu ma'am niya, gika ko Toledo niya. Ang akong asawa ma'am, akong kaipon taga Diri Bohol sa Banat E sa may kamilya niya. Nitawag siya nako ma'am kay ang bata namo nga agato yang anak nga. Siyempre ako ni nagbuhi ato pinangga ako no kalibanga niya gilantan ba jud. Mao to mga nagmotor ko gikan ko sa Itapi, dito ko agi sa Itapi. Nagdadali ko mao na lasgasya ninong ko ma'am sa akong dadali kay nabalaka ko sa bata kay daghan ra ba namatay ang kalibanga.
0: Ah, niya, kumusta man ang bata?
2: Ay wala matambali ma'am kay wala may kwarta.
0: Nga na pagkadto. Agi na dito sa Luon.
2: Adili ako may dito sa Luon ma'am. Ako'y na ospital pag lasgasya nako sa motor.
0: Niya asa naman ron ang bata?
2: Anara di sa Banat imam.
0: Di sa Bilaran.
2: Oh, di sa mo ma'am kay wala mo kwarta na kay.
0: I hope nga dalhon gihapon to nimo og patambal kay peligro ra ba nang kalibanga og unsa kanang butanga makatabang pupunon mo ana. Na lang ato lang ka sa akong opisina kay aron i-assist ka sa akong staff aron matabangan ka na po kapa may daghang doktor uban. So moro ti ako kay sir, yes, sir. Sorry ka ayo sa nahitabo but hopefully do na tay mahimo nga di na ni mausog. Thank you.
1: Doktora, board member, mutya, ma'am, salamat po kayo na ining imuhang pagtubag na ning atong tulumanon karon and I know nga kanang makasalig tani mo kay proven naman na Dr. Mutya no nga you can make things happen. Salamat kayo aning mga pagtabang nimo ani ato ang luoy kayo nga nabiktima, doktora. Thank you so much sa Dr. Mutya. Maayong buntag kanimo.
0: Thank you. God bless us all. Bye.
3: DYRD Gisaligan.
4: IATF, inyong alagad forever.
1: Isa gani, no? Atong duaan lang tong pong ni Dr. Mutya, no? Piligro ka ayaw ng bata nga gakalibanga. So, na-crash na ka, basin og maunsa ng imuhang bata, ang kaning kalibanga, hilana at piligro ka ina, no? Dehydration sa bata, mahugtag fluid na siya, no? So, wala mo yung nag-atiman sa imong bata, wala mo mudong dito sa daycare, kanang health center ninyo sa Buol, sa Banat E, o ingon si Dr. Mutya doon sa iyong opisina kaya aron ma-refer ka sa sakto nga doktor o sakto nga tambalanan aron matanaw to kay gakalibang mao man tong rasuna imong gidali-dalian.
2: Sir, so, aron kay wala na may kwarta mo to ako nang gikonan lang kuan sir kanang bugayan na.
1: Unsa nang bugayan na?
2: Ora siya kanang powder sa para sa kalibang bata ba kanang kuan sa tubig ba?
1: Kuan sa tubig? Mas mayo yung tingali, dadunin mo na sa doktor, naman ta siyudad, pwede dadun to na City Health or unsa ba. Ni-offer si Dr. Mutya nga mabisita ka sa iyang opisina dito sa Kapitulyo, aron ka matagaan kay doktor po na siya bata, no? Expert na siya sa bata si Dr. Mutya. No? So aron po matabangan kag unsa. Pwede ka mo ato karon human ini, mo paila ka nga ikaw itong i-interview sa DYRD, aron po ka matabangan, na? Kay kita diri di po ta muhunong og tawag sa atong kapolisan mangayo ta og unsa nay progress sa ilahang lihok og ang tambalanan pod pagkakaron dili pa manubag do no ang tambalanan no dili pa manubag ang tambalanan sa Luon og ang atong kapolisan wa pud diha ang hepe aron ato ning ma follow up no kamo pud diha nga mga uban pang tambalanan nato mga district hospitals no o ayaw na huwatangan na po'y lain pang makawatan o sa paputa maghugot sa ito ang pagbantay sa ito ang mga pasyente nga so diha sa itong mga tambalanan no? Kay kato importante kay itong kwartaha. So okay na kakayo isa gani ha?
2: Okay.
1: So sa may mong panawagan karong buntaga ako kang taga sa kahigayunan basig doon na kay ipanawagan sa ito ang otoridad o unsa ba go ahead isa gani
2: ako ni Kwanzel nga masumpo ng mga nana ako nga pangawatan ng kwan ba kay luik yung mga pasyente gani nga hilabtan yun lang kwarta lang ako. Sa magani, utangan ng mga CCTV ng kwarto nila ba kay para safety bitaw nga kon
1: CCTV no.
2: Oh kay uso na biya karon sir nga lain ang pasyente kung naa nga kwarta nya nailain musud ba nya wala lain nga tagtungo nya mangawa tali ay inato ila way CCTV o naa sa gawas wala gi na kon kwarta na ko sayang kayo nya bisinawa kita na kong 2 billion lipay ko na kadao ko kay makuan ang problema nako karon tiwasan ba ko napaka Veronica po tumil sa sakyanan di pa mawa akong motor og di ko kabayad ato.
1: So ang imong motor tuwa dito karon, motoy gi-collateral sa imong utang ni kapitan dito.
2: Tuwa sa police station.
1: Tuwa sa police station. So oh. Mudong pagyo ka dito kay na na makikuha unon.
2: Ug na koy kwarta. Ug mudong ko dito maro makuha to nako. Ibayad na ko ni kap.
1: Registrado man ka tong motor ha?
2: Oh, registrado sir niya.
1: Nalag po kay driver's license? Wa kay problema?
2: Wala po sir.
1: Motoy na ka problema, mapildi jo ka adto kay wa kay driver's license o magkinahi ay do.
2: Pero ang kuha ni
1: Kapsir, ang motor ni mo, registrado to?
2: Oh, registrado. Ang kuha ni Kapsir, kung makahatag ko sa 8,000 nga gasto sa iyang auto, ihatag niya ang motor.
1: Sige, madadara. Basig mahangyo rapo na to si Kapitan. Oh, okay, nakikawatan ka pa.
2: Kung samad ba niya, dahil di pa ko kakuhaan mo, kapay, di pa mo rog billiard, maroon na akong saligan ko, saya mapili.
1: So, kanang imong samad, aron dili po na mo grabe, maimo ng pahunaran na ng health center. Nama mo health center to sa buol, no? O dili baka to sa syudad, no? Okay.
2: Sige, dahil
1: sige. Salamat. Sige, inaot punta. Masulbad na ito ng imong problema, problema isa gani, nga makitaan itong kwartaha o kinsay gakuha ito diha sa mga tambalanan. Okay?
2: Sige, dahil salamat, sir.
1: Mga kaigsunan, ang biktima sa kawat, biktima sa pagkakras sa motor, gadali-dali in town tungod kay gakalibanga ang iyang anak. Mga kaigsunan, mauna itong istoryahan na hinoon, nakras na hinoon. Gitahi ang iyang tiil, naman maila, makita mo na ito dire, gaki ang mga kaigsunan, makita na ito ring tahi po dari, no? Unya, ha? Oh, patuon na siya sa opisyal ng Dr. Mutya. Aron matabangan na ni Dr. Mutya dito kay pasalig man si doktor, no. Oh, inaot unta nga ang mga tambalanan nato mga kaigsunan, no, niining mga panghitabo karon na sige, sige, sabay sa payan na isa gani. Hinaot unta nga ma-equip na with sakto nga CCTV. At the same time kanang ato ang mga frontliners diyan, no, kanang ato ang mga front desk officer, no, dapat mahibaw sila sa mga proper nga mga buhatuno nila mga kaigsunan. Labi na ang pagtuwag sa telepono, no? Kay naman joy magpangutan na, no? So muna nga labi na kay it's a public facility, public office, public building, ang mga tao na mga kaigsuonan o naagi katungod gyud nga magpangutan na. So kinahanglan ato ang mga empleyado, empleyada, tudluan na, HR na, human resource, no? Oh, unya kuman responsibility na ang hipi sa ato ang mga tambalanan, no? Tingali, gagmayng butang awa makit-i, pero importante na sa ngatanan ang mga kaigsuunan. Kaya nahibaw man ta ang major concern sa hospital kana mong pagtambal sa mga masakiton. Dili man tili ng pagtawag sa mga telepono, pero at least mga kaigsuunan, mahibaw ta ng butang, simple naman na kayo. Di mo na kinahanglan mga kaigsuunan o muskwila tag Harvard, aron ta mahibaw ng butang. 22 minuto sa mga nakalabay ang alas 9, mayong buntag ni Helen Helera. Dilikana Disinilya kuya awas ning imuha nga hilin oy double H double D Sir Bong ipatagna na oh ipatagna dayto kay na oh, kana ipatagna bito kisay gakawat do mahibuan ba na do ha Pedrito Porol mayong buntag Sir Bong watching from Mansa sa Dodong Jetro Manilios Redulia usik magpaswildo kanang classes mga public servants. Bastos kaayo on the air pagyod matod pa ni Dudong Jetro Manilio Sridulia. Eusebio Pacquiao watching from Tubigon. Gagaw ni man ni Pacquiao kamao ba kanim boxing ni si Eusebio ha. Si Jose Umol maayo pa o gamay ra grado kay sir kay kamao pa manubag sa call sa telepono. Malito ha po niya. Kantalita ka kaayo Jose Umol ha. Si Kuala Lupina Consi good morning sir Jay may buntag kanimo Kuala Lupina. Okay, napayuban si Rens Balani, Sir Tibbs. Nagkapariho ra ng police station o ang hospital sa Luon. Mga banga magtinubagan. Murag dili mga professional o tinubagan. Dapat aksyonan nasa head sa hospital. Kay murag way buot nga nurse. O, basig bag-o pa po ito, no? Bagong salang ba? Kana bang mga kaswal nga? Basig for experience ba? Pero na dili man na rason mga kaigsoon bag-o ka. Kaya inigsood din mo i-orient man kadayon sa HR. O asa ka ma-assign? tagaan dayon ka sa imuhang job description, sa imuhang mga pa, unsaon ka, unsa imuhang mga deliverables, unsa imong mga himuunon, naa man ka ana, no? So mabag-o og madaan, dili rasona, no? Kay naay HR mooy mo atiman ni ana mga kaigsoonan. Napailain. Si Doki Pon, maayong buntag kanimo. Si Marihil Kiwag Aranton, sakto jud kabay nga unta na turn over og basahon og manguta na unsa hitabo gahapon. Oh, okay, sige, napa. Lydia W. Arat, good morning, DYRD Sir Tibbs. Maayong buntag sa tanan, viewing and watching from Albur. Salamat kayo, Lydia. Johnny Delusa, good morning sa Mangga Delusa family. Norma Daral, may buntag kanimo, Ma'am Norm, si Betty Matiga Humawid, watching from Poblacion 3, thank you so much. Doors Kaluyong, diha sa May Kurilya. Salamat po kaayo sa inyong pag-watch nining atong atulumanon karong buntaga mga kaigsuunan. Okay? Atong oras, 25 minutos sa manakalabay ang alas 9 sa kabuntagon mga kaigsuunan sa atong pagbalik karong taod-taod mga sano. Dinis ato ang tulumanon atong isgutan mga kaigsunan kining lain nga isgutanan na usa ka delivery truck mga kaigsunan gababag diya sa kalsada, diya sa boundary sa Dawis ug Panglao, diya sa may barangay Libaong. Piligro kaayo sa mga motorista. Uy, natimbalong tilididu, no? Nagubat nilang ligid, ani ba? Nagbabag sa atong kalsada. Ato ning follow-upon og naa pa ba mga kaigsunan? Kaya doon ay panawagan nga ipadali na og kuha, no? Kaya lisod ang daloy sa trapiko. Basin og doon na po yung mamulmuun sa anak ng mga sakyanan. Inigbalik na ito mga igsuon. Humanin ng pipila ka pahinumdum. Standby.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
2: Tak na atod sa bayong tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o na replacement parts sa mga material. Siklo, kotse o truck, baterya, motorite o construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan, Lower Binting, ng atong syudad sa Tagbilaran.
3: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agad. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: DJX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
9: DTX 500, mabibili sa mga butika.
10: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
11: Let's move, let's groove.
12: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
13: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
12: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
14: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
12: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol, with its training center in the city of Tagbilaran.
7: awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STC W95 and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diyan sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Strong sa una,
5: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

0: ATF, inyong alagadta forever.
1: Balik tayo sa itong tulaman ulit yung alagadta, mga sanaw. Ngayong adlaw, karon nga Webis Pizza Size. Happy birthday di ay sa ito ang Sanggunian Bayan Secretary sa itong lungsod sa Luway, Jenar Valyuso. Nga birthday karon nga adlaw. Boy, basta birthday na siya, mo absent niya. So, munang wala mo tayo sesyon ron. Gahapon taga-sesyon. Daghang napalaw no ang mga sniper daw ka na. Kaya gahapon may nag-sesyon sa itong Sanggunian Bayan. Happy birthday. Sa uban pa nag-birthday. Boy, belated ni Mariel nga Lomarda. Nag-birthday po kagahapon. Pizza 5. 35 minutos mga kaigsunan naman nakalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Ato iparayon ang isugot bahin mga kaigsunan dito sa may Luon Hospital. Tungod kay ang ato ang hepe sa Provincial Health Office si Dr. M.M. Uy, available na mga kaigsunan kay kaganina. Busy siya, no? Nasa gika-istorya, no? So, karon ingon siya nga, okay na ko interviewon. So, atong itawagan, mga kaigsunan, ang ato ang doktora sa PHO, Dr. M.M. Uy. Doktora M.M., may buntag ka ni mo. Welcome sa itong tulumanon.
2: Good morning, Sir Tibbs. Good morning po sa tanan ng ating paminaw sa atong station, the WRD.
1: Salamat kayo, doktora. Ganina rami nanawag ni mo. So, dili pa ka-available tungod kay nakikika-istorya. We understand that, doktora. Ang tuyo raunta na mo mga manawag mi, tungod kay ang ato ang District Hospital sa Luon, ang Natalio Castillo Senior Memorial Hospital, doktora, kagahapon. Dunay gikawatan nga pasyente. Ang pasyente nga atong giisgutan, dili palang dugay, midong diri sa atong istasyon. Na-crash siyang motor, kaya nakabangga siya o gusto kasakyanan sa kapitan dito sa Basak Luon. Nunya mo nang gida siya sa maong tambalanan, gitahi ang sawa patahi ang iyang tiil sa tuo, gi-x-rayhan siya. So, sa from room nga iyang gisudlan, gida dito siya sa x-ray room, gibilin ang iyang bag. Pagbalik ba niya, doktora, napa ang iyang bag, pero nawa ang iyang kwarta ng 9,500. No? So muna nga, we are making follow-ups o naunsara, unsay gihimo sa tambalanan nato dito. Unya, sa atong pagpanawag kaganina, nai-nurse ninyo dito, doktora, di kahibaw manubag o telepono. Simple ra itong pangutana o kinsan yung atong gika-istorya. Di mo na mutingog. Unya, gibutang ang telepono kadugayan, doktora. Wa ba na sila briefing, doktora, sa HR? Unsa ilang buhaton kung mahandol sila o mga telephone etiquette, doktora? Dili ba na appeal na siya sa mga buhatunon sa itong mga HR sa tambalanan, doktora M?
2: Appeal dyan doon pa na, Sir Bong, no? Actually, naaman na sila ka ng customer service unta nga mga trainings pod unya naaputay gi-designate kung dili magdani sila makamao, no, ang ilang buhaton namang good is pagtubag and then pag channel kung kinsa tong atong gi-designate nga kanang spokesperson kay aron dili pod magyagaw nga bisag kinsa na lang pod motubag. So nga ra gud unta to ka simple, ako kay bawo kun sa reason nila basig nagpanic to, ako lang ning subayon kay unfortunately kaning incident pa maabot sa kung table kanang Sir Tibbs unya katubitang ning ingon ko ganiya nga ako katubag sa inyo daghan kayo nga calls kay nagstorya mi sa atong rebis coordinator pod unya after that ning message ko ninyo ning sud noon pod ang call ni Dr. Macuno nagstorya mi siya ning fill in ako nga nagkastorya nako no mo about this incident pero wa pa gyud ni na report nila nako.
1: Yes, doktora, we understand that, no? Unya, ang nurse lang ganina nga atong gika-istorya, ningon, busy man sila, sir, o makasabot man taana, kaya huwag mong punta mamugos o uroy o ga-opira, alam mo, ipu-pull out to ni mo ng doktor from the table, unsa ba? Nangutana lang tao, kinsa na yung atong gika-istorya, ma'am, di man mo tingog, di man mo tugan. Simple naman ta kayo pagtugan sa ngan doktora, no, si Kuani, di ba maibog banggutan ng uban ng mga frontliners, ang mga front desk officers, doktora, nga mayingon ba nga this is doktora MM, may I help you, mga inana ba wala may gud unta inana pud madungog nato sa mga government offices, no, level up pud ta ba mura buta ang atong customer care. Anyway, amo nang gi bring up di karon kay basin nagduna po tay mahimo ana as to the etiquette baka anang ato ang mga empleyado, but the bigger issue ani doktora, gikawatan. Wa ba na yung mga CCTV ang atong mga district hospital, doktora? Aron dali ra nato matrace o kinsa nang nagsud gawas sa atong tambalanan?
2: Di ko sure sa Luon og nakapa-install na ba ni sila CCTV, Sir Tibbs, but ang uban nato mga tambalanan, apil na ato mga BPDAC, naa na tay mga CCTV. But sa Luon, as pagla as of last na kung adto wa pa to sila CCTV. I don't know kung nakapa-install na sila from that time until karon. Ako sa nang subayo na diha napita.
1: Naaman tingali doktora kay niingon man ang pasyente nga naa dire na CCTV, dunay nakit-an nga tawo nga gasud gawas, pero katong napita ra tingali sa iyang room mura og kuan to sila dead spot ba kaha ba, wa jamoy signal or why CCTV itong napita, pero naay nakit-an nga nagasud gawas kuno. Nanin na lang tili doktora, basig mahimuan na to na og follow up kamusta na og makuha ba gyud nato ang identity kinsa ang most likely nga mihimo sa maong krimen, doktora, kanang kinadul-an sa tinuod nga suspect.
2: Yes sir, ako ning investigate kay first atong tan-awon kung ilang CCTV is enough ba basid og kanang kuwang rapod no ang mga cameras kay dako man po na scrolling man ang atong ospital. Unya ato pong kuanon og ato nga time kinsay naa ana nga kuan, and then strengthen ang ato ang mga security measures dito kung anong wa po na bantaye no. So ingana
1: tingali
2: and even ang ato ang mga siguro mga signages nga like for example kung di jud nato matul magbantay kan ang mga ilang personal na nga gamit sa mga pasyente no, kanang ato ang mga reminders bitaw nga mga gipang paskin nga you pagbantay. Take care of your own belongings kay so ingana
1: posible po na nga pagbantay mo kay wata kay bao kaysa mga kawatan nga nanood aniron sud gawa sa pagdambalana no. Usa tingali po na no, pagkangano tingali doktora nga naasod sa pasilidad na security guard ba kaha, murag kumpiyansa ra po tong tawhana, dili po tilito criminal mind tong tawhana kay wa man sa magduda no. Although daghan siya mga patik makaingon ka usay dili ba kaha ni siya unsa ning tawhana no, pero pagkangan nga iyan gibilin kumpiyansa siya, nagpasabot nga murag dili ni siya criminal mind ning tawhana kay gibilin ra man siya iyang butang pod, nisalig siya sa hospital nga okay ra ang iyang butang dito.
2: Ang hospital. Anyway, ako ning investigate Sir Tibbs unya siguro mo message ko nimo as soon as I have the kuan kanang unsay result para magkastorya tagbalik.
1: Salamat kayo ana doktora. We still have alagad tomorrow 9 o'clock basin og maapas nimo makuha nimo unsay update. Welcome kayo og makahatag kag update kabahin ani doktora kabahin na ng maong incident kagahapon.
2: Okay, sige sir. Sige kay ako ning kuanon karon.
1: Okay. Doktora M, salamat kaayo sa panahon o pasensya na sa among pagsamok-samok nimo dinhi sa atong tulumanon.
2: Welcome ra jud kaayo. Ako'y mga pasensya gina kay 8 gud kami calls. Unfortunately nagsubay pud ko kay murag naabot tay mga tuan dito sa ato ang mga programs.
1: Okay. Okay. Salamat kaayo Doktora M. Mayong buntag kanimo, okay, doktora.
2: Thank you. Mayong buntag sa team. DYRD.
1: Gisaligan. Ang ato ang provincial health officer mga kaigsunan si Doktora M.M. Uy, no. Salamat kayo nga nag-miss call yun, na recorded gyud niya 8 miss calls mga igsuon mo nang siya na i-text nato dire nga okay na ko maistorya. Okay, gani na busy pud siya. So basin ra tomorrow mga kaigsunan og makuha nato ni og unsa na i-update no kabahin ni nga maong panghitabo mga kaigsuonan dito sa Luon. Tingali pud sa uban mga eye opener ni no sa ato ang government organizations kabahin ni mga etiquette og uban pang mga kalihukan sa ato ang not just hospital no, ini government facility for that matter. Katang mohimo og transaksyon sa ato ang mga munisipyo, sa City Hall, dili lang po tamo kumpiyansa. Be watchful lang po ta sa ito ang mga belongings, no? Itong mga bag. Kadto siya daw, di ka magtuodo nga musalig siya sa hospital kay murag tanaw ni mo, kay murag, ha? Nihilak yun siya, no? Oh, eh daghan sa patik ba mo na ni mo mura ba siya og barumbado ni tawana ba mura bag na criminal mind ba, pero the fact nga hinsalig sa hospital sa to pa wa sa maghunahuna og maot gud sa hospital ha. Hinsalig siya sa hospital gibilan na og ihang bag no. Oh, so isalig po siya sa ito ang tulumanon sa alagad o sa DYRD. No? Salamat gyud kaayo sa inyong kanunay nga pagsalig mga kaigsuunan. DYRD. Gisaligan. Sir, stricta itong doktor, sir, katong ganinahin. Tubag, dili man to doktor, nurse ko na to siya sa itong hibawaan. I don't know. Dili to doktor siya, katawa mo tingog. No? Naunsa naman yung PNP, samtang sige sila og lingkod, magbasa-basa. Magbasa-basa unta pud na sila sa blatter. Dili kay nagsigi og Facebook oy. maka-addict mo ng Facebook do. Mo bitang wa ko mag-Facebook kay jag ma-addict ta ani ha. Sir Tibbs, di lagi na Dili lagi na impeach si Sarah sa muna agahapon na ni Father Dong, no? O, classmate. Kinsa muna yung classmate niya, may text na ko, ah. Ala, sige. From Dimiao. From Dimiao, ang ngayon tangtangon tong nursing kanang ingon ana la classes nursing strict na dili ang ngayon mo dala o pasyente. Kato gaduda jud ko adto og bag-o til tino. Kay ba ba? Pero dili mo na rason nga bag-o ka. Kaya inigsudi mo, inigsalang ni mo, i-orient magka unsa imong trabaho, di ba? Oh. Saon pagtubag tao nya og naka sa telepono og wa ka ma-assign sa telepono ayaw na lagtubag anak kay basig dili magkadimao ha. Oh, good morning Sir Tibbs, pwede mamalihog ko og pwede mamalihog ko og tawag sa garbage collector tungod kay duha na ka semana wala na inikuha sa mga basura diri sa St. Bernard Village, CPG East Avenue, Buol, Tagbilaran. Salamat sa tip og sa DYRD. Do si Lito taladwa do kay maminaw labo po nato kanunay. Basi nakamonitor siya ani. Basi usahay mangod manghinungdan ani naguba ang sakyanan or unsa ba na diha no. Ato lang ko ano no. Sige. Tawagi ko na do si Sir Lito taladwa do kay abtik po ni kayo nga trabahante nato sa City Hall nga di po ni mo mobalibad og tawagan na mga kaigsuonan no. Ala sige. Ato na nga okay. Oh, hala sige. Naunsa ra og katong watay na kontak dito pud sa Panglaw do? Naunsa ra tong gabubag nga mako nga dump truck dito, ha? Nakuha na ba to? Mga kaigsunan kaya peligro pod no. Basta karsada na ayon nang maong mga iksina nga ingon ana mga igsuon na ay maplatan, na ay mabalian og sa panadiha do no. Oh, mao na nga daghang manggibabag no. Hadlo kayo og ang magbagbag og magkong sakyanan kay mababoy ta. Hindi ta kalihok, ha? Okay, ala sige. Wala to makontak ba do? Okay. 46 minutos mga higala human nakalabay ang alas 9 sa kabuntago no. Sa atong pagpadayon atong basahon ning uban paninyong gi-post diha sa Facebook karon mga kaigsuonan kining may okay, sa araman to do. Okay. Atong basahon ng uban pa ninyo gipo sa Facebook mga kaigsunan si Gilbert Kalamba maayong buntag. Si Lito Maghinay maayong buntag. Vice Mayor Tibbs Idol Bong maayod pod nga buntag sa dili ka maomo tubag dili mantanan pulis hasta tambalanan maayong dili pod tanan. Na may uban ka mao kayo ha. Na pulis do nga abdik mo mutubag do ha. Oh, good morning. This is Sergeant Gun. High pitch daw. Mura kag maa. Oh, kana gi pang train po na sila tingali, no? Kadto okay ra man tong ganina. Kay wa gyud sa kamo pay pagsalang niya, no? Sa ihang duty. Pero is OP gyud na nga do na gyud moy tan-awon, no? So dili mahimong moingon ta nga wa ko kibaw na sir kay di ko duty gahapon, no? Dapat mahibaw jud ka, ma-duty ka or madi. So tan-awon nimo ang blatter, endorsement ba. Ug unsay nahitabo anang duty nga gauna nimo, no? Na may mga active case nga for follow-up operations manginana kintahay. Albino Manlangit Nisperos, good morning Vice Tibbs, watching from Poblacion West, Katigbian. Oh, may buntag kaninyo diha. Sa Katigbian. Igna si Dr. MM Sir Tibbs nga ipadisiplina ng mga nurse nga way saktong training. Trilingon na po, di lang po tuli disiplina, luoy po, no? Pahinumduman lang sa ilang basic nga trabaho mga kaigsunan. Pahinumduman lang. Kaya basin o nakalimot or basin wadun masulti eh. Command responsibility, no? The immediate boss nila anak kay ang HR man. Tingali, no? Ay, customer care, customer care mo na ni importante ka ayo karon no. Kanila bang tungod ning social media dali-dali ra labang mo post ng mga tao dili makasabot ng mga frontliners no. So karon niggaw dapat gyud na nga magniggaw no. So simple ra kayo ang basic role ana do no nga kuan lang yon be friendly mo ra gyud na no. Adjust sa paghunahuna og lain no. Sir Tibbs, asa dapita ang sunog sa dili man ni unsa man ni sunugan ni mohumawan nga giingon Antoniet gahapon tayo yan tos ka kuan man to di ba baklayon to tagihon no. Okay, napailaing text dire Mayor Arocha. Mayor Oh, dili na angayan mo trabaho sa public hospital. Ato lang pa sa iloon na Sir Mayor. I-orient lang sa mga angay himuunon. Ngayloy po, kaya nanginabuhi. Leonila Gaski, good morning Sir Tibbs. Kanang nurse, klaro kaayo, naglikay di man mo tugan sa iyang pangalan. Bitano, simple rago kayo. Sunod pangutana na to, og dili makaingon, sir. Sorry kay sir. Na wadi ang makatubag ana ang among happy ra wadi ang happy namo sir kay busy to adito okay ra na kayo ha o ana ra gud kasimple ra ba nang butanga himuon mga kaigsoonan dili man alis tingali no mao ra gud tingali na iangay pud nilang himuon no si Morris John Vargas mayong buntag sir Tibbs Morris good morning sab kanimo okay napailain na to nahumana na ito, nigabasa ng ilahang mga text ka kanina, mga kaigsuunan. Hala, sige. Napailaing text dire. Si Lito, do, di na ito makontak, do? Dili mo tubag si Sir Lito, basing nag-busy po, no? O, palihog ko, no? Katong libaong, do, ha? Bais tubag ragod sa gipangutana, inighuman, usa balibad nga dili ko katubag ni mo, sir. O, maugod unta, Lito, no? O, pero, kung sa may imungan, pwede ba ito mahibaw kinsa ng atong gika-istorya? Si Kuan ko, sir. Kung sa man na yung tayo ato, sir. Sa may akong ikatabang ni mo, sir. Sa akong ikalaga ni mo, sir. Anak, ragod. Sunod na itong pangutana na ito, pwede ba na ito? Ang sunod itong pangutana na ito dito, pwede ba na ito? Kinsa itong maistorya kabahin sa nahitabo ng kawat diha. Kinsa makatubag sa itong pangutana. Anak, ragod. Unda tayo ito mga kaigsunan ang dagan sa ito ang istorya ba? Kay nakahibaw man ta nga dili kanang gakubot sa telepono dili na knowledgeable tanan pud sila no unsay mga angay itubag nila no ila po nang i-refer mura ra ko nag traffic officer na sila no? Okay good morning inyong alagad Sir Tibbs sunda na ninyong kasuha sa luon kay kaning luon gasigi na ni og pabadlong hindi okay, di ba dyan po? Tanawon na to ng ilang Facebook page. Bibo ba po sila sa ilang Facebook mga kaigsuna, no? Naidaghan nilang mga kalihokan, no? So, nalay mga buubang butang, no? Di man na to ma-perfect po ng organization. Apo yung mga problemang ginagmay mga kaigsunan, no? No na nga, kanatingali, minor lang na nga wa makita nila ba? Pero katong gikawatan mga kaigsunan, di to minor, major to. So mura man og dili ta safe musud og tambalanan ron kay kawatan man dayta no. So magbantay na lang yun ta. Bisan gali sa simbahan nga pulos nang giampo ng mga tawa na mahadlok mangawat kay makasa pero naa man gihapoy mapahimuslanon nga kunuhay nagsimba-simba pero mangawat ta di ay. Oh munang magbantay gyud ta ana. Oh magbantay gyud ta nang mga dapita no. So bitbito na lang yun ang bag siguro na lang gyud bitbit. Pero lisod mang gupotong iya kay gi-x-rayhan man kadto alang-alang magdadoon ang bag ni mo tong x-ray room. Magpa-x-ray. Pwede tingali dadoon sa x-ray room ipadaplen no. Di lang yun mo kumpiyansa no. Hala sige. Atong oras mga kaigsunan 52 minutos man nakalabay ang alas 9. Okay. So ato naman ang na padangat mga kaigsunan no. So si Dr. MM mihimo naman po sa aksyon. Sa ito na palo apon og mga kaigsunan. Okay, 53 minutos naman nakalabay ang alas 9. Atong mga musta ta na kung sarag libaong mga kaigsunan kay dunay gababag dito nga sakyan na, no? Ato ko nung palo apon og karong panahon na nakuha na ba? Kinsa niya itong mahinabi, do? Sa construction eh. Hello, may buntag! Ganun na may... Iyahatong dump truck? Ha? Okay, atong nakuha na. Good news, kay nakuha na no. Oh, nakuha na. Okay. Unsa man to ang tagiya to sa truck? Construction to nga. Okay. Dakong delivery truck no, gababag sa kalsada. Nakuha na. Oh, salamat ta. Kay nakuha na mga kaigsuunan no. Oh, kay nakuha na ang maong dump truck dito, cargo truck nga nagbabag. Okay. So na may nangutana na to god og asa sila moagi? Oh, pwede na mo moagi dito. Kay wa na jamo iya gababag nakuha na mga kaigsuunan. Kani na lang St. Bernard nga kuan no na pwede man malihog ko og tawag sa garbage collector tungod kay duha na ka semana wala na inikuha. Nganong karon na pong kami text, oy nga duwang semana naman, daghanang basurahan na day na. wa pa mo abot og usang semana, tawag na. Okay, aron aron maaksyonan po dayon, ipaabot po ang pugduha ka semana. Bahok na na kayo, og moorong istorya ha. Ha? Hmm. Ala sige, St. Bernard. Dili makontak na to, Dok. Oh, Sir Lito, basig nagmonitor ka, Sir Lit, no? Ikaw tawag na to diri sa to ang tulumanon, Sir Lit, no? Ah, Moreng, basig nabili na yung cellphone mi ko, ha? Hmm. Basig nabili, basig mutubag na ron, oh, garing man. Atong ko, oh. Kay sahay mabisi ta tungod sa tong kabisi magdali mabili ning atong cellphone mga higala, no? Hmm, okay. Nana si Sir Lito. Very good, very good. Okay.
3: Hello, hello.
1: Sir Lito, may buntag.
3: Yes, good morning. Kisan ni Priyo?
1: Si Tibbs Bulye, sir. Sir Lito, sa DYRD inyong alagad. Live ta karon sa itong tulumanon, Sir Lito. Salamat kay imuhan ng gitubag ang cellphone, Sir Lito.
3: Yes, yes. Yes,
1: okay. Sir Lito, no, akong gitawagan ka kay dunay may text na to dire. Doon simana na kuning garbage diha sa St. Bernard Village, CPG East, Sir Lito. Kamusta na to ding mong basuraan ni Sir Lito nga nung wa ni makuha pa?
3: St. Bernard Village is kama na, Martes o Sabado na. Pwede mo buwan si Mama, imposible ka. Kasunod ko nila last Saturday, wala kong kabantay nga hapon, ano, atong Tuesday, basta kay Sudlon yula. Gawas ko, kasagol na, mga malata, makapila din, diya pala matagal diyan.
1: Mm-hmm. So, duhang simana yang giingon, Sir Lit, tinuod ni, duha ka simana wa mo mukuha og basuraan ng St. Bernard?
3: Di ko mukuha, agree na nga, duha ka simana, kaya diha ko, gatanaw ko sa sakyanan ng gawa sa St. Bernard.
1: Mm-hmm.
3: Di man, hindi na doon ang tawa na ito, hindi ang guba at wang matra, mabakapa na ito, although, madugay lang yun, kaya huwano ko ba nun pa mga ilang asahin nga, mga kuwan, mga area na doon sa itang mukuan. Mm. Mabakap sa area na kuwang obstrata. Kaya nga, di ba?
1: Tinuod. Matinga mong kuputang anong muabot magduha ka semana, usap pa po mo text, mo reklamo ng anong kuwaan. Okay. Anong...
3: Nga kung kuwan, kuwan na ako siya nga, maaari mo pa iyaw, kusa, kasa, may nipaybaw ado daan ang among opisina, magpaybaw sila daan nga, wa mo sod ang atlawa. Maybaw sila mo siya. Rason, magduha ka semana, imposible na po nagblock na semana ngayon, hindi mapahibaw.
1: Tinood, tinood.
3: Basin o,
1: basin lahi ni nga basura ka ng dili, pick up po ninyo, Sir Lit, mo tuloy ipasabot na yaan eh.
3: Correct. Mawag yun na, mo na arason, mo abot block na semana, mo na, malak yun lang natin, natin dyan, ay sa semana, sa mga tao nga, isigligit lang yun. Aron mapick up na ito, sa gulon, hindi yun na makuha.
1: Ah, okay. So, muna ito nga ibalik-balik, no? Kaya ngubang mga tao, gahig, oh, kailangan bahin-bahinon itong lata, katong plastik, o katong madunot nga basura.
3: Yeah, sila na dula, yan na mam dula ko siya, kaya nasa lalo atong ikuha na, pa sa Jolinas, hindi lang yun makuha na ito, pangitaan na itong pamahagi, kung hindi lang yun siya, hindi nga, ang atong koleksyon, nga karong alawa, mang yun, nakuha na yun, ang panahon na nga, ano, civilization, no collection major na ato only residual waste sa mga tungkwa o no, special waste pero lain-lain no, gadlaw
1: pero bisan pa man Sir Lit og ingon ana nga galihok gud mo no nahibaw man ta ana nga ang inyong kwaon kadtor yung segregated nga mga basura no posible ka ng basura nga wa gibahin-bahin mao nay dili kwaon ninyo pero inyo gihapon bisitaan ni Sir Lit kay kwan baya gihapon baya ni maka hasol ba gihapon is katiling ban bisan pa og sayop na nila nga wa nila gisegregate.
3: Yes, correct, Ujel. Kaya di ba gano'n ito pasagdan, rescue na ito sa labuhay sa tao, how much more ito ang kwan, environment, ito po ang rescue yun. Talitaan ito pagi.
1: Ah, okay.
3: Talitaan din na ito lang pa, magi. Nga magkulikta, bisa guwa magkuhan, guwa magasagol-sagol man ito, lako din lang yung laktun na pasagdan na ito. Doon na take time na ato yung kuhan.
1: Sir Lit, kaning St. Bernard, kanunay ni mo text, Sir Lit, daghan ni sila, daghan ni sila nga panimalaya na?
3: Daghan na muyo diha, daghan na muyo diha. Kaya kuhan, nadagko ka yung mga diha. Mga lagi na, ako muli mo pag wala na, kung saan nagkataw, nakuhaan, ang upa, sige siya ang kuhan. Kaya sa gara, namunito na ko, ako masayop, kuhan mo muna, ngay boarding house diha, ang karangkuhan, ngay boarding house, mga boarding house, mga apartment diha, apartment, mga muna yung reklamo, muna yung reklamo, pulang upa, ng mga resimente nga, yun, sila, saka diha, yun, mga yung mga kuhan. Kaya ako, ganda na sila dahil, meeting namin ana, na, eh, pwede nga, ay, usag, umapalta, usag, schedule, umapalta ka, ipilbaw sa barangay, ang mga barangay, ilang badges, tanawang sa nila dito, kung usag, magkasaya sa basura.
1: Mm. So,
3: barangay una, Maranday, una ko. Pero yan, ano ba, muabot na dua ka simana, murag hindi, kumukuha dyan, hindi ko buy out, ala, dua ka simana, muna pabdun na, dua ka simana.
1: Mm-hmm. Tinood, ganun pabdun man, muna pangutana, ganun, anton naman tamo, reklamo, duang simana na, no? Kung tinood, manggaling, nga problema na siya.
3: Mga dyan ako siya. Kasi ako lang ako, paibaw, mupalyaw, gas, paibaw, daan, paibaw, okay. Dayon. Ganun, okay. Pa-check na ko, dipilisya ba sa driver, sa truck ba, o kakapola nila, basura, nawa, mga sigigit.
1: Tinood, o.
3: Ang barangay, maksun ang barangay.
1: Okay. Duha na ka Martes kuno ni Sir Late nga naghulat diri na diri nga naka-segregate na ang basura. Sir Late, duha na kuno ka Martes nga nag-segregate na sila, wa kuno may kuha. Basig naguba ni sa kanan ni Sir Late.
3: Wa wali ni god, dili ko kumapal. Dasunod ko sa truck, sunod diri sunod.
1: Ang iyang giingon ari Sir Late, no, the exact text katong hin text na kaubahin ana, hin text po siya karog balik, no. Sir Tibs, wa magsulti og tinuod na si Sir Lito. Duha na ka Martes mi naghulat dire, naka segregate ang among basura dire.
3: Okay, okay. Ganoon na to. Okay, wa accept ako na. Wa ko magtulke maka. Kisa ba ingan? Kisa
1: ingan. Wadza mo yung ngani si Jesse Litt, no?
3: Lami... Ipaturat ko, nakitaw, bilapin mana. Naay akong tao, ipaturo rito, akong ipasusi. Kumpiyo sa barangay.
1: Aha, okay.
3: Sa barangay.
1: Okay.
3: Maklaro na to, nila na mayroon. Wa magsulti.
1: Okay. Sige, Sir Litt, palihog ko, o bisitain ni Karon, mag-istura tagbalik, ugma, o kamusta na ni Sir Litt, okay rabani mo?
3: Okay, muli ma.
1: Salamat, Jamo. Salamat kayo, Sir Litt. Wala tayo oras. Lapas na tag 1 minute. Thank you so much for the action, Sir Litt. Okay, may buntag ka nimo. D-Y-R-D Gisigrigit na ko, no? So, basin o kasagaran na kwaon, mangyuna, no? Basin tingali o na yung mga diferensya sa kanan ba? Wala man tayo oras, mga kaigsunan. Ako na lang magpahinomdom ka ninyo. Tumar kita kanunay o JD Talks plus Herbal Capsule. Epektibo ko ni kayo nga muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa, bata sana. Take every day na JD Talks plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog.
0: IATF. Inyong alagad ta forever.
1: Napupos lang itong adlang webes, mga sanaw. Ugma na po. Magharong tas kahanginan din hilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon ang gisaligan. DYRD. Salamat kini si TIWBS, ang friend mo forever.

0: Na bulanon, maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot, sa mga kalambuan o tabang ngadto sa nagkadaiya nga mga dapit ning lalawigan sa Bohol, gipadagan o gihatod sa pangagamhanan ning lalawigan sa pagdumala sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members o sa tanan, nga mipabot sa serbisyo ngadto sa nagkalainlaing lugar ning probinsya o ang katauhang bulanon nagkanayon sa Lamat Provincial Government. Salamat, Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, buhatan tinugdan sa mga butang among gipaabot kaninyo, uban sab kanato mga kaigsunan, si Attorney Pilipina Asoy Pulyo, uban sab ni Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa CBN sa DYRD, din inyo kaming mabatig hikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Viernes. Engineer Kagawad Jerry Cajes, diri sa Master Control Jerick Ihok, diri sa video. Uban sa akong kauban, sa gihapon, ako si Loloy Tutas, kumusta? May buntag ka ninyo.
1: May buntag ka na itong tanan, mga kaigsonan among mga bulanon, atong mga bisita dire sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsonan gawas sa itong probinsya sa Bohol o gawas sa itong nasod nga Pilipinon. Sa makausap pa, o sa kanunay, nagpasalamat sa labaw makagahom, nga karumutaga, gitagano sa gitagmayang panglawas, og nakatubang kaninyo ning atong programa pagpakabana bulanon og kami nang hinaot nga kamusab dinha sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay tagsa-tagsa kabuhatan kun hain ka man karon gitagaan og kaligon sa capsize inyong panglawas. May buntag kanatong tanan. May buntag, bro. May buntag, Engineer Kagawad.
0: Jerry
1: Cajes.
0: Oh. Mm. Yeah. Ito special pangamusta, tanang tagadao.
1: Tanang tagadao.
0: Okay, nasa Kagawad niya.
1: Oh. Kagawad man din sa dao si Kagawad Jerry, no?
0: Cajes.
1: Oh, karumbuntaga, murag daghan kayong ng kalihukan nga diri sa ato ang lalawigan sa Bohol, no? Nagkadaya ang mga kalihukan o labaw sa tanan, mga disgrasya po.
0: Lain-lain disgrasya
1: po. Ato lang ning isguta gamay, no? Kaning gipost ato ang kauban diri sa ato ang station, kaning kabahin aning iro na po. Nga naitabo.
0: Balik na sa iro, bro.
1: Yeah, panawagan ng tao nini. Kanang atong amigo nga, si John Gutierrez.
0: Unsa kag atong pasiawan ang uban, bro? Ang uban dili tanan. Kay gidakop man ang mga iro sa uban nang nagiya.
1: Yes.
0: Pasiawan lang ba?
1: Oo.
0: Pamuhiin inyong iro.
1: Aron magkabiyamukat. Bitaw. Kani ba nga to ang mga nagbuhi in tawag iro, no? Kapila naman ta magbalik-balik ani, kapila na ni nato git panawagan nga hipusan na niyong mga iro be responsible pit owner, pero nagigahigo na mingon mo po ng uban nag nabray o humok. Kani ba tanawa ha ang post ni John ha, kaning kabahin sa Osaka nagsakay og motorsiklo diin
0: kaloy
1: diin na bali ang iyang panga.
0: Ampapangig, bro.
1: Ampapangig. Tanawa, nagtugod kay nagkaligis og naglatagaw nga iro. Unya tanawa, unsao naman ni karon lisod na ni ikaon, bro, kay buakong panga
0: lisod gani kay kaon, bro, gikainitan ra. Diba kanang
1: wait ko nay kainit labi na gani sa wait
0: lisod,
1: bro. Lisod ikaon, no? Unya tanawa karon, unya ang pait din eh kay ni alabas sa syudad gud naka na disgrasya nya mas maayo pang helmet kay gipangusgan aning atong syudad
0: kaysa dakop siro.
1: Oh, ato'y panawagan ni din na sa ato ang kinsa may nag mga LGU ang mga barangay officials din na sa barangay Bohol, no? Nga naotunta inyuhang mga latagaw ng mga iro din na inyong panakpon. Sao naman ni Ron? Nga na lalimang kag na singanin ning na bali ning bagang lisod na kayo na ikaon.
0: Looy,
1: looy. Looy, gintaon, no? Unya kinsa may mubayad ani, moingon na pod og dili man to mong iro kay di haram man to galatagaw man to di as karsada.
0: Murag wa pa ko kadungog, murag na hingangkon.
1: Wa gyud mo angkon. Pero bunale. Kanang iro nga bunale din as daplen, di ba daghang moingon dayon nang tagiya. Kanang imo man gibunala no man manghilabot nimo. Di ba?
0: Oo.
1: Oh. Karon nga nakadisgrasya, mayon na di man amo.
0: Parego dito sa mong barangay sa Gasa, bro. Nabali yung taong gusok sa bana. Inlupad man dito sa the place puno aglube.
1: Loya kaya, no?
0: Nya, dili pa si Awa. Basig, lainon pagsabot sa uban. Hinimbahon ta na ng toilet to, bro.
1: Pero na makak.
0: Subwaks kapilya, bro.
1: Pero na makak, kadili lang iro.
0: Uway ng angkon.
1: Mula gini.
0: Ingon po uban, bro. Kita mo kung iro, asa maglubog.
1: Asa sig, asa sig uli. Kinsay sig pakaon. Mula gini, anay. Kining ato ang kuan ba? Kining ato ang mga natungdan ng mga opisina. Kining ato ang mga barangay officials. Kanang hipusa, ipahipos in taon na ninyong mga iro ng latagaw. Di mo maluoy. Kung panalitan kintag inyong anak o mahitabuan o inana, nga na buak ang papangig. Nga, asa naman po na? Gobyerno na say, gobyerno na say, aray na po nung magkog, asa ta mo? Doy-doy, anik pangayog, ayuda? Aray na ba ta? DSWD?
0: O, asa ba?
1: Asa ba? O. Ngita na po tag maep, ane?
0: Ako bro, daghang maayong manghilot, bro. Pero di ko kasigurado kaya bas manghilot o leon o mabungkag o mabuak mo liki na sa diyan.
1: Sa o na pagkuali mong panga sa ato ba baata na panga?
0: Mula ganyan.
1: Simintuhon ni mong dagway. Insamot di kakakaon kay to ano bali mong panga gisimintos. O di ba? Masahan kag ordinaryong simento ane bitaw na ato lang
0: gigidak
1: gidakpo na hintaw ni pusa intaw na ninyo mga iro nga latagaw mga barangay officials ay palingog-lingog din na gatuo mo tungod ba lang kay kaning nanduna na ga file og balaod din na sa Congress nga i-oktaba ang inyohang ang eleksyon sa barangay officials. Na din, alam mo magtagad-taga din na o panang panghipos o pag-information disseminate nga ipadakop ng inyong iro o pangusgin ninyo o padakop ng mga iro din na.
0: Doon ako isugyot, bro. Panahon sa assembly o regular meeting sa barangay, ihurot ng oras o gisgot o giro, bro. Di sa magisgot o gardening.
1: What?
0: Di sa magisgot o basura.
1: Di po magisgot o gardening. Gani. Kaya wala mo may garden. Ang, kaya barangay, barangay hall to, wala na ba dahil nabray barang nabray gardening di abisag atos ila mo palit na nagpanakot kay mo palit na nagpanakot kay gatanaw tanaw mo nag 15-30
0: tuod basin og nana may sigig capacity development program bro pasig madutlan
1: na base no kay gi sulti man kagahapon nakadungog man ta sa istorya sa atong gobernador nga kinahanglan atong pagkadak-an diri sa atong mga barangay ang pagpananom og dunagoy ato ang tudluan ng atong mga katawhan regarding aning agrikultura aning pagtanom og mga kanang climate kanang resilient nga mga tanom no
0: masig madutlan
1: masig madutlan mo din na pero kaning pagpanghipos ero basig madutlan po din taon mo nga kanang hunahunaa lang ninyo og kamoy pananglitan og makadisgrasya ang inana no o tanawa karon. Wala na yung mga angkon.
0: Wala na yung mga angkon.
1: Saan man na karun. O niya, malagi na yung, ayaw nagsigig tanaw diya, 15-30 nga sa kalendaryo. Niya, ano na ang, kung madayon gani ng balaura nga, kuhan, samot na nindi, dakop mag-iro din na, na-extend inyohang, termino sa inyong pagka barangay officials.
0: Mo lagi na bro nga luoy ba ang mga natungdan. Daghan matag mahinumduman bro. Nakalimot naman tas ngalan. Hinumdum ka bro atong usa ka mabdos usa ka buntis bro. Nga namatay in taon des Galiari. John Gutierrez po i-report ato.
1: Oh, mayo mo gani si John. Sige po nang suroy-suroy. Dakpa ng iro din na John. Bitaw. Subo kayong palandungon nga kasi taghisgot o pagpanakop sa iro. Wag yun. Galingog-lingog ng ubang mga officialis na to dire sa mga local officials, mga barangay officials na to. Di na, ambot sa on na to nga araw mo lihok ni mga tawana, no? Mani kanang solusyon siguro kanang kagawad.
0: Oh, unsa unsa?
1: Nga dunay ordinansa nga ipakaon. Ipakaog balik ng iro kay saon man inian. Ugdi gani. Ugdi gani, mga dog owners mo pangdakpon og isod og halwa. Kan saon man inian nga wa mangi ngip. Mo lagi pod mo na usas mga drobas pod nga kinahanglan nga napoy napoy to ti usa ka tao ganing ingon ba na nakinumdum ko nga dihatoy ning tawag nga ingon sir kaning taga bark no nga kusog kay mo mo kanang depensa sa mga iro nga dili dili binuangan dili inana. Panakpon lang ng atong iro og asa ning taga bark nagpuyo adto tapoka sila.
0: Imo ang impounding center.
1: Oh, impounding center di lang bay. Kay di man mas importante man nilang mga iro ang Animal Welfare Act. Ilang man yung ipatuman. So dakpon nato lang ning iro, unya adto nato ibubuhian sa ilaha. Oh, adto tapoka.
0: Ako'y musabot bro ha. Wako kabasa in toto. Litra po litra. Wako kabasa ng Animal Welfare Act. Sige lang kung kadungog bro. Pero sa di pa kumuad to ang libro ha. Ang mga rason ato sa tapukon. Nga nung magbuhi o iro ang tao. Unang-una na iro bro nga di pagawason kay murag himong dayan-dayan sulod sa balay kay
1: yes,
0: makalingaw
1: naman. Masan. Oh, naidaghani na na.
0: Pero ato tas mubantay kawatan. Nga nung abuhian man nga ang balay, gibiaan mas iro.
1: Kay tuwa mas karsada.
0: Tuwa mas karsada.
1: Tuwa mas karsada ga, galubog-lubog na hinoon dito.
0: Ang iro, mubantay magkanaan lang sa kayuhan sa balay. O alang sa namuyo sa balay, o kaptangan sa balay. Pwede lang makatawag o bumbiro kung masunog ang balay. Pero yes. Kung tao ang muanha, bisa kolektor o kurinte,
1: kusigun man bro. Kanang naghatod o siyapi. So, kusog o sigon.
0: Dakong ikatabang.
1: Yes.
0: Sa nga nga, magpahibalos na giyang, nga tao hingabot, kaya aul-aul man ang usig man ang iro. Pero tuwa mas kalsada bro.
1: Maapod.
0: Wa
1: mo tinod wa mo wa mo haom ang imong pagbuhi og iro kay ibabantay sa imong kaptangan no
0: kaptangan.
1: Sa imong bay
0: sa imong balay
1: mana niya mga pit owners no huna na ninyo nga mingon og mingon bitaw ng uban nga kanang kaning iro abutan kay ni no gabantay ni sa amo pero tuwa na ligsan nganong man tungod kay kapabaya ka ikaw nga kanang pit owner ka binangga mangkang imong iro kay buhutan kayo pero imong gi pasagdan tuwa na didto sa karsada galakaw-lakaw og naligsan mohilak dayon ka kay buhutan man ni akong iro
0: gobyerno bro aritas gobyerno ako
2: yung ordinansa ni pasar oh kanang lang limitan ang iro tangkal iro na iboyon na gi sorbe na mo gi lista na mo kasang na iro
0: Di mo kon.
1: Di mo kon.
2: Pero nailang ang iro sa
0: gawas. Duha day ang wakang kuna bro. Wa pa madasmagi, wa mo ang kon. Ug sa dadasmaga na, samot nga
1: wala. Mauna.
0: Lagi na.
1: Naspit owners.
0: Naspit owners.
1: Salamat kay kagawad Jerry.
0: Salamat kay Jerry.
1: Nga tagitaga. O mga kanini ah. Wala po ni. Mo lagi ni. Di man ko po nimo madali-dali o hipos po ning iro nga galatagaw kay maingo mo po itong mga nakop ko po sa hayo di man madakpan ang iro sir kay mo
2: madakpan
1: na dito sundan po sa inig inventory ninyo di mo angkon nga ilang iro na
0: lagi
1: man po na no gahig o gining ato
0: Patambag hatag mga pastor og pare ini bro. Kay kanang dili mo angkon nagkaulugan na makak. Patambag ta puhon.
1: Ato ang butangan ni ag mga mga signage ning bi. Labi na kusahos iro in dinner dami kayo pero unsa? Mo lagi unyan sa ano man ini ang daghan naman noon nga disgrasya lalima kag na na ba, na kuag papangig
0: no kana ra bang nga disgrasya bro kasagaran inig balita ni John Gutierrez minyo
1: oh minyo
0: sa tupa na gibuhi
1: naigibuhi oh. Na narbaho para naman, pagkakaon unsa o pagkaon ato na bungkag ato nabali man tong panga so hinaot na ato ani mga barangay officials kaning sa specific ay itong report ni Sir John Gutierrez no nga naa sa Bool oy taga Bool barangay official sa Bool sa Manser sa Mancap ato ang ayuho na ganang inventory ng mga iro kap
0: ato po nga pangamustahon
1: panakpa na din na kap
0: pangamustahon po nila ang ilang asosasyon
1: unsa man
0: pahan sa apa ko no pa ipataas ko nung kamot sa mga kapitan og bilay pabor og bilay dili
1: oy kani sa kaning capacity development bitang gihimo sa atong provincial sa ato ang sa atong provincial provincial government no daghan din na ang mga kapitan pud nga daghan kaning mga inani nga mga rason bitaw manggawa sa ilang ini question and answer sa kaning kabahin sa pagbamuhi og giro nga galisod pud sila og pangdakop mo na ni nga kaning daging na siguro yung multa gid ang kuan ba multahan gid og di ka mutug-an ganing tinuod og kanang pila ka buk imong iro moingon isog usar man ang among iro pero daghang katapok ala multahan kada iro kay aron mo kuan aron mo ingon na hala hipusal ang among iro
0: kay kun kining disgrasya sa iro bro kutob palas piang piang og garas garas og bunog bunog okay okay ra bro di kayo dakupon
1: aha
0: oh mahalag na i kamanduan nga dakpon pero kutob mas bunog mulahos mas kamatayon ang uban bro
1: aha. Maunay sakit.
0: Maunay sakit.
1: Sakit yeah. Kaya na din
0: na. Mga bata.
1: Ang namatay tungod kay na-disgrasya ang iro. Kunya ang iro o matay. Mapay gidipinsaan sa kaning uban nga. Nga, nga ayaw hintaw na ilabte kayo sumay sa iro. Tagiya. Kunya ang tagiya di na pun mo angkod.
0: Oo lagi.
1: Mm.
0: Itabo na sa mong baryo bro.
1: Mm.
0: Bali ang gusok sa bana bro.
1: Susloya. Luhya kaya no? Ay ginikiwa ma-dot dito sa internal
0: turun
1: organs.
0: Turun sa mga hospital bro.
1: Luhoy, no?
0: So, yan may regular pas trabaho bro. Kaya bayrag si Clem.
1: Oh, di po.
0: Di,
1: inadlaw rapon.
0: Inadlaw rapon. Luhoy lagi ito. Nasa iuban mo ingon. Dili magpakusog og padagan. Kinsa may di magpakusog og padagan. Nga tuwa magpuyo bro sa katigbian at magtrabaho sa panglaw.
1: Mao na.
0: Oh.
1: Anya, highway ko na.
0: Highway ko na.
1: That is not intended nga ana din ha ang mga iro manggilubog.
0: Oh. Highway ko na. Ang buutan trabahador bro, madlok malit.
1: Yes.
0: Ato sa ang motor karong kusog managan.
1: Oh, gagmay pero kusog managan.
0: Kusog managan. Kay di man mahalin tong mudagan rag 60.
1: Ato asa ning basahon hindi asa ato ang Facebook live no di si Ma'am Plurami Osaraga Besa mayong unsa marong orasa din ha mayong oras nimo din ha Ma'am Plurami sa Texas no o ginaot nga di na magpadayon ning gira ina na imong presidente din ha nga hunungan na ning gira kay gapingit naming mga Pilipino aring kamahal sa tong gasolina. Dia si Dors Kaloyong, good morning Sir Lolo yung Sir Hilbongs. Dia si Kagawad Sian Elaine Talibian sa San Agustin Talibon. Ug dia si Macau Reyes, no? Mayong buntag ninyo dina, Bayel. Dia gatan-aw ni Alex Iyala versus Alicia Park. Oh, tan-aw dia kag tennis dina kanang Simon Garfunkel, no? Oga sa uban natong nagtan-out sa atong programa.
0: Yeah, well, ako sa pagamustahon, bro.
1: Mm.
0: Ang mga pilay ni Capitol Reports, bro.
1: Mm. Oh,
0: akong pinasahe ba? Pinasahe. Tunay ka sa Piro.
1: No.
0: Uban ko ni bro sa Cagayan de Oro.
1: Yes. May buntag ni mo din, sir.
0: Tunay ka sa Piro. Jin Tony, bro, sa radio. Oh, General Tony. O niya si Yeti Trias.
1: Ay, may buntag ni mo din, sir. Yeti Trias diha sa Radio Ubay.
0: Radio Ubay.
1: Mga to ang mga hook up ng mga stations diri sa to ang sa itong programa. Kay daghan na bang naka-hook up, no? May buntag din sa Tubigon.
0: Dundi Del Pino.
1: Dundi Del Piero. Sa Hagna.
0: Hagna.
1: Si Engineer Paho.
0: Paho.
1: Mga uban pa din ha nga mga kasangkayan na to din sa
0: Edwin Sarong bro.
1: Tubigon.
0: Oh, Edwin Sarong.
1: Naik.
0: Oh, cooler.
1: Nado na tay cooler mga kaigsoonan, mato aning
0: number
1: 5. Do na tay cooler mga kaigsoonan ato ning tagaan og pagtagad kay nindot siguro ning iyang ato ang interaction diri sa atong ato ang programa. Okay? May buntag di mo, Mr. Cooler.
0: Oh, may buntag.
1: O man mo tingog, Sir Gilbert. Di mo tingog?
0: Oh, nakataas naman.
3: Hello?
1: Hello. Good morning, sir.
3: Hello?
1: Hello. Hello, hello sir.
3: Hello, sir. Nabahin nila mga iro, sir, ba?
1: Yes.
3: Kaya ang mga sina, mga barangay,
1: kung
3: dili sila kapas o panakop ng mga iro nga latagaw, sa may maayo, nga nao na lang kung mahimo. Kung asa na disgrasya ng motor, mugas ang barangaya, kanang barangay may mugasto.
1: Mayo.
3: Anang disgrasya, kayo lamang barangay. Huwag mas nahimo nga kung panakupan ng mga iro. Una lang eh, buhaton sa gobyerno. Sabuto na lang nila. Kung asa nang disgrasya nga barangay, ang barangay may mugasto. Kaya huwag mas nahimo kung panakup sa iro.
1: Gilingon.
3: Aro mo tagam.
1: Yes.
3: Aro mo rin kamot sila.
1: Yes, sir. Sakto po nang imo ang huna-huna, good sir.
3: Sige sir, salamat.
1: Okay, sir. Thank you kayo, Mr. Cooler. Dalawa, oh. Dunay mga, dunay ko na itong interaction, bro. Ha? Kanang puslan mga way gihimong barangay. Kaninga ang mubayad, anang dapita, kung kinasa na disgrasya, ang barangay mo ipabayron.
0: Umamatay, bro.
1: O, simba ko lang.
0: O, na mag-iuban.
1: Ito na po nasa kapitulyo, mga ino po.
0: Di, barangay lang yun, bro.
1: Anas, yes, barangay, no?
0: Sakto to iya, bro.
1: Nindot kayo itong una-una. Puslan, mangwa mo, igihin mo din ang mga barangay official mo.
0: Kaya manaog na ba, nagpariilik.
1: O, magpariilik. Ya, kanang, kamoy pabayron sa kanang kwan?
0: Gastos hospital.
1: Gastos hospital. Og mamatay manggaling.
0: Kamugyapon.
1: Nya nanang sa ayon tag dili maundang ning ayon tag mapadayon ning atong eleksyon sa kaning pag kaning mga kapitan ba kaning barangay officials ayon tag madayon kay dala na bay nakitaan nga batan-on ka nanilhig og basketball court kay mulan sa dag iske
0: nya ako nadunggan bro ang basketball court wa pa mahuman
1: gisiligan na kay silig-silig na kay mudagan og iske no. Barik ba basig barangay officials mo dan totoo ana pod. To nagpanday-panday ano. Barangay hall kay kay mo lansad pagka barangay officials tinuod. Nawa. May dunay interaction lagi. Lain na pod. Bye bye. Dana pod tay laing caller mga kaigsoonan no. Dagdahan mo interact aning kabahin na ning itong iro nga galatagaw. Bye buntag Mr. Caller. Sir. Oh, ma'am. Ay, sorry, ma'am. Ikaw. Mabay, manining.
4: Kanan bitong iro, kanan bitong mga ingana.
1: Kanan
4: po ilihok sa mga, dyan na officer nga, unay may tabo karon mulihok. Maguwat pa dyan sila, o na ay may tabo, o sa pa sila mulihok, pero ini katatao, di na po manakop. Kanan bitong i-impose, gudun ta na sa kada barangay, i-impose na sa kuwan.
1: Tinood ka, ma'am. No, maayo.
4: Sunda po ng maura, ilihok, og nanay may tabo.
1: Malagi.
4: Magrabit, dili ko anon, pero ang iro, boy mo munalan, masuko ng mga tao kay, unsa nga na animal welfare.
1: Yes, ma'am. Unya
4: karon, og ang tao, unsa man, human welfare, sa man.
1: Oh, tanawa.
4: Itabangan ba ang tao?
1: Wa, pagyod, ma'am. Mauna, ma'am.
4: Impos na ang nila, maura po to ako.
1: Salamat kayo, ma'am Cooler. May buntag kayo.
0: Doka ko na bro, bit-bit ang mga puntos mo.
1: Thank you ma'am, thank you ma'am, caller. Tawa, daghan ang nintirak ang itong programa regarding ang mga iro na latagaw, no?
0: Sa duha nga may tawag bro, puro punto.
1: Puro punto, nindot kayo mga idea, no? Tawa, ingon din taon si ma'am nga, maailas sa unay madisgrasya, mo pa ilihok. Pero dili consistent ang pagpat. Tuman sa
0: buwan. So, kung mo pa yung lihok inig diskrasya, dili na prevensyon, bro.
1: Ili.
0: Oh, kaya na-diskrasya naman doon sa lihok.
1: Mauna. Mao ni niya mga kaigsoonan.
0: Mga pamaagi
1: na naot nga kaning magmata na tatanan, no? Kaning labi na ning dunay mga buhi nga mga iro og ato ang mga officials lagi. Ato ang ginang giauhag sila nga tumana in taon ng inyohang mandato nga nagpapili mo aron mo serbisyo. Dili kay mag tanaw-tanaw ra mo pirmig kalendaryo, no?
0: O lagi na bro nga bisan gani sa mga kabaranggayan, bro. Mag-isgot-isgot. Nakitabo mo na sa mong barangay sa saga sa malilihan mo,
1: yes,
0: bro. Disgrasya. Bali ang kusok sa bana, bro. Nangabunog ba nag-asawa?
1: Sigig simba tong tagiyas, iro.
0: Sigig kunog simba.
1: Namakakpagaw nga. Di
0: isang magtindog kay puno ng simbahan, bro. At tugyos gawas.
1: Pero, wa mo angkon nga iyang iro.
0: Tibuok sa gasa, wa yung angkon.
1: Ato sang basahon ni Nia, diris ato ang kuano. Diris ato ang Facebook Live. Dars Kaloyong, shout out to Joy Angeli Ruben and Joy Angelo Ruben sa Kankatak Corilla. May buntag sa taga Kankatak. Og diyang akong amigo dere, si Stephen Bisara. Good morning, stakeholder. Listening to my favorite program. Ay, salamat din na. Stakeholder, Stephen Bisara. May buntag din mo din na. Ingon si Floramio Saragabisa. Himuon nga balaod na mga sirs nga kun asa madisgrasya, asa nga barangay maugyod ang mubayad sa nadisgrasya. Awa?
0: Gubernos barangay pabayaron, bro.
1: Sarog di mo muli. Kuaan inyong honorarium mo gagang madisgrasya sa inyong barangay. No?
0: Kuaan.
1: Okay, saman. Idaghang mo na disgrasya ang motor din na.
0: Di lalim.
1: Di lalim.
0: Abi ba nilag lalim?
1: Mulihok na higit siguro ni kuaan yung honorarium. Para ipa-hospital ang patamban. Murag maingon na ning mga barangay kagawad ani, bro. Kinahanglan nga bantayan ato ning mga iro nga di mo gawas.
0: Di mo gawas.
1: Kay mawadaan ta honorarium man eh. Kay kita may pagastoon inig na yung discuss ya sa tong barangay.
0: Bro, nga usa ra iro. Ang yun sa barangay official. Hukti ang usa. Kada balay maghukot og tagsa kay iro. Ang sobra di na ila.
1: Kana mayo po na.
0: Diba,
1: mayong hunahuna nga kaning pahuktan tanan mga iro kun tagaw mo pandakpon. Pandakpon sa ato padili na na inyo ha.
5: Panalitan. 800 ka household, 800 ka balay. 800 sa tairo ang
1: hukta.
5: Gawas ang tungo ako, ako.
0: Engineer. Gawas sa atong muangkon, bro, nga upat ang iya. So upat ang hugtan. Pero katong muangkon nga usa, ang tanang sobra, bro.
1: Dakpon.
0: Dakpon ang iro.
1: Dakpon. Tinod, sakto pod, no? Wala na ah. O kato pong gihimo unta sa syudad, nga butang nga chips ang iro. Kaya rin mahibawaan yung kinsay mga tagiya. Pero hantod karon wala man implementar.
0: Kana man good, bro. Kanang butang nga murag kujintas ang liog sa iro, bro. Di ba na ah? Dili na prebensyon. Kay mo bangga pa, magkabangga pa magyapong motor.
1: Okay. Magsalig naman nga nanay chips.
0: No.
1: Nga, boy. Ano lang
0: ang atong gisgutan, preventive measure.
1: Yes.
0: Nawag yun, kanang wag yun, mabangga-bangga ba? Mabangga, magaling ang driver, dito sa lubid, dili tungod sa iro.
1: Tungod sa kahangahag. Namista nga, gisobra ag inom. Di ang disgrasya, dili na sa iro.
0: Dili na sa iro. Lahit to.
1: Sige. Okay.
0: Mayo ang mga punto sa kulir mo.
1: Mao, tinood. Nindot.
0: Magka-disgrasya man kong tao. Magka-disgrasya man.
1: Lagi. So, mo to, ang atong nahisgutan tungod lang tungod aning iro nga murag medyo nagkaanam og kagrabe ang awareness ato ang mga tao karon nga tungod kay daghang disgrasya, daghang mga huna-una nanod. Daghang mga unsay himuon ginato ani.
0: Mo lagi to akong gipasiuna ka ganina, bro. Nga ang katuyo, ang tuyo ha, nga magbuhi ang tao og iro kay mubantay sa balay. Duhang klase. Two ID, mubantay, kay gibutang sa sod, niligo, sinyampuhan. Pero kanang mubantay sa balay, sinyampuhan tingali. Pero digyod pareha. Aritas, mubantay sa balay. Usang pagbantay nga, usang kilometro, kasi ilang balay, buto ang iro.
1: Labi na po din, kanipong iro, bitaw, napoy ka ng iro nga, laki. Huwag asay, nanguha kay tuwa dito, sakto na imong gingon nga, usang kilometro, tuwa dito. Usang
0: kilometro, tuwa dito.
1: Tuwa dito kay nanguha. Ito ay nanguha ba dito? Oo,
0: lagi. So, mura manggudog, dili bugat paminaw ng isyo para sa uban.
1: Yes.
0: Pero sa mga kulir, bro, bugat.
1: Nagpakabana yun sila.
0: Nagpakabana yun sila.
1: tinuod, no? Oh, hinaot nga nakadungog ng itong mga officials, no? Ayan, taon mo pa butabungol din na, kaya ka nang nag-aware ng mga tao, tanawa, daghan ng suggestion, basig nga magamay na ng inyong honorarium, kay kamoy pa bayron niyo hang na yung madisgrasya sa inyong barangay. No?
0: Niyan sakit ba, bro? Ako tig labay mo kong mga barangay hall. Wako kitag nairo, bro.
1: Awa po iro. Kawa may mulaw.
0: Abugon siguro kay...
1: Yeah. Kanabitaw, nabitaw, ako, kanang naibaili-baili. No? Naibaili kinta niya, anak sa gym. Dagang iro. Dagang iro nga. Kuha kay musunod, mas tagiya. Ah, ba, mo na nang tayo mga imo aksyon nagbunal niya. Na, ay, ano, hilabte kay ako ng iro.
0: Ako ng iro.
1: Ala, dakpan ka. Oh, imo din ng iro, ha? No?
0: Ambot ka, ha? Ambot lang. Mangambot lang ko. Unsa ka sa opinion, bro, sa taga, kano pang gasuwat sa libro sa Animals Welfare Act nga naanay na, kano na tumagod, bro, pagsuwat ana, wapakaayoy na nga matay.
1: Diha na yung disgrasya, pero kana na pattern mo ng balaura sa international nga balaod,
0: balaod
1: sa gawan, nga dunay Animal Welfare Act. Yung sunod man tas mga balaod sa gawas, no? Kay nakita mga daghang butag iro diri na sa Pilipinas, kay nahilig na butag buhi-buhi og mga iro.
0: Mga iro.
1: Pero tanawon po nimo ang sa balaod na may mga specific kayo nga mga guidelines dito. Usa ana ang kuan gyud kanang singa na ni kaning kuan sa land owner o sa land owner sa
0: responsibilidad
1: responsibilidad sa pet owner na agi na specific kayo
0: na usa mo responsibilidad
1: pero ugwa man na wa gyud na isod pod sa tagiya nga buhi lang ki buhi away inungdan ang kuan nya duna man dito pwede man nimo dito sa mabitan nitong giingon kaniadto na ang ubang lugar no nga dito sa gawas kundi na gani mahimuslan ang ilang iro kundi gani na sila ganahan sa ilang iro ihatag na dito sa ilahang mananglitan ilang lungsod ba o ilahang kuan kay patyo ng ilang iro pero dili sa brutal nga paagi wa ta kay bog injeksyonan manag para mamatay
0: wa ta kay balo
1: wa ta kay bao basta kay inana kay dito sa nakinumdum ko nga akong amigo nga nay dunay buhi nga iro ang ilahang amo no tungod sa katiguang maluoy ang amo nga ana ra sa ilahang mamatay so gihatag dito sa nang ilahang lugar no sa ilahang sa gobyerno paghatag dito injeksyonan
0: sa mamatay
1: o gilubong
0: og so dili brutal ang
1: dili pagpatay. Brutal ang uban go ang kuan nato dire ang immediate reaction ginato dire kanang litan labi nagdai iro makapaak bitaw nya kanang mingon nga ay sa napatya kaya to sa obserbahan kay
0: rabis
1: kun mamatay gani nang iro iro nang kapaak after 3 days naginay rabis pa injeksyonan na yung ka so uban dali-dali on magugbunal la yon kay patyo ni kay nakapaak no ina na
0: so dili ang sa brutal ay pasabot anong brutal bro kay in English man na dili ang niluog nga paagis pagpatay
1: kana
0: no
1: dili gyud no
0: dili tinunto
1: dili tinunto
0: dili tinunto
1: pwede patyo ng iro pero kinahanglan nga kanang dili gyud kanang injeksyonan ba kanang kanang bisan gani pang hilo dili nasakto kanang diha may di ba di unay usa ka dapit dire nga nangamatay ang ilang iro kay di nang hilo daghang ning react nganong inana man ka inana man mo ka insensitive sa pagpatay sa iro tinuod pod no ha kinanglan nga ato pong tagaan sila og sakto nga kuan
0: paagi
1: bisag
0: iro na ataga sakto paagi
1: okay
0: mo lagi na bro. Kasagaras mga disgrasya bro. Di man ta moingon. Wa man tay record pero daghan ang report atong nadungog. Minaw lang ta radyo daghan ay nga disgrasya. Dabi kun ang napulo nga na disgrasya bro. Tuwa pa intaw ito lima nga gibuhi, usa ang gibuhi.
1: Tinood.
0: Sobra pas lima ang gibuhi.
1: Looy.
0: Wa na may moabaga ato bro.
1: Kitsa may pagkaon.
0: Iro rin nakaingon nga natagaw. O problema gani bro sa basuriro. na ba dai mamatay dito sa basurahan, mamanya mo. O wa may mamatay dito. Mo problema ganin basiruro bro kay ang binugkos nga basura bro. Bungkagon kay kayon siro.
1: Dinod.
0: Oh, wa man ay kinabuhi. Nakalas. Oh.
1: Hino, tinod, tinod, sakto gina nga kaning itong mga basura nga naghangga wasak din na sa kanang atlo. Antang-antong mga kalsada tungod ba na sa mga iro?
0: Oh, kay-kay
1: nga gikay-kay. Oh, ya, yeah, mahitabo roy. Nga kanang rabid na lang iro kay sige kaog basura, sige panguykoy og basura. Pagkaluoy sa mga katawhan, no? Anang dapita? Nga wa ang tagiya, wa pod magpakabana o pa kuan og anti-rabies anang ilang mga iro.
0: Mo lagi.
1: Naamon ta ang suportar sa tong gobyerno nga kanang usa ka dapit ang ato ang OPB gani mismo mo anha og usa ka dapit kay magpa kinsa tong magpakapon, kinsa tong magpa-injection
0: o ganti. Anas ka barangayan.
1: Anas ka barangayan. O ya, ni uban di magpakabana o gana. Ka, gianha na ginunta sa ilang mga lugar.
0: Pananglitan sa bro, doon ako inaunaunaan. Pananglitan sa ang tagiya si Iro, bro, gusto muhukot sa Iro. Pero why kadina? Why kadina? Muhangyo di ay. Sa barangay.
1: Takay mi.
0: Paliti mi kadina, arim eh.
1: Pwede po. No?
0: Mga pamaagi ba nga?
1: Nagyo pamaagi. Nay solusyon.
0: Nay solusyon. Na solusyon.
1: Yes.
0: Karon og buhian bro. Sao naman?
1: Wa na.
0: Kadto lagi di sa amo sa barangay bro. Bali ang guso.
1: Wa na. Dooy kayo.
0: Dugay sa ospital doon si bana. Na pagtanod lang daan bro, lisod man.
1: No, kay agasawa, daghag anak.
0: Di na apil wag kabuno kay bakrayd man.
1: Oh. Apil bon. Kinsa na ba? Gawas. Kinsa tayo mapakaon sa ilang anak
0: ato? Mga lula.
1: Oh, doya. Balik sa lula.
0: Oh, balik sa lula.
1: Tungod lang anang mga disgraces mga ero.
0: Unya nindot sa punta pod paminawon bro. Bisag nay na disgrasya. Unya na papuy mo angkon.
1: Wapod.
0: Oh, sa batalyon bro oing angkon.
1: Na sige simba.
0: Che, puno.
1: Nabakakon. Namakak tanan. Tuan na, namakak na tanan. Di ay ato sa ating basahon. Si Fruits Tagaanan Kipit. Ha? Good morning, sir. Mga sir, diri sa St. Bernard Village, CPG East Avenue, Buol, gihimo ang breeding ground kay naay namuyo sa mga apartment nga ilang sobra nga pagkaon, gituwa sa mga iro. Mao na, mao na adire, nagtapok ang mga iro. Thank you. Oh, tanawa.
0: Yab ang mga mumuho, bro.
1: Oy, kanang mga tagiyag, mga kuan din na, mga apartment. Naaka mo mo din nakaangin nga nai dagang iro din ang latagaw. No?
0: Maduga nga ng iro, bro.
1: Nga naman.
0: Yab-yaban.
1: Yab-yab
0: ang mga langaw.
1: Langaw.
0: Oh, langaw
1: ka, iro, ang sanitary na, ng inyong gibhimo din na sa Buol, no? Kaning St. Bernard Village, CPG East Avenue, Buol. Ayun, na ninyo himuan ang mga inana. Kay kamoy nag-agnes mga iro nga anak na magtapok sa inyo. Unya ang implikasyon na nagdi kanon tanan sa iro, ang langaw, lagong, panos, mga panos, mga baho na dinadapita sa inyo, kamuro po'y mag-agwanta o mamalik ng mga langog sod sa inyohang mga panimalay.
0: Busa, no? Village man eh bro.
1: Oh, village man ta ni.
0: Taga-village, kung tinuod man galing ang gingon sa may pagkot na mo, kung tinuod man, ayaw
1: na. Ayaw na. Likayin na ninyo.
0: Ayaw na.
1: No? Tanawa nga, umingon gud siya nga namuyo ang sa mga apartment, ang ilang sobra nga mga pagkaon, gituwa sa mga iro. Oh, mauna nga dire magtapok ang mga iro.
0: Pabor po sa uban, buhian pong iro.
1: Buhian pong iro, kay Foslan mga tayo ipakaon. Bitaw, ayaw mo gina na.
0: Kung tinuod man na.
1: Tinuod man galing eh. No? Ayaw po, kay Looy, kay... No, diapod si Jambi Biroy Omega, pa shout out mga sir, nagtan-aw ko inyong live karon diri sa Alturas Quarry, Alicia Buhol. Oy, taga Alicia layo-layo na ni mayong buntag sa taga Alicia Buhol. Naabot ang atong programa dito, no. Daghang salamat Sir Jambi Biroy Omega. No, naamos mga quarry, no. Hinaot nga daghan na mo og nakuha dihang quarry og
0: kumusta dihan dapita
1: mga iro? Wa bay mga na iro din ang galatagaw pod.
0: Makadisgrasya no? Kamatayon mga
1: yes, tinood.
0: Ang tao ba ya basta magisguto kamatayon bro manimba ko. Kanang simba ko sa iningles mo nang gingo God forbid. Nalikayan. Usa ang paglikay nga usa ra ka simba ko nya 20 ka buok ang iro.
1: Simbakos na lang. Plural na simbakos. Meta no? Oh, mara ito itong i-discuss ka ron tungod sa post na ito ang nabasa ni Sir John. Salamat Sir John sa imong pag-post na itong usaka na disgrasya sa nga na bali ang panga.
0: John Gutierrez bro.
1: John Gutierrez.
0: Hospital manggaling bro.
1: Abte kayo na eh.
0: Isang katapusang nuka bro. Kuha na.
1: Sunod ani. Kanang ato na po ni sa katong mga ubigay ni. Mitaw. Bro. Unsa itong daddy na bro, gikan sa to.
0: Ang kapulisan din sa ato sa lalawigan sa Bohol bro. Palain na ta.
1: Oh, palain na ta.
0: Nakasakmit bro, gubay-ubay nga mga illegal drugs. Gituuhan nga mga illegal drugs sa sud lambang bro sa isinta nila ka operasyon bro. Naka 4 million bro.
1: 4 million ang worth sa drugs nga nasakmit no?
0: Adali. Nakasikop sa bro og sa Sintay City sa usa lang kasimana nilang pag
1: operation
0: sa operation
1: sa Sintay City. Saludo mininyo sir. Nindot kayo inyong accomplishment no kabayen nining atong illegal droga diri sa atong lalawigan sa Bohol. Unya hinaot nga magsige nining atong operations diri daghang mang dakop ani nimo mang ila no. Daghang ingon nga daghang droga din na sa Bohol. Ngano man tungod kay nakadungog sila. Nga adunay sigig dagi pang dakop. No. Kay kun daghan pang druga sa bol, daghan nang siguro nga lakaw-lakaw din nga na flip. Sa ato pa na buntog sa ato ang mga kapulisan kaning pagkuyanap sa atong mga druga din sa kadalanan kay sige magdakop. No na usas bitaw nga kanang nakadungog bitaw tanganan na po'y gidakop. Unya, daghang mo comment nga daghang druga sa Bohol. Tungod kay nakakita sila nga doon ay sigig dakop.
0: Sigig dakop.
1: Diba?
0: Oo. So, ampay mo bro na kanayon. At tutubayan, ampay mo.
1: Sige.
0: The Bohol Police Provincial Office, BBPO, says more than 4.1 million worth of suspected illegal drugs. It arrested 67 individuals. Individuals during the series of anti-crime operations conducted across the province July 13 to 19 this year, bro. Ini tuiga. Unya, aritas mga kantidad, bro. Under the leadership of Police Colonel Patricio C. Dugay Jr.
1: Digay.
0: Digay, sorry. Jr., Provincial Director, the week-long operation form part of the Philippine National Police intensified the campaign against illegal drugs, loose firearms, wanted person, and illegal gambling to strengthen peace and public safety in Bohol. The office conducted 14 coordinated anti-illegal drug operation, resulting in the seizure of approximately 612.16 grams of suspected shabu with an estimated street value of 4,162,688 pesos bro. The operation led to the arrest of 14 drug personalities including street level drug offenders and high value individuals operating in different municipalities across the province. As part of its intensified drive against illegal firearms, the provincial police also received 26 loose firearms that were voluntarily surrendered and deposited in the authorities. Kining giingog resi bro, gumikan kay gisurrender.
1: Gisurrender.
0: Gitahan.
1: Gitahan.
0: Voluntaryong
1: okay.
0: Gihatag. So makita na to bro, ubo sa liderato bro, pagdadumala ni Police Colonel Digay Jr., nakita nga naglihok. BPPO also carried out 16 anti-illegal gambling operation leading to the arrest of 39 individuals. Authorities confiscated 2,787 in gambling bets katong pustada bro.
1: Oh.
0: Apil ang baraha siguro ini bro. Hantak.
1: Hantak. Was siguro, waman po di kailang specify o kung saan nga klase sa illegal gambling.
0: Basta no? Mga pusta.
1: Basta. Basta di pusta. Pilay word sa pusta na dakpan bro.
0: 2,787 ang pustada bro.
1: Pila ka illegal gambling ang nadakpan?
0: Gamblers?
1: No.
0: Kuan bro, kabuok.
1: 36?
0: Asar ba ito din eh? Atong ibasa ka kanina. O atutong balikan kayo ito taon bro.
1: Oo. Oh. Sato pa?
0: 16 anti-illegal gambling operasyon.
1: Ah, 16?
0: Ang kay, ilang operasyon.
1: Operasyon. Pero operasyon. Ang nadakpan nga pusta?
0: 2,787.
1: Oh. Ana, na mo na ilang. Gipangsod, nakadagan tong uban nga gisod ang pustada kay.
0: Sato pa murag binaog.
1: Asa kay nindaog. Atog asay na murag. Ang pilde ana bro?
0: Mm.
1: Katong napilde sa pusanay, nagkatawa to, toa. Toa, nadakpan ako.
0: Okay, hindi oh. Man magpabili ng uban bro. Nakadungo ka ni kong istorya bro, nga no. Daw katawanan.
1: Oh.
0: Ang kanago ko nung managan, usahay, puro tuo ang sinilas.
1: Nagkabaylo. Nagkabaylo. Di na kayo makinom doon bago tayo ng illegal gambling ba? Kaning, dabi na o kaning si Manasanta.
0: Kana.
1: Uso mong yung kaya ng si Manasanta sa kanang tukis ba? Tukis. Nitabo ito nga na tukis nga nakalabay taga tukis. May bata ng singgit. Nay pulis. Bisag wago sa may pulis pero ang maldito hontong bataa ba? Hingsinggit. Oh, nay pulis. Batay ka buwagsag panaga ng gatong nang gitukis.
0: Oh.
1: Pagdagan pa kay hashtag manok gikot. Da may nabili pustada. Gipunit sa bata mo. Nya, neha po y, da po y, tinoon ni no, diha ko y nakakit, diha ko, ning tanaw ko gatukis, di man tahiling lagi og buwang, pero ning tanaw na tagtukis, si Manasanta, pag red pas pulis, layo-layo man ta, di wata maapil sa dagan. Pero dagang inuktan ko sa pulis. Akong giinag pulis nga, sir. Hayahayrong kuana kanang si Manasanta kay dagang hinuktan ihaw dagang hinuktan
0: ana kanalagi ko nung managan
1: no?
0: Tuho puro sa
1: pero dati natay katawanan ng istorya bahin og kanilaging tukis
0: kanang ronda-ronda
1: ronda-rondag tukis kay tungod kay di kadaghan kay dako man nga tao. Pero ilado to sa mga polis kay di man si Tihol to nagtrabaho sa una. Di sa ding tago, dito sa lube. Pag tago pa sa lube, hing si Will magtiyan. Ginag, sir, ginganlan ba? Parang ditang kita katong tambuka. Angahan kita, Luloy. Sir Luloy, gawas na lang niya kay nakailam minimo. Kay hing si Will nang imong tiyan. Ano niya mga illegal bita? Makatawa taning illegal nga kanang tukis gyud nga. Lami kay paminaw na nagi-red og tukis. Basta si Manasanta. Nay daghang katawan ng istorya anang bahin ana no. Pero anyway, ang ato ang punto ani nga saludo ta sa
0: galihok, yun.
1: Galihok ang atong kapulisan tungod kay daghang accomplishment sila karong panahon na no. Pila ra to ka buwan gaga-operate siya? Pila ka semana?
0: Usa ra to ka semana? July 13 to 16.
1: Oh, tanaw na to no. Mali gini. Usahay ba?
0: To 19.
1: Kaning daghang mo comment dayon og nanay madakpan nga mga kanang bahin og illegal drugs. Nya mga patik sa atong mga pamantalaan o diha sa to ang Facebook no. Mingon diso gabaha ang drugas ina sa bol. Ngano man makaingon dayon sila nga gabaha tungod kay nae reported nga nadakpan
0: pero why report?
1: Why report?
0: Why druga?
1: Wa
0: jamoy daghan di ay.
1: Daghan di ay. Nadaghan nga buwang daghan nang lakaw din na nga flip din na. Pero kalois Dios, galihok yun ang atong kapulisan dire sa atong lalawigan sa bol. Usa ala bro. Na ato ang ipka pasigarbo tungod kay adunay support sa atong mga local government no. Pareha sa atong provincial government nga suportado kayo sa atong gobernador kining regarding aning pagpanakop og illegal drugs oh. No nga suportado kayo niya sa atong gobernador asa man ta maka kaingon nga suportado kaning dunay na premium bro Doon ay premyo ang pagpanakop din na o mga
0: doon ay palipay.
1: Doon ay palipay. Mm. Kaya nakinumdong ko nga mga pulis o mga pulis, patagaan nagpasinungog sa itong gubernur, labi nang makadakop.
0: Maulagi.
1: Mauna siya. Nga, mingon gani kagabaha ang druga, tungod na kay ang report dire, daghan kayang reported nga dakop sa drugs. Pero kanang ubang lugar gani din ha, nga kuyanap ng drugs, nga mingon nga, mingaw man dito, pero sa ilaw man na daghan kapalusot din ha.
0: Daghan kapalusot.
1: Kaya wa man ma-reported.
0: So, niya bro, salamat sa atong mga kulir kaganyan bro.
1: Salamat kayo sa inyong interaction diri sa ato ang programa. Welcome kayo na nato mga inana. Maayo kayo mga punto. Daghan sigurong mga sakit gita na mga kuana kung mga inana. Pero nindot kayo ang atong interaction. No? Wa naman may oras. Mayingon na lang ko nga dagang salamat sa inyong pagsubay ni atong programa. Pagbakabana Bulanon. Maayong buntag kaninyong tanan ug sa kanunay Abanti Bohol.
0: Daghan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod pagtubay nining Montolo manon nga inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 antak na sa sayong kaudton sa ngalan sa pangagamanan ni lalawigan sa Bohol ubos sa pagpadagan sa atong talahorong gobernador gobernador Aris Amintado ug mga kawanan. Og ingon man usab salamat sa PAIMO Provincial Information and Media Office tinugdan sa mga butang nga among gipaabot kaninyo og salamat sab, sa tagdumala ning CBN DYRD diri sa Master Control mga kaigsoonan ang kauban namo diri si Engineer Gilbert Tolop mga kaigsoonan og diri sa video si Jeric Ihok uban sa akong kauban salamat salamat kaninyo sa di pa mi manindog sa pagtapos mga igala hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado mayo may buntag kaninyong tanan.
6: Inyo napati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
8: DJX 500.
9: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana og DJX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DJX 500.
8: DJX 500.
10: Pabali sa mga butika.
11: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
4: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bray Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga. Uba!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Strong Sona Hair Balm, strong
3: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink response. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink response.
7: Lahi, ragyad ka sis!
8: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
9: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
8: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
11: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
12: 3 times faster.
11: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
12: New alaksan extra.
11: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
12: New Alaksan Extra
11: Extra paspas, extra galing.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
15: Rexido Forte.
16: Mas paspas, banat sa upat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Common causes of water leaks. Corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
19: More water, more life.
20: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
21: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
22: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
23: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Halingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tigawang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: drink responsibly.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
5: Ang istasyon sa katawhan.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
8: Magpakabana.
7: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
8: Magpakabana.
9: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi sila kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
10: Maayong adlaw, Bohol. Maayong adlaw, tagbinaran. Maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa. Ang magpakabana alam sa kamatuguran. Maayong adlaw sa itong ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Kandilaran. The woman behind servisyong from womb to tomb. Gugma tagbinaran o servisyong. Itong nakontrol sa pamilyang pagbinaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jania, ang natuang Busy Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Lawson Hana, at sa First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, mayong-mayong adlaw kaninyong panan. Ug maayong adlaw usab no sa ato ang 16 sa guniang panlungsod city councilors at mga kaubanan nato mga city hall employee nato pagamahan ng local strategan unta sa ato mga and department heads mga iga and people staff sitting there is mga Kathleen Tosha and our city administrator Sir Alvin Luis Azar. Again, maayong-maayong adlaw kaninyong tanan. Huwag mayong adlaw usap sa mga nagsikay-sikay diyan sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay. Ngayon ang anda, mga pagkaon, karong urasa, dagun kayong salamat mga higala sa iyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw. Kamay sa mga update programs, activities na ito sa kapagamanang lokal sa siyudad sa Tagbinaran and our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Tagbinaran. Huwag asamay ko ito din si Metong Programa, huwag asamay mo na himutang karong mga urasa, again, and my love, kaninyong pala. Kung siyempre, gisad na kong mga lintang sa Pinbayan, nga itong mga 15 kabarangay na ito ang siyudad sa Tagbilaran. Huwag na usap sa mga 15 kakapitanes, mga Tagbilaranons, nga naminaw sa itong programa, hello, huwag mo ayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim Anob, ang inyong makauban, karong adlawa. And yes, na yung adlaw usap sa itong tigtimo na itong programa, si Sir Jerry Cahes, si Sir Gilbert Tulo, si Sir Eric Ihok, na may nag-insure na madumog ka sa kahanginan via radio, no? Kayo din ang ato ang programa magahigala na ka-air niya siya sa ato ang radio via DYRD station. And of course, sa ato ang Facebook page. Nato ko diin naka-live po no ang ato ang programa mga higala sa Facebook page DYRD Bohol ang Kasarlingan and of our official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is August 5, 2026. adlaw nga Miyerkules. Yes. Ikatong adlaw na itong mga igala sa itong pagpanerbisyo. Ikatong batan sa City Government of Tagbilaran. Itong kayo ngayong adlaw na itong mga igala na yung sa mga adlaw ang itong pag-aisbutan, kabangin sa mga katikaran, programa, o servisyo. Ito itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So stay tuned lang, no? Sa itong mga suking tiktami now until the end of the programa para makapaambita o makabalutan, no? Sa mga daga na ito, diri sa ito ang pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Muli na usap sa mga activities and programs and services nga gibuhat ni Mary Jane alang sa to ang dakbayan sa Tagbilaran. So, and gilabi na usab, no? Sa to ang news beat, no? Nga to ang nakuha usab sa itong buhatan sa pagamahan lokal sa syudad sa Tagbilaran. So again, mag-uban-uban ta mga higala, mabibila ka mga minutos na to, no? Nga to ang pag-asawaan nga to ang matag-adlaw nga programa. And sa dili pa na to, ato ang ipaambit na itong madalaiin mga update programs, nag-inis mga higala. Ako sa mga pagpangumusta, no? Sa itong mga naminaw na itong programa, both sa ito ang radio and sa ito ang mga online viewers na ito sa ito ang Facebook page. Mga higala. So, kamusta yung tibok adlaw? So, may gibuhat ninyo karon, no? Kung mga oras pa. So, I hope that you are all good, you are all fine, no? Sa to mga stig paminaw niya ang programa. And speaking of, so yata about mga reminders, right, no? Mga higala sa to mga kaisunan na to, kung mula ka mantas ng mga tag sa mga paninilay, kung magawas mantas ng mga tag sa kagipagkabahuan, o asa man mo na himutan ka mga oras, please, no? Kaya ito makalimot sa paglala o payag at kaya to ang panahon mga higala, di na tumatag siya ang daga, no? So, sa high-end, muuwan, kahayo, and then muinit na usap. So, sa pagkaroon mga oras sa mga puto, mga higala, no? Kung tanapantayan yung mga past few days and even today, no? Grabe kainit ang panahon. So, ano, ang tingin na itong lawas, no? Katong lawas mo may puhunan sa ito ang pagpanerbisyo sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay. Huwag labi na sa mga pamilya, huwag sa ito ang pagpanerbisyo sa ito ang pagpanerbaho sa mga tagsa-tagsa sa mga ipang trabaho. Ngayon, pero di pa kakuha ang ubo, di po naghihila natin. No? So, and try to, don't forget, no, also to drink 8 glasses of water. Okay? Or if nabok ka na, no, para to stay healthy. And of course, sa itong kalimang sa pag-take vitamins. Itabang mo sabi siya, pag-protection sa itong lawas, laban, sa mga sakit-sakit. Okay, may mga matag-adlaw na, help me. Well, yes, no? So, ay mga kumpuha mga higala. Kaya na makapitita sa itong news beat na itong nakuha sa itong matan sa itong government of Tagbilaran. At doon ay ipahigayon ng local and overseas job fair karong Agosto 15 dito sa Kabangwan Cavite Court. Magsugod kini alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Ang kalihukan gipasugdahan sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa Public Employment Service Office o PESO. Sa pakitimbayayong sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, PESDA, ug Overseas Workers Welfare Administration. Giawhag ni Mayor Jane Yap ang mga job seekers na pahimuslan ang maong oportunidad aron makakita og trabaho ug mapalambo ang ilang kaugmaon. Matod sa Mayor, ang Career Expo kabangin sa paningkamot sa dakbayan sa mga makakita o panginabuhian o matabangan ang mga pamilya nga makabot ang mas maayong kalidad sa kinabuhi. Aron sa mas paspas na proseso sa aplikasyon, ang mga aplikante kinahanglan nga magparehistro daan online pinaagi sa link nga makita sa Tagbilaran City Facebook page. Pwede usab sila mo bisita sa Tagbilaran Desk of Office aron makakuha sa ilang registration card. Ang job fair kabangin sa kasaulugan sa ika-16 na charter day sa dakbayan sa Tagbilaran. Umawit itong mga higala ang atang news meet nga itong nakuha sa tungkatan sa City Government of Tagbilaran. Gari po ito mga higala, alinaw sa kita sa Facebook page post ni Mayor Jane. Sa mga panaka-like and share sa Facebook page post, no, ayaw makalimot sa pag-like and share kung kay. Ayaw ito makita ang mga legit o mga pinod na informasyon mga higala, labi na sa mga katikaran, programa, servisyo, mga announcements, information na ito alang sa mga tag-bilaranon. Para iwas fake news, please visit no sa mga official Facebook page, labi na sa mga legit nga Facebook page. Sama sa Facebook page ni Mayor Jinia ang atong tag Bilaran City Government nga Facebook page para ma-updated tayo sa mga kalihukan, programa ni atong dakbayan sa tag Bilaran, labi na usab sa mga activities and programs ni Mayor Jinia alang sa atong mag-isunang mga tag Bilaran. Sa mga higala, ato nang basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jinia. Matud niya, gasugod na ang ato ang Mangga Tip-Tip Kabawan Road Concreting Project. More to company ha sa ubang barangays. Tagsa-tagsa ko update dito man ang atong saad na nakatutok ka sa barangay-based development. Padayon natong ipalikon ang koneksyon sa matag barangay pinaagi sa mas maayong mga dalan. Part ni sa atong opening of new roads para ma-decongest ang traffic. Very soon, i-present po na ako ang Tag Bilaran Transport and Traffic Master Plan. Kini nga master plan mao'y gibasihan sa atong dagkong proyekto. Apil na ang Transport and Traffic Management, Street Lighting Program, Drainage Master Plan, Road Network Improvement. Kini atong mga road projects na tuman nga zero loan ang Tag Bilaran City. Sa laing bahay na sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, attention, pet owners of Tag Bilaran City. Your pet deserves the best care and now is the perfect time to give it. August 2026, pet registration schedule is now out. Visit your designated barangay and enjoy the services from the city veterinary office. Pet registration, with annual registration, 100 pesos per pet per year. Lifetime registration with microchipping, 400 per pet. Free rabies vaccination, free deworming. A registered, vaccinated, and dewormed pet is a healthier pet and a safer community for everyone. Responsible pet ownership starts with you. Check the schedule and visit the registration site in your barangay on your assigned day. Let's keep Tag Bilaran and our free family members safe. Register, vaccinate, and protect them today. Gatong basahan usab no ang mga naka-schedule nato sa ato ang matag barangay ni atong dakbayan sa Tag Bilaran kabahin sa ato ang pet registration. Sa barangay Buol, August 3, 2023, 2 PM to 5 o'clock PM. Barangay Daog, August 4, 2023, 2 PM to 5 PM. Barangay Kabawan, August 5, 2023, 2 PM to 5 PM. Poblacion Dos, August 6, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Poblacion Tres, August 10, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Buoy, August 11, 2026, 9 o'clock a.m. to 12 noon. Barangay Dampas, August 12, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Talokto, August 14, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Tip-Tip, August 17, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Poblacion Uno, August 18, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Barangay Manga, August 19, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Barangay San Isidro, August 20, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Barangay Kugon, August 24, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Mansasa, August 25, 2026, 9 a.m. to 12 noon. And Barangay Ubuhan, August 26, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Again, visit your designated barangay on the scheduled date and time. And for dugang detalye mga higala ug impormasyon, again, bisita lang no sa atong Facebook page post ni Mayor Jane Yap, nga Jane Yap with blue verified check. And of course, at ang Tag Bilaran City Agriculture and Veterinary Office no, arang usab sa dugang mga detalye. Kaya na po di rin no, ang mga reminders mga higala. So, usan nini ang please come on time. Bring any required documents if applicable. Dogs must be on leash, cats must be in a carrier. So, mo na ang sa mga reminders, and of course, na ako dirino ang ngano magpa-register sa ato ang mga pets, mga hinggala, ug uban pang mga detalye mabasa nato sa Facebook page post ni Mayor Jania, and also mga reminders and information na usab sa ato ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Facebook page. So, mo ka mga hinggala, no? Ang ato ang update sa kabahin sa mga activities and programs ni Mayor Jania na gibuhat niya alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And sa laing bahay sa mga higala, arin ako sa kita sa to ang pinalangga ng mga of course, no, sa before that, sa kumustahan sa mga pinalangga ng mga senior citizens ng mga ilang mga birthday greetings. Of course, arin sa itong impormasyon kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID. Yan sa itong mga Tagbilaranans, no, nga mukuha or mo-claim sa Tagbilaran Citizen ID, mga higala na anatas at ang City Hall atrium, inagsulod mismo nato sa ang City Hall. Ani sa ang left side, makita nato ang ato ang booth, no? Sa ito ang mo-claim o mag-register sa ang Tagbilaran Citizen ID card. And for the information of everybody, ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card, mo kini ang tulakinom din ta when Mayor Jainyap assumed sa iyahang first term atong July 2022, the first executive order na gisigna ni Mayor Jania is about digitalize sa tanang mga transactions and services sa tuang pagamhanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And sa kini sa mga programa sa pag-digitalize nato, no, sa mga services and programs ang atang Tagbilaran Citizen ID card. Kaya ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash and it's all for free. So, may pagbayaran maski piso sa ito ang card, mga higala, once you avail o pag-claim sa inyong Tagbilaran Citizen ID card. And again, sa date na tamani sa ito ang City Hall or ito mga clients kaya na din, no? Sa ito ang mga kisuna na ito, mga Tagbilaranons, bisita ta sa Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll ang tanong sa ubus na ito makita ang ito ang link, mga higala, kabahin sa Tagbilaran Citizen ID. Kaya di ka na ito ang link, i-direct na siya sa ito ang website para ma-check na ito, no, kung naan na ba ang iyong Tagbilaran Citizen ID card sa mga Tagbilaranons nga nakahuman na o process, no, ni ito ang July 2025 hantod sa June 2026. If nahuman na mong pa-register, so tanawa lang sa link kay ana ito makita ang ito ang ana ito mabala, no, kung naan na ba ang Tagbilaran Citizen ID card kay mo hatag na siya information certification nga ito ang Tagbilaran Citizen ID card is ready to pick up or ready to claim. Or kung wala pa man gani, of course, mo inform na siya nga wala pa ang ato ang card. Okay? Ikaduha, sa usap po sa mga link ng mga higala, is ana po na ito makita, no, ang mga wala pa na pa-register, no, so pwede na ito dito sa ito ang link mga higala kung nga mo avail ta, no, sa itong Tagbilaran Citizen ID card. So automatic na dito, inyo lang i-transact inyong name and mga important details and make sure, no, sa ito ang mga bago pa mag-register ng mga Tagbilaranons na wala pa naka-avail, make sure nga na-apply GCash account and fully verified. And GCash account, dapat imuhang name mismo and your number. So, mao na ang dapat ang timanan o gibawaan na to sa to ang Tagbilaran Citizen ID card kay automatic ni siya kung puhon o makuha na ninyo, nakalink na ni siya sa to ang Tagbilaran Citizen ID card through our GCash. And sa mga perks and benefits na ito nga makuha sa Tagbilaran Citizen ID card, one, pwede na siya magamit abroad, no, kung visa, kay visa, kuhaan mo siya, no, visa card. And ikaduha, sa itong mga local na ito rin, so pwede pwede siya payments, no, na may pagbayaran, pwede rin dyan, hindi natin magdaog mga coins or bills, pwede rin magamit na itong Tagbilaran Citizen ID card through payment. Ikatulo, if ganahan dyan natin bills or kwarta or bills na mag-bit-bit, pwede rin magamit ang Tagbilaran Citizen ID card sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And yes, no, dagan kayong mga benefits and perks na ito na makuha sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Aside niya, libre ni siya mga higalas. Mahala, no? So, kita-kita, no, sa mga magpa-register pa lang o mga mukuha sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Again, nanatas na ito ang City Hall ATU. Left side, inagsunod mismo na ito sa ito ang City Hall entrance. So, mga ka mga higala, ang ito ang update kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. O ganun po daw mga galari na sa kita sa mga pinalangga ng mga senior citizen sa Dakbayan sa El Pilaran na nagsaulog sa Lakanggang Natawahan karong adlaw, August 5, 2026. Sa Gabarangay Dao, happy birthday ni Nena Cardenilio Nieves del Hierro and Mario Uy and also ni Casino Riquelman Sr. Sa Gabarangay San Isidro, greetings going out to Sixto Pulo, Dose Budyungay, Hinario de la Cruz and Nieves Budlong. Sa Gabarangay Itilag, birthday ni Nieves Adiong Maria Asuncion Versaman. Sa Gabarangay Mangga, happy birthday ni Imigdio Asierto and Imigdio Dilosa, sorry. Mag-isip ko sa basa, Ignidio de Losa. Sa Gabarangay Ubuhay, happy birthday ni Gregorio Baldomero. Sa Gabarangay Taluto, happy birthday ni Teresita Ano. Sa Gabarangay Buoy, happy birthday ni Yolanda de Lima, Elinda Rabuya, Oswalda Trabajo, Imedia Botero, Financio Lovino, and Maria Corazon Hinton. Sa Gabarangay Kubin, happy birthday nila ni Maria Galliardo Edwin, Solada Nieves, Manesne, Pacifica Tumabal, Binancio, Inking, Mara Nieves, Malandres, Binancio, Aninipot, Dr. Romualdo Ruiz, and Corazon Antonio. Tagabarangay Pugas Pundos, happy birthday nila ni Asuncion Dalde, Floro Cuadra, Oswaldo Pundo, Camilo Lupian, and Barangay Pugas Pundos, greetings going out to Erlinda Apale, Hermana Ungab, and Juanito Tumanda. Taga-Barangay Pugasyon Una, happy birthday ni Naro Ribosora and Edgar Binamira. Taga-Barangay Buol, happy birthday nila ni Elizabeth Valero at Teresita Bolatete. And Barangay Dapas, happy birthday ni Maria Linda Agua. Happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens. Kung sa itong mga kaubad sa buwan, papalitan na review siya mo ng salusay sa nalang natawahan karong adlaw. Happy birthday nila ni Rockwell Edumaxi Dagama Trigo, Gregorio Ligasri Baldomero, FO1 Antonio Olgas Agukoy 1, John Jikri Cabasa Abeho, Bitri Cabusa Liupando, Nikael Payat Kadayday, Alan Mihoy Lokyas, and Javimar Lanu. Happy, happy birthday kaninyong kanang greetings from Mayor Jenyap, Vice Mayor Attorney Adam Nelson Halafiris, Gentleman Frank Lucic Representative Congressman Babaya, Polisistin Sangguni ang Panlungsuan City Council and the people of Tablar, City Wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong kanan. And yes, ito mga sinig paminaw nga nagsaulog sa ang alam natawahan karong adlawa. Happy, happy birthday kaninyong kanan. And I would like to greet also to my kumamanong nga nagsaulog sa ang alam natawahan karong adlawa. Happy, happy birthday to Mama Teresita and again, happy, happy birthday, man. Ngayon sa mga paminaw, mga higala, nagagkaing salamat no, sa inyong pag-ibunong, pag-ibuban o pagpaminaw. Kabayan sa mga updates, programs, and activities na to sa pagpagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments sa Tagbayan sa Tagbilaran. Nagagkaing salamat, kagitanan. Ugmang uman-umanaw sa kita, mga higala, ugmang adlawas sa mga takna at istasyon sa programa, ang magpakabunaw alang sa kamatuuran. Kinisikin, maano, may nga nalang kaninyo servisyong from Bugdutong, Gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Real Sanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, na 16 sa Gunyang Talungso, City Councilors, Mata Chief of Staff, City Mayor's Office, Mang Kathleen Pirimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
7: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
0: Magpakabana.
7: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
0: Magpakabana.
8: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
1: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan, brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there, mga pinangga.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
6: Paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
13: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Natudad si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, oy, higayon na Junjun ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
8: Number 1.

0: Sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group Balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group Balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group Balita sa Ugtong Tutok.
1: Higala may utog kini si Ray Tuta sa mga tutgan ninyo sa mga balita karong utuhan sa Alturas Group Balita sa Ugtong Tutok. Diningad daw karon nga Webes Agosto Science 2026. Ako mga tutgan ninyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit sa itong police report na sakmit kagabi ang dulan tunga sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa gitong shabu gikan sa usa ka pintor sa bypass operation diha sa barangay Dampas. Sa nga bahin dakong delivery truck nga nagbabag sa kalsada sa utlana sa Dawis ug Panglaw gikuha na sa tag-iya sa truck. Philippine Military Academy magpahigayon og entrance exam karong Sabado ug Domingo diha sa Baisu Main Campus. Walk-in applicants, mahimo pang dawaton sa kauluhan. Senador Bato de la Rosa nagtago-tago daw sa Mindanao matod ni Interior Secretary John B. Crimulya sa gawas long-range missile sa Estados Unidos inanay nang nagkahurot. Samtang sa sports, Pinay tennis sensation Alex Iyala i-appeal sa duwa dito sa Canada. Mao kito mga higalang ato mga uluhan ang mga detalye nini o mga balita humandang sa pinungdong gikan sa Alturas Group of Communists.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita at unahon ang balita din sa itong dapit at unahon ang police report na sakmit ang dulaan sa tunga sa usa ka milyon ka pesos nga kandidat sa gitong Cebu atol sa bypass operation kagabi diya sa sityo Kandait sa Barangay Dampas, Dakbayan sa Tagbilaran. Ani ang report ni Ern Pahayahay.
1: Nasikop sa hiniusang operasyon sa PDEA Regional Office 7 Bohol Provincial Office, Tagbilaran City Police Station o Bohol Maritime Police ang usa ka lalaki nga gi-bypass di operation alas 7 kagabi dito sa Purok 3, Sityo Kandait, Binayran Road, Barangay Dampas, Tagbilaran. Ang nadakpan gila nga si Ilmer Riquerme Baluran, 52 anyos, minyo, pintor o residente sa Barangay Kamayaan, Lungsod sa Lubok. Sumala sa PDEA, na-recover gikan sa suspect ang gituhuang Cebu nga adunay gibanabanang motimbang ato sa 60 gramos o adunay standard drug price nga ato sa 408,000 pesos. Lakip nini ang usa ka sachet nga mao'y gibaligya sa pusher buyer og tulo pa ka sachet iyang giingong gihuptan. Nasakmit usab sa operasyon usa ka itom nga pouch usa ka tinuod nga 1,000 peso bill nga gigamit isip bypass money uban sa mga budol money usa ka cellphone ug usa ka Yamaha Mio nga motorsiklo nga gisakyan sa suspect atol sa transaksyon. Ang gikatahapan karon magatubang og kasong paglapas sa Section 5, Section 11, Artikulo 2, RA 9165, con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini si Ern Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ayong salamat ka, Ern Pahayahay, sa laing bahin sa itong mga balita. Dinhigyapon sa itong dapit. Giaksyonan ni Dawes sa Police Station Chief Police Major Yolando Baguchay ang reklamo sa mga motorista kabahin sa usa ka dakong delivery truck nga nagbabag sa National Highway sa boundary sa Barangay Dao Dawis o Barangay Libaong Panglao. Sumala sa mga driver o motorista, sugad pa ni atong Agosto 5 kung kagahapon, nakapark ang maong delivery truck at ubangan sa warehouse. Human madawat ni Baguchay ang formal nga reklamo. Gilayon kini gibisitahan ang lugar aron maaksyonan ang reklamo sa publiko o dali usab nga gikuha sa tagiya sa truck ang ilang nakababag nga sakyanan nga naa sa National Highway. Sa laing abayan sa itong mga balita, himuon karong Sabado o Domingo, Agosto 8 o 9, ang entrance exam sa PMA con Philippine Military Academy diha sa Bohol Island State University con Bisol Main Campus ning Dakbayan sa Tagbilaran. Tungod nini, gyawhag ni Governor Arisumintado ang mga kwalipikadong mga batanon sa Bohol nga mupahimulos sa oportunidad sa pagkuha sa PMA entrance exam. Ang PMA mao'y pamaagi aron na makasulod sa mga ang mga aplikante sa cadetship program sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Ang delegasyon sa PMA kagahapon mihimo og courtesy visit ngadto sa gobernador nga gilangkuban ni Danny Lieutenant Colonel Dennis Arais sa Philippine Army, uban nila ni Lieutenant Maria Kathleen Dorin Travero, Master Sergeant Felix Lagliba sa Philippine Air Force, PO2 Armando Sarmiento sa Philippine Navy, og Lawrence Fernandez. Itabong usab sa pagdawat sa delegasyon ang head sa Provincial General Services Office nga si Engineer Eustachio Caliao. Giyawag sa gobernador ang mga batanong bulanon nga nagidad o 17 hangtod 22 anyos nga makahuman sa grade 12 nga musuway sa examination. Matod sa gobernador ang mga makapasar o madawat sa PMA Cadetship Program makadawat og full scholarship gikan sa gobyerno. Lakip ang libreng edukasyon samtang nag-andam alang sa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Gipasabot usab sa gobernador nga dako kining kahigayunan alang sa mga batan-on nga gusto magkabaton og dekalidad nga edukasyon og bag-alagad sa nasod. Matud usab ni Lieutenant Travero nga mudawat na usab sila og walk-in applicants. Alas 12:17 atangi. Senador Bato de la Rosa nagtago-tago kuno sa Mindanao kinimatod pa ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimonya. Atangi ang detalye sa tubagbalik.

0: Sa ating balita sa kauluhan, Senador Bato de la Rosa nagtago-tago kuno dito sa Mindanao. Ipangita sa mga otoridad si de la Rosa uman malutsan og warrant of arrest gikan sa ICC kon International Criminal Court. Ano ang report? Sa kauluhan,
1: nagtataguraw si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Mindanao ayon mismo kay Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Sa gitna ito ng mga balibalita mula pakahapon na naaresto na raw ang senador.
1: Ayon kay Remulla, patuloy pa rin ang kanilang pagtugis kay de la Rosa. Nakipag-ugnayan na rin ang DILG sa Department of Justice at iba pang law enforcement agency. Hindi naman nabanggit ng kalihim kung saang probinsya o bayan sa Mindanao huling namataan si Senator Bato. Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
3: We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato.
4: Last known location ni Senator Bato?
3: Mindanao area. Tingin na lang. We'll come up with the details as possible.
1: Sa panig naman ng DOJ, wala rin daw silang impormasyon ukol sa sinasabing pagkakaaresto kay de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, tanging ang mga nasa law enforcement lamang ang makakasagot kung nahuli na nga ba ang senador.
5: Sorry for this. No? On my part, I really have no information or data. I think it's more of a law enforcement matter at this time. Wala pa ako. Completely wala. Zero ako.
2: Sure sa mga nagpapakalat ng umani ulat na naaresto na si de la Rosa. Giiti Palace Press Officer Claire Castro, walang laman at walang konteksto ang ipinapakalat ng mga kaalyado ni de la Rosa na sina Attorney Jimmy Bondoc at dating presidential spokesperson Harry Roque upol sa senador. Timing daw ang ginagawa nila para umano matabunan ang mga naisiwalat ng Commission on Audit kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Diversionary tactic din aniya ang motibo ng mga kaalyado ng BC.
1: Matatanda ang nagpost si Bondoc sa Facebook na may paparating daw na masamang balita at dapat magdasal para sa bansa. May post din si Roque na nagsasabing may nang hudas umano kay de la Rosa. May banat din si NBI Director Melvin Matibag sa mga pagpapakalat ng umano'y pagkakaaresto sa senador.
6: We have to look into it bakit sinasabing nahuli pero wala talaga. No? Baka kailangan ng content.
2: Ikaw, tatanungin ko pala, ikaw lagi nando sa Senado. Eh. Na-check mo ba yung office?
7: Wala, tahimik talaga. Alam mo kasi, simula nung nangyari yung mga kaguluhan, mga barilan sa Senado, hindi na kami pwedeng tumambay dun sa floor kung nasa ng mga opisina ng mga senador.
2: Talaga? Yes. So naghigpit sila ng security after that? Mm-hmm.
7: Kasi usual, 5th ang mga senador and then 6th yung leadership. So Senate President, ganoon. Bawal na kami doon tumambay. Pupunta kami pero papaalisin kami. So hindi talaga namin alam kung may movement yung office niya. Pero you know, it happens when it happens. Parang kudeta lang yan. Diba? Mahirap kasi mag-speculate na mag-speculate.
2: Right. But you know, I wonder kasi kung paano yung mga mood ba ng mga staff ni Senator Bato. Kasi syempre kung totoo, kung may basis tong information na to, I'm sure.
7: Correct.
2: Diba? Meron silang negative reaction pero mukhang kalmado.
7: Hindi ko rin masabi kasi hindi nga kami makalapit, lalong impeachment. Mm-hmm. Lalong hindi kami makalapit sa mga senator and judge. So wala talaga kaming interviews.
2: Okay, so wait and see tayo.
0: Nagsalamat News 5 sa atong balita sa gawas. Inanay na og kahurot ang long-range missile sa Estados Unidos. Ano ang report sa Net 25?
8: Iginiit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi uuuro ang pwersa ng Israel sa kasalukuyan nitong mga posisyon sa Gaza hanggat hindi tuluyang nadidisarmahan ang grupong Hamas. Binigyan linaw ito ni Netanyahu matapos lumabas ang panukala ng Board of Peace na nagsusulong ng unti-unting pag-alis ng Israel sa Gaza kapalit ng ganap na pagsuko ng mga armas ng Hamas. Anya, dapat mawala ng kakayahan ng Hamas na magsagawa ng pag-atake laban sa Israel. Samantala, inukasuhan naman ng Hamas ang Israel na sinasabotahe ang mga pagsisikap na maabot ang tigil-putukan at kasunduan para sa pagpapalaya ng mga bihag. Patuloy na may kinababahala ng mga international mediators ang hindi pagkakasundo ng dalawang panig. Ayon sa ilang media sources, paubos na raw ang highly accurate long-range missiles ng Estados Unidos. Anila nagamit na ito ng US Army sa 5 buwang pakikidigma sa Iran. Nangangamba tuloy ang marami tungkol sa kahandaan ng Washington sa mga susunod pang giyera. Tisa Anselmo para sa report.
9: Pangunahin sa missiles na umano'y halos ubos na ang surface-to-surface weapons ng US na kilala bilang Army Tactical Missile Systems o ATACMS, maging ang precision strike missiles nito. Ayon sa sources, nagamit na ng US halos lahat ng naturang mga armas. Mahalagang bahagi ng arsenal ng militar ang long-range munitions bilang nagagawa nito ang tumpak ng mga pag-atake mula sa ligtas na layo o distansya. Nagamit sa Ukraine War ang US-supplied ATACMS na gawang atakihin ng puwersa ng Ukraine ang targets nito sa loob ng Russia. Samantala, ang precision strike missiles ang mas bago at mas advanced generation na papalit sa ATACMS na may mas maikling distansya. Ayon sa analysts, mahalaga rin ang naturang mga armas sa anumang iringan sa China. Nagkakahalaga ito ng higit $1 milyong bawat isa. Tumanggi ang sources na sabihin kung ilan na lang ang natitirang munition ng US. Inilunsad ni Pangulong Donald Trump ang giyera sa Iran kasama ng Israel noong Pebrero sa pagtatayang matatapos ito sa maikling panahon. Subalit sa pagtatagal ng giyera, may mga pangamba na bunsod ng nauubos na missile supplies, malilimita ang kakayahan ng Amerika na pigilan ang mga kalaban kabilang ang Russia at China. Gayunman, nag-issue ang White House ng pahayag mula sa Pangulo na pinakamarami ang armas ng US sa buong mundo, higit pa sa kailangan nito. Ayon kay Trump, sa ngayon ay gumagawa sa record levels ang defense companies ng mga armas na higit pa sa mga ginawa nito sa nakaraan, bukod pa sa pagpapalawak nila ng mga planta at mga kagamitan. Ayon kay Pentagon spokesman Sean Parnell, pinakamakapangyarihan sa mundo ang militar ng Amerika. At mayroon ito ng lahat ng kailangan sa anumang oras at lugar na gugustuhin ng Pangulo. Ilang linggo nang nagbababala ang military leaders kay Trump na nauubos na ang imbak na armas pang depensa ng bansa. Noong isang linggo, naiulat na nagpasya si Trump na huwag nang maglunsad ng isang massive offensive sa loob ng Iran. Itinanggi ng isang US official ang naturang mga report. Aniya, hindi tinuloy ng Pangulo ang nasabing pag-atake dahil sa Gulf States. Lisa Anselmo na 25 Americas para sa mata ng Aguila International, trusted, connected, on point.
0: Sandang sa itong balitang sports, nagkaroon sa Canada ang Filipina tennis sensation nga si Alex Ayala. Alang sa National Bank Open sa Toronto ang hinaunang ng Women's Tennis Association 1,000 Tournaments North American Hard Court Swing. Dala ni Ayala ang grabing kumpiyansa human midaog sa Mubadala DC Open sa Amerika. Din iyang gipildi ang pipila ka mga dagkong pangan sa Women's Tennis. Apil sila si Olympic Champion Zheng Quan Wen, Defending Champion Leila Fernandez, Elena Svitolina, Naomi Osaka o Jessica Pegula. Tungod sa makasaysayanong WTA title, bisaka sa Ayala sa top 20 sa WTA rankings. Makatbang sa ika-25 seed nga si Ayala ang Amerikanang si Alicia Parks nga gipildi siya sa unang round sa Australian Open karong tuiga sa 0-6, 6-3, 6-2. Bago ito mga igalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Udong Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop o Eric Ihok. Kini, si Ray Tutas, ang friend mo forever. Majung Udo.
10: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Udong Tuto. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udong Tuto.
11: DTX 500. Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
12: DTX 500, mabibili sa mga butika.
13: Oh, ano mo kung anon man ay mong nagway, pre?
14: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
13: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
14: Mauna gi pre unsaon nagtrabaho man ta?
13: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
14: Wala pre, magpagama pa ko.
13: Ay sus pre, ang ngayon butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa Malay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ka mo mag-deliver.
14: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
13: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
14: Mao ba pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
13: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
14: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
13: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo ipadala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
14: Auna naman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water. Pre, kay, dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: ADYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimaw na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Good morning, good afternoon, good evening mga kaigsuonang Bulanon, Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan, whole world mga kaigsuonan, ani ano usab ako, ang iyong tingog sa kababayenan Janet Lim Villarrojo, and welcome sa atong tunga nga taknang tulumanon. Kasayuran na lang sa mga Bulanon mga kaigsuonin. Kining atong programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol nga gipanguluhan ni Governor Ari Sumentado, Vice Governor Nick Bezas, and of course sa atong inahan sa probinsya, Provincial Administrator PA Aster Caberte mga kingsuunan, unya gipahiluna kini sa kahanginan pinaagi sa atong Provincial Information and Media Office kun paimo ubos sa pagdumala nila ni Attorney Filipina Asoy Piolion, of course ni Sir Mark Anthony Pernia. Oh, nakamulo magoko diri og share sa akong live para dili ta pangitaan sa paimo. So mao na siya mga kaigsuonan, kumusta naman mo? How are you? Ang init talaga sa labas. Grabe jud, no? Pero arita so diri sa station, nagjacket ko kay maginaw. Oh, di ba? So atong tibayaon na itong mga suking tigpaminaw. Hi Mama Jinx, how are you? Kumusta? Mama Jinky Anaviso, o si Sarge, niya si Lolo og Lola, Lolo Gabriel og Lolo, Lola Inday, ang Lolo og Lola ng bayan din ato nakakalimtan oy kay na. Hala, nga mabunalan ta. And of course si Tatay Billy Tongko, si Sir Jerry Pabe din ato kalimtan. Si Sir Boy og si Ma'am Vic Vic Chua, si Sir Boy og si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupa, agaw Ma'am Bernarda Villarrojo din ato kalimtan. Yes. Yang ato mga GM Salon diha. Jens Ukay, kumusta? How are you? Uy, si Jessa sa kuan GM Salon. Hi, Dai. Basi karong Saturday, magpahilo ko koko. Oh, samaon na siya mga kaigsuunan. Ya, kumusta naman mo? Atong timbayaon po ng atong Provincial Treasury Office, mga kaigsuunan, sa pagpanguna sa atong hepe. Si Sir Tak Sukurin, o niya si Michael Iboho. Hi Sir Mike, good afternoon, kumusta? How are you? Uy, si Kwandi, I know, si Ma'am Janet, ug si Ma'am Kunching Aranjuez. Yes, oh. Uy, si Kuan Pod, si Ma'am Julie, sana yung, oh, Julie Idulsa, makalimot, gugo sa pilido. Si Ma'am Gaga, ug si Ma'am Fer Habines. How are you? Uy, Ricoy Madolara. Uy, si Papa Delboy, di ay. Nga nabot na gikan sa Strait of Hormuz. So ari na ta mga kigsunan ato ning isugdan gahapon niya. Lain man pud og dili na mag start all over again sa atong kuan kay di kasabot ang atong suking tigpaminaw. So ari na lang ta magsugot as title ha. Lobok Bilar officials join Capital's Capacity Development Program. So si Governor Ari Sumentado led the 18th Capacity Building or Capacity Development Program to empower local leaders from Lobok and Bilar dito sa Ceremonial Hall diha sa Kapitolyo. The strategic event forms part of the strategic change agenda of the Provincial Government of Bohol, which equips grassroots leaders with knowledge to implement vital provincial programs while advancing long-term food security and climate resilience. Participants engage in key lectures covering rice seed production, vegetable value chains, climate smart agriculture, farm mechanization, fisheries growth, crop insurance, extension services, Dibantay Rabies sa Barangay Program, and cooperative opportunities. So, arita sa agri-push sa atong agriculture, agrikultura. In his keynote address, Gov. Aris emphasized that this annual capacity building program has successfully continued into its fourth year, ikaupat na katuig, to recognize the indispensable role barangay officials perform in community development. Bitaw sila magyun na sa grassroots level, no? Sa barangay. He highlighted the capital's intensified agricultural focus ahead of a potential El Nino phenomenon. Oh, di naman yun nakalikayan. Cycle man yun na. So, maabot yun ang El Nino. Pero, dili tumao ang term nga moingon tag super El Nino because according to pag-asa, wala ko na yung term nga super El Nino. Basta El Nino. Basta init. Oh, maunan na. Noting that early sector preparation ensures immediate food security and fortifies farming communities against climate disruptions. Kinahanglanon gyud mi og suporta kay dili namo mahimo sa provincial government bisan pag kinanindutan among programa pero dili suportado sa mga barangay officials. Mao'y ingon ni Gov. Aris. Bitaw tinuod pa yan na, di ba? O ikaw ra magtikaw-tikaw niya mga tao dili mo tuo aw. Hindi gyud way mahitabo. So kung supported ka o daghan kay mahimo na, di ba? So dili ninyo ma-adopt ang among nindot nga programa, then walay kapuslanan ang atong gihimong kaayuhan para sa atong lalawigan sa Bohol. Bitaw kung dili ninyo i-implement, way mahitabo. So highlighting priority initiatives, the governor championed expanding Bohol's ubi industry to meet growing global demand, encouraging Lobok and Bilar participants to leverage provincial funding for quality planting materials given their fertile lands. Additionally, he urged barangays to identify suitable local crops and coordinate directly with the Office of the Provincial Agriculturist for soil testing to maximize agricultural productivity and promote high-value crop production. Local Governance Affairs, or LGA head, Stephen Rances explained that Governor Aris designed the program to expand leadership opportunities, urging barangays to allocate annual capacity funds and ensure timely liquidation. Or importante yun ang liquidation. Pirmi yun na ako kuan diri, no? Kung mag-isgot tag mga kwarta o dapat i-liquidate. Oh, di ba? Kay ato laging pahinomdom kuan na siya kanang public funds, mga kaigsunan. Kwarta na sa katauhan. So, parihara na karon na hitabo sa impeachment. Dili pwede og dili ma-hold nga accountable, labi na og ikaw ang accountable officer. Kay dili na nimo personal nga kwarta. Ato ng kwarta, amo ng kwarta, ayaw ang kuna. Kung imo nang gigasto, please, ihatag ang resibo. Ihatag og asa nimo na gigasto unsa imong gibayran kay dili na nimo personal nga kwarta. Oh. Furthermore, Rances noted the expanded agricultural agenda now engages farmers, fisher folk, and partner agencies while urging local leaders to clarify the province's rice subsidy program within their respective grassroots communities. Members of the Sangguniang Palaliwigan or SP Bohol also gave their messages of support. Vice Governor Nick Besas commended the participants as essential first responders to community conflicts, sharing insights from his previous tenure as a barangay captain, to appreciate their dedicated public service. Philippine Councilors League, Bohol Chapter President, Board Member Joanna Cabalit Initay pledged SP support for barangay resolutions and outlined upcoming livelihood initiatives offering up to 1 million pesos in startup capital and assistance in project proposal preparation, while Board Member Nathan Binlod advised local barangay officials to complete all required resolutions and submit single project proposal sequentially. So, mauna siya. Nine project proposal. And then after, malagin na, liquidate. Kay dili lagi na imong kwarta. So, moreover, Board Member Greg Hala also promoted the Bohol e-market app to connect farmers directly with buyers, eliminating unnecessary middlemen to boost agricultural income. Bitaw, ug naa magoy middleman kay imbis barato ra imong palit, mamahal siya kay naapay laing giagian, while offering local technical training sessions for grassroots communities. As the chairperson of the Committee on Climate Change and Disaster Risk Reduction, Board Member DJ Balite urged every barangay to establish and strengthen its disaster response committee, while Liga ng Mga Barangay, Bohol Chapter President, Board Member Romulo Cipedoza shared updates on water development initiatives in Lobok and Liga ng Mga Barangay matters. Si Board Member Nanay Lucille Lagunay also encouraged barangays to facilitate the registration and accreditation of coconut plantations to access substantial government assistance and benefits. Bitaw, dapat magpa-credit para kahibaw sila. Ay, member, di ay ni si Juan na. O si Juan, ah, dapat di ay makadawat siya sa mga benepisyo. The annual capacity building program remains a flagship capital initiative empowering local grassroots leaders through education and structured partnerships to build resilient, highly productive, and self-reliant communities across the entire province, a UNESCO Global Geopark. Oh, hinumdumihan, nagpa-recredita ka rin sa atong kuan, geopark status. So, arita sa atong mga bugas. Bugas, kailangan ng bigas. Rice subsidy program reaches 800 beneficiaries in Lila, Ghana. A total of 800 beneficiaries in the municipality of Lila received the second tranche of the rice subsidy program last August 4, 2026. When was that? Tuesday. Dito sa Lila Gym, as the provincial government of Bohol continued efforts to strengthen food security and provide assistance to vulnerable households. The beneficiaries each received 10 kilograms of rice, tag na po ka kilo, kada beneficiaryo under the national government's rice subsidy program funded through the local government support fund. Financial assistance to local government units under the leadership of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The program carries a total national allocation of 196 million pesos esma kigsuunan and is designed to strengthen food security while helping ease the financial burden of vulnerable households. To ensure that all identified indigent beneficiaries are included in the assistance, the provincial government allocated an additional 11 million pesos in counterpart funding to support the program's four tranche distribution. Oh, na-allocate ha? 11 milyones. Beyond the numbers, the program brought much needed relief to residents who continue to face economic hardship. Bitaw, dako yun yung natabang tagpila na ng kilo bugas, di ba? Oh. So among the beneficiaries were siblings Eduarda Adaya File Den 69 and Andresa Adaya 80 of Barangay Malinaw East, Lila. Both expressed gratitude for the assistance, saying it would help meet their daily needs as they no longer have a regular source of income. O ano ko na nagtrabaho kay mga 80 o 60 Inoy B, no? Pero hinautun na nga na sila'y mga anak, no? Family nga nag-support ngayapon. Dako kayo kog pasalamat sa gobyerno kay nakadawat ko og ayuda kay lisod kaayo akong kahimtang pung pani Ma'am Eduarda. The rice subsidy, she added, is a significant help in providing food for their household despite their limited means. Dako yun ang ikatabang. The rice subsidy program forms part of the provincial government of Bohol's broader commitment to inclusive social protection under its strategic governance roadmap. The initiative reinforces efforts to improve the welfare of disadvantaged sectors while strengthening community resilience throughout the province. In partnership with the LGU of Lila, ang atong provincial government under the leadership of Gov. Aris continues to deliver responsive public services that promote inclusive development across the Bohol Island UNESCO Global Geopark. Oh, di ba? Ang ganda pakinggan. Oh, so aray na po to. Oy, naghiskot matag UNESCO Geopark. O, alam mo, mauni sunod nga balita. Aray ko. Gahapon pa dyan niya akong tuhod. Hinaot at ang maayin na siya. Mukalit na siya, bitaw. Ganyan talaga, pag senior na. So, Rita, sa atong UNESCO Global Geopark Revalidation. Mauna akong giingon ganina. Bohol begins UNESCO Geopark Revalidation. Ang atong provincial government of Bohol, headed by Gov. Aris, led in launching the first revalidation mission for the Bohol Island UNESCO Global Geopark. The provincial government officially opened the week-long revalidation through Panagtapok, a gathering, di ba, tapok mag-gather, in stewardship. So, Panagtapok, a gathering in stewardship, an opening meeting and welcome dinner held last August 3 dito sa Bellevue Resort sa Panglao. Gov. Aris welcomed UNESCO Global Geopark evaluators Nair Cagaya or Nire Cagaya and Sungok Ju, stakeholders and partners to assess Bohol's continued compliance with UNESCO Global Geopark standards. The governor emphasized that the revalidation reflects Bohol's continuing commitment to responsible stewardship under the UNESCO Global Geopark framework. Pong Panigov Aris, we welcome this opportunity with confidence and with humility. Oh, confident. Oh, because we are doing all we can para ma-revalidate. Oh, di ba? Pero humble gyapon. Oh, di ba? Mo'y giingon ni Gov. Confidence because we have worked tirelessly to uphold the values and ideals of the UNESCO Global Geopark. Humility because we recognize that stewardship is a continuing journey, one that calls us to keep learning, improving, and working together. Oh, di ba? Maganda yung nag-ano eh, yung nagtutulungan. So, Arita, sa evaluation mission, evaluator Cagaya said the re-evaluation team would review Bohol's accomplishments and documentation before submitting its report to UNESCO. Cagaya added that she was surprised by the richness of the island and described Bohol as an incredibly beautiful province. Thank you! Maganda naman talaga ang Bohol, di ba? Oh. Lalo na mga beach. Lalo na mga tao. Oy, walang ko kontra. So meanwhile, evaluator Ju said she had already heard many beautiful things about Bohol before arriving for the mission. Mayun, okay, nag-unang balita, di ba? I am looking forward to learning more about your geopark throughout your upcoming revalidation, visiting geosites, and especially meeting partners, Pongpania. Additionally, Ju said that she hopes to gain a deeper understanding of the geopark and that the mission would become a valuable opportunity for both the evaluators and local stakeholders. So, sinaot po ang tanong. Walay mga kakulian ma-revalidate yun ta. Sorry ta sa atong progress review. Ang atong Ball Island Geopark Program Manager, Juan Pinat. Hi, Ma'am Juan. Ang atong head sa Tourism Office presented the province's progress in addressing recommendations from the previous UNESCO evaluation. No? So, PNAT reported initiatives on geoconservation. O, saan magpag-conserve ni mo ang kalikasan, o, ang nature, geo-education, o, learning about the environment, sustainable geotourism, and the geo-food program, including efforts to refine the UNESCO Global Geopark map to cover maritime areas. I-appeal ang nasa dagat. O, because we have, di lang sa seashore, di ba? Nindot man kayo itong mga karagatan. Kadagatan. Additionally, PNAT said that Bohol continues to strengthen its participation in the Global Geoparks Network through educational activities and geopark-branded programs. This was implemented while supporting geoproduct development and showcases to help address employment and education concerns as the province remains among the country's fastest growing economies. So, congratulations, Bohol. So, arita sa itong sustainable commitment. Oh, dapat yun malungtaran gining ato ning makumit yun ta, no? Oh. Furthermore, Provincial Administrator CPA Aster Caberte said that the provincial government remains committed to institutionalizing the Bohol Geopark to ensure that its principles continue to guide governance and community development. The evaluators will visit selected geosites, review documentary evidence, and engage stakeholders throughout the week before submitting their recommendation on Bohol's continued UNESCO Global Geopark designation. The revalidation mission advances the capital's strategic governance roadmap 2028, particularly the environmental protection and resilience pillar by reinforcing community stewardship, pagbantay sa atong komunidad, conserving geological heritage, o kini atong mga sites, nagikan pa sa atong mga ninuno, and promoting sustainable development across the Bohol Island Geopark. By the way, hapit na ba launa? Before I forget, mag-remind ko sa The Capital Reports na ata ugma, no? 8 o'clock in the morning. O wala, wala. Actually, ako'y mag-host ugma kay 40 days kuno sa, marag 40 days sa wife ni Sir Atoy. Oh, wow. O di alam, oh, Governor Aris gi-turned over ang kapin 10.21 million nga suporta para sa Cortes, Balilihan o Katigbian. Wow, congrats, no? Bongga, 10 milyonis kapin. Mikabatanan o 10,210,000 kapesos ang ayudang pinansyal nga dadawat sa kabarangayan sa lungsod sa Cortes, Balilihan o Katigbian sa gipahigayon ni Governor Aris Amentado nga duaw o kukabildo. No, talking to the kuan kanyang mga residents, no? Sa Cortes, 5 million ang turnover abag para sa construction sa ilang municipal public market. Malipayon nga gidawat ni Mayor Rodrigo Dennis Uy uban kang Vice Mayor Ninyo Lumanas o ABC President Alan Pundok ang suporta gikan sa kagamhanang probinsyal. Usa kini kakatumanan sa proyekto nga dugay nang gitinguha sa lungsod. Dugang pa, dunay 420,000 pesos nga barangay aid ang gitunol sa gobernador ngadto sa 14 ka barangay kapitanes sa tag 30,000 kapesos matag barangay. Uy, congrats, mayaman sila ngayon. Sa Balilihan, nakaangkon ang barangay Buktol og 1 million pesos samtang ang Hanopol Norte 200,000 ang nadawat alang sa rehabilitasyon sa ilang tagsa-tagsaka multi-purpose hall. Dugang ni Ana ang balilihan na kaangkon usab og 930,000 ka pesos nga barangay aid para sa 31 ka barangay nga tag 30,000 matag usa. Gipasalamatan sa gobernador ang balilihan sa pakigtambayayong ngadto sa mga proyekto o programa sa administrasyon aron mabati sa katawhang bulanon nga seryoso ang administrasyon pagserbisyo sa komunidad. Samtang sa mahayag sur, katigbian, duha ka cheque sa ayudang pinansyal ang gihatod ni Gov. Aris sa barangay Mahayag Sur para sa concrete bench sa evacuation center nga kantidad og 200,000 og laing 200,000 para sa protective steel grill sa barangay Bagtik. Katapusang barangay nga gibisita sa gobernador ang barangay Kandumayaw. Di nagkantidad og 200,000 ang i-turn over sa gobernador para sa pagpagama o comfort room sa maong barangay. Gitunol ni Gov. Aris alang sa barangay Mantasida ang 1,000,000 ka pesos pagpatiwas sa barangay covered court. Mikabat sa tag 200,000 ka pesos ang nadawat sa barangay Ambuan o Kauswagan Norte alang sa mga proyektong pang-impastruktura. Gawas niini, nakadawat usab ang katigbian og 660,000 pesos nga barangay aid isip abag sa tanang kabarangayan sa katigbian. Oh, namo share. So matud pa ni Gov. Aris ang maong mga proyekto kabahin sa padayon nga paningkamot sa provincial government aron mapalambo ang mga infrastruktura og mapalig-on ang serbisyo sa mga barangay. Ang maong programa subay sa Strategic Governance Roadmap sa Kapitolyo aron mas mapadali ang paghatag og kaayuhan ngadto sa mga bulanon pinaagi sa patas og lig-on nga pagtinabangay sa mga lokal nga pangagamhanan. Sa sumada, mikabat og 8,200,000 ka pesos ang pondo nga gigahin para sa kabarangayan isip abag sa ilang mga panginahanglanon alang sa hapsay operasyon sa barangay samtang mikabat og 2,010,000 ka pesos ang tibuok pondo nga gihatag ngadto sa mga opisyales sa Cortes, balilihan og katigbian isip barangay aid. Matud ni Executive Assistant Bebut Sumampong nga mikabat sa 33,270,000 ka pesos ang pondo nga gigahin isip barangay aid para sa 1,109 ka barangay sa Bohol. Dakong pasalamat si Mayor Benji Oliva sa pagipakitang hugot nga suporta sa gobernador sa katawhan. So, mao na siya ang mga kingsuunan. So, kahinumduman nga nagsugod ang pagpangapod-apod sa barangay aid para sa tuig 2026 ni atong July 30 ug ang mabini ang unang lungsod nga nakadawat sa maong ayuda. So, maoto siya mga kingsuunan. Napupos na gina atong tungangatak ng tuluman noon. See you tomorrow. Ayoka, go all. Makakita pa muna ako. So, sa ngalan sa atong mga kaubanan sa Bicas Lawak, Sir Eric Ikahok and Engineer Gilbert Tulong. O, nag-attendance ko. Kinayong tingog sa kababayan ng Janet Limbilerojo. Dagang salamat, may ngapon. Salamat sa Diyos.
3: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang buhol, gilibutan o lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.

0: down ni Rock, the Rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
3: Rexino Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexino Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexino Forte!
2: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
3: Rexino Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Mga sano o sana, dole.

0: inyong tiraan. Welcome sa atong tulumanon. Litania sa Allah. Una. Nining nagkatruling na ang impeachment trial batok ni Sara Duterte. Daghang mga diskarte.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

0: Kita sa kini sa Sunny's sa bake shop lamian na torta ensaymada empanada bibingka sipaw uguban pa Sunny's bake shop ato na to kela mga produkto sa Sunny's bake shop mapalit na diha sa BQ Mall, Alturas Mall o Island City Mall o para sa inyong mga order pwede ka mong moderito dito sa main branch sa Sunny's bake shop Poblacion Lucid Silway. Nasa niya, aminit kayo ng refreshment parlor sa Sunny's Space Shop. Nagtanya, kiniw labi ang natagaon. Sama sa Nuguan, Ugputo, Maya, Sikwati, Spaghetti, Fried Chicken, Humbang, Baboy, Pansit, o Kagarta. Sa Sunny's Space Shop, definitely delight in every bite. D-D-Y-R-D
1: Gisandigan. Exercise karon mga kaigsunan sa kalendaryo sa Agosto. Atong mga panibaya o happy birthday sa ato ang mga senyores o senyoras na nag-birthday karong adlaw atong mga pinangga ng mga senior citizens. Di sa ito mahal nga lungsod sa luway ka nag-birthday karon na mga sano? Nag-birthday na siya mga kaigsuunan. Pinag-aano lamian ka ayaw nga. Okay, that's 1,000 pesos. Hindi ata o happy birthday. Ano nga lang. Sa ato ang mga pinangga na senyores o senyoras diha sa Sagnap, happy birthday nga to kang Melba Arellano Solis. Happy birthday usab nga diha sa Agape Kanginaro Sumampung Upod sa poblasyon ni Babaw. Happy birthday nila kang Hormesidas Kailing Apat o nga to kang Ima Ries. Happy birthday usab diha sa Salinas Norte nga to kang Hinara Nino Undat o kang Linda Gran Almog sa Alegria Sur o happy birthday sa ito ang Sanggunian Bayan Secretary ang senyores na ito ni ang ito ang secretary mga egzoon happy birthday nga ito kang Henaro Ginar Lasdosi Val Yusuf at ang SP Secretary ni mga kaigsoonan happy birthday o sa uban pa nag-birthday karong adlaw. Okay. Kandidasyon mo. Kagahapon atong tibayaon di ay o belated happy birthday sila si Candido Paye das nagkasang sur si Imiga Dio Dumagan sa Tambangan Binansya Koresmas Yanangan Tuminga Susmenia das Tugilaya inahanin sa ato ang kapitan diha ang Josmet si Fernando. Ha, belated po kagahapon kang Lydia Solana diya sa Butok Oriental. Binansyo Undap, o Kapitan Kanis Agape. Nung din, ha, belated kagahapon, ha. O niya, Yutikia Solera, nistuklong na po kagahapon usap. O kang Binansyo Ang, diya sa Iyanangan. Pagkaya ba nag-birthday, naghanan man yung belated na to. Natuwa na to, ma, kung ano. Ayuterio Tihano, si Dominga Budlat, si Perpetua Pangon, tu aman pilihnya sa kuan si Tati. Amerika si Maria Jessica Orhino, Luteria Marquez, Mamilina Bakya, atau Amerika teacher, atau principal. Uga kong igagaw na ko si Luteria Pilong Pulyeser, dia sa Kalbaryo, belated happy birthday. Uga birthday ron, na yun, ingon na to nga. Adto ka sa pathway si Bating Bating Duko ang atong anak sa kapitan sa poblasyon Ibabaw nag-birthday ron makaapa sa bakata ala sige kunya atong tibayon pud og advance happy birthday ugma nga adlawa pizza city kita sin og mag-busy na sa si Licenia Pilinio da sa Palo si Licenio Naong Agkol o Conrado Gallardo Villanueva diya sa Tukdog Dako o advance happy birthday for tomorrow kang Kim Bien Lee Buyain Orhino sa Villa Olympia si Orias Norma Panoy sa Tambangan si Albert sa Amoy sa Butuk Oriental si Figuracion de la Serna Lapa das Tempangan, si Cayetana Dumapias, Mahinay das Lasalina Sur. Huwag ang akong igagaw tagor ha. Huwag manidirito, huwag manis bukid nun ha. Si Jose Edgardo Goodmalin Solidio. Edi boy, ikon tawagon. kumak di puning ya. Alah sige. Oh, be happy birthday advance belated sa uban pa mga birthday mga kaigsuuna. Naot na malipay ng taran sa ilahang nga adlaw nga na tawhan. Ug sa atong pagpadayon mga kaigsuunan nga okay atong isigutan kaning kabahin sa mga pagitabo karon ni kabani ug manggun mga igsuon nga kadak panas bato nila rusa. Ha? Na ay request sa Facebook ang iyahang mga kaalyado kita sa Pundok mga Duterte. Si Harry Roque nga sa apurong tago-tago puron si Harry no. O dak pa na kung si Bato. Unya, nga po si Atty. Jimmy Bundok nga bugado ni Bato. Miingon nga pagbantay mo sa usaka dako nga dautang panghitabo atong iyam po. Murag nagparamda mga igsuon. Paliwa sa impeachment trial ni VP Sara. Ha? Unsay relevance? Unsay connection sa maong mingon ang NBI nga. Di mo na tinuod nga nadakpan. Kung ang ratingali na sila, aron lang na i-content ang ilang mga vlog. Buti pasabot ba? Aron daghang viewers, daghang followers. Kaya magdama kag mga isyu nga mga mga mura bang controversial ba? Mo mudakop ang tao. Ngayon ang NBI at para content ratili nila na. Pero, lahi ang panglantaw sa uban. Tungod kay, nibuto ng maong mga balita nga gidakop si Bato de la Rosa. Niining panahon nga nagpadayon ang impeachment trial mga kaigsunan nga giisugutan kabahin ang confidential fund. Diyan sa maong nga isyo sa confidential fund mga kaigsunan. Milutaw, migawas, nga giwaldas ni Sara Duterte yun ang kwartang 125 million in just one day. Nga gigigasto. Nga wa makapresentar mga kaigsunan o official receipt, resibo. Kung giyon sa pag gipalit ba yun eh. Na ay acknowledgement receipt sa ito panadawat. Pero why official receipt? Meaning, there is no proof of purchase. Official receipt is a proof of yung palit ka. Official OR, di ba? Mapalit ka gasolina, tagaan ka resibo. Mapadto ka sa Alturas, BQ, prosira ka, tagaan ka og resibo. I think that is more important than acknowledgement receipt. Ang acknowledgement, nagpamatuod nga na dawat. Gikan pagpalit, gihatod ang pinalit nga dito sa hingtungdan, ayan gi, ni dawat, ni nadawat, mihatag siya og certification nga, nadawat. Pero sa gobyerno, dili lang kay nadawat. Ang pangitaon kung dili, tinuod bang hingpalit. Kapila ramang pag-ingog na dawat, bisag wak madawat, sa doon ramang nagamon. Pero, tinuod bang yung palit? Maumang guna ang gigamitan sa confidential fund ni VP Sara sa pagkasekretary of education o sa iyang pagka-vice president. Ang gawas nga, ang kwarta niya, hindi pa malit, di ko no. Kung mga gusto rin, ang sakit ang uban. Di, nangota na ang mga abogado, kabay official receipt nga nagpamatuod nga gigamit pagpalit. Wala dyan mo mga kaibsunan. But, ipasabot. Nakaingon ka nga, it could be a ghost sa purchase. Nakapila raman ang pag-acknowledgement receipt, yung nadawat sa yun naman na. Umupirma raman ka nga, nadawat na, bisag wala kayo nadawat. Pero, ang pangunta na, o, hintalit ba? Eh, wala may ipakait pa nga official receipt. Maumang to'y kina-importantihan. Mga kaigsuna. Dili man tong acknowledgement AR. Dili ang AR, kundi dili ang OR. Kaling official receipt karon na ay daghan. Ang gana na. Invoice na. Huwag mo na ikitanaw sa BIR. Na sales invoice, na invoice on services, invoice ang tawag na mga kaigsuunan. So muna nga kinahanglan o mangita mga tagginood nga resibo. Itong na sales invoice. Mauna na yung resibo. No? Official OR. Mauna na sa una. may mga parang official receipt, sales invoice. So mo na mga kaisar milutaw nga, why ikapakita nga proof si Vice President Sara nga ang korta ilang tinuod nga gipalit? Kaya may ikapresentar nga uwa. Mura tingali o tanaw nila mga kaisunan nga mura man o ang pulso sa mga Pilipino mura ba o nagkahiusa nga matay klaruha di kayo no nga giwaldas ni BP Sara, klaruha di kayo no nga o gikawat niya ang kwarta to divert the attention of the people. Nang buto na yun tong balita nga si Bato de la Rosa inaktan karon ang attention, mobalhin dito, malipat sila sa isyo sa impeachment trial. Mauna ang nakita sa uban mga kaigsunan ng anggulo ba na para asa man tong balita nga nanakpan si Bato de la Rosa, para asa man tong kinsa may misulti di aron ukunin mong tanawon ang whistleblower anang bahin si de la Rosa nga nanakpan si Harry Roque o si Attorney Jimmy Bundok. Both are kaalyado ni Bato de la Rosa, both are kaalyado ni Sara Duterte. So gawas kun gawas kon niingon ang nanakpan si Bato de la Rosa ang mga kontra ni Bato de la Rosa. Oh, ang mga pro Marcos mo'y may istorya, dili man. Sila may nagpakalat sa maong mga isyo na nadakpan. Yawa niya eh. So, mailan ni mo, maklaro ni mo nga, na purpose, na katuyuan. Anong ilang gibutyag tong maong ilang gi fake news na nadakpan si De La Rosa? Watay lain nga nahuna-hunaan mga kaigsunan, kundili, it was a diversionary tactic. May divert ang attention sa mga tao from impeachment trial to Bato de la Rosa's arrest. So nalipat na sila. Kung nalipo, wala sa kandungong. Pero ma-review, mangyapo ni mo ng mga kaigsunan ng mga kung ano, pangitabo sa Senado, mga kaigsunan. Mailaman na ni mo o sa'y dagas. So tingali, tungod niya na. Ano nang gawas tong balita? So, kinadak ang balita, mga kaigsunan. Wow, takay mo, basin di ay mga kaigsunan na magsunod-sunod na. Wata kahibaw ang Malacanang, ang NBI, nahibaw na sila. Kung ako'y mo hukom, kung ako'y hukom mga kaigsunan ba? Buot-buot, ragod po ta? Ragod po na eh. Adyaw mong apel. Kung ako'y mo tanawan eh, kanang NBI and Malacanang, ibaw na sila sa bato. It's just a matter of time. Sa tanaw mga kaigsunan. Nga, dili mahimong dunganon, dakpon si bato, niya human, kitrayal po si Sara. Imagine na kung magdungan na sila. Kung imo nang dunganon mga kaigsunan, mawane ang mga tao sa isyo sa korupsyon ni Sara. Kay mako kayong balita nga gidakop si Bato de la Rosa. So dili do na dakpon pa nila. Sound na dili na dakpon pa nila ron. Dakpon dili na nila si Bato kung mahuman na ning impeachment. Dakpon na nila kung tibuok na yun ang huna-huna sa mga tao, mga kaigsuunan, nga inyo na na di ay si Sara Duterte. Usa akong tanaw, mga kaigsuunan, dili na makonbikto nila kay waman sila'y buto nga si Sais. Ari ni daugo nila mga kaigsunan sa massive protest sa kalsada. Manawagan sa mga senador nga i-convict si Sara. Manawagan ni Sara nga mo-resign siya. Mao na yung tanaw. Kaya di man yung mga convicto, desisayos man buto. Nga karo, 3-0 man na sila. So dili ni daugo mga kaigsunan sa numero, daugo ni sa kalsada. Taugo ni sa kalsada. Kanang hearing mismo sa Senado, it's not meant mga kaigsunan man nga ikonbikto si Sara sa Senado. Ana? Ang tuyo gudana nga mahibaw ang mga Pilipino, sila mismo mahibaw unsay nagpangitabo during the time of Vice President Sara. Ang tuyo niya na mahibaw ang mga Pilipino. Aron ang mga Pilipino, mauna ba kahay mo pressure sa mga senador? O dili ba kaha ang mga Pilipino mo pressure ni Sara? Sila sa tumoy, nga nung naapa mangga na, nga klaro mangga mo, nga sadaan ka? mau na yang kita nakuk mga kaisunan sa unahan. Kumana na, anak patingalin na po na si Bato de la Rosa. Kapag mau tingalin ay dagan mga kaisunan. Iangan ko na, ha? Ay gubat naman sa sa politika. At doon ay giingon din Marcos ka. At ang awo na to karon o kinsay, makaihihian eh. Sa di pa ko muabot nga magkaigit-igit ko kung ako'y bukdon, kumawa na ko sa Kristo. Plus, kung gamitong tanang galong, nga kamo'y magkaihihirong ko na una. Maunay gihimong Bungbong Marcos, matuntas uban, silent Marcelo. Mura-mura bitaw ko na Marcelo, mga isoon. Mauma na nga tabos Marcelo, mga kumtrang Marcos Senior, ipang piriso, ipang patay, ipang kidnap. Karon, awad na mo. Awag na muna ang patay o kidnap ang karon. Piriso, tungod sa kaso. Oh, nagpay kasunod karon ay Loren Ligarda, ay Libiste. Ang dili ba rin mo pahag ni Iko ganing Loren Ligarda mga kaigsuna. Okay, kanis Loren na prove na tunay nga Pro Duterte ganda siya. Tungod kay nakakuha ng kontrata ang iyang anak na exclusive. Solar power, ano na to, kanang power plant sa yung anak ng Silvio State ng congressman karon. Nagkakog franchise during the time of Duterte when he was president. So mo na tingali nga, nag-uban gina sila mga kaisuna. Yan nakita mo na sa Malacanian karon. Labi na nga ang anak ng Silvio State, muna-muna po niya nga panghilabot dito sa kongreso. So batunon mga upod mga kaisuna. Idealistic, no? So napagan in town ang inahan ng senador. So karon, na sa investigation ang the possibility of filing a plunder case against the two, the mother and the son. O niya, plunder biya na. So din papiansahan. Welcome to the club na puna sila dito. O si Marcolita, o nga to aspiresuhan karon. Si Jinggoy Estrada, Bung Rebilla. Manduwagan, yun na. Politika? Politika? Sayop? Adili, sayop. Nga mga ginugdan na yung mga kahanan yung politika. Magugdan yung kako na kay nakitan sa'yo. Ingnon natungtunga, gimaniubra. At ngali gimaniubra. So, mauna mong gunay diskarte. Mabita po na ihimong Duterte sa iyang paglingkod. Gingukod po mga kontra. Dipiriso po sa dilema. Ada dilema. Laila dilema. Mamaurugod. Ay, nagbos-bos. Mo ni ang Pilipinas mga kaigsuna. Ha? Musugot tag sa di. Mga Pilipino ta, og mo ni ang atong gobyerno karon. Ni angay bata wagud ta mo angay. We deserve better government than this, no bro. Ana na man eh. Sa og pamayanan to di. Timplatim sa lang ta ni mga kaigsuna no kasi ta mo pahimutan ani. Amo tog kanus apo ta ma kabot ni ato ang tinguha na usaw ka maayong panggobyerno mga kaigsuna. Hawa sa mga korupsyon, hawa nining paingon na ito mga kaigsunan, personal interest, vested interest ng mga negosyante ng mga politiko na mo'y mga diskarte nila rin. Di man maguka, matod pa sa NBI, si Leviste, gibayran sa gobyerno, mawad na mo'y power na gidistribute. O tinuod na mga kaigsunan, di ba yun? Tungod kay sa maubutan niya tabo na sa ura, para itira lo, mantingali na. Basta na kay transaction sa gobyerno, kaya bisan pa uwa na mo kay na-deliver na power, bayran ka. So mo, hindi ka ron. Nakit ang tingali gusto. Patakahiba o urat kung nanggihin mo sa NBI ni Loren, kaya basin lang mo hingon sa meron, ayaw na lang ko ninyo nagpabi. Oo, mukuyog na lang ko, mabutar na lang ko nga ma-convict na si Sarah, ayaw na lang ko. Dakpa, kung ikaw po mga kaigsunan, kung sa may imo ang ipalabon, ha? Mapiriso ka, mapiriso sara, o hindi man po mapiriso sara, gani. Eh, kung ano man, mawa, naman siya sa gahong. Magpili ka sa kanan. Manimbang-timbang yun ikaroon. Napay Alan Peter, nga birahan pong lakson naman tama noon. Wata kahibaw, mahinog po niya, plunder po niya. Nagsublima pulos may managsuon na kiyata, no? Kaya si Pia po, sarcastic po kaayo. Kung saan si Malacanang, okay, mag-special session kayo. pina kuan kay dagway kana wayon ni una orbida mga kaayo na sipyat bitaw na ron orbida ha natungad to na yang diskarte mga kaayo na sipyat kung sa yang sipyat ha tungtong iya hang gi surprise nga video yang di post buti pasabot wa niya gitugkan ang kinuod buti pasabot nang limbong iyang gilimbungan ang katawhang Pilipinhon tungod kay duna sa video nga gipakita na dili mao dili mao tungod kay na ay appeal sa video nga wa niya gi-appeal pag post nga tungod kay mura gitawag og surprise iyang gi-cut ba iyang gi-kuha ang migawas nga istorya na hinuon na dihado na hinuon si Jukno. Ngayon si Jukno, di man na mo yung gisulti na ako mong gisulti na yan na wag niya gi-appeal o istorya. I-post. Masa mo na kita ang surprise mga kaisunan. To make it appear aron madaon si Jukno. Ah, si Congressman Prosecutor Jukno. Klaro ka, nasakpan man kay video mo. Nasakpan. Si Pia karon o sa ethics committee.

Américas, Filipinas, pero vino y human use na pakigpuno sa politika against the Malacanang, be sure nga senlo ka. Kaya na masaktan ka, imalas ka. Mo ni tabo nila karon ha. Pagbita mga igsuon. Kaya to ang nasod ba? Anong mangungingon na din eh? We have to believe in ourselves mga igsuon. Dili ta mo believe ng mga politiko. Silang mga ganang iaway niya. Kaya mo mga itong ihimong ginuugot. Atong mo ang ginuugot. Atong tinuugot niya ginuugot. Unyanaan na to ang kasulbaran. Wa nila mga ka-extraan niya itong suliran. Okay, sige naman tag sa isang pag-Pilipinas ay presidente sa Pilipinas. Kaya, tuwan mga Pilipino, hindi nga. Tuwan si Pilipino. Hindi ka pa rin ang

0: Well, so I can't talk about the parents of the woman who's got a lot of partners because of my sponsors in the afternoon. So, once again, and boom to you, so much salamat kami yung karanahan ko sa sulod ngayon at ginilang yato. Kay sa son na nagbahal sa mga pulkano ng numero uno, DYRD. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kini si PIDS.
1: Nabati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: DJX 500.
2: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
11: Happy Fiesta!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibigyan tao. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
16: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
17: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
18: Ang istasyon sa katawhan.
19: Na sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
20: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
21: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog gikan niini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation niini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: August 6, 2026. Like sa matampo na usap ang ato paghatagag pagtagadan this time ang atong letter sender o sa kanagngalan o Juliet. Bueno, stand by Juliet, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: When you stand by Juliet alang sa imong suwat, dinhi siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

negosyante si Arthur ate. Na yung mga higayon nga ako ang gabayad sa among utang nga to kanila. Matagbayad na ako, ginapasulod ko sa iyang mama. Ambot ko nga nung ganahan kay siya nga rikan ako. Matod niya, pangandoy gid ko nun niya nga makabaton og babae nga anak. Ingon ko sa kong una-una, busa siguro nga ganahan siya nako. Madugay gid ko sa ilang balay kay ila pa man kong ipasnak. Tapos magchika-chika pa mi ni ma'am. Kanunay na ako makita si Arthur, gani usahay iya pa kong ihatod sa balay. Nagsugod ang tanan sa dihang hatag-hatagan ko niya og regalo. 19 years old pa lamang ko na itong tungura. Ako po, Dway, mali siya. Akong ginadawat ang ihatag ka na ako. Hangtod ka na-extend na kininga siya ang mabayad sa hospital. Matag ma-hospital ang akong papa. Gani, maulaw na ko niya, ate. Kay siya man ang kapalit sa ubang mga tambal kang papa. Nakita na ko nga naging close na usab siya sa akong ginikanan o mga igsuon. Ang ako mga manghod, mo sekreto na siya hatag og balon. Masayra na lang nako kay musulti man ako mga manghod nga rikan ako. Magkaingon ko nga sobra kabuutan si Arthur nga rikan namo. Hangtod iya kong giignan nga iya kong tabangan nga maka-eskwela sa college. Dili ko na kumabalaka kay siya ang bahala. Atong una ako kining gi-reject tungod kay maulaw ko basin unya og makaingon ang iyang ginikanan nga gisakyan ako iyang kamaayo nga rikan namo. Apan nasuko sila mama. Ngano ko nung ako mang balibaran ang grasya? Dapat manggani ko nung magpasalamat pa ko nga dunay tao nga sama kang Arthur nga willing mo tabang nako. Busa na kaukom ko ate nga dawaton ang tabang ni Arthur. Apan ako siyang iignan nga ako siyang bayran kung makatapos ko ug makabaton og trabaho. Mupahiyom lang si Arthur ate, tuod man. May padayon ko sa kong pagtuon sa college. Si Arthur ang gabayad sa kong tuition. Gahatag sa akong allowance. Dahil mahigayon nga, sunduon ko niya sa akong eskwelahan. Ako mga manghod, iyang gina pa-part-time job sa iyang negosyo o si mama iyang gihapon gihatagan og trabaho. Sa mga medical expenses ni papa, siya gihapon ang ga-provide. Sa tinuod lang, naghatag inidakong ginhawa sa among pamilya. Tungod sa kamaayong tao ni Arthur, gisuklian ko. Huwag kamaayo ate. Every time magusto niyang manglaag kauban ko, ako siyang ginaubanan. Buutan og sweet kaayo. Naitsura si Arthur. Apan ate, doon ako'y hinigugma. Mahinungdan, nga din ako kayang higugmaon si Arthur. Una, tungod tingali sa taas ang agwat sa mong edad. 30 plus na siya samtang ako 19 pa lang. Huwag alang ka na ako, mura na siya kuya or uncle ate. Apan ako nasayod. Nag-expect din siya ate. Ilamin na yung ginikanan. Nga uyab mi. Usa kay gayon ni anak invite mi sa mama ni Arthur sa iyang birthday. First time kini ate. Kauban pagid na ako si mama ug ang ako mga manghod kay akip man kini iyang gi-invite. Nakurat na lamang ko sa dihang gipaila-ila ko sa mama ni Arthur sa ubang mga bisita. Nag-girlfriend kuno ko ni Arthur. Naulaw ko ate. Kung pwede pala makolapse sa ilang atubangan. Wa ako kasagang sa gipaila-ila sa iyang mama. Lisod po dumayon ko nga dili basi maulawan si Arthur ug iyang pamilya. May duol si Arthur kanako. Pasimple siya miingon. Nahigugma siya nako. At imipahiyom lamang ko. Si mama ug ako mga igsuon, murag na shock. Apan nakita nako sa ilang panagway nga nalipay sila. Sa dihan ang uli nami, sobra kahilom sulo sa sakinan. Way gusto mong istorya. Si mama ug ako mga manghod, murag gahulat lang nga. Muuna kong sulti. Apan hilom lamang ko ate. Ang music lang sa sakinan ang gatingog. Pag-abot na mo sa balay, ihapan ang gawas ang excitement sa kong maigsuon. Nga ilang gitago, ganina pa. Maulaw ko nun sila kang Arthur. Ang among kabanghuran, dagan din sa kuha o sa among papa. Ilang gibalita nga, uyab na kunumi ni Arthur. Nalipay si papa kay lagi buutan si Arthur. Matod niya, di na ko na siya mabalaka ka na ako kung si Arthur ang ako mabana ate. Apan gignan ko sila nga dili mi uyab ni Arthur.
Mato ni Mama, unsa pa man kuno ako pangitaon. Naa naman si Arthur, naa na kaniya ang tanan. Magpasalamat pa gani ko nga ako ang gipili ni Arthur ate sa kadaghang dalaga. Ate R, nagpadayon ko sa ko pag-eskwela. Bisag dili formal nga nagarelasyon kami ni Arthur, iya kong ginasuportahan. Gihata usab niya ang iyang pagpangga o pagmahal nga rikan ako. Feeling niya nga kami nagyod. Apa nabati na ako ating nga hinihinay na kunya ginakontrol. Kinahanglan nga gikan sa eskwela, muuli na dayon ko sa balay. Feeling na ako ating nga gikuhaan ako niya kagawasan. Matod sa kong pamilya, griprotektahan lang kuno ko ni Arthur. Apan alang ka na ako sa kinika manipulation ate. Apan ako'y kusog kang mareklamo kay sa tinuod lang, dako kaayo ang among utang kabubuton nga to kanila. Sa mga higayon nga sulod gawa si Papa sa ospital. Si Arthur ang nag-abaga sa tanang galastuhon. Apan ate, na ako'y hinigugma. Nga sobra sa nahigugma ka na ako, naning kamot para ka na ako. Kitago ko kini sa kong pamilya ate. Umato ni Gilbert. Sakitan ko na siya. Nga suod na kay mini Arthur. Simple ang among mga date ate apan. Malipayon kayo kami. Naging colorful ang akong kinabuhi tungod kaniya. Apan ate. Matod sa pamilya ni Arthur ug sa akong ginikanan. Iniguman akong eskwela magpakasal na mini Arthur. Ugi panindigan ni Arthur nga nahigugma siya nga rikan ako. Ang sabay ang ikong pagkabuhatan ate. Prangkahan ko ba sila mama? Prangkahan ko ba si Arthur? Palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Juliet.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ning nans og you idi pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gigihapon akong paliton mamoy, inaagin sa'yo alibyo. Kuan yun sa provident tested yun na mo ang magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanong.

0: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
1: So kadto nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na jud ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan jud kay salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gunan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
3: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nans.
0: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kini mo Juliet sa imo pagbadang ati mo suwatampo ni atong tulumanon sa Sincerely Ate Arlene. Ay, bisag kinsa ang nasa sitwasyon ni Juliet, magka problema gyud. Imagine usa ka tawo nga higugman niya nga gusto siyang pakaslan, naana ang tanan. Kumbaga di na siya kinahanglan maning kamot para sa iyang pamilya. Pero doon na siya hinigugma nga nahigugma po niya. Kung ikaw si Juliet, kinsa imong pilion? Si Arthur o si Gilbert? Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Jones na ito mga suking tig subaybay.
0: Ang ato URP Professor, Cap Jun de Asis.
2: Yes, masurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: DJ Novs, kuwapat yan kayo ni si Juliet, no? Kay nagustuhan mag-isya sa mama ni Arthur. Si Arthur po, kada bang, gi-consider na gid niya nga sila na kay magpakasal na sila mag-eskwela. Gastuhan gid siya gid. Nagi mga inana, no? Pero, ko ikaw si Juliet.
1: Kung ako si Juliet, ma'am, muprank ako kang Arthur. Kay, dara ko na akoan sa story manggod nga, si Arthur, di ba, wagi siya formal nga nanguyab. Wala siya formal nga. Ang ihalang kay, kanang, gahatag lagi siya, sige na siya gahatag, sige na siya kanang provide.
0: Atong ipailailas siya.
1: Giambush ba? Giambush siya sa iyang mama nga, uy, iyab na dami ni Arthur. Murag, ana, bitaw.
0: Yeah, si Arthur, di una siya nga nakagusto ko
1: niyo. Yes, ayak pa rin siya ni Angkon.
0: Pero wala siya dito bag nga, kagusto po ko. Wala siya gitawat.
1: Wala. Kaya syempre, naman siya inigugma.
0: Sa babaeng lalaki mo, kailangan i-accept ka. Tawa may acceptance.
1: Wala. Wala, kyod.
2: Taas-taas ba yung listahan na?
1: Samok ka ginan.
2: Mag-isip-isip ka muna.
1: Dari kita mabiki sa kwarta-kwarta, no? Pero sa para na ko, manggod, ma'am, kanang naamang po sa saysay ko ni Juliet nga, murag, dinamanipulate na siya ni Arthur. Kanang bitang, niguman sa kuan ha, bawal mo kuan. Pait kay makauban ng sa katao nga manipulator yun. Kanang bitang, murag, labi na ingani nga si Arthur kay siyagid, sige siyag hatag, bisan unsa nga panginana. Mahulog nga, makwintahan siya sa
0: iyang kuan. Yes, kay kuan ba yan? Gikan sa pagka-hospital sa papa, pero pa-eskwela sa iya, hatag balon sa mga mangon. Huwag mo na ba talaga naghatag?
1: Oh, so para nako, kanang hadlok siya klase nga pagigugma. Kay, kanabang, kanabitang, og dili di mo mahatag sa iyang gusto, kay makwintahan ka sa tanan, murag ana ako ang lantaw aning situation ba. So kung ako, tuod man, maglisod tak financially, kay lagi provided ni Arthur, pero lain po kay isakripisyo ni Juliet, yun ang kagaling pakasal siya sa tao nga, mura mahimo siyang piniriso, or mahimo bang lagi mabikil ba niya?
2: Na siya na.
1: Ay, para na ako, dilig yun. Dili ka mahimong Raina sa sakatao nga murag ka nang gigunitan ka.
0: Feeling na ako, nahigugman ni si Arthur na ni mga kuan ba nga, kinahanglan ako na ganyang tinudon. Ako na ning didan, ako na ning kay ayang tanaw bata pa si Juliet. So, basig matintal pag hindi kinahanglan ako na ning istiktohon.
1: Pero po na ako, no, wala man siya nahigugma good kang kuan. Wala siya nahigugma kang Arthur. Yan na siya hinigugma si Gilbert. So,
0: si Gilbert buutan sa yung tago na nila lang relasyon.
1: True. Og tuod man, no, tuod man, makaunaw na magita nga, kung practical lang nga istorya, no, kanang okay magita kaayo si Arthur.
0: Wala siya, di na siya maghago.

0: True.
1: Diba?
0: Tinood. Tinood yun na siya.
1: Hindi matudluhan ang gugma.
0: Para na ko kay dili.
1: Kung gugma, gugma gid na.
0: Oo. Oh, kung lisod kayo, kanang, amot lang ha. Kay tingod, kanang sa ako am good mamor, na ko experience, ingani ba? Kanang, tuod, provide. Na ko experience sa kanin tao nga manipulator ba? Yes. Lisod man good kaayo nga, kanang, murag mahulog man good nga, deal, I mean, ganabi tong point ba tao nga, tuod man, gina-providean ka, tuod man, gina-hayahay ka sa tanan, pero once masilo siya, basi niya, makwintahan sa tanan.
2: Hospital, balik imong papa, saunin mo na karon. Mag-isip-isip, ka, girl.
0: Yan lang. So, huh? Kinahanglan yung lugar na nga, isakripisyo ni Juliet.
1: Kaya ang sulti ba yung gidni, mawati yung pangutana.
2: Question sa imong mag-ikson.
1: Kinahanglan ba nga sa imong pagtabang, sa imong pamilya, isakripisyo imong kaugaliyong kalipay?
0: True.
1: Kaya mamagid yung nahitabo sa iya ha. Kung iyahang dawaton si Arthur, tabangan gid siya. No, ayang kinabuhi, matabangan gid. Bukutan na si Arthur in nature.
0: Mm-hmm. Pero ang question yun is, magmalipayon ba siya?
1: Malipayon ba siya?
0: Diba?
1: Nga naman siya'y tinuod nga gihigugma. Pero, of which, buutan po niyang hinigugma.
0: Naningkamot man po to.
1: Naningkamot man po. Oh. Tinuod na.
0: Yeah, wata ka balong si ugma. Kay malay mo si Gilbert, kay kugihan man, naningkamot. Mm. Malay mo asinso pod.
1: Correct, no?
0: Oh, so, man tanda sa yun. So, para ginako, dili ang isakripisyo na nga mga
1: inyan. Pero problema, magkakaroon sig-sakit-sakit yung papa. Mura magina niya. Wa pa siya kahuman's college. Mm. Kumbaga,
2: wa pa siya trabaho.
1: Ang una to,
2: dili siya pa kaya pa eskulahon ni Gilbert.
1: Dili pa gid time nga prangkahan niya si Arthur kay hindi siya kahumag eskwela.
0: Pero ang point pa ni Juliet gid kay nganong iya nang giallow nga nagsugod nga kon naman ka siya hinigugma. So nganong giallow niya si Arthur nga moy magsundo niya sa eskwelahan.
1: Iyang gibutan sa yang letter nga pa jud koy buot kay gadawaton pud ako ipanghatag sa
0: diba? Oh, naman ka siya uyam.
1: 19 years old ba man good pud
0: mo? Mo sigurong nag-expect si Arthur tungod kay nisugot ra pud si Juliet nga hatagan siya ani, hatagan siya adto niya naman di siya uyam. So nagya pa
1: in the first place ito, nisulti siya nga na siya uyab.
0: Dapat. Diba dapat nisulti siya nga na siya uyab. So, apoy si Piat git si Juliet ani niya.
2: Wala sa'yo, Tsuy, sana. Kundi dawato na lang gina ang gugma ni Arthur.
0: Paita po ti Ana.
2: Papani mo.
1: Sige, ito siya
0: sa'yo. Sige, yun.
1: Sige, yun. You are the professor. Caption, John, di asas pira.
2: Dino na lang, Mangyod. Sunod si Mana, sunod adlaw, mas pitala sa si Papa ni mo.
1: Uh-huh.
2: Kung giprangkahan ni mo, magpabungol-bungol na, pirma ka, pila ang interes.
1: Eh, kung iyang prangkahan, di na siya pahulam mo, hindi na mo, atos iya.
2: Wala'y pahulam, madiskwido yung mong papa. Imong igsoon, ang balon na, tuisyon ana.
1: Mo lagi usahay, no? Digin. No?
2: Ang imong pag-eskwila.
1: Ang iyang is ang iyang entrada sa letter is grabe ka unfair ang kinabuhi. Grabe ka unfair.
2: You have no choice, Juliet. Dawata ng kamotuoran nga si Arthur ang imong
1: for us, kapanagi.
0: Ang atong point magani malipay ka si Arthur makabalo nga giminyuan ra siya tungod sa iyang kwarta. Nga dili day si wala day ka dili wala din ay gugma si Juliet sa iya.
2: Dili pa man sila magbinyo. Basi ma-develop di ay.
0: Pakaslan man siya.
2: Basi ma-develop di ay. Ang point di ay is dili na sa dili lang niya prangkahon. Nga na sa inigog maglain.
0: So nangilad siya kang Arthur.
1: What if iyan nalang ipakita nga na siya uyam? I mean, mag-date sila sa iyo uyam kung makikita si Arthur.
2: Kisa nga ako, ang buang, maghatag pa kunin mo naman kay uyam na
0: niya, imagine biya, looy kaayo si
2: Kalisod
0: Gilbert.
2: Kalisod, mangitag kwarta ka rin, giskalar na ka, pili mong pamilya.
1: Di actually, bitaw, puros biya sila looy. Looy si Gilbert, kaya walang-wala siya nga nahigugmag kang kuhan. Wala siya itabang sa pamilya.
0: True.
1: Samantala si Arthur, nahigugma lang siya kang kuhan. Nahigugma lang siya kang Juliet. Gihimo niyang tanan na makatabang siya kutub siya makaya. Kaya nahigugma siya kang Juliet.
2: Mm. Ang importante niya, sacrifice po gamay Juliet para sa imong pamilya.
0: Paita po lang na, oy.
2: Sus, ang imong papa tung na hospital, pilay gasto ni Arthur. O, dili na kasinglon sa,
0: diba? Sa
2: utang.
0: Daragi na isok doon, dapat ito ba? Kanang,
2: ang realidad, Juliet, sa klarong istorya, agunta sana.
0: So hulaton sa niya, mamatay lugar yung papa. Ay, ang sa lugar.
2: Kung makaya na ni mo nga, kanang...
1: Pero naingon ba ito siya? Hindi kumali, yes, kaya bayaran ta ka, di katawar sa Arthur.
2: Ah, di ka kakaya pagbayad? Pila daan ang tuition ka?
1: Taas kay listahan?
2: Listahan.
0: Wata ka balo nga. Basta hindi mo sinso. Ang ugma sa tao kap, di ita ka sure.
1: Di ita ka sure. Di
2: ba? Wabay kasiguraduhan kay Gilbert. Pero kung aktor, kung Arthur, sigurado na ang tanan.
0: Wabay ka kasiguraduhan.
2: Nalipay na imong pamilya, imong igsoon. Murag buambak lang isa kadupa. Kay nakauyag kag
1: kwartahan.
2: Kwartahan, imong mama, imong papa, imong palabon ng tanan.
0: Mapildi gidi ay ang tao nga way kwarta kap. Mapildi gidi ay.
1: Agree.
2: No. Imagine na god. Pag-alig-alig panguyab og
1: Juliet. Imagine na god. Bisag imagine na to, Novs. Si Arthur ambarog na ni porma kayo branded. I mean,
2: naisakyanan.

0: Kenan. Samantala si Gilbert, pag tago-tago lang sila mag-date, simpleng paagi. Pero malipayon sila.
1: Malipayon.
0: Kung iba compare ang life, dako kay kausaban. Kini, a matter of kada bang praktikala na lang ba ni?
1: Acceptance.
0: Kada bang... Kay, kung ato tanawan, man, dili mo siya uyab ni Arthur. Pero si Arthur, expect na sila na.
2: Kay ganawat bang good kagawat.
0: Kaya mamang po siya di balibad.
1: Kaya mo lagi, kay si Juliet po na ganahan po siya sa benefit nga ihara ko from Arthur. So nagi mga, iha pong gi-take advantage ba nga si Arthur, murag na-interest sa iya ha, wag siya nagsabak nga na siya uyab.
0: Correct.
1: Di ba?
2: Kaya mo panahon, Juliet.
0: Kung dapat unta, yan na lang. Yan
1: yung unta itong giprangkahan.
2: Panultiyon na maging sino ka man? ako ang tuwa na ka sa leader na ka maging sino ka ba? Nana si Arthur, wala na yung Rubin.
1: Pero lisod ka ayaw magpuyog pa ka ng panimalay nga tuod ka financially.
2: Practicing
1: okay mo.
2: May kugma ka kang
1: pero
2: Arthur.
1: What if lagi nga si Arthur, lagi si Arthur, kay kanabitang maayo lang siya financially pero emotionally kay dili siya nabi mga lalaki nga provider
0: wala,
1: to all financially
0: wala naman sila nag-uyab pa niya yeah. Wapod imposible sa sila mag-uyab kaya wapod siya nahigugma tungkol kay Gilbert kaya naman siya Gilbert
1: Gani
2: pasalig-saliga na sana pasi matunan din niya iyang kasing-kasing ayaw lang pakigbinyo pwede nga lang po niya
0: yeah.
2: Kadang ka eskwila pa ko kaya
0: naman gani ang salty ni Arthur o sa ginikanan nila nga magpakasal sila kung makahuman ng eskwela si
2: kaya kay papirahin na dari mong papa para mahuman na tanan.
1: Pero bitong nakuan ka ba nalukong sa si tawag na utang na loob.
0: Yes.
1: Mga ana ang kahimtang ba pait kayo lisod kayo.
0: Pero abi mo kanang di mo ko takabalo sa future
1: gid ba? Di ba? Takabalo.
0: Possible nga ko sila gid ni Gilbert pag suffer sila di sila maasenso kay na you know. Naay mga tao ha. Nga bisag usaw pa paning kamot. Dili kita man ilang kaya. Pero na may tao nga. Kaya ba daw gamay ra nilang paning kamot kurtahan sila no. Nay mga ingon ana.
2: Imagine na, kung ipugos kini mo Juliet imong gibati. Luoy kay ning mga manghud. Mondang ug
1: eskwela. Baita no.
2: Og ipugos kini mo imong gibati.
0: Pero mas lahi gidang ug mga genuine lahi, kay happy lahi, kid ka.
2: Dili lagi. Sige, paundayon no na to. Kung mo hospital yung papa, aha, karoon pa ingon. Kaya di na mag-inabang
1: utang siya. Na, may mga ayuda rin ka. Na, may ayuda rin ka.
2: Huwag mo nipirmay mo kung gusto. Tuko mong ayuda rin ako. Oh.
1: Ay, nako.
2: Ang imo mga anak, Ikson, undang iskwila. Iso, sakripisyo ginagmay. Para sa kaubaon sa imo mga Ikson.
1: Kapait, yun.
2: Wala kay choice, anak. Ang imong choice is, kuha na lang yun. Kanang ulug-uluga na lang yun si Arthur yun.
1: Kalaw, may ilaron nilang yun mo ang tao para si ang kwarta. Lay, ikaw po'y makarmahan, anak.
2: Basig manigilop dahil imong gugma pag-abot sa panahon.
1: Na, ako dili gedoy.
2: Pero wala kay choice kundi, dawa, dili, di mo kinanglang prangkahon si Arthur nga kanang nanak kay hinigugmang lain. Para na ako, kulgot ka diya.
0: O sabi kayo agay buhaton kay ikaw si Juliet? Prangkahan ni mo ang tao nga nitabang ni mo or bulagan na lang ni mo iminigugma? Balik taman lamang sa Pikas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos ang gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule UAID o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na po ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you Lord sa Nancy Bangang. Gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
6: Po si Luisa Mercado de la Piña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamitin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingquito, taga Marti Lola Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nadala ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay si ikuang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, na yung ikuang nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ayong nisaka yung kondisyon, dinadto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya kutsinta, kaunom na ko katawari kapiter, niya ako na ko mga, na ako naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan, kung itong 2019, nagamit ko Hunyo 20, kayong gitauran kong katiter, kaya dito ko sa doktor, hindi ayawan kong katiter, 18. Sige na kong tumarog. Yung ed, salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala naman ko kabalikig taon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pero balitapan siyempre ato sa ating bayaon ng ating mga YouTube and Facebook viewers from Fe Silaknov. Shout out ko Stig Paminaw Ninjo. Relate ko ana ating problem. Kay ingon ana akong nagian si katawa bisang galagot ko ni Cap June.
1: From
0: okay, peace daw, peace.
1: From Wilson Magbanwa Senior, may hapon Ate R, DJ Nova, Cap John, kanunay good, nagapaminaw sa iyong programa diri sa Los Amigos, pakigreet sa akong wife nga si Eleonor Dioso Magbanwa. God bless.
0: Good afternoon po, Idol Ate Arlene. Shout out po kay Shaira, Mama Mary Grace, Auntie Juvie, Lula Bibi from Shaira Makarimbang of Cotabato City.
1: Good PM, Ate Arlene, DJ Nova, Cap John, namati mi kanunay sa maanindot niyong programa, daan pa sa unang panahon. From Amelita watching here in Surigao City.
0: Shout out to Harvey J. Yamba of Itimbaya ko ate. Listening here at makilala ko Tabato, solid listener ko sa inyong programa.
1: From Julie Galliarde, maayong hapon. God bless, more power sa inyong programa. Watching from Gimamaa, Tuburan, Cebu.
0: From Blessy Lamadera. Ayan, good afternoon, Ate Arlene. Watching always diri sa Bohol. Kada adlaw, ganahan jud ko maminaw sa imong programa. Also, user ko sa imong produktong Nance Liniment Oil, Cervicare og UAID og Nance Herbal Capsule. Effective, good kaayo. Thank you.
1: Shout out to Madeline Madar Falier from Surala.
0: Shout out to Chris Marie Tiniano. Ayan. Good afternoon, Ate. DJ Novs and Cap June from Barangay Sandayaw, Gihulngan City.
1: From Dave Ramos. Hi, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Watching live here in Ormoc City.
0: From Jan Red Sunny Bird. Hello, Ate Arlene. Good PM. Watching here in Antequera, Bohol.
1: From Beb Monghit. Good afternoon, Ate Arlene. Watching from Liloan, Southern Leyte.
0: Shout out to Jane Ismael. Ayan, watching from Saudi Arabia.
1: From Nora Mingaray Dumadag. Hello, Ate Arlene, Ate Nova. Caption mayong hapon. Shoutout ni Aiko sa Tanang Tig Paminawan diri sa Pilaes, Claveria, Misamis Oriental.
0: From Michelle Magdagad. Ate Arlene, I am your avid listener here in Gihulngan City, Negros Oriental.
1: Hi, Ate Arlene, Ate Nova Peras. Nalingaw ninyo si Gimmy. Katawa sa inyong advice. From Mercy Bacanaya.
0: From Luella Grace Bristol Mancawan. Maing hapon, Ate Arlene. Namina mi karon from Lingion, Manolo, Fort Hitch, Bukidnon.
1: From Nilan Rev Nadad Sayer. Hello, Ate Arlene, Ate Nova Cap Junjun. Shout out here in Tumaga, Zamboanga City. Ngun man. Hi, Avila Mary Ann. Hello po, listening here in Tanhai City, Negros Oriental.
0: Okay. Ang imong final para kay Juliet Dejinovs.
1: Alang ka na ako, Juliet, no? Lisod kay sakripisyo atong tibuok kinabuhi para sa usa ka tawo nga wala ta nahigugma. Tuod man, daghan kay mo ingon nga dapat praktikal ka, dapat kuan ka, kay para good na ko, kay atong kinabuhi kay dili. It's not all about the money, no? Kanang kay dili pwede nga kanang ato isakripisyo atong kalipay kay kani kwartahan nga laki kani nga kuan ani kay kita kabalong ta maning kamot, no? For sure maning kamot man gitabuhaton man ato ang tanan para sa ato ang pamilya. Pero kanang bitong ibaylo ni mo imong kalipay, ibaylo ni mo imong tibuok kinabuhi kay ang pagminyo di biya lalim. Wa ta kabalong sa imong dangatan, tuon man wa ta makuna sayo dugon sa gikinaiya ni Arthur. Pero again, para nako mas lami magud mabuhi ba nga tuod man dili ing anak ka bahalag dili ing anak ka bongga basta kay kana bitong tinud-anay nga malipayon ka kay di ba sa kanunay gina kong ginaingon dinhi nga lahi ra gid ang kinabuhi nga kanang malipayon ka kay mubo ra kayo atong kinabuhi para magsita.

0: kanang kaguol or kanang bitong di ta magmalipayon. So again, para na ko si Juliet, angay niyang prangkahan si Arthur nga nasa'y uyab. No, kanang kinahanglan niyang maging honest ba kay loy pud kayo mangod si Arthur ba nga. Kanu itong sige asa na siya nag-expect na sila tanan nga kamo na niya ikaw si imong kaugalingon nga akay laing hindi gugma. So imo rumurog na hulog man pud gyud nga iyang ginailad si Arthur nga for the benefits lang ba nga ginahatag ni Arthur sa iya. Again, para nako dili niya pwede isakripisyo iyang tibok kinabuhi para lang ignon nga kana bitang okay ang tanan okay iyang pamilya kay dili man pwede nga kana bitong siya lugar isakripisyo niya ang ihang kaugalingon para anang butanga. Again, no Juliet, mas kinahanglan ni mong magpuyo kag kinabuhi nga dato ka sa tawo nga tinud-an nay ni mong gihigugma. Yeah. Sa kanuna kinahanglan yung DJ Nova de Marites, Amarinang Bayan.
1: Okay, ang ato URP professor Cap Junior di asa imong final para kay Juliet.
2: Yes, Juliet, namo gyud panultion og kasagaran niya kay tabo nining kalibutan na. Nga dili gini mo maangko ng tanan, no? Nay gwapo pero di ka malubo kanta.
1: Ayay.
2: Nay maayo mo kanta pero dili pud turaan. Nay ngana ba? Nay mga butang na gusto ni monta pero dili ni mo mapugos tungod sa kahigayunan. Sa imong sitwasyon, para na ko timbaga gani ang timbaga gani ang sitwasyon, pikas ug pikas. Kung bulagan ni mo imong uyab, ang gisacrifice ni mo ang imurang kaugalingon. Pero daghang malipay ang imong ginikanan.
0: So unfair!
2: Pero, kung prangkahan na po ni mo ni si Arthur, pila ka buok ang maguol. Pila ka buok ang magsakripisyo, imura po kaugalingon ang malipay.
0: So, wak ba siya katungod na magmalipayin, yun ka?
2: Tananta,
0: dili ba pwede nga?
2: Tanantan, gusto kita malipay unta. Pero dili man good perfecto ang tanan. Nasabtan ta gid ka nga na igugma ka aning tawhana. Pero nabutan mo ka sa sitwasyon nga langanin. Imagine, pag prangkahan mo na si Arthur, ma-hospital yung papa ka paingon. Ang twist yun sa imong mga igsoon. Uniforme sa imong mga igsoon.
1: Kung prangkahan na, di na po na muli kayo na po na, no?
2: With interest na.
1: Batay so,
0: man. Tanan, paita po kay Anoy.
2: Pulgot ka.
0: Pero sa ano
1: ba sa gigot ni butas impeachment?
0: Oh.
2: wala kay choice kung di. Dawato ng kamatuoran. Nga inuwi bata pa man ka.
0: Pero sa ano mo si Gilbert Cup?
2: Prangkahan si Gilbert.
0: Imagine mo na abi ko bag mapagmahal ka. Dili ta pwede mo sakripisyo sa ato ang gimahal.
2: Prangkahin na lang na si Gilbert.
0: Loya
2: nga pa. Sa pagkakaroon, dili pagid pwede nga baging kamo. Tungod kay naka sa usa ka sitwasyon nga mas kinahanglan ka sa imong pamilya.
0: Aray ko.
2: Ibuhat ni Munip, dili para sa imong kaugaling, kundi para sa imong pamilya. Kung makahulat siya, pag-abot sa panahon, nga makabarok na din mong sakto, that's the time nga mag-decide ka para sa imong kaugaling. Sa hihapon din si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Duoid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag-UAID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag-UAID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag-UAID capsule, dako gina ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag-UAID capsule, wala gid nagkupos ang tail sa akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa

0: constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang yung menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Salamat kanimo DJ Nova. Thank you Cap June and thank you Juliet sa imong papadangat imong suwatang paning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Well, kinala ko masulti nga na kanimo. Dili man pwede nga mapakasal ka sa tao nga mabutang ta nga doon na kay utang kabubuton. Tungod kay ang kaminyoon, dapat gugmagyod ang basihan. Tungod kay sa kaminyoon, daghan kayo mga pagsulay, daghan kayo ang mga kanabang kinabuhing minyo nga angay ninyong malampasan. O kung way gugma, dali na ka mo give up. Dali na ka mo give up tungod kay dili ka willing mo sacrifice. Kay imong rason, tungod kay utang ka bubot alam na pakasal ko. Lahi gyud nang may decision ka magpakasal, kay gusto ka magpakasal, kay kinintawhanan na ang gusto nimo makauban sa tibok nimo kinabuhi. Paano pa kung nag-ingon ka si Gilbert, imo pa manhunon or imuhang dayunon, uyab lang mo. Apan siguro ha sa kung kini si Gilbert mo na bagyod ang lalaki nga para nimo. Siguro nga si Gilbert na bagyod ang binuhat nga imong gipangandoy. Again, para nako, kung ako imong pangutan-on, wala sa duha for the meantime. Siguro sa ang tinuod ni mong pagbati. Kung tinuod na gid imong gugma kang Gilbert, piliya siya. Sultihi sa mahinahon nga paagi, pasalamati si Arthur sa kinasing-kasing. So tihi siya sa tinuod nga dako kay kag respeto og pagtahod kaniya tungod sa iyang tabang nga kanimo apan dili kinahanglan nga ibayad ang imong nga kaminyuon tungod lang kay nakautang kag kabubuton. Kinahanglan nimong ma-distinguish unsay kag utang kabubuton og unsay tinuod nga gugma tungod kay sa kaminyuon. Usbon ko kinahanglan gugma ang imong ipatigbabaw, dili ang utang kabubuton kay sa tanang problema, kung dunay gugma, kaya ninyong lampasan. Kinahanglan ka magunahon na pag-ayo, Juliet. Pero for now, ayo sa pagunahon nagminyo, both, tungod kay para na ko, kinahanglan sa nimong makadeside o maayo, unsa bagay ng angay para kanimo. Thank you so much sa imo papadangat imo swatam ko. Manghinaot ko nga mahayagan ka sa pagkaroon. When you stand back around taod-taod, alas sa itong Health Education Program with Doc John Paul De Asis, musunod gila yun ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayan, may nang salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibati do tenang usahay ang akong bitbi mo tata de di ko gusto nga magminsin ko kay mga para sa ibang nga gasalison sa butika kay madlo ko di ko so po paminaw aning sa sincerely si Aileen dagan man kay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi prayer nang sa bakson og you aid akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan gi sing salamat lang at si Aileen kay ang plaga so tudi na dili no set ang kayo ko diri sa pulo
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
0: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, ug ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
7: About po sa cervic care, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas ra sa akong matris nga, mo na akong gitake for one way, kaluhi sa Ginoo. Pagpautro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
0: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Og siyempre, alas sa itong health education program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Self Education Program.
0: Ayan. Og alang sa inyong mapangutan na text atong 0917-159-5812. As muna ko, 0917-159-5812. At early din, Dr. John, thank you sa Nance Coffee. Napalit na ako sa Cherry Pharmacy di Polo. Jennifer Goodini of Luok Istaka di Polo City. Salamat kayo sa iyong product na okay, Jude, kayo. Ang akong paminaw. Ugmo na kini akong ipangapi kada adlaw ATR. Kay, 3 times a day, give me mangapi. Ilabi na si Mama, dili makabawas. Kung sa dihang, wapas siya makagamit sa inyong corn coffee, magka-problema gid siya at ER. Thank you kayo sa inyong produkto. Okay na kayo yahang paminaw og lami na kayo ako ang tulog at ER. Mga di gid mi magpawala og Nance Corn Coffee sa balay.
1: Okay mga kanans, Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee mga kanans, giga makinisiya para i-address ang mga problema sa ato ang digestive system. Very common mga kanans is yung gintaw nato na sigig pangaslom. Ikadua mga kanans is constipations. Dugay kita makabawas. Kung makabawas kita after mga 2 days, after mga 3 days. Okay, balo na kita mga kanans, pagdili kita makabawas everyday mga kanans, pwede kinisiya isa sa mga hinungdan or makapukaw siya sa uban pa sa ato ang mga sakit sa sulod sa ato ang panglawas. Kay mas maayo na mas nindot, limpyo ang ato ang digestive system aron malikayan ang uban pa na mga sakit sa ato ang panglawas. Ang Nance Corn Coffee pwede sa imnon, buntag o pwede pod sa hapon or sa gabi mga kanans. Ang Nance Corn Coffee, wala siya'y caffeine content. So meaning to say, dili siya makapalpitate sa ato ang kasing-kasing. Kaya ang Nance Corn Coffee is purely corn siya mga kanans or mga traditional coffee na ang purpose is to enjoy ang morning coffee. And then ikaduwa, na naay mga health benefits para mubalik o kaayo ang ato ang panglawas pati man ang ato ang katulog mga kanans.
0: Ate Arl and Duk Jan, salamat. Kaysa kadugayng panahon, nagproblema ko sa daghang gibati sa akong lawas. Tungod kay senior na ko, gikalipay na akong dako nga niining tungura, nakaplagan, nagyod na ko ang inyong produktong haom nga nakahupay sa akong gibati. Salamat kay Ate Arl. Ako si Orsina Lumutos o poblasyon Dita Antikira Bohol. Ayan, okay. Ate Arlene and Duk Jan, ako si Hilmida Kaako of Kaubayan, Kasisang Malaybalay. Nigamit ko siyang produktong Nance sa gayong grabe akong gibati nga panuhot unya nasulayan ko ang laing klase nga haplas. Apan wa ginawala akong gibati nga panuhot busa di palit kog Nance herbal oil. Pamasin nga mawala akong gibati ug salamat kay nawala gyud. Hangtod karon maintain na nako ang Nance herbal oil.
1: Okay mga kanans, no. Once na yung tawag nato mga pamaol, yung mga panuhot sa ato ang panglawas. Ang solusyon gyud na mga kanans, no, is a massage therapy. Plasa-plasa din na ito og Nance Liniment Oil. Nga naman di ay dokong inom lang kita og tambal na dili kita magpahilot, dili kita magpamassage kung ato ang ginapangbati is ginitawag na ito mga pamaol or panuhot. Sa pag-inom na ito sa tambal mga kanans, yes, mawala yung mga panakit-nakit sa ato ang panglawas. Nawala siya kay tungod sa influence sa synthetic medication mga kanans. Kaya inom lang kita og mga pain reliever. So di ba common sa ato pag naay mga pamaol mo inom kitag mga pain reliever. So ang pain reliever is parang anesthesia na siya mga kanans para dili na to mabatyagan yung mga panakit sa ato ang panglawas. So meaning to say when the time na naa pa yung effectivity sa synthetic medication, usually mawala gyud yung panakit-nakit sa ato ang kalawasan. Pero ang mga panguta ng mga kanans, yung ni-accumulate na mga uric acid, mga lactic acid or mga panuhot sa imuhang kalikuran, sa imuhang mga muscles, nawala ba? Wala siya, nawala mga kanans. Ang imuha lang, ipataas ni mo, ang imuhang pain resistant. Okay? If we say pain resistant, maokin ni yung tolerance nato mga kanans ba? Kung gaano kataas ang atong tolerance sa pain. Kung sa una, 1 to 10 ang 10 ang pinakataas, kung sa 2 pa lang, maka-feel na kita og pain. Karon pag makainom kita mga pain reliever, bisan mag 5 na, mag 6 na, or 7 na, dili pagyapon kita maka-feel og pain. Kay tungod sa presence sa mga pain reliever, mga kanans. Pero after mawala yung epekto sa imuhang gipang inom, mabatsyagan na sad nimo na mamuypoy, hawoy, luya, gapanakit na sad ang imuhang kalikuran. Mo ka to ang naitabo sa ato ang texter mga kanans. So, gitry niya nipalit siya og Nance Liniment Oil o gihaplas kininiya sa iyang kalawasan sa iyang mga pamaol mga kanans. O siya mismo nakaingon ni bati o kaayo ang iyahang panglawas. Kaya ang mga panuhot, mga lactic acid, mabungkag kinisiya sa panahon na hiluton siya mga kanans. Plus gaplayan mo dayon og Nance Liniment Oil, may nito si mutabang siya para dali mabungkag ang mga lactic acid, din mutabang siya para maipagawas. Mo nang uban, after nila mapahilot mga kanans, grabe da yun ang ilahang singot. Kay kanang singot mga kanans, mao ka na siya yung mga panuhot sa sulod sa iyang panglawas na nigawas na siya mga kanans. And then kay tungod, gihaplasan nato og Nance Liniment Oil. Ma-prevention na niya na masudlan og hangin. Kay kung dili man nato haplasan og Nance Liniment Oil and then grabe ang imong singot, paghapakon ka ana sa hangin mga kanans, imbis na nagagawas ang mga panuhot sa imong lawas, mubalik og constrict or mukuyos usab ang mga pores sa imuhang lawas. Pag close ato niya mga kanans, yung mga panuhot ni mo dili na dayon siya makagawas. So mo to ang importante yung Nance Liniment Oil para maprevensyonan bitaw na dili mahapak ka sa hangin or and then mutabang siya para dali ma-release yung mga panuhot sa imuhang panglawas. So Nance Liniment Oil, dako kaayo ikatabang sa matag isa ka nato, labi na kung medyo bugat ang ato ang mga trabaho sa mga farmers, sa mga laborer, mga gapamasan o mga bugat mga kanans, ihaplas kini siya sa gabi'i para pagkabuntag na akitay panibag-o na kusog sa ato ang panglawas mga kanans.
0: At Arlene and Doc Jan, ako si Analisa Calyora Favorada, taga Himalalod Negros. May palit gid ko sa butika Genesis sa Himalalod sa inyo ang product Nance Liniment Oil o Nance Corn Coffee. Magkaingon ko nga talag sa ongyod ang inyohang produkto. Ang kape, ang lasa, lami, mawala gyud ang ako ang ipamating kabuhi. Ang liniment, mawala gyud po ang akong pamaol. Daghang salamat sa inyohang produkto.
1: Yes, mga kanans. Yeah. Ang Nance Corn Coffee na ito, mga kanans, is dako gyud kini. Ikatabang labi na. Katong sige kabuhion, sige pangaslom, sige hyperacidity, sige sakit ang ilang tiyan, ilang kutukuto, and then dugay makabawas, Nance Corn Coffee. Ang usa sa dako ikatabang sa matag isa kanato mga kanans. Nance Corn Coffee pwede imnon buntag og hapon po mga kanans. Then Nance Liniment Oil, dako kaayo ikatabang lalo na sa mga kalalakihan na medyo bugat ang mga trabaho, mga farmers, mga laborers, mga driver, kay baluta sa mga driver. Pagkahapon ana sakit, hapuy-puy ang ilahang mga paa ana mga kanans, ang ilang mga batiis, pati ang ilang backbones, ang ilang likod mga kanans, din ang ilang shoulder sa pagpugong sa nobela. Makabatsya gina sila mga kanans, labi na pagbugnaw ang panahon, mungulngul gid siya, manghawoy gid ang ilahang mga shoulder mga kanans or ilang mga abaga. Haplasi kini siya og Nance Liniment Oil para dili mugahi yung mga panuhot sa imuha mga kalikuran mga kanans. And then, maiwasan nato yung mga pamaol mga kanans. Nance Liniment Oil, dako kaayo ikatabang sa matag isa kanato mga kanans.
0: At early ng Doc John, nipalit kog Nance Herbal Capsule sa Rogen Pharmacy. Maintenance na ninako at iar para pangpalagsik sa kong lawas o inflammatory bowel disease. Wa na ko nagabawas na may dugo. Mm-hmm. Dili gani ko makainom sa inyong product. Nagasakit ako mga joints tungkol sa akong mga balatian. Daghang salamat sa inyong produkto, Ate R and Doc.
1: Okay, mga kanans. Nagkaroon siya ng mga pamamaga sa iyahang bituka, mga kanans.
0: Magdugo. Yes. Ang iyang hugaw.
1: So, kahit itong mga kanans, namamaga siya, sensitibo siya, mga kanans. So, dali siya masama, dali mo ruptured ang mga gagmay ng mga ugat. Maukato, when that time na magbawas siya, na medyo gahi ang iyang hugaw, mga kanans, or kung kakaroon siya ng constipations, moto nun na dali mo ruptured yung mga ugat. And then, paglibang niya, na ay sagol na dugo. So, unsa ba ang atong angay pagabuhaton? Para malikayan yung mga inflammation sa ato ang bowel mga kanans or sa lining sa ato ang digestive system. Number one mga kanans, increase water intake. Inom og dagan og tubig. As much as possible, 10 to 12 glasses of water per day. Okay? Kadua, minimize kita sa mga pagkaon na makapataas sa acidity sa ato ang digestive system. Unsa ba kini ng mga pagkaon? Halimbawa, yung mga processed foods, mga dilata, mga fatty foods, dairy products. Anin sa mga ilim nun pod, yung mga soda, mga acidic na mga ilim nun, mga alcohol na makahubog, and then yung coffee na naay caffeine content, yung mga energy drink mga kanan. So kung pwede, minusan likayan kini na mga pagkaon o mga ilim nun para dili mulala yung problema nato sa digestive system. Unsa ba ang atong angay pagabuhaton para mas dali makarecover ang naay problema sa ilahang bowel or nagkaroon ng inflammation sa ilahang bowel? Non-scorn coffee. Usa sa ato ang ginahatag sa matag pasyente na naay problema sa ilahang digestive system. Don't worry, ang non-scorn coffee wala sa caffeine content. So meaning to say, dili siya makapa-hyperacidity. Bagkos ang non-scorn coffee, mutabang siya para makontrol yung pagpangaslom, yung acidity sa ato ang digestive system. At the same time, ang non-scorn coffee, mulimpyo siya, mutanggal siya sa mga cholesterol, mga uric acid, mga hugaw na nigahi sa lining sa ato ang digestive system. So mutabang siya para mubalik o kaayo ang ato ang mga goblet cells sa ato ang digestive system mga kanan. So non-scorn coffee para mas ma-improve yung movement, yung mga cellula sa ato ang digestive system. Next, Nance Herba Capsule. Ang Nance Herba Capsule, mutabang siya para nindot yung blood flow sa ato ang small intestine o sa ato ang large intestine. Kung naay nindot na blood flow sa ato ang mga intestine mga kanan, mutabang kini siya para mas dali ma-repair yung mga na-damage na mga lining sa sulod sa ato ang tiyan. So meaning to say, pagdali siya ma-repair and then matagaan siya sa mga vitamins, nutrients, yung mga cellula sa ato ang digestive system, dali siya makarecover. When na tayo makarecover siya mga kanans, mubalik na dayon kaayo ang ato ang movements, ato ang colon, ato ang pagbawas, nindot na siya, then dili na magsigig, sakit atong tiyan, and then malikayan na ito ay yung mga hyperacidity. So it's a very good combination sa non-Herba Capsule plus yung non-scorn coffee. And then kitungod na ay may inflammation sa iyang bowel, mas nindot po na isabay sa pag-inom ang UID Herba Capsule. One capsule, 3 times a day, good for 15 days ang pag-inom.
0: Sangto na lamang huwag mapuhuan sa mga taknyang sa may stasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, usbon ako, Nance o UAID, ang pinaka-effective na combination para naligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang Nance makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kinindua kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herba Capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang Nance Herba Capsule. Karon ang Nance Herba Capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So mo to no yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kung baga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. Ug ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon, walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, update nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo o Lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits atong panglawas.
0: Mm.
1: Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre, ang atong Nans eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit po Nans Eye Drops. Kung mauputin niya akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, kung naayaw gradiya ang sambul-sambul o aksan na gradiya ang panglantaw o epektido gradiya nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
5: Tagna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Usa ka makabuhay day! Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa puka runner, mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day! Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaagi hapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto ka babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan!
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
16: Hay, maputlan yung taani ug suga, kay usa na kabuwan, wapatakabayad.
17: Ayaw ka balaka kay sa Buhol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus!

0: kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatlor kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bulano.
4: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminawan sa station doon sa Bohol, o ang DIY arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY arde, sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalinaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ayaw!

Igala, kumusta? Mayroong pagbaminaw kaninyong tanan? Welcome to Subdress Program Maskurimaw Balong Dagway. Oga, kumusta? Kumusta? Oga, manginaot lang tamigal na naamo sa kabiskay. Kakondisyon o kadasig sa panlawas. Adlaw karo Webes, ba? August 6, 2026, Maskurimaw. August 6, 2026. Aga, atong tigmo di may gala sirado 2000 na. At okay na masalingan. Kaw-kaw haag walo ka mga sundalo. Sulod sa king harian. Diligyod mudagan bisan pagrakrakan. Diligyod mudagan bisan pagrakrakan. Unang ligaw-ligaw. Otso. Paabuta may gala ang aduha may gala para makumplito. Sa mga nakaigo gapos 256. Hinumpas niko. Aga, paabuta sa may gala itong gandam. Karo adlaw ang nasa jodbag ka mo. Nasa jodbag ka mo. Magsugod na tayo rin sa ito ang pagpanaguman.

0: Atubag sa to ang tigmo balong. Atubag imong tigmo kay Tarzan na. Kay di mo na maigo, sige mo nagbalin sa bagon. Akong pusinong Lini sa Laray Tres Buanoy. Piotr! Aga balong. Tubag ang imong tigmo kay Wakwak na balong si Lini. Og isi Laray Tres Buanoy. Lain pa nga tubag. Nang tubag sa imong tigmo kay Panting. O si Panting. Panting Tibak. Lito ng Balamban. Mati po ng Tibak. Mamay tabo ng sampot. Aga. Nang tubag ang imong tigmo kontra ng Spider-Man si Lini ni sa Laray Tres Buanoy. Permi maminaw ni mo. Sige Lini. Kamusta niya Lini sa Laray Tres Buanoy. Salamat sa permeng pagpaminaw. Lain pang tubag. Nang tubag sa imong tigmo abono nga 14 28 tanan. O Lino o Lito daw sa Balamban. Kumusta man niya Lito? Balaw tubag sa imong tigmo kay Zombie Lini ng Laray Tres Buanoy. Wap aga mo. Aga tubag kay Balot Lito ng Balamban. O kanang-kanang Balot nga overage. Aga nilabahan Gipang Halay Piyuto. Ang kalainan ito sa Balot o itlog. Ang Balot kay ang blahibo na sunod. Pero ang itlog, blahibo na sgawas. Aga akong tubag. Long anang imuhang tigmo kay ngipon na balong dabong sa kawayan lito sa Balamban Piyuto. Wap aga mo. Og ang tubag kay nilabhan Gipang Halay Alicia ng Aluginsan. Kumusta ni Alicia? Og ano ang tubag kay Minterio na 28 kasundalo ng lubong bisan na rakrakan di Jud Managan. Kay patay naman gikan daw kang Sam ng Balamban Piyuto. Wap aga mo. Og matag birni sa simana ang scouting uniform Kuya Balaw isulob sa mga pupils o teachers sa scouters. Mo ba? Wap mo kita nago. Og balay na sa Potiyukan Mida ng Dumanhog Piyuto. Kumusta mga taga Dumanhog Kuya Balaw ang tubag kay kompletong ipon set sa tao kay tag 14 up mo ba? Og saksakan og pagkaon rakrakan man og usap si Sam Gapon Sam Ninang Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Mayong pagpaminaw ninyo? Og ang tubag long kay edad gikan daw kang Jeffrey Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ako tubag tigmo long kay tulog ka otso gikan ni Daddy ng Bulyugan. Amin ni sakop ang Bulyugan dede Daddy. Ang tubag long tuod sa kahoy. Mga tuod sa kahoy unta maunih. Ako ni si Ima Binimirito Guadalupe Carcar City Cebu. Ayan. Salamat. God bless. Ang tubag tigmo lang kay Treasure sa may gikan daw kang 419. Ang ayong tubag ngipin sa tao goody sa Buhol Piyuto. Wap agi hapon. Wap agi hapon. Dirita may gala sa to ang unang pasihaw. Gikan daw kang bitong may galas bugo.
1: Kanang tikla. Oh, bulag na taday.
0: Nang sa ka? Bulag na ta. Ah, sa kadugay na itong uban, may bulag ka sa ingana lang kasayon? O sumahin yung dan? Kuan, nakakita na kong bago. Uy. Masay, uy. Ako gani, dugay na kong nakita ang bago. Nakigbulag ba kunin mo, wakman? Ako gani, dugay na kong kitag bago. Mamagani kong makigbulag ni Mubuang. Ikan daw kang bitong may galas bugo. Ikaw bitong. Kita po kang bago. Bagong raspa. Aga balong. Ang tubag kay sungka-sungkaan. Marimik ng Mabinay Negros. Kumusta mga taga Mabinay Mosquitero na balong? Akila ng dumanhog. Kompyuto. Wap aga ba? Aga balong tubag kay monumento kay di mana kadagan bisag saon og rakrak ima binimirito. Karkar City Cebu. Kompyuto. Uwa pagyod gyapon. Aga lang mga putsukan na kay dili mudagan bisag puspusan. Wa waray bugarot bunhog sa tayasan. Computer. Wap aga pon kabinet balong kila ng dumanhog. Ayan. Aga kamunggay balong computer. Lang pwede ba imnon ang nans liniment oil? Isagon sa tubig? Haplas mo lang. Pwede, ibubo yung mata. Pero natistigan niya po na siya ba? Kanabitong galain ang tiyan. Butagag tubig gamay sa baso nga init. Patagkan niyo mga tulog ang patag. Imnon, ulian ha? Ulian ba? Di apagyod balong. Ang tubag kay ngipon sa tsinso. Jingjing ng Daan Bantayan. Kumusta mga taga Daan Bantayan? Gay kong mintin log para birthday pizza 11. May nalang na mabutang sa lamisa. Ayan. Pizza 11. Pwede ka daw gapos 256. Ang tag-ani mo tingmo balay kay bisag rakrakan di mudagan. Clarita ni taga Batad San Remigio, Cebu. Kumusta mga taga Batad San Remigio? Tubag na ko long kay balay na sa buyog. Kay diligid na mudagan ikaw. Pay paakon anda si pugi ni Kuya sa Bilya Hermoso. Kompiyoto. Anay sa bundo, Ruben taga Bugo City. Ito na, sa bundo. Ito na, sa bundo. Law, tubag kay istatwa. Si Maginal og Lapu-Lapu. Istila sa Sambog, Corilla, Buhoy. Ayan. Og di, pagyod. Mayong hapulong, ang tubag tigmo kay manika o istatwa. Bisa kung saan pagrakrak di Gimudagan. Ima Binimerito, Karkar City, Cebu. Pio to. Wap agyod gyapon. Wap agyod gyapon bay. Aga balaw, akong tubag tigmo kay Baoh Ada Saah taga 544 dito pa street no? Cebu City. Ayan. Aga lain pang tubag. Long tubag na ko. Anong imuhang tigmo? Kay Hagdanan 28 kaang-ang. May hapulong tubag tigmo kay Mais Ukorn Mayang ng Dumagiti. Oy, kumusta man yang? Sa may Dumagiti. Ang tubag magazine sa Armalite. Daryl ng LPC Bugo City. Unsa mini LPC? Ha? Lain pang tubag masligan. Litrato na loob nagpilit sa estampa. O gikan ni Idi Sabalod. O Idi daw Sabalod. Og tubag is mais o corn. Mais o corn. Sweet corn. Lagi pa maligyag sweet corn. Sweet corn. Sweet corn. Greet ako si Ima Binimita Minimerito. Taga Guadalupe Carcar, Cebu. Tigpaminawan ko sa imong programa. Gusto ko mo tubag sa imong. O tubag na. Tanong mo kay number, di ba? Katong wapay number may gala. 0997-521-0657. Mga ito number ha, 0997-521-0657. Kanga, kanga. Aga, padayon tayo sa ligan. Padayon tayo sa tuang. Pag panaguman, balaw akong tubag, anang tigmo, ang tubag anakay, nara, mga langgam sa wire, computer. Pag-iod, mayo, odto ko rin mao si Balong Langit. Pamina, magkukusin mo program. Gusto ko matubag, pwede na ba karon kaya na ako lang ka? Pwede, for me, anytime. Manikin, or istatwa, kay bisan saon pagrakrak, di jod na mudagan. Oho, computer. Lang, I'm Waray Bugaong Bitoko Bunhok from Tiasa Negros Oriental. Migo talang ha. Ayaw kong awaya. Aga, akong tubag lang. Anang imuhang tigmo. Kuto sa ulo. Arang katulog. Kuto sa ulo. Arang katulog. Computer. Wap agyapon. Wap agyapon mga kurima. Og balong tumag. Agay. Anak sa baktin. Yay, anak sa baktin. Anak sa baktin. Anak sa baboy, anay baktin. Iring buang. Iring-irong buang. Aga akong tumaglong, anang imuhang, atig mo kay mga tuko. Tuko na balong, tuko. Computer. Aga tubag, balong anang imuhang tig mo, o ang tubag anak kay bato sa pukot. Gikan daw may galag ang Roger Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og tumaglong anak kay kuryente sa isda. Piyuto. Wa ay pag-iapon. Og mga batulong sa baybayon. Kanyang batos may bayan hait, no? No, sakit still. No? Ngipo na lang. Gikan daw kang Omik, si Kihur. Kumusta, mataga si Kihur? Og akong tubag lang anang imuang atig mo. Bato, mangyapin. Anas bato, anang malagpe. Ay, namas bato, ang madagpe. Ang tumag, anak balong kay bato sa bugas. Kanabito ang bugas, kanay bato ba? Demas dryer, good. Kanabito ang dryer, nga dahag bato. Inighipos, maapin, paggaling na. Inigkaon, lagaak. Laga ako eh. Ang tumaglong kay anak sa bao or turtle, gikan daw kang Ramil. Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Oga, onya, may gala, ikaduhang lingaw-lingaw. Ato, ikaduhang lingaw-lingaw kay Siti. Number 7. Pabuta ang usa para makompleto ba? Para makompleto. Ang tumag anak balong sa imuhang ating mo. Ang tumag anak kay okay, tumaglong sa imong tigmo. Mga kanding. Lagi lamig alderitas mo. Ihaw Ilocano o kanding. Kanta tayo. Remember me. Remember me. Aga, onya, may galabalaw ako ang tubag anang imong tigmo, itlog sa manog sa pugaran. O, gikan daw kang tini sa bugo. Kumusta mga taga bugo? Aga, ang tubag anang balong, itlog sa pugo. Pius Tor. Wapagid niya po. Asungkaan, Mabel daw may gala sa Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Oga, ang tumag anak long sa imong tigmo. Ang tumag long sa imong tigmo kay Ngipon niya po. Wap aga po mga kurimaw. Dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang MJ sa bugo. Kanto si Balong Banang Tikla. Grabe ka pala hubog kadaadlaw. Gabiin na mo uli. Wala nagkaagwanta may galas Tikla kaya asawa. Nagpatay siya may galaw kinibitang costume. Costume para demonyo ba? Pagkagabi, giatangan niya sa balong dito sa may kahuyan. Pasalipon siya, sit-sit din siya. Hunong po sa balong ang palahubok, ang adhangan. Tadaw, di gawa sa Tikla na costume o kini ang demonyo.
1: Ay, kinsa ka? Ako, demonyo ko. Demonyo ka? Oo. Oy, kuyog tas balay ta. Ano man? Nakaigsoon dito, parehagin mong nao. Para mamit mo din mo ba?
0: Para mamit mo din mo. Lang akong atubag anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay Lisus Kakao. Piotr. Wa ay pagyapon. Aga balaw akong tubag anang tigmo Ayan mata. Ang tubag anang tigmo ni Malong kay Lamigas. katubito ang Tagalog. Anong ulam mo? Anong bisaya? Langgam.
1: Ha? Anong ulam pa rin langgam? Liit yan?
0: bisaya mo isa. Anong ulam mo?
1: Langgam?
0: Pag ulis taga Manila, ang mga bisaya ba nag-uulam ng langgam? Lamigas. Lang akong tumag kadi na nalong. Wap agapon sipper. Gikan daw kang lino sa buhoy. Kumusta mga taga buhoy? Og mayong pagpaminaw di apajod. Balong akong tubag anang tigmo nimo. Ang tubag anak balong kay bungas mais. Computer. Og ang tubag anak balong asa imong tigmo. Ayan. Sipi sa bulig sa loa. Sipi sa bulig sa saging. Gikan daw kang ana may galas dumagi. Pyuto. Og ang akong tubag sane. Ang tubag lang kay bungas kape. Iya pagyod ko to losa kuyamad. Wap aga po. Okay, dito may gala sa to ang nasayod bagamu. Nasayod ba mo mga silingan? Pila ka baby ha, ang mahimugso sud sa usa ka segundo worldwide. Oh, tibuok kalibutan. Matod pa may gala sa imong pagtuon. Doon ay 4.3 ang mga babies ang mulugwa mahimugso tibuok kalibutan sa matag segundo.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hibati ng pinang usahay, ang akong biti mo, kaka, yun ito gusto nga mag-mention ko kay mga para sa iblad nga kapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-prior ng several capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gi-mention o dagan kasing salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adiano set agayo ko diri sa Purok do yes poblasyon Gidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to regala. Diyos ito ang pagpataguman. Long akong tubag. Anang tigmo ni Mukay. Ang tubag, ana long. Bugas-bugas. Rice-rice lugar. Computer. Wap aga po ang akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay bungas durian. Hindi na mo dagat. Lugan ka na. Hindi ka kadagan, anak. Long akong tubag sa imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay saan siya? Mga isda. Pewter. Katos lolo balong may galang. Wa magbigaman o niya. Tirag bayara. Kaiti-iti ay. Ngampat lang nga. Pagkaman. Oh, naasang bayad. Day ah. Ayaw na lang loay. Oh, shy, ayaw. Ayaw na, pahiri na limong iti niya. Ayaw! Oo, kita na akong. Ayaw! Ayaw! Muna, tuga-tuga man, di magbigaman. Akong tubag, balong anang imong atig mo. Ayan, bato sa pukot niya po. Joy daw si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Og ang tubag anak long alphabet. Pinamang alphabet niya. Pasahero sa aeroplano long. Lisod ko mudagan ka na. Doha ka si Pisaging. Gikan daw kang Roldan Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Aga akong at tubag lang sa imuhang atik mo. Ang tubag anak kay ngipon na gano'n. Ang tawag raban sa uban yung ngipon kitango. Di ba? Diyos Bisayas tango. Akong tubag lang sa imong tigmo kay kurikong. Oh, sa una, grabe ka ng kurikong, may. Karun, nawala-wala ng kurikong sa... Lain na rin ako na to. Ang nabilin karun kay Bun-E na nag-up-up. Bun-E o up-up na lang. Akong tumaglong damang. Pewter. Wa ay pag-iapon. Wa ay pag-iapon. Akong tumaglong anang imong tigmo hagdanan. Pewter. Wa pag-iapon masaligan. Katapusang ibilin na sa Kurimao Uno. Kompleto na ha. Walang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Way palinay, DYRD, kanunay.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang abos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, usa tanang ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe bisan unsang yawe no si Boy Ray Pamaong daghang kaing salamat o mga mga higala o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon kining aubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
2: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus Clorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Chance na, no promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
7: para sa Seth Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligi usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, Arol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
10: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po ng akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
16: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo ay
4: ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
5: Mayon hapon na puntanan, alas na sa mga konsitutif at segundo distrito. Kung sa tulang tanong mga pulano sa kalawigan sa Bohol, mayong hapon na sa kanal, mayong adlaw.
6: Okay, so sa nakalabay nga sesyon na board member, sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan, usas mga dahisgutan ato sa presiding officer's time, labot aning usaka proposal nga under sa imuhang komitiba, kining ni ang Peace and Order Committee, kalabot aning conversion sa Maribohok Community Hospital nga i-convert ni into a drug rehabilitation and treatment center. Board member, pwede bang mahibawan na to o gunsa pa idugang mga detalye ani, board member Tommy?
5: Okay, originally ang tago ko dun sa ito ang Bohol Youth Home kaya pila na katuig na sumo na wagi so pa magkikratuhan na i-convert ko rehab center. Pero tugot ang ito reklamo ang mga kining natungdan na appeal nga ang welfare department na para gina sa Bohol Youth Offenders lang. Kay sagol din na sa rehab basin o matakda niya kung nga bada nga dilipa. Adik,
6: may po
5: nga nga tayo nga tapuo na sila mo na nga nangita o tayong lugar ang asong kagamanan nga ang gobernador na nakakita sa maayong lugar na siguro ng Bohol kiling drug rehab center. So ang hospital doon sa Maribuho murag way soon kalimnay. Kay tungod sa kaduol sa Maribuho sa Cortes naglako kayong hospital dito. Doon sa Luon naglako ko ang hospital o doon sa Tagbilaran.
6: Okay.
5: Nga hospital. Muna nga kayo ito ang Maribuho hospital. Muna nga atong Luon o i-convert na to from hospital to rehab, drug rehab center sa Cebu, Clarkson, sa Pol.
6: Okay.
5: So, mauna ang i-propose kapon sa Isinas Gobernador sa Lalawigan sa Bohol, nagtusasagunin ang paralawigan na tagaan sa authority. Kaya mangayo nagkutiso na ibang ito ang baong drug rehab center. Muna nga ako kundi sugyot na kung mahimo i-aton i-properly inform ang LGU sa Marabuho in spite nga bisan tuon nga ang Bohol ang Marabuho Hospital dipanyag-iya sa insya still nga mahimutan sa naisikas lungsod sa Marabuho. O na nga mas maayo usab na manuktok pa dito sa LGU Marabuho aron sila usab mahibaw sa maong katuyuan na alang sa kaayuhan sa lalawigan sa Bohol.
6: Mm-hmm. Okay.
5: Muna ang sitwasyon karon alin.
6: Sa imong nakuhang kasayuran na board member, ang tibuok ba facility sa Marabuho Community Hospital gamon o i-convert ni nga to sa drug rehab center, board member?
5: Bode ako gitawutan sa gibig yaga sa presiding officer star sa session kunya ang tubag sa presiding officer na ang tibok yun na hospital sa Marabuho mo i-convert drug rehab center.
6: Okay.
5: Hindi lang sa rehab. Maul, total ang baong hospital may musun kanungay at tumang sa mga doctor sa ura sa Marabuho.
6: Murang na sandwich dahil kinta ng Marabuho Hospital sa mga dagkong ospital sa Luon, Cortes o siyudad sa Tagbilaran mo na nga mas angayan na lang po nga i-convert para ma
5: doon na doon lagi kahit pasto lang ang pasto lang ang probinsya sa Muntinan Ana o sa mga pinsukahe sa ospital kunya ego raong ngayon sa patambal saban mga na agansi ang pag-agansa sa hospital.
6: Okay. Pero kung mahitabo nga doon na drug rehab under management gihapon ang provincial government ani o ipadag ikuan under ni PPP board member unsay mga initial
5: di sa provincial government in fact ang atong department of

0: gustong mo pailaom sa treatment sa ilibinaning mga nagumon sa illegal na drugas. Dadon pagsibo, board member, which is gasto po sa mga pamilya?
1: Mawala lang eh. O diya, naman po ito na wala sa police government sa mga subyo.

Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usap sa itong tulumanon takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Garong adlaw mga kaigsunan nga Huwebes, Agosto 6 na sa 2026. Mag-uban-uban o usap kita sulod sa usa ka oras nga programa. Maghisgot sa labing uhay mga panghitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Ilabi na sa mga update o sa mga kalihukan sa atong mga magbabalaod sa atong probinsya sa Bohol, mga higala, no, gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa atong mga board member sa 1st District, board member Lucy Lagunay, board member Mutya Tirol, board member Benji Arcamo sa 2nd District, board member Tomas Abapo, board member Jessel Ray Omendado Villamor, og board member Fernando Iping Estabilia. Maingon man pod sa atuang mga bukal sa tersero distrito, ang naginusarang babae nga bukal sa 3rd District, senior board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala, og board member Nathaniel Binlod, mga kaigsunan. Ngadto sa atong tulo usab ka mga ex officio member, presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, Joanna Cabalitinitay, ang presidente sa Association of Barangay Council, Barangay Chairman, board member Romulo Sipidosa og sangguniang kabataan Federated President Lawrence Xavier Angkla. Natusab sa atong makugihon ng abti kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog og sa tanang mga legislative staff assistant, sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office og sa mga miyembro, no, sa mga board members office, mga staff diha og mga kawani, maying pagpaminaw og maying hapon. Welcome sa atong tulumanon SP Bohol in Action. Karong mga oras sa mga higala atong suwayan og contact si Sir Bonnie Quirog, atong SP Secretary, aron nga makuhaan po nato og update ang iyahang buhatan, ilabi na kay baguhay pa lang po na human ang assessment, no, sa sangguniang panlalawigan ungod sa mga ni transpire, no, atol sa maong mid-year assessment mga higala sa sangguniang panlalawigan og unsay mga dugang pang mga mapaabot, no, sa sangguniang panlalawigan, mga programa, mga proyekto, ilabi na ang mga palisiya, pagpanday, mga resolusyon og balaod noon mga higala diha sa sangguniang panlalawigan. Atong kuhaan og update karong hapuna mga kaigsunan, no, pinaagi sa atong SP Secretary Sir Bonnie Quirog. Mga kaigsunan, no, atong pabuton og makontak nato, no, ang iyang number karong mga orasa mga kaigilaan, no, number ni Sir Bonnie, okay, naadere. Unya karong hapon dai pod mga kaigsunan nagpahigayon og kining ni ang unsa ni committee meeting, ang Committee on Agriculture gipanguluhan ni board member Lucy Lagunay. Nagisgot ni mga hinggala kalabot sa plano nga cloud seeding operation dinhi sa atong lalawigan sa Bohol para maka kining ni ang unsa ni para makapadayon mga higala sa mga kalihukan, ilabi na sa itong mga mag-uma kay so far matod sa report sa National Irrigation Administration mga higala, NIA.

0: 7 nga dunay na pag-ubos sa level sa tubig sa atong mga dagkong dam dinhi sa atong lalawigan. Di pahinoon ingon kaayo og may ubos kay usahay makauwan man pod makapundo-pundo pero lahi ra gyud og kanunay mag-uwan. Lahi ra gyud ang atong panahon karon mga higala nga nasinati nato ang taas nga panahon sa ting-init mga higala, no? Usahay mouwan bundak makatabang sa pagpundo-pundo sa mga kiningniang unsa ni sa mga umahan mga higala sa mga tubig sa mga dam, no? So mana nga gi-meetingan karon sa sangguniang panalawigan kung unsay mga angayang buhaton unya asa po dapita, no? Unsang angay nga panahon nga himuon na ang cloud seeding operation mga kaigsunan, no? So atong nagilang ug di motubag atong gipaabot karong taud-taod, no, nga makasood si Sir Bonnie pero og di gani next time na lang pod, no, diin ato sab ng pabuton mga higala, no, ang iyang mga update gikan sa sangguni ang panlalawigan SP Secretary mga kaigsunan. Nagatusong oras doon tay 15 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon mga higala. Timbaya day nato mga pa shoutout pod sa atong mga sangguniang bayan members sa 47 ka mga lungsod din itong lalawigan sa Bohol, no, nga always day pod nga nagpaminaw nato sa atong programa, no, matag hapon, no, ilabi na atong mga presiding officer diha sa mga sangguniang bayan atong mga miyembro sa vice mayor, no, sa atong probinsya mayong pagpaminaw og mayong hapon ninyong tanan mga kaigsunan, no, welcome og doon na mo yung mga pa-shoutout liha, ipadangat lang po sa itong tulumanon mga higala karong mga orasa mga kaigsunan, no? Okay. Unya di atong adlaw nga Martes human po sa regular nga session mga higala at upo di ay nga na hinabi, no, si board member Benji Arcamo, no, ang atong bukal sa unang distrito dinhi sa tong lalawigan sa Bohol mga kaigsunan, diin ipadayag pud siya sa iyang mga panahom ilabi na sa mga proyektog programa, no, sa first district mga kaigsunan si board member Benji Arcamo, no, nga atong nahinabi may saysay pud siya ilabi na sa kiningni ang baguhay pa lang po na human mga higala nga sisterhood agreement diin doon na siya'y mga gipadangat po nga mga panahom mga kaigsunan, no, ang atong bukal sa unang distrito din itong lalawigan sa Bohol. At uning hatagan po og pagtagad, no, si board member Benji Arcamo nga mabati po ang iyang interview din sa itong programa karong mga orasa mga igala diin doon na po siya ay mga gipadangat, no, ilabi na sa mga katauhan diha sa unang distrito dinhi sa itong lalawigan sa Bohol mga kaigsunan si board member Benji Arcamo. Atong paminawon mga igala ang atong interview ni first district board member Benji Arcamo.
1: Kaigsunan na to naminaw sa ato ang takna sa sangguniang panlalawigan.
2: Maing hapon kanatong tanan sa atong mga suking tigpaminaw na itong programa sa sangguniang panalawigan. Kining inyong ubos nga igsuon si board member Benji Arcamo. Sa makausapa, aniyan ang sab, makikimamat ka ninyo. Umatag sa itong mga hamubong panahon. May tungod sa mga panghitabo o gipang tuki sa atong sangguniang panalawigan.
1: Sir, recently, successful ang pagpailuna sa sisterhood agreement sa Cebu o Bohol. Unsay impression ni board member Benji Arcamo aning bayna?
2: Tinod, very successful ang atong pag himo yun sa panagpirmahanay sa duha ka dagkong probinsya sa nag-inusarang mga probinsya sa Region 7 nga niadto gitawag ta og Central Visayas, karon gitawag ta og Sugbo-Bohol. Sugbo-Bohol. Pagkatinuod lang ang panagnambigit sa Bohol ug Cebu, dugay na kaayo na. Kanang Cebu ug Bohol sama na sa igsuon, sukad pa niadto. Karon lang gihimo ang formal nga panag lambigit, pinagi paghimo sa saka sisterhood agreement nga gihimo niadtong Biyernes, July 11. Dinhi ang gobernador sa Sugbo, kauban sa iyang vice governor o ang iyang mga board members, ug usab ang atong gobernador sa Bohol, si Governor Aris Amintado, kauban sa atong vice governor o sa mga board members. Ug tuod man, ang ako, yun nga ikasultihan na, na dako kayo o kalambigitan o kahimuan ang atong formal nga pakikig-alayon sa dalawigan sa Cebu. Una, ang uso karon dili na individuality but connectivity. Not competition but cooperation. Gani, daghang mga aspeto nga kinalan ang duha ka probinsya nga karon manang pagsuon pinagi sa pagsabot, pwedeng atong padagtambayungan kining atong peace and order. Labining ang gauwang na to, dagat man nga di kalikayan usahay na mapangitabo ang atong mga managat sa Sugbo o managat sa Bohol, usahay magka-encroach man ta sa mga tuod sa atong pagpangita. Dali na nato maistorya o mahusay kung doon na may panaglapas. Ikaduha, kanang atong peace and order kay ang atong silingan gud kaayo nga probinsya ang Cebu, kini labi nang dapit diri sa atong northern part sa Cebu, kini atong lungsod sa gikan sa Tubigon, Clarín, Inabanga, Binabista, Hitapi, hangtod dito sa loon ay sa Talibon, silingan kaayo sa Cebu
0: Atbang
2: kayo. Gani ang atong mga isla diyas Tubigon, ang Sugbo, ang ilang silutian, taga-Sugbo na unya, mas dool sila sa Cebu, ug atos lang ito, mangumpra, o maghimo sila mga negosyo. O ikaduha na ang atong mga economic activities, na kasagarang mga negosyante sa Sugbo, na din na negosyo sa Bohol, ang kita po mamula nung tuwa po sa Sugbo. Lakip sa po sa itong edukasyon, atong mga estudyante, tuwa kasagaran sa Cebu. Gani, o doon na tayo mga masakit din eh, o may mga itag sikat opinion para sa pag masiguro yun ang ilang siguridad sa ilang panglawas, Cebu man dayon ang daganan. Unya, ang pagkatinuod, dako kayo na itong pasalamat na ang Region 7, kauban na ito ang Cebu. Kay atong makita nga ang atong mga turista, ang hub mangyod sa Visayas, sa hub, ang may tapukanan sa Central Visayas, Cebu man yun. Unya, from Cebu, going to other provinces. Mato sa Lite, mato sa Bohol, mato sa Quijor, mato sa Negros. Pero, og imong tanawon, ang Cebu o ang Bohol, mawag kinadaghan ng biyahe. Gani ni Adto, kung wak kumalimot, 20 kabok biyahe sa Ocean Jet lang. From Cebu going to Bohol and Bohol going to Cebu. Gawas ni ana na pay mga traditional nga mga boats kato mga ferry boats gadag ko. Not counting ang Tubigon nga mga biyahe o ang Hitape. So ato makita ng duha ka probinsya nagtambayayong. Hangtod kani ang atong mga kinaiyahan, mga kultura o mga batasan halos na magkapariha na tungod sa atong paraglambigit. Di lang pila ka kamatuigan, kundi pila na ka siglo ang nilabay. So, karon nga nagkuha na, i-formalize na sa Cebu o sa Bohol ang atong mga atong kasabutan, ang atong pag-iniusa, atong mapaabot nga sa maabot ng mga katuigan, doon ay mga common undertakings nga paghimoon ang Cebu o ang Bohol. Unya, tingali, atong may sabutan ni anak, kanang atong taytayan diha kuhon, batuman man malikman ang atong probinsya. Kaya dili na to kalikayan. Kaya what I said, we are now going to connectivity rather than individuality. Diba? Og may tabo ka na, usa ka na, nga may tabo na, nga nagibugkos na yun ta. Wa na ta, dili na ta, wa na ta giuwang sa dagat, kay gi sumpay na ang atong matag-isla. Unya, ang atong, kanig, atong power, ang atong, di ba? Ang atong suga, at ang atong electric, gikan mong yun sa Cebu. Gidiritso na, gidiritso sa Balibuhok, unya, apod-apod sa katauhan sa Bohol. Usa na sa mga timailhan ng atong probinsya sa Bohol, probinsya Cebu, konektado gayon.
0: So nagisgot magag bridge, sir. So but pa sa but suportado ba ni nimong ang damgo sukad pa sa una? Unya do na ba kay panglantaw nga kini mahitabo gyud?
2: Og ako'y pasulti on personal ha. As I said, mas may nang we have now on connectivity rather than individuality. Kaya di kalikayan para nako, mas dako, damay mga downside ang pag-connect. Pero para nako, mas daghan ang advantage kung kita makonektar sa ang matag-isla. Kaya, take it for example, doon na signal number one or signal number two, ang connection na to si Bo for travel alone, wa na. Kansilado na ang tanang biyahedor. With the ugnati nga litay taytayan nga mamugna diha, magpadayon ang atong katawhan pagpadom sa maong isla, laki po ang mga tao rito mag-aray po. In other words, ang economic activity continuous bisan pa og dili maayo ang panahon. Usal na ka-example. Hinoon, daghan man po ang deep food o yun kay kuno, kada lagi ko ng mga integration, mga, ang mga negative sa musod ang mga dautan,
0: kriminal.
2: Dili mo na kalikayan. Kaya in the same way, kung musod yun ang kriminal, musakay barko, dili mo tulog kapungan. So, pero as I said, doon ay downside, but doon ay advantage po. Muna nga, ang akong panang akong handog nga atong suportaan unsa man ang maayong plano sa atong gobyerno towards that end kay dako ang atong makabot, dako ang atong mahimo kung kita makitambaya yung o makigiusa.
0: So far sa imong nahinumduman board, wa pa ba'y joint resolution ang SP Bohol o Cebu bahin anang bridge sukad-sukad sa imong pagka-board member?
2: Sukad sa pagka-board member 2010 hangtod karon daghan ang nahisgutan. Pero why formal na resolution?
0: Okay.
2: Why formal nga discussion? Gani, there was a time during my last term katong Cebule. Nisibule. From Negros to Cebu, Cebu to Bohol, Bohol to Leyte. That was according dunay international entity nga maoy mo pundo sa maong proyekto. It is about 7-year implementation project nga mukabot og pila ka bilyones dolyares nga ikonektar from Negros going to southern Leyte, southern Cebu, Cebu, Dagan, ari sa Bohol, ay ari sa Mactan, from Cordoba, Cordoba to Hitafe, Hitafe going to Ubay, Ubay to Pitugo, and Pitugo going to Leyte. I do not know what engineering wonders ilang himuon, but there was a proposal. I was the one was ako na karoon sa turnover sa ilang proposal, dako itong kuhan, libro, pero wa may nahitabo hangtod karon. So in other words, kung makunitar ni mo ang Bohol to Leyte, which is mas taas-taas ang distansya, there's no question na makunitar ni mo ang Cebu o Bohol. Kaya especially the part sa Hitafe to, going to Cordoba, daghang mga islets diha na pwede ni mo anak ni mo ipaagi ang imong tetayan. Mm-hmm. If ever dunay mo invest, mm-hmm. I don't know how much investment kinahanglan na o kinsa ko yung invest. Mm-hmm. But there is a possibility.
0: Yeah. Ano considering gilagdaan ng Sugbuhol sisterhood, posibleng doon na yung mga formal good resolution in between.
2: Tingali, kay, pa, sa atong gifirmahan na sisterhood, wala man ang appeal o gisgot. Yeah. Pero kung gisgotan na, pwede po na may sigutan kay usama na sa kanang usama sa mga kalambuan nga may tabo sa atong probinsya.
1: Okay. Sir, after sa sisterhood signing sa Bohol ug Cebu last week, unsay sunod may tabo, sir? Kay ba
2: ni? Wala pa may wala pa diskusyon unsay mga hisgot-hisgotan nga common objectives sa duha ka probinsya. Pero I understand na ay yun na buhatod kay unsa may for what purpose ang sisterhood.
1: Okay, technical working group, sir. Kaya ang Cebu sa mga reports ko nila na technical working group ni tukol na may mo discuss for areas of cooperation ba?
2: Oh, doon ang areas of cooperation, as I understand, education, tourism, infrastructure,
1: social services.
2: Social services,
1: or maraming kung ano. Governance.
2: Wa man mag-isigot anang karang bayan sa pagtukod ng tetayan. Hindi na lalim.
1: Yes.
2: Gani ang national government, I do not know kung finance. Umetabong ina, it will be a private entity or a foreign entity na mo invest para ana.
1: Yeah. Sir, data yung proposal ni Board Member Binlog na niya naman tanong na official na po ito sister agreement. After sa inyong joint session with the provincial government sa Cebu, nga instead of Central Visayas, himuon na siya Sugbuhol region. I-rename by way of legislation tingali dito sa Congress. What do you think ana nga proposal? I think na sa committee level basis ma-refresh o ma-officially legislated na sa level sa provincial.
2: If there is a proposed resolution on that matter, dili lang kita Buhol ang buot. Okay, we are duha ta Sugbuhol. Yes. So there should also be a resolution from the province of Cebu, mm-hmm. and the province of Bohol naming the region of Cebu and Bohol as Sugbuhol instead of Central Visayas.
1: Yes. Para sa NIR ba sir na Negros Island region. Proposal ni Board Member Binlog kanya to nga Cornes ang Cebu ug ang tulog ka congressman for their consideration. So ano mo na?
2: Ako tanaw na, okay naman mo yung problema. Kay sa ako pong nadunggan sa among tapok sa mga board member na Cebu, they are also amenable na ang atong region tawag og Sugbuhol instead of Central Visayas.
1: Oh, okay. So
0: dili bikil
2: kay mo po ilang ganahan.
1: Kaya ang mindset sa Central Visayas is Sikihor and Negros Oriental ganon. With the two provinces, ano yung natinggani nga?
2: Sugbuhol
1: region.
2: Pero ang Region 7 pagkakaroon, ang atong high economic standard unless na murang medyo lamanta sa other regions. Tungod kay kaluoy sa Diyos, ang Buhol o ang Cebu, maayong tag economic standing. Without Sikihor and Negros, Cebu and Bohol, dili kay problemado. In terms of peace and order, di kita handlo na eh. In terms of poverty alleviation, di tapan na eh. In terms of economic investments, dagat ang mga investors, Cebu and Bohol. Munang, malipay ta, nga galawin sa Diyos, ang atong mga regional officers, dili na bugbog sarado. Kaya ano, duha ra man ka probinsya ang ilang atimanon. Unlike before upat, di lalining region ni mo archipelagic region.
1: Yes.
2: Archipelagic ang imong usagan.
1: Isla.
2: Ang imong mga probinsya, gibuwag ng dagat. Ang meeting ka sa Sikihor, muwanto ka sa Sikihor, mubarko. Muwanto ka sa Negros, mubarko na po ka. Di ba? Karon, although mubarko, pero duha na lang ka isla. Unya, dali na ni mo ma-monitor, you try to ask our atong kapulisan. Ang regional director na to sa PNP. Nga karon si Buogbol na yung giatiman.
3: Mas frequent na sir.
2: O mas dali na niya mabista-bisita. The same is true with other national agencies. DNR for example. Di na mo atong pwede si Kihor. DSWD. Ba? Dali na gamay. Mas the smaller the constituents, the better ang atong services.
3: Management and services.
2: Management and services.
3: Yes. Palagi may mong isgatanan, sir. Through the years, i-mention niyo mo 2010 until now, no? Recently concluded ang ato ang Sandugo. Sabay, impression ni board member Benji this year sa Sandugo celebration, sir. Highlighted ko itong Sumbuhol, no? Aside sa iskutan na ito. Imong panahon ka ni, sir?
2: Always mo lang ang atong Sandugo celebration successful mo ito kay despite the crisis, despite the difficulties, despite the limited atong resources, ato manggapong ma-deliver ang atong tinuig na activity ang pag-celebrate sa atong Sandugo. Gani, this year, during the Sandugo parade, diya tayo gihimo nga sisterhood food sa San Juan.
3: Yes.
0: San Juan City.
2: Si Mayor Francis Zamora was here to seal our sisterhood agreement with the city of San Juan, ang province of Bohol. Other than that, doon na tayo mga activities nga gihimo, galing lang ron ang nakalahi manggudron. Kaya atong Sandugo, dili kayo tapok na naman. Kay ang atong gobernador, ang iyang gihimo, iyang gispread ang mga activities.
3: Involved ang mga lungsod, sir.
2: Oh, iyang ang ubang activities din hinga lungsod, ang ubang activities din sa lungsod, so that dili lang concentrated in the city of Tagbilaran. So we appreciate the effort and the idea. Tungod kay Sandugo is for Bohol, not only for Tagbilaran.
3: Yeah. Balik ko sa gininjon ni mo, sir, sa San Juan City, sisterhood. Unsay tanaw ni mo nga impact ani how this will help sa provincial government of Bohol.
2: Surely.
3: Unique magod kay city, niya, province. Generally, province to province man ang agreement.
2: Certainly, in every cooperation, there is advantage, there is progress na expected. Kay ang city of San Juan, kanang ilang mga VPOs mga kuan sa San Juan, ato ko nang makopyahan kuhon mga atong mga ito sa ilang blueprint sa how they establish that kind of kanang industry. Kay muna'y atong gustong mahitabo po din sa atong probinsya. Although we have already sa Jelite, nga ato pong giplisingan ay opening atong Sandugo, we still need that kind of industry in the province of Bohol. So that ang atong mga estudyante, dili na intawon mo ato pag laing lugar na mangitag kapingan na buhian, doon na tayo kasudlan. Ug mao na atong mga daghan din eh. Of course, with the guidance sa atong ubang mga sister cities or provinces na ato ma-replicate ang ilang mga best practices dito, ato yun ang mapahimuslan sa umaabot ng mga kutahigan.
3: Yeah. Sir, no? Mga pila ka adlaw, duha ka lungsod sa inuang distrito. Ang Dawis, ang Panglao, magsaulog sa inuang lungsod. O foundation day. Niya, first time po sa inyong lungsod sa Panglao, doon na yung foundation day. Unsay imong mensahe para sa inyong lungsod sa inyong distrito, board member?
2: Una sa tanan, my advance congratulations and best wishes to the people of Dawis na magsaulog sa ilang Foundation Day karong umabot Agosto 8. Si Mayor Miriam Sumailo, si Vice Mayor Bolos, si Nike, ug sa sanguniang bayan sa Dawis ug tanang katawhan. Congratulations sa inyong pagsaulog kohon sa atong Foundation Day sa atong lungsod sa Dawis nga musimana ra pod magsaulog pod sa iyang kapistahan sa atong Lady of Assumption. Ang among pong lungsod sa Panglao, for the first time, magsaulog sa Foundation Day. Unang celebration sa Foundation Day. 200 kapi na may kakatuigan ang Panglao, pero mas maguwam ni Andawis. Karong Agosto 18, Andam na, doon na tayo basihanan kanunay ordinansa na nadeklarar sa Agosto 18 isip Foundation Day sa atong lungsod sa Panglao nga karon gipanguluhan sa atong pinanggang mayor Boy Arkay ug Vice Mayor DC Lambaka. Human magsaulog pod sa iyang Foundation Day, simana na pod kapin, magsaulog pod sa kapistahan ni Senyor San Agustin ang atong lungsod sa Panglao. Ambot bilib ko aning duha ka lungsod, igsuon yun eh. Kaya iyang Foundation Day, Agosto. Ilang pista, Agosto. Di ba? Ang Panglao po, iyang Foundation Day, Agosto. Ang iyang pista, Agosto. Morning daw is Panglao, igsuon yun eh. Morning kini si
0: Dave.
2: Si Dave Responte, ikagaw niya ni. Kaya kini anak ni si Dawis. Ako na anak ko sa Panglao. Ya, ang Dawis ang Panglao, igsuon man. Ang mga anak, mag-agaw yun. Yes. Munang, may hapon diyan mo, agaw.
0: Yes. Pero sir, ngarong karoon naman na nag-celebrate o foundation ng Panglao, sir, sa imong mga...
2: Ang rason, ana, when I was still a counselor, ga-research big na yun, ana. Kausay yun ang foundation list, Panglao. Kausay yun na, namugna ang Panglao. Ikapila namang tuig sa Panglao. Mag-inaamo, ginang-pangita. Ya dili biya basta-basta lang ka maghimulog kaguan at least doon na kay basihanan. Karon siguro ilan na kita na based on all evidence available murag kala tingin nga di mojoy posible di kita maugyon posible na nahimog na ang sulungsod sa Panglao.
0: So how many years pwede ay ang research ana?
2: Dili biya po na ang imong research kay daghanog ang mga archives imong bisita. Unya ang among nibuan tanang Panglao, anak yun sa Dawis. Anak. Yeah. Una ng, una yun ang Dawis. I do not know ganong kining Panglao, nga sa isla Panglao, pero ang unang lungsod, Dawis. Ba? But, give it to the historian. Kita, sumusunod ramantas ng hitabo sa mga historian.
3: Importante ka naman sa i-celebrate.
2: Ang importante, nga may bota, asa tag gikan. Naunsa tag, nga higanita, o karon ato nang ipasunod sa atong sunod ng mga henerasyon.
3: Yes.
2: Ang kini mo magkwanta sa atong mas may manggudong may bawka o unsa kanya ito. Aroon niya na may doon na kay giya o asa unsa o niyo pagpadong ang imong gustong padungan.
3: Yeah. Okay. Sir, ibang mensahe sa mga sukinti paminaw sa takna sa sabunyan pala.
2: Ang ako lang sa atong mga sukinti paminaw sa atong suki sa programa sa atong Sangguni ang Panalawigan. I want to tell you nga atong Sangguni ang Panalawigan kanunay way puas bisan pa sa kalisod sa panahon, bisan pa sa kapitos atong panginabuhi, kanunay kita nangita og paagi, nangitag solusyon unsaon ato ng atong mga katawhan matabangan. Unya ato pong ipagpagkamutan ang kwarta sa atong lalawigan, ang kwarta sa katawan, atong maprotektahan, magastos angay o gikinahanglan ng dapatan. Mao ka na ang atong paningkamot, kaubon sa atong gobernador, atong vice governor, nga unta ang katawang bulanon, padayon, mulawig, umubante, ngadto sa kaswagan. Dagang salamat.
0: Thank you, sir. Salamat, Vice Governor.
3: Kamu siapa sih benar kan?
2: Wah, oi. Dengan intisan dong.
0: Mato mahigala si First District Board Member Benji Argamong atong nahinabi. Iyang mga panahom kalabot sa mga aktibidades din sa itong lalawigan sa Bohol nga bago pa lang nahuman usan ni ato ang Sandugo Festival no nga nahimong magmalampuson suma sa iyang paghulagway unya ang dako pod nga kalihukan nga mao ang Sugbohol Sisterhood Agreement mga higala nga kini magkahatag usab og dakong impact no ilabi na sa ekonomiya, turismo sa duha ka mga probinsya Bohol o Cebu mga kaigsunan diin matud ni board member Benji nga kining relasyon tali sa duha ka probinsya nga Cebu ug Bohol. Sa una ra ni no, dugay ra ni mga kaigsunan, wa pa man na buwag ang ubang mga probinsya sa Central Visayas sama sa Siquijor ug Dumaguete. Ang Bohol ug Cebu giila na gyud nga usa ka duha ka mga probinsya nga nagkanunay nga mag-alyansa, mag-tinabangay bisan og wala pa mahitabo ang sisterhood agreement mga higala, which is karon nga usa na ka historic ang maong event mga kaigsunan, usa na ka gibugkos na ang duha ka mga probinsya, ang Cebu ug Bohol, mas mulambo pa kini. Ilabi na nga duha na lang pod ka probinsya ang Bohol ug Cebu na lang pod ang nabilin sa Central Visayas sa bagong reclassification mga kaigsunan sa Rehiyon 7 diin ang pagbugna pod og bagong rehiyon nga mao ang Negros Island Region kon gitawag og NIR no, nakahatag pod og oportunidad sa Cebu ug Bohol nga anaa sa Region 7 o Central Visayas nga mulambo pagyod no ang ekonomiya mga kaigsunan matud pa ni Bukal Benji Arcamo mga kaigsunan. So pinaagi ni ini doon na pa'y mapaabot nga dugang kalambuan ang atong probinsya sa Bohol, mga higala. Doon na pa'y mga umaabot nga mga kiningni ang dagkong kalihukan. Sama na lang po sa policy making, no? Sa duha ka mga sangguniang panalawigan sa Cebu ug Bohol, no? Kagahapon, ato na interview si Board Member Joanna Cabalitinita, presidente sa Philippine Councilors League. Miingon siya nga kining ni ang duna na initial nga pag panagsabot mga kaigsunan ang maong kining ni ang duha ka mga presidente sa Philippine Councilors League sa Bohol og Cebu mga higala no, pinaagi sa maong paglagda no sa sisterhood agreement tali sa Cebu ug Bohol nga gipanguluhan nila ni Gobernador Ari Sumintado og Gobernador Ari Sumintado og Gobernador Pambari 4 mga kaigsunan daghan pang mapaabot nga kalambuan dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug probinsya sa Sugbo. Nagatusong oras do na tay 46 minutos sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Sa laing nga bahin ato sab nga paminawon mga kaigsunan mihatag pod og gamay nga explanation si Board Member Greg Hala kalabot sa nahauna niyang privilege speech no sa sangguniang panlalawigan kabahin sa proposal nga adunay ordinansa nga household solar power nga pagbugnaon mga kaigsunan diin proposal niini matag panimalay hatagag kahigiyonan nga maka contribute sa kinatibuk ang pagmanginhanglan nun sa supply sa kuryente pinaagi sa paggamit og mga solar panels mga higala. So niya atong paminawon ang atong pagkiginabi ni Board Member Greg Hala sa iyahang proposal mga higala.
4: Sa nang household sa PSA utang pero kila ra mo nang 10,000 that is only 3% sa ikatoro po maka-afford. Yeah. Makabarato po ng mutaon kay di na mag-inanlan o installation. So, matabo. Ang presyo sa solar nga hardware na mga 350 to 400,000. Pero, so kaya sa umay nga naadoy kwarta, afford. Pero di na man ipara tatanan kay aron po makabarato ang kay ipasa mas distribution ang solar na tutro ni Fitereng kay di man sila pwede dili mo dawat ni Fitereng kay balaod man na Renewable Energy Act sa 2008. So umakuha na to ng 10,000 household nga 10,000 po ang 10 kilowatts that is 100 megawatt nga mo'y
5: need sa buwan
4: sa Bohol. So
5: di na sila kinandar mo palit mambag sa laing probinsya kaya na naman this ball so mabarato ulintek yan naman ay mubayad patanga kibaw mo tanga libre na nga gikuha nila kumit literal kay offset mas bineng dilik mo punta bayaran ukas ang wak mas balaob nga bayaran lagkas
6: Number of household in Bohol.
7: So, 2020 pa na?
5: 2020 pa na.
7: Oo, niya 20. Yes. Karon, 6 years.
5: Ay, 3-4
6: sa to. Hindi na ka rin na.
5: Contribute.
6: Power shortage.
5: Oo.
6: Power shortage.
5: Oo.
6: Offset.
5: Offset na to.
6: Proceeding.
7: Proceeding.
6: Proceeding na. Public ito.
5: Kanang muna nga, aron maka... Kuan ta og kagwaling mong supply do nato ato encourage ang mga naay kwarta dili kay
6: bisa
5: kwarta tanan
6: dili sa main household
5: kay bisa ba tuod og maka benefit bang gyapon ka og mubarato ang kuryente pag stabilize sa supply sa kuryente
6: ang kuno din sa mga gutos personal choice siya considering the cost ba
5: ang personal choice pero ani ka sa are maka barato damo ka kay
6: naman literally malitid na
5: dili ba makabarato ka kay libre ni bang installation
7: sa province
5: anto sila patao na tong mahal man
7: so ang palito na lang isang panel na panel
5: ato hardware na lang si panel ana
7: so ang hardware
5: sumbra ra gud na og kanang gain ka rin sa butangan ba nimo og tagaag lack of appreciation nga you are one of the contributors sa sa para mas stabilize ang kuryente sa atoa kay sa maghuwa tag sige naman tag
7: kung
5: may bagyo may linog ni kaputo dito sa kable buwa tapo tapo buwa
7: tapo kasalig mo tapo matay
5: kaputo ito place ng mga kuan mo din mo supply na to eventually di na tanid nga mo kuha og kuryente outside sa Bohol mura kong program encourage sa program bile mag-afford na actually 10,000 na na-household doon sa UA. That is only 3% sa
7: only target siya, diba?
5: Oh, so may target. Oh, okay. Ang atong needed sa Bohol kay 100 megawatt man. So, anak mo yung target at ang bibigat. Much better o sobra pa.
7: Oo.
5: So, pero gain ka rin
7: sa surplus ba?
5: Ang to,
7: surplus.
5: Nga mo, sobra siya at least. Oh, di po tayo ngunog ma-worry kay og may mga bagyo, kita'y affected ng lugar ah. Na tungod kay naka-scatter man ato ang scattered man all over Bohol. So kato na nakita ato may ma-affected ang ubang area nga gitaudan mo fuan makasupply gapon pero net petering dili man jud dili man mo ingon og buhi ko ana or kaning bulay to
7: bawal pali bawal
5: bawalan na kay balaod man na
6: system
5: na sir di po sila masuko kay benefited man sila kay di naman sila mapalit og kuryente outside sa Bohol naanay the supply nila electronic petering kanto kay di mo to nila bayaran o ang sobra nga ma-generate mo i-offset ra sa billing.
0: Moto may gala ang explanation no ni board member Greg Hala no kalabot sa maong proposal niya pinaagi sa ihang privilege speech nga ang matag panimay ang matag atop sa mga panimay dunay proposal nga kung mo put up og solar librehon sa provincial government ang installation ang tagiya sa balay maoy mo kining ni ang unsa ni mopalit sa mga solar equipments unya libre na ang pagpataod ni ini gasto sa provincial government unya do na pag recognition ngadto sa mga individual o mga tagiyag balay nga maka put up no og kining ni ang solar panel sa ilang tagsa ka mga balay no gipasabot niya ang punto ni ato nga dili ni pinugos, no, nga kinahanglang matagbalay sa Bohol, magbutang og ingon aning solar kay medyo doon na magyud poy presyo, no, ang pagbutang og solar panels mga higala. Ilabi na og dinaguan nga mga voltage o watts mga kaisunan, dako-dako po ang imong gasto kay mahal, dili po barato ba yaning solar. So ang iyahang proposal nga tungod kay mahal man ang pagpalit solar, abagaho na sa provincial government, gastoon na sa provincial government ang installation, no. So mao nay punto mga higala sa proposed ordinance ni board member Greg Hala nga ni pasar pod ni sa first reading, no, atol sa mga nakalabay nga regular nga session mga kaigsunan. So kung daghan ang mo kuan ani, daghan ang mo adapt, daghan mga balay ang kining ni ang mo butang og mga solar panels sa ilang tagstagsa ka mga atop, maka-contribute ni sa kinitibuk-an nga kining ni ang unsa ni pagpanginhanglanon sa tung kuryente. Kay so far sa pagkakaron more or less ang gikinahanglan nga megawatts sa tibuok lalawigan sa Bohol naa naman sa 100 mga higala, no. So og ma-implement ni mga kaisunan, ma dunay mga balay nga managhan ang atong solar panels sa tagstagsa ka mga atop, maka-contribute ta sa kinatibuk-an nga pagpanginhanglan. Dili na kinahanglan nga mo import pa og kuryente, like nga sama sa gihimo karon nga ang atong kuryente gikan sa Cebu, gikan sa kining ni ang Samar Leyte mga higala, no. Mo nay atong source sa pagkakaron kun mahitabo ning ordinansa mga kaigsoonan ni board member Greg Hala nga maka put up ta og solar system sa tagstagsa ka mga panimalay, di na kinahanglan nga kining ni ang mo-importa og dunay mga bagyo nga mahitabo nga mapiktuhan ang atong supply sa kuryente kay mga putol ang mga linya gikan sa Leyte, gikan sa Cebu mga higala, di ta maproblema dinhi sa tong probinsya sa Bohol, di na ta maghuwat pa og dugayng panahon para mabalik ang atong supply sa kuryente, no, dinhi sa tong lalawigan. So mo nay unod mga higala, no, sa kining ni ang ordinansa nga gi-propose ni board member Greg Hala mga kaisunan, no. So nindot na nga maong proposal, nindot ang inisyatiba ni board member Greg Hala bahin sa iyang gi-propose nga ordinansa mga higala diha sa sangguniang panlalawigan, ug manghinaot ta nga kini makapadayon second og sa third and final reading para daghan ang mainggan niyo ani koy nindot ni nga maong programaha mga kaisunan, puhon-puhon kay gawas nga makadaginot kuan pod ni renewable energy, limpyo nga source sa kuryente mga higala kay gikan ramas adlaw, wa man tay laing gigamit mga higala ang adlaw raman, ang energy raman gikan sa adlaw mga kaigsoonan ang atong gamiton para makapundot og kuryente. O niya maminusan pod ang atong gasto, no, mabawi man pod ang imong paggasto sa pagpalit og solar kay ang imong bayronon sa kuryente. For example, Bohol Light, Buhiko nga nagkamahal ron, mubarato, magamay na lang ay mong mabayran kung galing mupadako pa ka, no, daghan pang solar panels ang imong ikuan, i-put up sa imong atop o sa tagsa ka mga balay, mga kaisunan. So, itong paaboton nga kini, muarangkada ang ordinansa ni board member Greg Hala mga higala. Wala tayo oras, no, sa tungtulang manon takna sa sangguniang palalawigan SP Bohol in Action. Magdungog-dungog ta ang tudugma sa samang istasyon nilang gyapon sa DYRD. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members, kini si Alan Duidora, daghang salamat, maayong hapon, keep safe, God bless us all.
8: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
9: Sa Bohol tayo ay masaya. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Yes.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga MSC believers, this is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban nato karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas og Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated og 1 year na siyang MX3 believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
3: Tinuod yun na Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para condition ko always, and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato, maunang healthy gapon ta because of MX3.
2: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
3: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
4: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duha sa misa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan! Damn!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Timeout na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino?
8: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuin mare para makaabil ta sa mga diskwento.
9: Oh, delikit pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sabog share mare.
8: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, Peak!

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balita!

0: si Sir Gerardo Labadia, ang atong hepe sa CDRRMO. Mayong hapon, Sir. Allen Doidora ni.
1: Hello, Sir. Mayong hapon, Sir.
0: May hapon, Sir. Doon natay mga nakita sa social media nga doon ay girespondian ang atong city disaster team diha sa May City Square nga usa ka lalaki nga nagbuyod sa iyang motorsiklo, Sir.
1: Hello, Sir. Sa Coast Guard, Mr. Duhol, Sir. Mayong hapon.
0: Alas 5.14, atong balikan o gatawag si Gerard Labadia. Aris atas mga balita, gikan sa kauluhan. Vice President Sara Duterte gitumbok nga moy responsible sa pagpagawas o confidential funds sa iyahang buhatan matod kini sa pag-imbisigar sa COA auditor atol sa impeachment trial kagahapon. Ano yung dugang detalye sa JME News?
2: Sa testimonya ni dating COA Ikfaw State Auditor Roderick Wamil, tinukoy niya bilang accountable officer si Vice President Sara Duterte sa questionableng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Malayo rin daw sa standard practice ang ginawa ng OVP sa liquidation dahil hindi sila nagsumitin ni isang official receipt. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo.
3: Sa karanasan ng state auditor na si Roderick Wamil, ngayon lang daw niya naranasan na puro acknowledgement receipt ang isinumite ng isang ahensya sa pag-liquidate ng confidential funds. Anya, walang isinumite ang Office of the Vice President ni isang official receipt na galing mismo sa pinagbilhan ng bagay.
4: So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang na-audit?
5: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
4: So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt?
5: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit.
3: Ang OVP lang din ang naranasan ni Wamil na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules.
4: Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yun?
5: Yes po, wala daw pong mag-receive.
4: Ganyan ba?
0: Alas 5.17, atong nakontak si Sir Gerard Labadia, atong hepe sa CDRRM, Tagbilaran. May hapon, Sir.
1: May hapon.
0: Allen Doidora, Sir, sa DYRD. Gusto lang tang mahibaw, Sir, kalabot sa girespondihan sa inyohang team sa CDRRM sa kalaki nga nagbuyod sa motorsiklo diha sa may atubangan sa City Square karong hapon, Sir?
1: Wala pala ba kung kadawat o report, Sir, kay nabisi mo doon sa mga teams sa field kay tuapod sa kaning sunog sa GLT. So naghuwat pa ko mabutang team niya magka-report ngayon sa update.
0: Sige, sir. Itong paabuton. Daghang salamat. May hapon.
1: Okay.
0: Atong balikan ang mga balita gikan sa kauluhan kalabot sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Dapat, ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan ninyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya?
5: Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor.
4: So, that's unusual.
5: Yes po, that's unusual po. Okay.
3: Lumabas din sa pagdinig na may notice of disallowance ang OVP. Ibig sabihin, pinababalik na ng COA sa OVP ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno dahil sa kabiguan umano na makapagpakita ng katibayan sa pinagkagastusan ng confidential fund nito. Ang kasunod na noon, ayon kay Wamil, pwede nang magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero ilang senador ang nagtanong, matuturing ba raw na penal ito o pwede pang ayusin ng bise sa pamamagitan ng pagpapakita ng katibayan gaya ng mga resibo o questionin ang desisyon ng COA sa Supreme Court?
6: Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate.
5: Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision.
6: If it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality?
5: Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po.
6: Unless nga may TRO?
5: Yes po, Your Honor.
3: Tinanong din si Wamil, may pananagutan ba si Vice President Sara Duterte sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na ma-liquidate ng maayos ang pondo?
7: Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon?
5: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung...
7: Unresponsive po.
3: Binalikan din ni Senadora Amy Marcos ang sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan kung hindi ma-liquidate ang pondo ng gobyerno, may presumption o pinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay.
7: Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
5: That is a presumption po.
7: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
5: pero that presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
7: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
5: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular.
3: Giit ni Wamil, responsable ang pinuno ng ahensya ng gobyerno sa pagtiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya.
7: Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
5: Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision.
7: But it's categorical.
5: Na yes or
7: why don't
5: either
7: you go
5: yes
7: back
5: or
7: to your joint
5: no
7: circular?
5: Yeah po. Kapag okay. Sinabi po kasing categorical, it's either yes po.
7: Ang liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba?
5: But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po.
3: May kaugnayan din dito ang pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros.
8: Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers?
5: Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po.
8: At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya?
5: Yes po.
3: Ayon kay Attorney Soledad Derequito Mawis, Dean ng College of Law ng Lyceum of the Philippines University, dahil si Vice President Duterte ang pumirma ng mga disbursement voucher, may command responsibility siya at dapat alam niya kung paano ginastos ang pondo.
9: Ang nakasakdal ho dito ay si Vice President, hindi ho yung mga ibang tao. yung liability na ho ng ibang tao sa korte na ho siguro yan kung may ifa-file na kaso. I think command responsibility alone, dapat inauthorize kung tao tanggapin, dapat alam mo rin kung paano ginasta.
10: Mm-hmm. Kasi meron siya, yung mga pinirmahan niya, yung mga pinapakita like the disbursement voucher, tapos yung mga certifying that the physical and financial plan.
9: Yes. So she's in a position therefore, and kasi siya nag-sign ng disbursement voucher, she therefore must be in a position to justify that the disbursement, okay, was made in accordance with a legitimate purpose.
3: Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA News.
2: Patuloy po naming ihahatid ang mga pinakahuling pangyayari sa The Vice.
0: Alas 5:25 sa laing bahin na bagyong Maymay, parayong gimonitor sa pag-asa. Ano yung dugang detalye sa GMA News?
2: Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may bagyong Maymay. Makakausap po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali.
11: Magandang umaga, Ms. Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay.
2: Sir Chris, tuluyan na ho bang hihina at malulusaw ang bagyong Maymay?
11: Well, inaasahan po natin yan, no? Dahil sa mga oras na ito ay tinatawid na itong kalupaan ng Northern Luzon area. At alam naman po natin na yung mga kabundukan dito ay malaking bagay para makadagdag sa posibleng dahan-dahan na nitong bagyong si Maymay. Ganun pa man, dapat alerto pa rin yung mga kababayan natin sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon dahil nga may nakataas pa rin dyan wind signal. Bukod sa malakas na hangin ay mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo po sa mga areas na malapit po sa gilid ng mga bundok.
2: Okay, nabanggit nyo ho, pakiulit lamang, nasaan na ho ngayon ang bagyong Maymay again?
11: Well, kanina pong alas 10 ng umaga, ito ay nasa may bandang Tanudan, Kalinga ang location, no? So nasa landmass na po, no? At inaasahan nga natin sa ating forecast track na posible ngayong araw ay makatawid nito ng landmass ng Northern Luzon and possibly maging isang low pressure area na lamang kapag nandito na po sa bahagi ng Philippine Sea, sa kanlurang or silangang bahagi nga ng Northern Luzon area mamayang gabi.
2: Hanggang kailan mananatili sa ilalim po ng tropical wind signal yung mga probinsyang apektado ng bagyong Maymay kaya?
11: Well, ang nakikita mo natin possibly ngayong araw ay meron pang wind signal number 1, pero baka mamayang hapon ay dahan-dahan pong mabawasan at mamayang gabi ay tuluyan ng mawala kasi ngayon nakikita natin ang posibilidad na tuloy ang paghina nitong bagyong si Maymay habang tumatawid ng kalupaan ng Northern Luzon.
2: Okay, what about yung habagat po? Yung effect nito mararamdaman pa rin ho ba at least dito sa NCR at mga kalapit po ng mga lugar hanggang weekend?
11: Tama po sila, no? Itong pinag-ibayang habagat dahil sa bagyong si Maymay, inasahan pa rin na magdudulot nga ng mga pag-ulan dito sa nakararaming bahagi ng Central and Southern Luzon area, no? Maging kasama na dyan ang Metro Manila. At bukod pa dyan, yung pinag-usapan natin na bagamat inasahan magtuloy ang hihina ang bagyong si Maymay, posible namang itong bagyong may international name na Dolphin ang magpaibayo ng habagat sa mga susunod na araw. Ngayon, parating na weekend, no? So, asahan po natin yung mga pag-ulan, lalong-lalo sa kanlurang bahagi nga ng hilaga at gitnang Luzon ay posibleng magtuloy-tuloy hanggang ngayon darating na weekend. Kaya't antabayanan po ng mga kababayan natin, hindi lamang i-update natin sa bagyong si Maymay, kundi maging weather advisory natin patungkol sa dalang ulan nitong bagyong Maymay at ang pinag-ibayong habagat sa mga susunod na araw.
2: Okay, ito pong bagyong Dolphin, international name po ito, no? May chance pa rin ho ba itong pumasok sa ating PAR, sir?
11: Well, sa ngayon, maliit na ang chance nito talaga na pumasok ng PAR at inaasahan po natin itong kikilos patungo nga dito sa Southern Island of Japan, then patungo sa southeastern part ng China. Pero yung pagkilos ng yon over the next 2 to 3 days, very favorable para patuloy na pag-ibayuin yung habagat. Kaya yung nabanggit ko nga kanina, yung possibility na kahit na totally maging low pressure area na lamang ito si Maymay, tingnan po natin yung posibleng enhanced habagat this time around dahil sa bagyong may international name na Dolphin ngayon darating po na weekend.
2: Maasahan po natin na ito hong sinasabing paghatak po ng bagyong Dolphin sa habagat ay mas magiging malakas pa ho ba yung mga ulan pa rin natin kahit na wala pa rin talagang, sabi nyo nga, mahina, maliit yung posibilidad na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility.
11: Hindi po natin sinasantabi yung ganyang possibility dahil nga nasa typhoon category ito. Usually, kapag mas malakas ang bagyo, mas malakas ang chance sa magpaibayo ng habagat na pwedeng magdulot ng mas maraming pag-ulan kumpara sa mas mga mahihinang bagyo po.
10: Okay, bukod po kay Maymay, kay Dolphin, meron pa po ba tayong nakikitang iba pa hong mga weather system?
11: Well, over the next 2 to 3 days, ito lang po yung tatlong ito yung inaasahan nating makaka-apekto sa nakararaming bahaging Luzon. Pero patuloy po tayong mag-monitor at magbibigyan update kung magkakaroon ng panibagong senaryo with regards to any other potential weather disturbance sa mga susunod na araw po.
10: Marami pong salamat. Yan po naman si PAGASA Assistant Weather Services Chief Chris Perez.
11: Maraming salamat din po at magandang araw.
0: Alay nga bahay sa mga balita ni Padayago, gada kong pagsupak ang NAMFREL sa planong pag-uktaba sa 2026 Barangay o Sangguniang Kabataan Election. Dugang detalye sa UNTV.
12: Dante, pang ilang postponement na ba yan ng barangay at SK elections kung sakaling maipapasayang panukala?
13: Kailan kapag may pasa yung panukala, dalawang beses nang may pagpapaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. At kaugnay po niyan, tutol ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL sa panukala na naglalayong ilipat ang petsa ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE mula sa November 2, 2026 patungong November 2028. Isa sa nagsulong ito ay si Negros Occidental 3rd District Representative Miguel Benitez sa House of Representatives. Sa isang pahayag, Ellen, nanawagan ang NAMFREL sa mababang kapulungan ng Kongreso na ipawalang bisa ang nasabing panukala at hayaang matuloy ang halalan ayon sa itinakda ng batas. Sabi ng NAMFREL, ang pagkakaroon ng regular na pagpapalit ng pamumuno ay para sa check and balance sa pamamahala sa antas ng mga barangay. Binigyan din ng grupo na ang BSKE ang pinakamadalas mantala sa kasaysayan ng bansa at ang bawat pagpapaliban ay ginagawang normal. Iginit ng NAMFREL na kung maiuusog ang halalan sa 2028, ang mga kasalukuyang opisyal na nahalal noong October 2023 ay mananatili sa pwesto ng hanggang 5 taon nang walang bagong mandato mula sa taong bayan. Bagamat kinikilala ng grupo ang mga hamong pang-ekonomiya tulad ng inflation at gasto sa enerhiya, naniniwala silang mas matimbang ang panganib na dulot ng muling pagpapaliban sa usapin ng pananagutan o accountability sa lokal na antas. Binanggit din ng grupo na ang panukala ay sumasalungat sa gabay ng Korte Suprema sa Makalintal ruling noong 2023 kung saan ipinaliwanag na ang mga karaniwang isyo sa budget ng at ekonomiya ay hindi sapat na dahilan para sa ipagpapaliban ang halalan. Kailan may panganib din umano na ang paglilipat ng BSKE sa 2028 nakasabay ng susunod na presidential election ay maaaring may halong motibong politikal. Sa huli, nanawagan ang NAMFREL sa Kongreso at sa Commission on Elections o COMELEC at iba pang ahensya na ituloy ang paghahanda para sa maayos at kapanipaniwalang halalan sa Nobyembre 2026. Sabi naman ng COMELEC, patuloy ang kanilang preparasyon sa halalang pambarangay at sa katunayan, tapos na ang pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin para dito. Yan mo na ang ating update. Balik sa iyo, Ella.
12: Maraming salamat, Dante Amento.
0: Alas 5.32, Atangi. Desisyon sa korte sa petisyon ni VP Sara batok sa House Impeachment Proceedings gikalipay sa prosecution. Dugang detalye sa tumpag. Bali.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Hello mga MX3 Believers, ako si Reyna Linranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas moong dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol o fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex na generic ni vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
14: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Age Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo duglaban sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
7: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bali!

0: Alas 5.42, balita sa itong mga balita sa First Consolidated Bank, FCB. Itong gikontak ang kapulisan diya sa lungsod sa Baclayon, kalabot sa netobong aksidente. May hapon.
1: Hello sir, may hapon sir.
0: May hapon sir, Allen Doidora sa DYRD Balita. Kinsa ni palihog sir?
1: Si Police Staff Sergeant Protasio Manon Jr. ni sir sa Baclayon Police Station.
0: Maayong hapon sir. Nahitabo ang disgrasya sa usa ka ambulansya sir, unya dunay involved nga sakyanan. Nakarespondi mo ani sir no kaganiha?
1: Yes sir, nakarespondi mi anak ganiha
0: usang,
1: sir.
0: Usang orasa sir na dawat ninyong report na respondihan ninyo?
1: Sa kuan sir alas 2:50 sa hapon August 6, 2026.
0: Okay.
1: Dito ni nahitabo sir sa National Highway Poblasyon Baclayon Bohol.
0: Poblasyon.
1: So adunay mga involved ba ni sir, ang usa sa mga involved ba ni sir ang ato ang ambulansya sa kuan Lubok.
0: Okay.
1: Yeah, base sa mo ang initial nga kuan sir investigation among pakisusi dito sa nahitabuan nga nanggikan ni ang ambulansya sa kuan Lubok padung sa Tagbilaran kay na gihapon nga pasyente. Unya pagabot niya sa atong nahitabuan nga insidente nga lugar kanang katagpilaw sa iyang driver ni ambulansya. Hinayar ko na po diyang lagang dili kay kusog. Ito nga ning lihis sa paraplin ang iyang kuhan ambulansya nga driver.
0: So namidpid?
1: No, namidpid sir. Na moto nga, ang kinunahan nga nabanggaan niya katong na yung motor nga kapark ito sa gilid. Kunya pagkahuman na shot siya itong duol sa sakyanan po nga kapark. Moto nga napintiran po ng sakyanan o naguba po itong na-gate sa ay bahay po sa gilid ang gate nila ang ilang gamay na kural.
0: So ni angko ning driver nga nakatagpilaw siya.
1: Yes sir, na kuan siya amenable siya sa iyang responsibility nga naka sun lagi kuno siya gato nga pag kuan niya pag mga balik na iya ang kuan moto na nabangga na.
0: Kisa nga ani driver sa ambulansya sir?
1: Sa atong driver sa nilhan ato si Nicanor Bundal.
0: Nicanor Bundal.
1: 57 anos ang panungigon menyo taga Juan Himilian Lubok Bohol.
0: Okay. Kumusta ang mga sakay ilabi ng pasyente sir?
1: Okay na yun ang mga pasyente sir, ang mga pasyente gibalhin ra sa responde na tong ambulansya sa Baclayon nga gidara pud siya sa kuan sa Governor Celestino Gulianes Memorial Hospital. Wala ra may damage basta sod niya noon.
0: Di ba
1: ingog kay kusog yan dagan.
0: Dili ba ingog emergency pod kaayo tong pasyente sir nga gikarga?
1: Dili man pod o mangingon niya nga dili kuno pod mo tong hinera yang dagan kay kanang dili kuno pod emergency tong pasyente.
0: So gi i-refer ra to sa Galyares Hospital unta.
1: Yes sir, gidara sir.
0: Unya, unsa may mahitabo ani sir? Kaning na damage nga mga sakyanan, motor o kining expander?
1: Oh, sir, nagsabot-sabot na sila sir nga kanang i-shoulder sa kauban sa LGU representative sa LGU Lubok o sa driver nga i-shoulder nila ang mga damages ayo sa sakyanan o katong motor nga totally gano'ng damage ang motor o katong gate o fence sa katong tagiapot sa bahay.
0: Why mga na-injured sir sa hitabo, lain?
1: Hinoon sir, itong hitabo sir wala. Ganyan na pasalamat po may kiwalay na injury nga mga kanang kanbitawo na nabanggaan ng mga tao katong driver sa nagiya sa motor o katong sa driver sa sakyanan wala rapport. Apil po ng driver sa ambulansya.
0: Kaning sakyanan nagparking ra ni Diaz Daplin sa kalsada?
1: Yes sir, parking ra hasta ang motor nagpark ko po to na wala ko po sa lagay expect yan. Ito po nang matabo sa ilang mga sakyanan.
0: So, ang importante, waray kuan mga na-injured, no? Unya, okay ra po kayo ang pasyente nga gisakay sa ambulansya.
1: Yes, sir. Wala ra po na sa mga pasyente.
0: Asa naman yung driver sa ambulansya, sir?
1: Sa pagkakaroon, sir, temporary na. Kung ano man sila, naman sila initial nga settlement agreement. Unya, willing to sila mapaayo sa kuan. In fact, bago lang yung nakalakaw ang katong driver o ang representative po si LGU Lubok, amo na pong i-release ang driver sa katong sa ambulansya kay ipasalig naman po ng LGU na naman sila internal agreement.
0: Mudagan pa bang ambulansya, sir?
1: Sa among tanaw, sir, murag magkadagan pa pero na damage sa ilawom. Murag magdagag mga katong naguba utang mga kwanya sa ilawom na cover-cover. I-assist pa to nila sa MDR Lubok, sa LGU Lubok o makadagan pa po, pero makadagan pa gid sila. Kaya wala pa mo gud nakuha, gikuan pa nila dito, giprocess pa nila sa tinabangan sa katong LGU nga mga gamit sa LGU Lubok.
0: Okay. Salamat kayo, Staff Sergeant Protasio Manon, og mayong hapon, sir. Thank you kayo.
1: Yes, sir. Yes, mayong hapon po, sir. Dengan salamat.
0: Alas 5.48 nagatus tong oras sa tuod sa may tinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink ang ImmuniPlus. Gihimo para sa inadlaw-adlaw nga pag-inom isip kabahin sa imong daily wellness routine. Makatabang kini sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. Maayo kini imnon human sa taas ug kapoy nga adlaw, kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela, human sa workout ug uban pang physical activities, maayo sab kini kung gibati na nimo ang gakapoy, panuhot o kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na kining dili maayong pamati. Ang ImmuniPlus usa ka ready to drink liquid herbal wellness drink. I-shake lang og maayo og imnada yon, di na kinahanglang sa gulan og tubig og andamon pa. Para sa inadlaw nga wellness, girekomenda ang usa nga to sa duha ka sa shake matag adlaw, bisan unsa pa ang imong lifestyle, business, trabaho, perming naas gawas, aktibo sa sports o pag-ehersisyo o gusto lang nimo ampingan ang imong panglawas, sayon ra kaayo i-appeal ang ImmuniPlus sa imong inadlaw nga routine. Sa laing bahin sa itong mga balita, desisyon sa korte sa petisyon ni VP Sara batong sa House Impeachment Proceedings ay kalipay sa prosecution. Dugang detalye sa UNTV.
2: Mootness o kawalan ng dahilan para pagdesisyonan pa ng korte ang petisyon dahil naisagawa na ang kwene-question action. Ito ang ibinigay na dahilan ng Korte Suprema kaya't dinismiss ang pinagsamang petisyon ni na Attorney Israelito Torion at ng kampo ni Vice President Duterte na kumukwestiyon sa kapangyarihan ng House Committee on Justice sa pangalap ng ebidensya kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ng Korte na sa oras na naipasa ang articles of impeachment at sinimulan na ang paglilitis sa Senado, natapos na ang papel ng Kamara. Kaya't hindi na kailangang resolbahin ang mga isyong inihain. Itinagdag ng Supreme Court na bagamat maaari itong magpasya sa mga moot na kaso sa mga pambihirang pagkakataon, wala itong nakitang sapat na dahilan para gawin ito sa kasalukuyang usapin. Ikinatuwa naman ng House Prosecution Panel ang desisyon ng Korte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luis Tru, pinalakas ang pundamental na prinsipyo na walang public servant kahit pa ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang nakatataas sa pananagutan. Para naman kay House Prosecution Panel Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua, nagbibigay ang desisyon ng katiyakan na magtutuloy-tuloy na ang paglilitis.
3: Wala na magiging sagabal dito sa impeachment na ginagawa ngayon dito sa Senado. At least hindi na tayo kakabakaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari.
2: Samantala, iginiit ni House Prosecution Panel Member at Bicol Saro Partilus Representative Terry Ridon panahon na umano para iwan na ng depensa ang issue ng Omni Fishing Expedition sa impeachment process.
4: Panahon na po para mag-move on ng depensa sa usapin po ng mini-trial, sa usapin po ng fishing expedition. Winakasan na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Ibig sabihin, ang talagang lunsara na po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo.
2: 5 linggo nang isinasagawa ang impeachment trial at nasa ikalawang article of impeachment na ang prosecution sa pagharap nito ng mga testigo at ebidensya. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Alas 5.52 sa laing bahin sa itong mga balita. B binibwelta si Vice President Sara Duterte sa mga patutsada ni Yusik Claire Castro. Dugan detalye sa News 5.
5: Bumwelta si Vice President Sara Duterte kay Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod yan ang pahayag ng palasyo na diversionary tactic lang daw mula sa impeachment trial ang ulat na nahuli si Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Davao City, may Express Report si Bril Montalvo. Bril, nasan ba ang Vice Presidente kanina at anong mga sinabi niya?
6: Ruth, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga patutsada ni Palace Press Officer Claire Castro. Kabilang dyan ang sinabi ng palasyo na panggulo lang sa impeachment trial ang ulat na naaresto na ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Welta ni VP Sara, hindi na kailangang guluhin pa ang trial dahil simulat sa poll pa lang daw magulo na ito. Sinabi yan ni VP Sara sa ambush interview matapos dumalo sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church sa Davao City para sa pagdiriwang ng Kalayawan Festival. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara.
7: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives.
6: Ruth, binanatan din ni VP Sara ang mga sinabi noon ng palasyo na baseless, useless at nonsense ang mga pahayag ng bise. Matatanda ang sinabi ni VP Sara noon na nakikipagsabwatan si Pangulong Bongbong Marcos sa International Criminal Court, bagay na pinalagan ng palasyo. Pakinggan natin ang mensahe ni VP Sara kay Yusek Castro.
7: Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Pero kapag may seal sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan.
6: Ruth, muli ring pinuna ni VP Sara ang aniyay pangaharas ng administrasyon ni PBBM sa kanyang mga kritiko. Sabi ng bise, politika ang pinagkakaabalahan ng gobyerno imbes na magserbisyo sa taong bayan. May pattern na raw ng panggigipit dahil hinahabol at pinagbabantaan umano ang mga hindi sumusunod sa Pangulo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth.
5: Yan po ang Express Report ni Bril Montalvo live mula sa Davao City.
0: Alas 5:55 na sa laing bahin sa itong mga balita. Kanhi SDO ni VP Sara nga si Acosta og Fajarda ipatawag sa trial sa sunod simana. Dugang detalye sa News 5.
5: Pinatatawag ng prosekusyon ang dalawang Special Disbursing Officer o SDO ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis sa susunod na linggo. Kahapon ang igiit ni Senator Judge Aimee Marcos na walang pananagutan si VP Sara kundi ang mga SDO ng DepEd at OVP. At live mula sa Batasang Pambansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, sino ba itong mga SDO na ipapatawag at saan tututok yung kanilang testimonya kung sakali?
8: Ruth, unang muna sa lahat, giniit nga ng prosekusyon na malinaw na meron niyang pananagutan itong si Vice President Sara Duterte bilang head of agency. At siya nga yung mismong pumirma, no, doon sa lahat ng mga dokumento. At kaya naman, gusto rin patawag ng prosekusyon yung dalawang special disbursing officers o yung mga SDO na sila nga yung mandato o yung may otoridad lamang na humawak ng mga confidential funds mula nga dito sa OVP at sa DepEd para nga marinig muli yung kanilang mga testimony. niya, lalo na nung sumalang sila dati doon sa pagdinig na House Committee on Good Government back in November 2024 during the 19th Congress. At agit nga ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro, talaga namang mabibigat yung mga testimonya noon ng mga SDO na sina Gina Acosta ng OVP at si Edward Fajarda ng DepEd. Kaugnay nga yan doon sa paggamit ng confidential funds ng dalawang opisina. Isinalaysay noon ni Acosta doon nga sa pagdinig na pagkatapos niya ma-encash yung 125 million pesos na confi funds, binigay niya ito sa hepe ng security ni VP Sara na si Colonel Raymond Dante Lachica. Base raw yan sa utos ng boss niya na si VP Sara. Ganito rin yung testimonya ni Fajarda noon sa SDO ng DepEd. Inutusan daw siyang ibigay yung pera sa isang Colonel Dennis Nolasco. Balikan natin ang bahagi ng pagdinig na yan noong November 2024.
9: Wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir Lachica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am.
10: Yun po'y trabaho niyo as a special disbursing officer.
9: Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir Lachica, ma'am.
8: Kinukonsidera nga ng prosecution na gawing hostile witness sina Acosta at Fajarda, lalo't mga naging tauhan sila noon ni VP Sara at bahagi ng proseso sa paghawak ng confidential funds. Umaasa ang prosecution na magiging consistent ang kanilang mga testimonya dahil kung hindi, maaari silang makasuhan ng perjury. Narito ang pahayag ng prosecution.
11: Bawal magsinungaling because they are under oath and then they have to explain kung bakit taliwas yung sinasabi nila ngayon dun sa naging prior declarations nila.
12: Hindi natin alam. Posible, biglang mag-iba ang sasabihin nila. No? Isa pang pwedeng posibilidad, paano kung biglang, alam mo, magkalaglaga na dito, sabihin na lang nila, actually kami lang ang may problema dito, kami lang may kasalanan dito.
8: Ruth, bago nga isa lang itong sina Gina Acosta at Edward Fajarda ay inaasahan muna, no, syempre na ipagpatuloy ng prosecution yung pagpresenta nga dito sa current ICPAO State Auditor na si Celine May Del Campo sa Lunes nga yan, August 10. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ruth.
5: Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa.
0: Magkutong naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Webes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak. Engineer Jerry Cahis Ubani Eric, kini si Alin Doidora ang friend mo forever.
13: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
14: The angel of the Lord declared unto Mary,
15: and she conceived by the Holy Spirit.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: Behold, the handmaid of the Lord.
15: Be it done unto me according to your word.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: And the Word was made flesh
15: and dwelt among us.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: Pray for us, the Holy Mother of God,
15: that we may be made worthy of the promises of Christ.
14: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
15: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Neusip Z Plus Forte. Neusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neusep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neusep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, pero strong ka
5: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Mocha Frap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
8: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
8: Extra galing! Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
13: Lahik na kay ka, sis! True ba? Tungod sa Myra E?
14: It's true! Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila!
15: Hi, miss! Gandang araw!
16: Lahik ra!
14: Myra Girl Good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Suway na!
17: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda!
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana ang mga bisita?
18: Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tiguang naku! Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
22: Let's go, Lola!
21: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
22: Uy! Buhat ako!
23: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab yan!
25: Team that is for...
24: Usapang Immunity Gap.
26: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
27: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
28: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
29: Immunity gap na yan!
30: Help stop! Immunity gap!
31: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
32: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
33: 100%.
34: Based on RENI with proper diet and exercise.
35: Help stop immunity gap.
36: Mag-Selene Plus araw-araw.
37: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Balita!

0: DYRD, ang tipa minaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuuran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuuran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuuran.
6: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbinaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuturan. Maayong adlaw sa itong ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbinaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbinaran o servisyo itong nakontrol sa pamilyang Tagbinaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jania, umatuang Busy Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hana, at the First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Kung maayong adlaw usab no, sa ato ang 68 sa guniang panlungsod city councilors at ang mga kaubanan na ito mga city home employee na itong pagamahal ng

update programs, activities na ko sa kapagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments niya ito ang Dak Bayan sa Tagbilaran. Ang kasamay ko ito din si Metang Programa, huwag kasamay mo na himutang karong mga urasa, again, and my love, kaninyong pala. O siyempre, gisad na kong makalimutan sa Pinbayani nga itong mga 15 kabarangay na ito ang siyudad sa Tagbilaran. Huwag na usap sa itong mga 15 kakapitales, mga Tagbilaranons, yan ang inaw sa itong programa. Hello, huwag mo ayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si King Anob, ang inyong makauban, karong adlawa. And yes, na yung adlaw usap sa itong tigtimonya itong programa, si Sir Jerry Cahes, si Sir Gilbert Tulo, si Sir Eric Ihok, na may nag-insure na madumog ka sa kahanginan via radio, no? Kay Bein, ang ato ang programa magahigala, naka-air niya siya sa ato ang radio via GYRD station. And of course, sa ato ang Facebook page. Nato ko diin naka-live po no ang ato ang programa mga higala sa Facebook page DYRD Bohol ang Kasalingan and of our official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is August 5, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, ikatong adlaw na itong mga higala sa itong pagpanerbisyo na itong matahan sa City Government of Tagbilaran. Itong kailangan adlaw na itong mga higala na yung sa mga adlaw ang itong pag-aisbutan, kabangin sa mga katikaran, programa, o servisyo na ito ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So stay tuned lang, no? Sa itong mga suking tigtaminaw until the end of the programa para makapaambita o makabalutan, no? Sa mga dagal na ito, diri sa ito ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Muli binausap sa mga activities and programs and services nga gibuhat ni Mary Jane niya alam sa to ang Dak Bayan sa Tagbilaran. So, and gilabi na usab, no? Sa to ang newsbeat, no? Nga to ang nakuha usab sa tumuhatan sa pagamaran lokal sa siya sa Tagbilaran. So again, magbabay-uban ta mga hinggala at mabibila ka mga minutos na to, no? Nga to ang pag-asawaan niya to matag-adlaw nga programa. Ngayon sa dilipan na to, ato ang ipaambit na to madalain ang mga update programs sa so, nag-ibitis mga hinggala. Ako sa mga pagpangumusta, no? Sa itong mga naminaw na itong programa, both sa ito ang radio and sa ito ang mga online viewers na ito sa ito ang Facebook page. May lala. So, kamusta rin yung tibok adlaw? So, may gibuhat ninyo karon, no? Kung mga ulas pa. So, I hope that you are okay. You are all fine, no? Sa itong mga stig paminaw na itong programa. And speaking of story ta about mga reminders dahil no, mga higala sa itong mga kaisunan na ito kung mula ka magtas ng mga tag-satag sa mga paninalay, kung magawas magtas ng mga tag-satag sa kagipagkabangoan o asaman mo na himutang karong mga oras. Please, no? Kaya ito makalimot sa paglala kung payag at kaya ito ang panahon mga higala din na tumatag siya ang daga, no? So, sa high-in, muuwan, kahayo, and then muinit na usab. So, sa paglarong mga oras sa mga puto, mga higala, no? Kung panapantayan yung mga past few days and even today, no? Grabe kainit ang panahon. So, kung nakantingin na itong lawas, no? Kaya lawas may muli mo ipuhunan sa ang pagpanerbisyo sa mga tagsatag sa mga panimalay, kung labinas sa mga pamilya, kung sa ang pagpanerbisyo sa pagpanerbaho sa mga tagsatag sa mga ipantrabang. Then, dali, di pa ako ang ubus, di po naghihila natin. So, and try to, don't forget, no, also to drink 8 glasses of water every day, or if nabaw ka na, no, para to stay healthy. And of course, sa pagkalimang sa pag-take vitamins. Itaba mo sa disya, pag-protection sa itong lawas, laban, sa mga sakit-sakit. Pero di mayroon na matag-adlaw na, health well. Yes, no? So, ay mga tutuha mga higala. Kaya na ako sa tita sa ito ang new state na ito nakuha sa itong matan sa City Government of Tagbilaran. At doon ay ipahigayan na local and overseas job fair karong Agosto 15 dito sa Kabangwan Cavite Court. Magsugod kini alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Ang kalihukan gipasugdahan sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa Public Employment Service Office o PESO. Sa pakitimbayayong sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, PESDA, ug Overseas Workers Welfare Administration. Giawhag ni Mary J.

0: niya ang mga job seekers na pahimusnan ang maong oportunidad aron makakita og trabaho ug mapalambo ang ilang kaugmaon. Matud sa mayor, ang Career Expo kabahin sa paningkamot sa dakmayan sa mga makakita o panginabulihan o matabangan ang mga pamilya nga makabot ang mas maayong kalidad sa kinabuhi. Aron sa mas paspas na proseso sa aplikasyon, ang mga aplikante kinahanglan nga magparehistro daan online pinaagi sa link nga makita sa tag Binalan City Facebook page. Pwede usab sila mo bisita sa tag Binalan Desk of Office aron makakuha sa ilang registration card. Ang job fair kabangin sa kasaulugan sa ika-16 na charter day sa Dakbayan sa Tagbinaran. Umawit ang mga higala ang atang news update nga itong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbinaran. Magaling po ito ang mga higala, alinaw sa kita sa Facebook page post ni Mayor Jane Ia. Sa mga panaka-like and share sa Facebook page post, na ayaw makalimot sa pag-like and share tungkol kay, ay ito makita ang mga legit o mga tinod na informasyon mga higala, labi na sa mga katikaran, programa, servisyo, mga announcements, information na ito alang sa mga tag-bilaranon. Para iwas fake news, please visit na sa mga official Facebook page, labi na sa mga legit na Facebook page, sama sa Facebook page ni Mayor Jinia o ang atong Tagbilaran City Government ng Facebook page para ma-updated tayo sa mga kalihukan, programa ni atong Dakbayan sa Tagbilaran, bilang-bilang sa mga activities and programs ni Mayor Jinia alang sa itong magkisunang mga Tagbilaran. So mga higala, ato nang basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jinia. Matod niya, gasugod na ang ato ang Mangga Tip-Tip Kabawan Road Concreting Project. More to company ha sa ubang barangays. Tagsa-tagsako update ituman ang atong sahad na nakatutok ka sa barangay-based development. Padayon atong ipalikon ang koneksyon sa matag barangay pinaagi sa mas maayong mga dalan. Part to be sa atong opening of new roads para ma-decongest ang traffic. Very soon, i-present po na ako ang Tagbilaran Transport and Traffic Master Plan. Kini nga master plan mao'y gibasihan sa atong dagkong proyekto. Apil na ang Transport and Traffic Management, Street Lighting Program, Drainage Master Plan, Road Network Improvement. Kini atong mga road projects na tuman niya zero loan ang Tagbilaran City. Sa laing bahay ng sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, attention, pet owners of Tagbilaran City. Your pet deserves the best care and now is the perfect time to give it. August 2026, pet registration schedule is now out. Visit your designated barangay and enjoy the services from the City Veterinary Office. Pet registration, with annual registration, 100 pesos per pet per year. Lifetime registration with microchipping, 400 per pet. Free rabies vaccination, free deworming. A registered, vaccinated, and dewormed pet is a healthier pet and a safer community for everyone. Responsible pet ownership starts with you. Check the schedule and visit the registration site in your barangay on your assigned day. Let's keep Tagbilaran and our free family members safe. Register, vaccinate, and protect them today. Itong basahan usab no ang mga naka-schedule nato sa ato ang matag barangay ni atong Dakbayan sa Tagbilaran kabahin sa ato ang pet registration. Sa Barangay Buol, August 3, 2026, 2 p.m. to 5 o'clock p.m. Barangay Dao, August 4, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Barangay Kabawan, August 5, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Poblacion Dos, August 6, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Poblacion 3, August 10, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Buoy, August 11, 2026, 9 o'clock a.m. to 12 noon. Barangay Dampas, August 12, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Talokto, August 13, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Tip-Tip, August 17, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Poblacion 1, August 18, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Barangay Mangga, August 19, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Barangay San Isidro, August 20, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Barangay Kugon, August 24, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Mansasa, August 25, 2026, 9 a.m. to 12 noon. and Barangay Ubuhan, August 26, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Again, visit your designated barangay on the scheduled date and time. And for dugang detalye mga higala o informasyon, again, bisita lang no sa ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Jane Yap with blue verified check. And of course, at ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office no, arang usap sa dugang mga detalye. Kaya na po di rin no, ang mga reminders mga higala. So, usanini ang please come on time. Bring any required documents if applicable. Dogs must be on leash, cats must be in a carrier. So, muna ang sa mga reminders, and of course, naku di rin no, nanong magpa-register sa ito ang mga pets, mga hinggala, o guban pag mga detalye, mabasa na ito sa Facebook page post ni Mayor Jania, and also mga reminders and information na usab sa ito ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Facebook page. So, okay ito mga higala, no? Ang ito ang update sa kabahin sa mga activities and programs ni Mayor Jania. Nagibuhat niya alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And sila yung bahay na sa mga higala, arin ako sa kita sa ito ang pinalangga ng mga of course, no, so before that, sa pagbustahan sa mga pinalangga ng mga senior citizens ng mga birthday greetings, of course, arin sa itong informasyon kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID. Yan sa itong mga Tagbilaranans, no, nga mukuha or mukling sa Tagbilaran Citizen ID, mga higala na anata sa itong City Hall atrium, inagsulod mismo nato sa itong City Hall, ani sa itong left side, makita nato ang ito ang booth, no, sa ito ang mukling o mga pa-register sa itong Tagbilaran Citizen ID card. And for the information of everybody, ang Tagbilaran Citizen ID card, mokini ang tunainundun ta when Mayor Jayab assumed sa iyahang first term atong July 2022, the first executive order na gisignan ni Mayor Jayab is about digitalize at ang mga transactions and services sa itong paglamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And sa kini, sa mga programa sa pag-digitalize nato, no, sa mga services and programs ang itong Tagbilaran Citizen ID card. Kaya ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash and it's all for free. So, may pag-abayaran maski piso sa itong card mga higala once you avail o pag-claim sa inyong Tagbilaran Citizen ID card. And again, sa dito tatamani sa itong City Hall or itong mga clients kaya naan rin, no, sa to ang mga kisuna na itong mga Tagbilaranons, bisita ta sa Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll ang tanong sa ubos na ito makita ang ito ang link mga higala kabahin sa Tagbilaran Citizen ID card. Di ka na ito ang link, i-direct na siya sa ito ang website para ma-check na ito, no, kung naan na ba ang iyong Tagbilaran Citizen ID card sa mga Tagbilaranons na nakahuman na o process, no? Di ito ang July 2025 hantod sa June 2026. If nahuman na mong pa-register, so tanawa lang sa link kaya na ito makita ang ito ang mabanta, no? Kung naan na ba ang Tagbilaran Citizen ID card kaya mo hatag na siya information certification na ito ang Tagbilaran Citizen ID card is ready to pick up or ready to claim. Or kung wala pa man gani, of course, more inform na siya nga wala pa ang ito ang card. Okay? Ikaduha sa usap sa mga link ng mga higala is anak po nato makita no ang mga wala pa na pa-register no so pwede nato dito sa to ang link ng mga higala kung na mo avail ta no sa Tagbilaran Citizen ID card so automatic na dito inyo lang i-transfer inyo ang name and mga important details and make sure no sa to ang mga bago pa mag-register ng mga Tagbilaranon sa wala pa naka-avail make sure na naka-apply GCash account and fully verified ang GCash account dapat imuhang name mismo and your number. So, baka na ang dapat ang timanaan o gibawakan na ito sa ang Tagbilaran Citizen ID card. Kaya automatic ni siya kung puhunog makuha na ninyo, nakalink na ni siya sa ang Tagbilaran Citizen ID card through our GCash. And sa mga perks and benefits na ito na makuha sa Tagbilaran Citizen ID card 1, pwede na siya magamit abroad, no? Kung visa, kay visa, kuhaan mo ni siya, no? Visa card. And ikaduha, sa mga local na ito di rin, so pwede po siya payments, no, na may pag-abayaran, pwede rin dyan, hindi natin magdaog mga coins or bills, pwede rin magamit na Tagbilaran Citizen ID cards through payment. Ikatulo, if ganahan dyan natin bills or kwarta or bills na mag-bit-bit, pwede rin magamit ang Tagbilaran Citizen ID cards sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And yes, no, dagan kayong mga benefits and perks na ito na makuha sa Tagbilaran Citizen ID card aside niya, libre niya siya mga higala. Mahal na, no? So, kita-kita na sa mga magpa-adjuster ka lang o mga mukuha sa Tuan Tabayan Citizen ID Card. Again, na ito sa Toang City Hall ATU. Left side, inagsunod mismo na ito sa Toang City Hall entrance. So, mga kata mga higala, ang itong update kamahin sa Toang Tagbilaran Citizen ID Card. Alam ko daw mga higala, rin ako sa kita sa mga pinalangga ng mga senior citizen sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa langanggang natawahan Karong and Lawa, August 5, 2026. Ang barangay Dao, happy birthday ni Nena Cardenilio, Niera Sederiero, and Mario Uy, and also ni Casino Riquelman Sr. Pag barangay San Isidro, greetings going out to Sixto Pulo, Dolfo Budyungay, Hinario de la Cruz, and Niera Budlong. Tag barangay Titirag, birthday ni Niera Adiong Maria Atuncion Bersaman. Tag barangay Manga, happy birthday ni Imigdio Asierto, and Imigdio de Losa, sorry. Mag-isulo sa basa, Ignidio de Losa. Tagabarangay Ubuhay, happy birthday ni Gregorio Dubaldo Mera. Tagabarangay Taluto, happy birthday ni Teresita Ano. Tagabarangay Buoy, happy birthday ni Yolanda de Lima, Belinda Rabuya, Oswalda Trabajo, Imendia Botero, Financio Lupino, and Maria Corazon Pinto. Tagabarangay Kubin, happy birthday nila ni Maria Galliardo Edwin, Perlada Nieves Manetzner, Pacifica Tumabal, Binancio Inking, Maranieves Malendres, Binancio Aninipot, Dr. Romualdo Ruiz, and Corazon Antonio. Tagabarangay Pugas Pundos, happy birthday nila ni Asuncion Dalde, Floro Cuadra, Oswaldo Pundo, Camilo Lupian, and Barangay Pugas Pundos, greetings going out to Erlinda Apale, Hermana Ungab, and Juanito Tumanda. Tagabarangay Pugas Pundos, happy birthday ni Naro Ribosora, Ribosora, and Edgar Binamira. Tagabarangay Buo, happy birthday nila ni Elizabeth Valero at Teresita Bolatete. And Barangay Dapas, happy birthday ni Maria Linda Agua. Happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens. Kung sa itong mga kaubad sa Bota Pals and Revision, nagsalo sa hasa na nangatawang Kiraman Lawa. Happy birthday nila ni Rockwell Edu Maxi Dagama Trigo. Degoyo Ligasri Baldomero, FO1 Antonio August Agupay 1. John Jikri Cabasa Abeho, Bitri Cabusa Liupando, Nikael Payat Kadayday, Alan Nihoy Lokyas, and Javimar Lanu. Happy, happy birthday. Kaninyong kanang greetings from Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Andrew Melton, and of course, Gentleman Frank, District Representative Congressman Babaya. For the 16th, Sanguni ang Panlungsuan City Council and the people of Tablar, City Edition, you all be bountiful and wonderful day, Kaninyong Tanan. And yes, ito mga sinig kami na sa ulo ko sa atin, ano na tawag karong Adlawa. Happy, happy birthday, Kaninyong Tanan. And I would like to greet also to my kumama na sa ulo ko sa atin, ano na tawag karong Adlawa. Happy, happy birthday to Mama Teresita. Ano. Again, happy, happy birthday, man. Yes, ito mga sinig kami na mga higala, dagang kayong salamat sa inyong pagkikunong, pagkikuban o pagpaminaw kamayon sa mga update programs and activities na ito sa pagpagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments ng Dakbayan sa Tagbilaran. Nagandagang kayong salamat kaming ito pa na. Umang-umang lang sa kita mga higala, umang adlaw sa mga takot sa siyon ng programa, ang magpakabuna alang sa kamatuuran. Kinisikin mo, ano may nga nalang kaninyo servisyong from Bugtutong, Gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Real, sa ngala first gentleman and first district representative Congressman Babaya, na 16 sa Bunyang Talungsuan City Councilors, na the Chief of Staff sa City Mayor's Office, ang Kathleen Pirimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City,
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quizlid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MXC believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXC believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Target na to ani ano sa pitsahan ni nga moabot na na ba ang mga bakuna karong panahon na?
1: Yes sir.
0: Okay.
1: Ang target na to August 10 to August 28.
0: Okay, pilay target nato nga mga bata ani Mamachi?
1: Although ang lain-lain man tag target kada municipalities sir kay depende okay, man na kay ang atong edad sa mga bata nga bakunahan is 6 to 59 months old.
0: Okay, bari from municipality sa tibuok provincial sa Bohol no isip PHO ta. Pila ka bata ang atong target ani?
1: Sa ato ang target sir based sa eligible population nga gihatag nato is moabot ta og 123,502 pero gidivided by ni siya depende sa target per LGU. So this is the estimated target no nga gihatag nato sa DOH. So mo matter lang ni siya kung i-down na nato sa tagsa-tagsa ka mga LGUs.
0: Exactly. So 123,502 children tibuok lalawigan sa Bohol. Do we have enough vaccines para nila ani?
1: Yes sir, we have enough vaccines and also the mga logistics nga atong gipang-apod-apod sa mga lungsod, sir.
0: Okay. Kani siyang 123,502 children sa 2026 nga target nato ni. Pwede ba nato masairan ang 2025? Unsa ang ato ang performance? Pila kabo yearly man ni ma'am no, Machi? Yearly ba ni bakuna?
1: Dili siya yearly, sir, kay ang atua is supplemental naman ni siya, meaning muhatag rata og booster dose kay ang atuang kanang yearly nato is our routine immunization, but this time supplemental ni siya, sir.
0: So kaning tanang 123,502 supplemental ni tanan, meaning nabakunahan ni sila sa una.
1: Ma-matter man sir kay ang kada magud supplemental nato mag depende sa ato ang age bracket nga gihatag pud sa Department of Health. For this time magsugod og bakuna sa mga bata nga nag-edad og 6 months ngadto sa 59 months old.
0: Mo-lagi, the word supplemental meaning gipuno na ni both by pasabot.
1: Yes.
0: Nga gibakunahan na ni sa una sila apunan og bakuna karon. Mo ba ipasabot?
1: Yes sir. Yes sir. Oo.
0: So bakunado na ni sila.
1: Oo.
0: Unsa may mahitabo og dili na sila matupukan og supplemental nga bakuna? What will happen to the first vaccination?
1: Kuan siya sir, more ni siya nga mo protektahan ang bata against rubella or measles.
0: Mhm. Okay. So sa kaning 123,502 children, mao ni ang nabakunahan kaniadto pa. Dating back to ano sa aman gano sa aman ni siya nabakunahan.
1: Na ang uban ani sir mo pa may pagtungtong sa 6 months old. Kay uban kay pag-umang inanak so mga additional na pud ni sila nga mga target group na to sir.
0: So kanang mga bag-ong inanak nga wa pa bakunahe dili supplemental lang ilaha. Apil ba nining maong kampanya?
1: So kung magsugod ta og 0 to 6 months ang ilang mahatag nga bakuna is karinang kanang routine immunization like BCG, penta, pero karon nga time gi-include na ang 6 months nga matagaan og kaning measles rubella vaccine.
0: Okay. Kaning atong gihimong routine immunization 0 to 6 months mao ni kada tuig kay do na may mo 0 to 6 months do na may manganak no. On the average Mamachi, pila ni sila tanan kaning 0 to 6 months nga bag-ong bakunahan nato kada tuig?
1: Ang 0 to 6 months sir kanang ang data karon sir magka increase man gud ni siya sir pero i-hold sa naho ang data sir ha kadali
0: okay,
1: sir.
0: Okay, sige. So 123,502 children ang atong bakunahan by August 10 to 28 dinhi tibuok lalawigang Bulanon. Wa pa bay musunod na bay musunod ani kung supplemental ni siya karon ganing atong kampanya. Wa bay lain nga supplemental na musunod ani next year.
1: So far sir, wala pa poy announcement o wala pa poy guidelines ikan sa DOH sir.
0: Ano sa amang katupukan og supplemental after your first vaccination? Pila ka ang gap sa tuig? 1 year ago, 1 year after, after ka nabakunahan, then supplemental na po ka? Inanak ba na siya, Mamachi?
1: Ang kuan mangul karon sir, kanang naghimo ta og supplemental immunization activity kay paghatag

0: sa booster, no, sa atuang mga kabataan, kay basin ang uban, mingon na nga ay kampante na ko, no, nga protektado na ko. Pero ang atong kahadlukan, mga good sir, simba ko, o dili ni maprotektahan ang atong mga bata, basin unya ta o magka-outbreak. So, mo ni siyang tagaan na tugod siya o booster dose.
1: So, meaning, Mama Mache, kay doon naman tayo booster dose, doon naman tayo supplemental. Meaning, dili pa igo yun ang pagbakuna kaniadto. Nganong dili man posibleng mahitabo nga one shot lang, one bakuna lang, pero apil na, kargado na ang booster anak tanan o kung sabah nganong balik-balikan man ta og tupok.
0: Ang kuan mong good anak, sir, basin ba ang simbako mong good anak o masakit na po siya. So the more nga matag na to ang bakuna, the more yun na to nga maprotektahan ang ato ang bata.
1: Mo lagi, ang pangutan na nganong dili man na mahimong one shot lang. I mean, nga ligo na siya nga bakuna, dili na kinahalag supplemental. Inanak ba yun ang design sa vaccination?
0: Ang ato ang vaccine, mong good sir, kay we want to achieve kanang 95% kay ang atuaan ni the more nga protektahan ang bata, di ta kabalo bisan pa nabakunahan siya, di ta kabalo sa sunod na sitwasyon nga base na pud siya og mataptan sa measles or magabihan hinuon.
1: Buti pasabot nga ang bakuna nga gitupok kani adto dili inana gyud sa ka-epektibo kay ngano nga mag supplemental pa man, mamaksi.
0: Yes sir, kay sa atua manggod sir, ang atua manggong vaccine is ang nabakunahan siya kay wala magyutay kanang vaccine nga kanang mingon tao 99% o 100% na yung 1% anak sir nga naay ang atuang immune system anak kanang mingon ta nga kanang mayay mabilin nga 1% anak mauna nga need pagyud nato nga mahatag ang maong bakuna bisan pa og natagaan na siya mao nang gingon nga magbooster ta magsupplemental ta.
1: Mm-hmm. Okay. So kaning ato ang tipdas, mao ni ang DAP, mao ni ang DAP, no?
0: DAP?
1: Okay, gidap ko, gihangga ko. Oh, ang hangga man chicken.
0: Ang hangga kay ko answer kanang chicken pox man siguro.
1: Ang DAP, unsa man ang DAP?
0: Murag maunay kasagarang term nga magamit kay ang usually mangod madunggan ako sir tipdas ana. So murag na niya use sa word nga tipdas.
1: So okay, kapila man ta supplementalan ani Mama Che after this campaign na to karon tuiga for supplemental immunization or vaccination, wa na mosunod ani good na ni siya, pila pud ang iyang efficacy, pila ka tuig puna nga you are free from this tipdas DAP kun maigo na ta ning supplemental na to karon.
0: I sir dili ta ka kanang kahibaw o kanusana pod ang sunod kay mag ang DOH magud ani national after ani sa tanan makonsolidate na ning gikan nationwide, so makuha na pod nato og pila gyoy kinatibuk-an nga accomplishment sa entire nato nga Philippines. So ana pa pod sila maka unsay ilahang next nila nga movement kung magneed pa ba og another nga supplemental, but for the moment sir kanisa lang ang giingon nila nga mag-MRC yata karong 2026, August 10 to 28.
1: So, dili na to maklaro, Mama Chi, kapilag yung datupukan aning vaccination para aning itawag og tipdas, kaya karon ka supplemental ta, so di ta sigurado sunod tuig, naana ba po ilaing supplemental?
0: Dili pa ko ka tubag pagkakaroon, sir, kay madepende ra mang guputa, sir, sa guidelines nga ihatag sa DOH, sir.
1: DOH, oh. Mm-mm. Basi ganahan po na sila, sige mag-vaccination, aron sige niya mamalit o bakuna. So, karon ma'am, ga-expecta aning maong mga, doon na ba'y epekto karon kaning social media, kay matod pa, murag alanganin ng uban magpabakuna kay nahadlok sila aning epekto ko, no? Kamusta tuon? Napiktuhan ba ang ato ang target na to ba ng mga bata sa ato ang performance? Performance versus the target, kung imong tanawon, dako ba ang discrepancy?
0: So, naman po'y uban, sir, nga madungog nato nga baka nang maisgot sila nga dili magpabakuna, but tungod sa information dissemination sa atong tagsa-tagsa ka mga lungsod, no, naman yun tayo mga health educator promotion officer per municipality. So sila na gyud at the purok level naghatag ning maong dissemination information, sir.
1: Okay. So atong balikon supplemental immunization kini programa ni sa DOH national unya implemented by the local. Kaning atong mga bakuna karon naa pa ni sa PHO, wa pa ni nato ma-distribute ngadto sa mga kalungsuran sa mga rural health centers.
0: Na-distribute na, sir.
1: Oh.
0: Kay we have once miabot na ang bakuna o other logistics, nagpahibaw ta sa mga kalungsuran para ilan ang mag-pick up diri ang ilahang vaccine o ubang other nga logistics, sir.
1: So kaning giingon nimo nga August 10 to 28 both by pasabot simultaneous ang tanang mga lungsod nga magbakuna,
0: yes,
1: aning mga panahona?
0: Yes, sir. August 10 to 28. So again, naanata sa phase 3. So mauni, mahitabo na to 10 to 28, sir.
1: Dapat dili mo lapas na na. Kay after that, mauna ang pag-report kung kamusta na. Napilay na bakunahan.
0: Yes, sir. Ang actually, ma-monitor man po ta sa reporting ani, sir, no? Kay usually from RHU, mo report sa PHO, then PHO mo report po sa DOH, and then DOH to national.
1: Tuan naman ni karon sa mga kalungsuran kaning bakuna. So pwede na bisag wa pa ang August 10, pwede na mag-una-una ni sila og pagbakuna or magdungan gyud ni siya sa August 10.
0: Magdungan jud, sir. Magdungan based sa tuang guidelines, magdungan gyud ta simultaneously.
1: Okay.
0: Anan, sir.
1: So 123, no? Sa atong lalawigan sa Bohol, Mama, si asa man kinadaghan ang bata karon? Luon, Ubay, Tagbilaran?
0: Yes, sir. Naatay Luon, naatay Ubay. O, kaning mga dagko gyud, maila gyud nato ang dagko nga population, sir.
1: Ang dagko nga lungsod napo diha ang daghang mga bata.
0: Yes, sir. Oo.
1: Kaning Tagbilaran, mag-ranking ta sa kinadaghan ng bata karon nga bakunahan, asong lungsura ka, Mamachi?
0: Based sa ito ang target population nga gihatag, sir, mauni ang Tagbilaran is na ay 8,000. Onya, Ubay po. Murag, kasaas gamay ang Ubay, sir, o mga 700. So based sa mo ang data, ari, sir, 8,000 ang pinakataas ang Ubay, then followed by Tagbilaran City, sir. So mao gyud ni mga target gyud nato population based sa gihatag nato sa DOH nga target, sir.
1: So bibo ni mga lungsura hago ning mga health kuan nato ani providers rong panahon, no? 8,700 in 8 days. So dapat 1,000 kada adlaw ang 28 in 18 days, no? So,
0: yes, sir.
1: In 18 days.
0: Naman sila yung mga target po, gukod, sir, nga ma-comply nila every day.
1: So, wabay additional nga personnel nga mo augment nila na mamo sila ra? Makaya na nila?
0: Pagkakaroon, sir, sa atuang inventory, sa atuang mga personnel, naamay sila sa LGU daan na sila yung mga personnel, di ba? Nurse, doctor, midwives, onya. Napoy, uban po nga, kanang ga-deploy bitaw og sa DOH, sir, kanang itawag na to og ato ang mga kanang deployment ato nga mga nurses gikan sa DOH. So pwede ra po ni sila makatabang, sir.
1: Unsa man ang bakunahan, ma'am? Oral ni or injection?
0: Injection ni siya, sir.
1: Oh, sakit. Muhilat sa mga bata. Muhilat ron. Asa man sa lubot? Sa bukton?
0: Sa bukton, sir, kanang arit ni siya ihatag sa left na to nga arm sa bata. Unya, kuan ni siya, sir, kanang 45 degrees or kanang sub-Q, no? So, kanang
1: paubos.
0: Ni siya ihatag, sa bukton sa bata.
1: Magpaubos siya sa bukton sa bata. Dili, pataas ang injection, paubos.
0: Left subcutaneous sila, left upper arm sa maong nga bata. So,
1: yes, ma'am. Nganong left, ma'am? Unsay naasa wang kamot ngano og mag-injection ta og bata bakunat wa man ngano di man tuo?
0: Usually mangod, sir, kay ang right mangod kay mo magani dominant bitaw usually sa mga tao. So murag more ba dominant maoy i suwat labi na sa mga dagko nga mga bata ba. So mo ni ang Money ang kasagaran po.
1: So, og asa tong dili dominant adto ay butang ng injection. Okay. Ngano man dai, what's in the dominant sa maong kamot nga makadaot? Dili
0: man siya makadaot, sir. Basin bitaog magmo-feel siya og laylay because kay bag-o pa siyang nabakunahan. Ana bitaw, sir.
1: Okay. So, tungod kay aron magamit pa ang iyang dominant nga kamot. Kay manjeksyonan ka maluya man kari ka dili ka makagamit sa imong kamot.
0: As early as kuan pod, sir. So basin pod og depende or uban man gupod nga kanang ningon og laylayon kinta ang bata. So to make it sure na lang diri na lang the left.
1: Pero wa jud may problema bisag asan kamot ibutang, yes, wa problema. Okay, ang tuyo lang niya na tungod kay tuuhon ka injeksyonan ka og tuo, adi maluya ka din ano ka makalihok kay agimuhang tuo nasakit man kay itukukan man. So mao na ay rason ana. Okay, inan ko og dili epektibo ang bakuna kun atus tuo ibutang. So bisag asa itukpok ni mao okay ra.
0: Oo, majority mong good sir kay mga right-handed bitaw, sir. Sa mga dadko.
1: So una ma'am kay injeksyonan ta mahilantan, injeksyonan man tag lubot, nganong dili man pud sa lubot itupok ng bakuna? Unsa may naa pud ana? Nganong kamot man gyud?
0: So far, sir, sa nahong na kuan is more good ang kuan niya kung diri sa tua sa kamot, sir.
1: Ma-imagine na ako daghanang manghilak ng mga bata karong Lunes ani. O kaya pangtupukan ang supplemental, ma'am, no? So, wala ba ilang musunod nga immunization vaccination program after this TIPDAS immunization supplemental vaccination? Unsay musunod? Unsay musunod nga pagbakuna?
0: Ang of course, sir, no, naamang yun ang atuang routine, di ba? Routine na to immunization sa mga bata nga ang target na to. Kana bitaw nakabantay mo sa mga RHU kana bitaw every Wednesday na bitaw uban mo gina ang routine na to nga pagpanghatag sa mga bakuna. Although dili ra siya limited sa atuang measles, no, nga vaccine. Ang sunod na pud ani nato, sir, nga tanang mingon ta og another program kanina pong umaabot na pud nato nga school-based immunization, di ba?
1: Unsa naman po na siya nga kuan gihapon na, TIPDAS gihapon na?
0: Oo. Unya ang target.
1: Dapat do.
0: Grade 7. Okay. So
1: but ba ipasabot, ma'am, after August 10 to 28, na papadayon gihapon ng supplemental?
0: No, dili na siya 28. Kaya mo may ato ang guidelines, pero og maghisgot na pagta og lain nga programa, kanina pong gitawag na itong school-based, pero lahi na po ang ato ang target group.
1: Mabali, unsa naman po ng bakunaha? Gawa sa target group, gawa sa pizza?
0: Gitawag na po ni siya og school-based immunization. Manghatag na po gihapon, the same nga bakuna, MR gihapon, unya kadtong TD or panagang na pud batok sa sakit nga tetanus.
1: Okay. Mm-hmm. School-based immunization para ni sa tetanus. Mm-hmm. Okay. Namaputay, tanan ba ni mga bata targeto na to ani?
0: Naguan ta grade 1 to grade 1 o grade 7 nga mga bata, dili tanan.
1: Grade 1 to grade 7. Kaning tetanus, ma'am? Pila ka tuig na siya usan na po ka o tupo kag balik?
0: Tetanus og at least na kay 2 doses of tetanus nga gihatag.
1: Mo lagi after 2 doses.
2: So mao may kalano ang tinugyanan sa DOH din nag-uwag sa ato mga ginikanan nga pabakunahan ang ato mga anak na edad og 6 ka buwan ngadto sa 5 ka buwan mahigala sa pinakaduol nga vaccination site aron malikayan ang pagkailap sa sakit, aron malikayan ang pagtakod sa sakit nga TIPDAS o Rovilia mga higala. So, walang tigong oras. So, sangan lang sa banay ni Governor Aris Humintado o sa tanan mga opisyalis ni kasamtangan nga administrasyon. Kaninyong tanan, katawang bulano, nagkasalamat o may gabi.

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello, Ms. Jan! Kamusta?
8: Hello, Carly! Okay lang, and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
7: Maugyod! Ms. Jan, nga nung nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
8: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, diri ko believe.
7: Salamat kay Miss Jan ha.
8: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
7: Till our next. Next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
9: Mocha Frapp 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
10: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Strong sa una,
14: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana ang mga bisita?
18: Gadget lang!
20: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailetsyon, humba, adobo ka direta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nganong watay sugaron?
22: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
21: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
0: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
13: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frapp 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
16: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
17: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung umaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
18: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
19: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
20: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan! Strong sa una!
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
11: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ka yung bisita! Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon humba adobo kaldereta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
13: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
18: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
17: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
18: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
17: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
18: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
17: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
18: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
19: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
20: Medical Center Bohol.
19: Kasaligan mo.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Sa testimonya ni dating COA Ikfau State Auditor Roderick Wamil, tinukoy niya bilang accountable officer si Vice President Sara Duterte sa questionableng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Malayo rin daw sa standard practice ang ginawa ng OVP sa liquidation dahil hindi sila nagsumitin ni isang official receipt. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo.
1: Sa karanasan ng state auditor na si Roderick Wamil, ngayon lang daw niya naranasan na puro acknowledgement receipt ang isinumite ng isang ahensya sa pag-liquidate ng confidential funds. Anya, walang isinumite ang Office of the Vice President ni isang official receipt na galing mismo sa pinagbilhan ng bagay.
2: So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang na-audit?
3: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
2: So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt?
3: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit.
1: Ang OVP lang din ang naranasan ni Wamil na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules.
2: Alam niyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yon?
3: Yes po, wala daw pong mag-i-receive.
2: Ganyan ba dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan niyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya?
3: Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor.
2: So, that's unusual.
3: Yes po, that's unusual po.
2: Okay.
1: Lumabas din sa pagdinig na may notice of disallowance ang OVP. Ibig sabihin, pinababalik na ng COA sa OVP ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno dahil sa kabiguan umano na makapagpakita ng katibayan sa pinagkagastusan ng confidential fund nito. Ang kasunod na noon, ayon kay Wamil, pwede nang magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero ilang senador ang nagtanong, matuturing ba raw na pinal ito o pwede pang ayusin ng bise sa pamamagitan ng pagpapakita ng katibayan gaya ng mga resibo o questionin ang desisyon ng COA sa Supreme Court?
4: Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate.
3: Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision.
4: If it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality?
3: Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po.
4: Unless nga may TRO?
3: Yes po, Your Honor.
1: Tinanong din si Wamil, may pananagutan ba si Vice President Sara Duterte sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na maliquidate ng maayos ang pondo?
5: Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Mm-hmm. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon?
3: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung...
5: Unresponsive po.
1: Binalikan din ni Senadora Amy Marcos ang sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan kung hindi maliquidate ang pondo ng gobyerno, may presumption o pinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay.
5: Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
3: That is a presumption po.
5: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
3: pero
5: that wala
3: presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
5: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
3: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
1: Giit ni Wamil, responsable ang pinuno ng ahensya ng gobyerno sa pagtiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya.
5: Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
3: Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision.
5: But it's categorical.
3: Na yes or
5: why don't
3: either
5: you go back
3: yes
5: to your joint
3: no
5: circular?
3: Yo po. Kapag okay. Sinabi po kasing categorical,
5: sa
3: it's either yes po.
5: Ang liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba?
3: But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po.
1: May kaugnayan din dito ang pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros.
6: Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers?
3: Under the Government Accounting Code, yung, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po.
6: At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya?
3: Yes po.
1: Ayon kay Attorney Soledad Derequito Mawis, Dean ng College of Law ng Lyceum of the Philippines University, dahil si Vice President Duterte ang pumirma ng mga disbursement voucher, may command responsibility siya at dapat alam niya kung paano ginastos ang pondo.
7: Ang nakasakdal ho dito ay si Vice President, hindi ho yung mga ibang tao. Yung liability na ho ng ibang tao sa korte na ho siguro yan kung may ifa-file na kaso. I think command responsibility alone, dapat inauthorize kung tao tanggapin, dapat alam mo rin kung paano ginasta.
8: Mm-hmm. Kasi meron siya, yung mga pinirmahan niya, yung mga pinapakita like the disbursement voucher, tapos yung mga certifying that the physical and financial plan.
7: Yes. So she's in a position therefore, and kasi siya nag-sign ng disbursement voucher, she therefore must be in a position to justify that the disbursement, okay, was made in accordance with a legitimate purpose.
1: Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA News.
0: Patuloy po namin ihahatid ang mga pinakahuling pangyayari sa The Vice President on Trial. Umaga po yan tuwing Lunes hanggang Miyerkules sa live stream. May bagong time slot din sa GTV simula 9:45 ng umaga. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may bagyong Maymay. Makakausap po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali.
9: Magandang umaga, Ms. Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay.
0: Sir Chris, tuluyan na ho bang hihina at malulusaw ang bagyong Maymay?
9: Well, inaasahan po natin yan, no? Dahil sa mga oras na ito ay pinatawid na itong kalupaan ng Northern Luzon area. At alam naman po natin na yung mga kabundukan dito ay malaking bagay para makadagdag sa posibleng dahan-dahan nitong bagyong si Maymay. Ganun pa man, dapat alerto pa rin yung mga kababayan natin sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon. Dahil nga may nakataas pa rin dyan wind signal, bukod sa malakas na hangin ay mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga pagbahag pagguho ng lupa, lalong-lalo po sa mga areas na malapit po sa gilid ng mga bundok.
0: Okay, nabanggit nyo ko, pakiulit lamang, nasaan na ho ngayon ang bagyong Maymay again?
9: Well, kanina pong alas 10 ng umaga, ito ay nasa may bandang Tanudan, Kalinga ang location, no? So nasa landmass na po, no? At inaasahan nga natin sa ating forecast track na posibleng ngayong araw ay makatawid nito ng landmass ng Northern Luzon and possibly maging isang low pressure area na lamang kapag nandito na po sa bahagi ng Philippine Sea, sa kanlurang or silangang bahagi nga ng Northern Luzon area mamayang gabi.
0: Oh, hanggang kailan mananatili sa ilalim po ng tropical wind signal yung mga probinsyang apektado ng bagyong Maymay kaya?
9: Well, ang nakikita mo natin possibly ngayong araw ay meron pang wind signal number 1, pero baka mamayang hapon ay dahan-dahan pong mabawasan at mamayang gabi ay tuluyan ang mawala. Kasi ngayon nakikita natin ang posibilidad na tuluyan ang paghina nitong bagyong si Maymay habang tumatawid ng kalupaan ng Northern Luzon.
0: Okay, what about yung habagat po? Yung effect nito, mararamdaman pa rin ho ba at least dito sa NCR at mga kalapit po ng mga lugar hanggang weekend?
9: Tama po sila, no? Itong pinag-iba yung habagat dahil sa bagyong si Maymay, inaasahan pa rin na magdudulot nga ng mga pag-ulan dito sa nakararaming bahagi ng Central and Southern Luzon area, no? Maging kasama na dyan ang Metro Manila. At bukod pa dyan, yung pinag-usapan natin na bagamat inaasahang magtuloy ang hihina ng bagyong si Maymay, posible namang itong bagyong may international name na Dolphin ang magpaibayo ng habagat sa mga susunod na araw. Ngayon, parating na weekend, no? So, asahan po natin yung mga pag-ulan, lalong-lalo sa kanlurang bahagi nga ng hilagat gitnang Luzon ay posibleng magtuloy-tuloy hanggang ngayon darating na weekend. Kaya't ang tabayanan po ng mga kababayan natin, hindi lamang i-update natin sa bagyong si Maymay, kundi maging weather advisory natin patungkol sa dalang ulan nitong bagyong Maymay at ang pinag-ibayong habagat sa mga susunod na araw.
0: Okay, ito pong bagyong Dolphin, international name po ito, no? May chance pa rin ho ba itong pumasok sa ating PAR, sir?
9: Well, sa ngayon, maliit na ang chance nito talaga na pumasok ng PAR at inaasahan po natin itong kikilos patungo nga dito sa Southern Island of Japan then patungo sa southeastern part ng China. Pero yung pagkilos niyang yon over the next 2 to 3 days, very favorable para patuloy na pag-ibayuin yung habagat. Kahit yung nabanggit ko nga kanina, yung possibility na kahit na totally maging low pressure area na lamang ito si Maymay, tingin po natin yung posibleng enhanced habagat this time around dahil sa bagyong may international name na Dolphin ngayon darating po na weekend.
0: Maasahan po natin na ito hong sinasabing paghatak po ng bagyong Dolphin sa habagat ay mas magiging malakas pa ho ba yung mga ulan pa rin natin kahit na wala pa rin talagang sabi nyo nga mahina, maliit yung posibilidad na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility.
9: Hindi po natin sinasantabi yung ganyang possibility dahil nga nasa typhoon category ito. Usually, kapag mas malakas ang bagyo, mas malakas ang chance magpaibayo ng habagat na pwedeng magdulot ng mas maraming pag-ulan kumpara sa mas mga mahihinang bagyo po.
0: Okay, bukod po kay Maymay, kay Dolphin, meron pa po ba tayong nakikitang iba pa hong mga weather system?
9: Well, over the next 2 to 3 days, ito lang po yung tatlong ito yung inasa nating makaka-apekto sa nakararaming bahaging Luzon. Pero patuloy po tayong mag-monitor at magbibigyan update kung magkakaroon ng panibagong senaryo with regards to any other potential weather disturbance sa mga susunod na araw po.
0: Marami pong salamat. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.
9: Maraming salamat din po at magandang araw.
10: Dante, pang ilang postponement na ba yan ng barangay at SK elections kung sakaling maipapasay ang panukala?
11: Kailan kapag may pasa yung panukala, dalawang beses nang may pagpapaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. At kaugnay po niyan, tutol ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFEL sa panukala na naglalayong ilipat ang petsa ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE mula sa November 2, 2026 patungong November 2028. Isa sa nagsulong nito ay si Negros Occidental 3rd District Representative Miguel Benitez sa House of Representatives. Sa isang pahayag, Ellen, nanawagan ang NAMFEL sa mababang kapulungan ng Kongreso na ipawalang bisa ang nasabing panukala at hayaang matuloy ang halalan ayon sa itinakda ng batas. Sabi ng NAMFEL, ang pagkakaroon ng regular na pagpapalit ng pamumuno ay para sa check and balance sa pamamahala sa antas ng mga barangay. Binigyan din ng grupo na ang BSKE ang pinakamadalas mantala sa kasaysayan ng bansa at ang bawat pagpapaliban ay ginagawang normal. Iginit ng NAMFEL na kung maiuusog ang halalan sa 2028, ang mga kasalukuyang opisyal na nahalal noong Oktubre 2023 ay mananatili sa pwesto ng hanggang 5 taon nang walang bagong mandato mula sa taong bayan. Bagamat kinikilala ng grupo ang mga hamong pang-ekonomiya tulad ng inflation at gasto sa enerhiya, naniniwala silang mas matimbang ang panganib na dulot ng muling pagpapaliban sa usapin ng pananagutan o accountability sa lokal na antas. Binanggit din ng grupo na ang panukala ay sumasalungat sa gabay ng Korte Suprema sa makalintal ruling noong 2023 kung saan ipinaliwanag na ang mga karaniwang isyo sa budget ng at ekonomiya ay hindi sapat na dahilan para sa ipagpapaliban ang halalan. Kailan may panganib din umano na ang paglilipat ng BSKE sa 2028 nakasabay ng susunod na presidential election ay maaring may halong motibong politikal. Sa huli, nanawagan ang NAMFEL sa Kongreso at sa Commission on Elections o COMELEC at iba pang ahensya na ituloy ang paghahanda para sa maayos at kapanipaniwalang halalan sa Nobyembre 2026. Sabi naman ng COMELEC, patuloy ang kanilang preparasyon sa halalang pambarangay at sa katunayan, tapos na ang pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin para dito. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella.
10: Maraming salamat, Dante Amento.
12: Mutness o kawalan ng dahilan para pagdesisyonan pa ng korte ang petisyon dahil na isagawa na ang kwine-kwestyong aksyon. Ito ang ibinigay na dahilan ng Korte Suprema kaya't dinismiss ang pinagsamang petisyon ni na Attorney Israelito Torion at ng kampo ni Vice President Duterte na kumukwestyon sa kapangyarihan ng House Committee on Justice sa pangalap ng ebidensya kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ng Korte na sa oras na naipasa ang articles of impeachment at sinimulan na ang paglilitis sa Senado, natapos na ang papel ng Kamara. Kaya't hindi na kailangang resolbahin ang mga isyong inihain. Itinagdag ng Supreme Court na bagamat maaari itong magpasya sa mga moot na kaso sa mga pambihirang pagkakataon, wala itong nakitang sapat na dahilan para gawin ito sa kasalukuyang usapin. Ikinatuwa naman ng House Prosecution Panel ang desisyon ng Korte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luis Tru, pinalakas ang pundamental na prinsipyo na walang public servant kahit pa ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang nakatataas sa pananagutan. Para naman kay House Prosecution Panel Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua, nagbibigay ang desisyon ng katiyakan na magtutuloy-tuloy na ang paglilitis.
13: Wala na magiging sagabal dito sa impeachment na ginagawa ngayon dito sa Senado. At least hindi na tayo kakabakaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari.
12: Samantala, iginiit ni House Prosecution Panel Member at Bicol Cero Party's Representative Terry Ridon, panahon na umano para iwan na ng depensa ang issue ng Omni Fishing Expedition sa impeachment process.
14: Panahon na po para mag-move on ng depensa sa usapin po ng mini-trial, sa usapin po ng fishing expedition. Winakasan na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Ibig sabihin, ang talagang lunsaran na po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo.
12: Limang linggo nang isinasagawa ang impeachment trial at nasa ikalawang article of impeachment na ang prosecution sa pagharap nito ng mga testigo at ebidensya. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
8: Bumuwelta si Vice President Sara Duterte kay Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod yan ang pahayag ng palasyo na diversionary tactic lang daw mula sa impeachment trial ang ulat na nahuli si Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Davao City, may Express Report si Bril Montalvo. Bril, nasan ba ang Vice Presidente kanina at anong mga sinabi niya?
15: Ruth, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga patutsada ni Palace Press Officer Claire Castro. Kabilang dyan ang sinabi ng palasyo na panggulo lang sa impeachment trial ang ulat na naaresto na ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Welta ni VP Sara, hindi na kailangang guluhin pa ang trial dahil simulat sa poll pa lang daw magulo na ito. Sinabi yan ni VP Sara sa ambush interview matapos dumalo sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church sa Davao City para sa pagdiriwang ng Kalayawan Festival. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara.
16: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives.
15: Ruth, binanatan din ni VP Sara ang mga sinabi noon ng palasyo na baseless, useless at nonsense ang mga pahayag ng bise. Matatanda ang sinabi ni VP Sara noon na nakikipagsabwatan si Pangulong Bongbong Marcos sa International Criminal Court, bagay na pinalagan ng palasyo. Pakinggan natin ang mensahe ni VP Sara kay Yusek Castro.
16: si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Pero kapag may seal sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan.
15: Ruth, muli ring pinuna ni VP Sara ang aniyay pangaharas ng administrasyon ni PBBM sa kanyang mga kritiko. Sabi ng bise, politika ang pinagkakaabalahan ng gobyerno imbes na magserbisyo sa taong bayan. May pattern na raw ng panggigipit dahil hinahabol at pinagbabantaan umano ang mga hindi sumusunod sa Pangulo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth.
17: Yan po ang Express Report ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Pinatatawag ng prosekusyon ang dalawang Special Disbursing Officer o SDO ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis sa susunod na linggo. Kahapon ang igiit ni Senator Judge Aimee Marcos na walang pananagutan si VP Sara kundi ang mga SDO ng DepEd at OVP. At live mula sa Batasang Pambansa may Express Report, si Marian Enriquez. Marian, sino ba itong mga SDO na ipapatawag at saan tututok yung kanilang testimonya kung sakali?
18: Ruth, una muna sa lahat, giniit nga ng prosekusyon na malinaw na meron ngang pananagutan itong si Vice President Sara Duterte bilang head of agency. At siya nga yung mismong pumirma doon sa lahat ng mga dokumento. At kaya naman, gusto rin ipatawag ng prosekusyon yung dalawang special disbursing officers o yung mga SDO na sila nga yung mandato o yung may otoridad lamang na humawak ng mga confidential funds mula nga dito sa OVP at sa DepEd para nga marinig muli yung kanilang mga testimony. Lalo na nung sumalang sila dati doon sa pagdinig na House Committee on Good Government back in November 2024 during the 19th Congress. At agit nga ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro, talaga namang mabibigat yung mga testimonya noon ng mga SDO na si Gina Acosta ng OVP at si Edward Fajarda ng DepEd. Kaugnay nga yan doon sa paggamit ng confidential funds ng dalawang opisina. Isinalaysay noon ni Acosta doon nga sa pagdinig na pagkatapos niya ma-encash yung 125 million pesos na confi funds, binigay niya ito sa hepe ng security ni VP Sara na si Colonel Raymond Dante Lachica. Base raw yan sa utos ng boss niya na si VP Sara. Ganito rin yung testimonya ni Vaharda noon sa SDO ng DepEd. Inutusan daw siyang ibigay yung pera sa isang Colonel Dennis Nolasco. Balikan natin ang bahagi ng pagdinig na yan noong November 2024.
19: Wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir Lachica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am.
20: Yun po'y trabaho niyo as a special disbursing officer.
19: Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir Lachica.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epic.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Magandang adlaw, tatay. Kamusta ng imong pangalan, tay?
4: Si Hilbaril.
3: Hilbaril. Ilang taong ka na, tatay?
4: 75.
3: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
4: Hindi nga, kung tingin lang nag-ahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
3: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
4: Tatlo.
3: Tatlo kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
4: Katanan nag-ayo.
3: Oo.
4: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagbukungot pag inom ko.
3: Bali, duha ka palang minom o isang beses?
4: Kaisa lang.
3: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagngot-ngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
4: No, pila lang ito ka si Mana. Na kuha na dahil na yun, nagkupos na.
3: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
4: Maayo.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Magmaiti sinahigala, ayaw langay. Pangita agyod ganunay ang alkaline base nga klase sa vitamin C. Oy sa mga taas ang uric acid, may mga gout to arthritis. Kabaluma mo unsay benefits nga mahatag sa antioxidant sa lawas. The same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C sa antioxidants ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna yung nagkalindot. Wala nga most recommended sa mga eksperto ay kaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C. Or either inom o vitamin C. Kaon sa mga pagkaon nga taas o antioxidants. Muna nga, kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig, dayon tumar mo DTX 500 o mighty C, kumahimo it 3 times a day, dali kayong marilib ang taas ng uric acid. Daling mawala ang pain, ngulngul sa mga tuhon o guban pang mga kasukasuhan. Mag DTX 500. Magmaiti si mga higala na sa mga leading ng mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid. Pinaagis paglikay sa mga pagkaon na taas o purine, mga lamang loob. Most common, even sa linas, mga isda usab. Nagapasaka mga higala sa purine. Taas na silang purine. Mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead na siya sa gout or either kidney stones. So, mag-DTX 500. Magmaiti si mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail na sir naas butika. Kumahimo i 3 times a day. Kada humanog gaon. Atumpungan ang uric acid, ang pagpanakit, mga higalas, mga tuhod. Mag DTX 500, magmighty C na as mga butika.
1: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez is a certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay na kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Kada si Sheila Gays Mendoza. So, na permi ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo. Idiho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning pambala. Ako jud akong pagpasalamat pero kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas.
4: Epektibo kaayo ang Mighty C. So layo na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500 Health Alert
5: DYRD Kinaham Kanunay
6: Palingaw mulihok ngaway sakit-sakit maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels tabang alang sa nerve repair o protection ubanan og saktong kaon og exercise vanular kauban sa maintenance kauban sa paglihok
7: Unilab quality yan
6: vitamin B complex the generic vanular if symptoms persist consult your doctor.
8: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
9: Hi Carly! Mabuti naman.
8: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
9: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort. Kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
8: Yan naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
9: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
8: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexino Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan asang butika raman.
17: The Generics Pharmacy.
16: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted. Gamot ng Pinoy.
17: Pagpagpagaling ng Pilipinas.
18: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
19: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
24: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Strong sa una, strong karun.
26: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
21: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
27: Kung problema, igawas!

0: Diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Nagkinahanglan ka ba o dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Alang na itong mutukod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
5: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable. Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV. Ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Radio Hagna 100.9 FM. Radio Ubay 95.9 FM. Ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

Igala, kamusta mga gabi ka na itong tanahan? Welcome na usab sa itong tulumanon, Tagbilaran by Night. Adlaw kita karon nga Webes mga igala, pizza size ning buwan sa Agosto, tuig 2026. Atong panimbaya sa itong mga ikisunan ng bulanon sa tibok kalibutan at itong mga panghinaot nga namo katunay sa kapiskay sa panglawas, samtang nagsunod o nagtubay ning atong tulumanon. Sa mas naandaan, kauban gihapon nato at umakugihan mga lagad field reporters nga mohatod sa tagsatag sa mga balitag panghitabo gikan sila na himutangan. Uban kang alerto Jun Gutierrez diya sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Rubuka puili maestrado sa kapulisan at undakbayan. Kandabar Kersel Remulador nga mohatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa inimutangan sa gawas. At usab nga makauban diri speakers lawak atong co-pilot si Engineer Gilbert Tolop o Engineer Jerry Cahis. Dito sa transmitter site, Engineer Rani Mulat o Engineer Goody Felicia. Ang atong chief technician si Engineer Phil Abandula. Atong security guard on duty, SG Namok, mga technicians on duty sa atong mga kiring stations karong mga orasa. Sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Buholano Cable Networks o ang BCC TV. Sama sa naandan kung doon may buti paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa atong mga hotline number sa DYRD. Ang atong Smart 0964-932-6383. Ang atong Globe 0952-558-2760. Atong mga landline numbers 411-3100-235-3353-510-3092-501-0077. Alang sa inyo mga reklamo o opinion, nga buot nyo ipadangat sa atong tulumanon karong gabi una sa atong mga hisgutanan, pwede nyo i-text sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Arita sa mga nagbagang uluhan sa atong mga balita dinhi sa atong dapit.

Si Dawat ni 3rd District Congresswoman Alexi Tutor o ni 2nd District Congresswoman Vanessa Omentado ang hukom sa Kongreso nga gipanangtangan sila sa mga komitiba nga ilang gipanghawiran. Human nga wa sila mo pabor o butar atong impeachment ni Vice President Sara Duterte.

0: Harita sa mga uluhang mga balita gikan sa ato mga alagad field reporters tungod daton pag-una gikan sa inimutangan sa gawas uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
1: Okay, daghang salamat kagawad ton ato mga panimbaga pangumusta madyong gabi. Madyong pagpaminaw sa ato mga pinangga suking tigpaminaw nga kanunay. Nagsunod sa atong tulumanon sa tagbilaran by night worldwide. 24 anyos nga construction worker nga taga Barangay Luok Hagna nadakpan atol sa sakab bypass operation na itabo dito sa Barangay Luok Hagna Martes sa Kadlaon. Nanukad gikan sa Campo de Cohoy, The Barker, sa El Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, The Barker, Cell Remulador. Harita sa dugang mga uluhan gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Uban kang alerto June Gutierrez. Go ahead, June.
2: Yes, daghang salamat kayo aton. Maayong gabi, magabi sa mga suki at pumina ang nagsunod kanuna sa itong tulumanon tag Bilaran by night. Naidangat des ng Galliares Medical Center ang usap ka driver sa usap ka motosiklo. Umakunay mayang pagkamukmukay nakalikis o iro diya sa lungsod sa Albor. Makompleto ni Talis, ito yung magbalik.

0: Nakatagpilaw ang driver sa ambulansya gikan sa Lubok ug nakabagat kining aksidente dinha sa Baclayon kaganina. Hinoon luwas ra ang tanan, lakip na ang pasyente nga karga ni ini. Mukad to mga uluhan sa itong mga nagbagang balita, ang hingpit nga aso inana ini mabati sa itong pagbalik.
1: Tagpilaran by night.
2: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: Hoy no mga higala, padayon kita sa atong tulumanon tagbilaran by night. Atong oras alas 9:28 na sa kagabion. Atong panimbaya sa mga kaigsuonang bulanon sa tibok kalibutan. Ilabi na gyud sa mga kaigsuonan sa 15 ka mga barangays ning atong dakbayan sa tagbilaran. Sa mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ng atong lalawigan sa Bohol, sa tanang mga Boholanos, ha, nga gihimo gyud ang atong sibyanan sa DYRD isip pinaka numero uno o paborito nga istasyon nga paminawon sa atong mga kaigsuonang bulanon. No, sigon sa latest survey nga gipahigayon, salamat kayo sa kanunay ninyong pagpaminaw sa atong mga programa dinhi sa DYRD ang Kasaligan, mga igala. Unya ato pong timbayaon ang ato mga kaigsuonan sa gawas sa nasod nga naminaw ka nato labi na mga OFWs nga samtang nagtrabaho or nagrelax baka karon mga orasa, no, nagpaminaw sad sa atong programa aron makabalita sila sa pinakaawahing mga panghitabo dinhi sa atong dapit. So kamusta mo dinha mga sano og mga sana, kamusta ang ato mga pagpanikay-sikay, ha? So ato gihapon mga panghinaot nga kamong tanan anawa kanunay sa kapiskay sa panglawas. Unya daghan kay tagpaghisgutan karong gabi una mga higala, no, mga lokal nga mga balita dinhi sa atong dapit, no, unang-una atong suwayan og kontak kadtong kapulisan sa lungsod sa Buena Vista kay mamali magkuha tag update kung naunsa ra tong hitabo, no, kagabi na interview naman nato sila, no, positive man to nga dihay 20 anyos nga inahan nga ilabay ng iyang anak nga bagong inanak lalaki.
4: Good evening, PMS Gina Chufre sa Buena Vista Police Station.
0: Mayang gabi, mayang gabi, ma'am. Si Tonton Aniskal ni sa Tontulumanon sa Tagbilaran by Night sa DYRD on the air kita karon. So, sa to'y
4: yes,
0: nga,
4: sir.
0: Sa to'y nga na to, PSMS.
4: Marcelina Chufre, sir.
0: Okay. So, nitawag...
4: Okay, kalagad na to, sir.
0: Ha?
4: Okay,
0: so kagabi eh, ma'am, nitawag ta si Police Corporal Michael Logronio man to atong nahinabi kabahin atong bata nga patay nga napalga nato. So ang ato lang siguro ani karon mo follow up lang ta kun duna bay gi-file nga kaso ang atong investigador batok sa inahan sa maong bata nga namatay, ma'am.
4: Sir, excuse me, sir, kanang naamig focal person nga naka-assign, ano, sir, nga mao'y mo istorya sa media, sir. Ang amuang chief investigator o ang amuang COP, sir, mo na'y mga focal person, sir.
0: Sige po.
4: Yeah, sa pagkakaroon, ang atuang chief investigator, sir, on board sa patrol, nag-responde pa kadiyot, sir. Niya, ako sa tawagon, sir, kadiyot, sir.
0: Naaras siya din, ha, karon?
4: Nang... Ako sa tawagon, sir, muari siya diri, sir. Ay siya may designated sa amuang focal person, sir. May instruction sa among COP.
0: Okay, ang atong hipe, si Chief Police Captain Waldo, na ba?
4: Ako sa tanawan po sa iyong officer, kay ganina manggod na ay nahitabo nga sa hime. Niya, ako sa tanawan, ako sa tawagan sa sir, aron mo'y maistorya ganin mo, sir. Pwede mag-turn ko lang po, sir, or matawag lang balik kaya ako sa gamit, ako sa nang tawagan ka diyot.
0: Mao ba? Ah, sige, mo tawag ta og balik karong
4: lang din, sir.
0: Karong taud taod aron nga makuha na to kay daghan pud og nag follow up ani nga naminaw na to sa kahanginan, ma'am, ha?
4: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay.
4: Sige, ako sa taon din sa
0: mga kaibigan. Karon taon taon, mga 5 minutos, ma'am.
4: Yes, sir. Yes, sir.
0: Or return call baka kung naan na ready before 5 minutes, ha? Thank you. Okay, so atong paabuton mga higala ang kapulisan sa lungsod sa Buena Vista kay no, ang ilang focal person mao ang ilang investigador, no, ang ilang investigator tuama nagresponde. Tanawon pa pud niya og naa ba ang ilang hepe didto. So usa lang gyud ang gusto natong mahibal-an, no, kun duna bay gi-file nga kaso, no, batok sa inahan, no, kay di man sad mahimo nga mo tuo dayon ang investigador sa self-serving pronouncement nga patay na kunong daan ang maong bata, mga higala. Kay mo man ato nakuha kagabi, eh, no, nga matud pa didto ras boarding house unya paggawa sa maong bata, patay na kuno, ha, kay nanganak man siya, no, kining 20 anyos nga taga Kalape nga babaye. Niya na nagpuyo sa Buena Vista kay ga-eskwela sa Buena Vista Municipal College. So, gumikan kunos iyang kahadlok kay patay ang bata. Basig siya'y pasumanginlan, no? Iyang gisod og kining container sa Star Margarine, no? Kining dagko ng Star Margarine ba? No. So, dito, iyang gisulod ang batang lalaki nga bagong inanak, no? So, kining caretaker sa boarding house diha sa barangay Kanggawa, Buena Vista, nga diin nagpuyo din ha ang maong bagong nanganak nga estudyante, nang hipo sa mga basura adtong Lunes sa gabi, eh, nagasegregate siya ba? Unya kay na kitaan man niya nga, uy, bata man, eh. So nanawag siyag pulis, no, pagresponde sa kapulisan didto, mga igala, adto, no, nagkita yun nila ang usa ka, no, patay nga lawas sa batang lalaki nga bag-ong inanak. Oh, so murag dugay pa ganin nahibal-an kun kinsa gyud ang inahan, hantod nga ni tug-an na gyud, no? Oh, so sa pagkakaron ang ato nahibal-an as of last night, no, mura og nagpatambal ang inahan sa ospital kay medyo naluya, no? Ang ato aman lang ani kun do na bay criminal liability kaha ang maong inahan sigon sa investigation kay wa man kita kahibaw, no, kun unsa gyoy tinuod nga nahitabo ato, no, trabaho gyud na sa investigator. Oh, so muna mga higala nga kinahanglan mahuma na to ning isyu, ha, no, kay aron nga di na ta magbalik-balik og naunsa gyud ni siya, no, do na bay na filean og kaso, no, kun wa man gani mafile og kaso ngano man, oh, di ba, kay lisod man, eh, og mapanmatud-an kinta sa investigador, be, nga buhi ang bata hinggawas. Oh, posible nga dunay atubangon nga kaso ang inahan, no, nga siya'y nakaangin nga namatay ang iyang anak, no, di ba? Oh, pero posible sad nga tinuod sad ang account or statement sa inahan nga patay na kunong daan ang bata nga hinggawas. Oh, pero do na ba'y criminal liability pud ni? Ha? Oh, so ang investigator mo'y makatubag ana. Pero kung ugaling sad-an gyud, no, kung ugaling sad-an gyud, no, ang inahan, sigurado ta nga na ay criminal liability kay di naman ni minor pod, di ba? Lapas naman ay sa kining balaod nga juvenile delinquent act. Oh. So karon atong suwayan og tawag og balik ang Buena Vista PNP ani, mga higala. Okay, so samtang nagpaabot, ha, ato lang pong hisgutan kining helmet, no, dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Kay sigon sa headline kagahapon nga ato pong gi-headline kagabi, eh, no, mikabat na og 99 ka mga motorista ang nadakpan dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran kay wa magsulob sa kining required nga helmet, kanabi taong kining standard yod, no, kanang sagad ana full face gyud, di ba? Di na pwede tong coconut helmet, mga higala, nga murag gabutang ra kag bukong sa imong nga gabutang ra kag bukong sa imong ulo ba. Oh. O di ba kaha murag kagabutang din hag binuungan bitaw nga naibangan. Hmm. So dinis dakbayan sa Tagbilaran alang sa kasayuran sa ato mga kaigsuona, no, sukad Agosto 1 gi-strikto na gyud, no, ang pagdakop sa mga motorista nga wa magsulob og standard helmet. Oh, gani sukad atong pagsugod ni ini, mikabat na lagi og 99 ka motorista ang na dakpan, no, do na rabay dako-dako ra ba ning penalty ani. Ha? Oh, so ang atoa lang siguro ani, no? Mupahinumdum lang ta sa ato mga motorista nga kanang inyong mga helmet basta gani i-parking inyong motor, hipusag yun na ninyo. No, kay nahinumdum ta sa una katubitaw ang national law pa maoy gi-implement ani, hinumdum mo katong pila ka tuig nga pirting sikata si Senator Bong Revilla kay siya may author ani katong standard helmet sa national, di ba? Gi-implementar naman ni sa una, no? What? Almost kuan naman siguro to, more than 5 years na ang nakalabay. So ang nahitabo, no, gumikan kay mahal gunay mga helmet nga standard mga higala. So ibilin na din has motor, musod sa mall or musod sa tindahan inigbalik, wa na diha ang ilang helmet kay gikawat na. Ha? So karon atong pahinumduman kining atong mga motorista, ha, nga kanang inyong helmet bubitbita gyud na ninyo. No, bubitbita gyud na. Kay sagad ani mga standard helmet karon mga higala, di mo minus 2,000 pesos ang kantidad ni ini. Oh. So ug mo na imong ibilin-bilin din ha. Posible nang mawagtang na pod, no? Mawagtang na pod ng mga helmet. Maayo man tong coconut helmet mga higala, katong murag bukong bitaw. Murag binuungan ba. Kay wa jamoy mukawat. Ha, kay barato ra magud pod siya, di ba? Makapalit ra ka ana og tag 200 pesos. O karong bag-o gani eh, nakapalit ko mga 2 months ago. Kaya magmotor-motor kun nis tagbilaran, mamuntay akong suulobon. Ha? Tag 250 ra. O so barato ra siya ikumpara ni mo anang standard nga helmet nga pirtig yung mahala. 2,000, 3,000, 4,000. O. Unya kini og maghisgot aning helmet mga higala, mahinumdum lang ko sa una ni former Bohol Governor og Bartap Natcher Attorney Victor De La Serna. Kay sige man to na to siya ma-interview gud sa atong programa sa una dire. Iyang reaksyon bitaw adtong helmet law katong kang Senator Bong Revilla pa ba mo pa gi-implementar, no? Suko gid siya kaayo ato kay matud niya ang maong balaod anti-poor. Ha? Kay ang means of transportation sa mga Pilipinos o mga Buholanos motorsiklo man, no? Di man pareha adtong gawa sa nasod nga istriktuhon ang helmet nga standard kay ang didto sa gawa sa nasod, no, pang display-display o pang sports-sports man ang ilang mga motorsiklo didto, mga Harley Davidson unsa na din ha, no. Pero kita din he sa Pilipinas nahimo man siyang medium of transportation sa matag pamilya, no, kay di man maka-afford og four wheels ang kadaghanan mo ng motorsiklo. Oh, unya karon imo pang i, di ba, gakautang-utang pa na monthly ang gibayad ana. No? So mao to nga kining ang baruganan gyud ni Attorney Victor De La Serna sa una, no? Supak gyud siya. Kini bitawong papaliton gyud nimo og mahal nga helmet ang motorista. Ha, kay ning ingon pa man ganito siya, di ta kalimot ba. Ingon siya, safety is a matter of personal choice. Kay mo ingon man lagi nga for safety kuno sa motorista og man disgrasya. Ha, tubag putos Attorney Victor nga eh, safety is a matter of personal choice. Ngano magbuot man mo, ha? Inyo bang ulo ma buak din ha og mandisgrasya nang ga-drive is motor. Oh, so mao ni karon nga mahinumdom nang punta nga, no, kinigil siya mura og atong tan-aw ani anti-poor ba. Kay di man gyud ka-afford halos ang kadaghanan aning standard helmet, no? Ikaw driver ka, standard helmet 3,000. Isakay ni mo imong asawa, another standard helmet, 3,000 na pod. Ha? So, mo ni karon nga, I don't know, no? Hinoon, ilaman ang pagbuot or desisyon sa City Council sa atong Dakbayan sa Tagbilaran, mura og si Konsehal Bibot Budlong man ang nangusog. Ani, kay mura mao may atong madunggan pirmi nga ma-interview. No? Pero, karon nagmotor-motor kay muot do karong adlaw kay sempre na po ko yung standard ba nga helmet kanay bitaw full piece bitaw nya direkog DYRD ganina mga alas jeez man siguro to sus pasti lang paita murag gi kanay bitaw way hangin nga musuod sa imong naong kay sarado murag tag makatug ba. So ni aspikas linya ang hepe sa kapulisan sa Buena Vista si Police Captain Waldo Menggabi, Chief Waldo, si Tonton Aniscal sa Tontol Manon sa Tagbilaran by Night, unda air ta karon sa DYRD Chief.
5: Oh, sir, may gabi. Usay kalagad.
0: Sir, nanawag ta, Chief, kay doon na po'y atong daghang mga listeners karon mag-update sila katong nahitabo nga paglabay sa usa ka newly born baby. Doon na ba kuno'y na-filean o kaso ato, sir? Labi na ang inahan ko, no? Unsa may update?
5: Alam sa kasayuran sa tanan, ang Buena Vista Police Station, giandam na namo ang mga papilis para sa pag-file ko mong kaso alam sa inahan atong bata.
0: Okay. So, unsa nga kaso ka ha atong gilantaw nga ma-file ani Chief?
5: Paringamuto na mo nga ma-file na mo ang parricide. No, infanticide.
0: Infanticide. Mm. So, matod sa statement nga atong nakuha Chief sa atong Kampo Daguhoy beat reporter, ang pamahayag sa inahan, patay na kunong daan nga nigawas ang bata sa iyang pagpanganak. Ang mga ebidensya nga atong nakuha, ming suporta ba sa iyang claim nga patay na gyud ang bata?
5: Iyara sa tong kwan, iya sa nang depensa. Iya na nang depensa doon sa korte.
0: Okay. So sa pagkakaroon, sir, asa man ang maong inahan, Chief?
5: Napana siya karon sa ospital o napana siya kagawas?
0: Wa kagawas. So, unsa may mahitabuan in caso i-discharge na ni siya sa mga doktor, arestuhon ba nato ni siya dayon or huwato nato ang fiskalya nga mo-decide o doon na ba'y warrant of arrest ipagawas?
5: Ano, dili. I-file na to. Ni regular filing niya. Anong warrant of arrest? So, niya na namang gawas ng warrant of arrest kung ano, mapasaka na nasa korte.
0: Okay. So, mo lagi. Regular filing, but ipasabot, huwato na to kung doon na ba'y warrant of arrest nga i-issue ang maong fiskal or ang korte.
5: Korte.
0: Okay. Sa pagkakaroon, Chief, katong boarding house nga iyang gisak-an, but ipasabot, dito rasad siya nanganak sa maong boarding house?
5: Possible dito. Okay. Napapay mga nalamba dito sa dugo. Nakita na to dito sa area.
0: Okay. So, tinuod ba ang mga may gawas nga balita nga personal kuno ning inahan, may anha din ha sa police station aron nga mutugan nga siya ang inahan sa maong bata nga gilabay?
5: Gikuyugan ni siya tiyang inahan at tulis gikonvince na ito ni silang mutugan kay first time pagadto sa trupa. Denial mo ni siya itong time good, pero da, siguro sa kadlo ko ron sa wala sa natupong sa, pero na natay pagdunda nga siya.
0: Mm.
5: So pagkabot sa inahan, istorya na mo. O to, apo sila ka-decide na yun. O pagka sa iyong muntag, niyari sa station kay malagi na ni Angkon, niya mo ito, nagpasalamat ko, may kaya mga dala po dahil sa tambalan na ng maong inahan.
0: Okay. So, buti pasabot, nakadawat man ta sa balitaan atong Agosto 3, maninahitabo sa gabi So, pagkaugma Agosto 4, mo'y buti pasabot ni mo anang buntag nga ninganha gyud ang maong inahan uban ang iyang mamasad.
5: Mm.
0: Okay. So, wa ba po na ito masayre kung doon na ni siya ay kakunayvan sa maong paghimo sa posibleng criminal liability, Chief?
5: Regarding na naku-chat nga ma-appeal na mo o file ang itong amahan sa bata.
0: Okay. So, sa pagkakaroon, wa pa ay desisyon nga ma-appeal ang amahan pero for certain, filean yun ang inahan.
5: Correct.
0: So, kanus aka atong target nga i-file kining maong kaso, Chief?
5: Well, nag-request mo yung medical certificate, medical records hospital. Di pa kung sila kahatag as long as nga admitted ba ang inahan. So, pabuto pa na itong ma-discharge ang inahan. Sa pamanggod mo hatag ang hospital sa record ng kung gikinanglan para ma-file ang kaso.
0: Okay. Kaning inahan, ani nga usa ka 20 anyos nga babae? Dalaga pa ni siya, Chief? Wa pa ni siya magminyo?
5: Basis sa mong ibawaan, dalaga pa ni siya.
0: Okay. Unya, matud ba taga Kalape unya ga eskwela din ha sa Buena Vista Municipal College?
5: Mm.
0: Unsay kurso kuno gikuha ni ani Chief?
5: HM ang iyang kurso ari.
0: Unsa HM?
5: Oo.
0: Okay. So unsa may buti pasabot ana HM Chief?
5: Hotel.
0: Okay. Mo katong HRM hotel. Sa una. Katong so hotel management. Okay. Mm. So sa pagkakaroon kinta, unsa may status niya dito sa ospital? Doon na ba tayo update? Mura og di ba siya peligro ang iyang kinabuhi dito?
5: Ganiha, dito akong trupa, giabunohan pagdugo, continuous pangabuno sa dugo.
0: Okay, abunohan ang dugo. Mm-hmm. So, doon ay posibilidad, ani, Chief, nga ugma, Birnes na raba, maapas baka na to ang pag-file, ani, or basin sunod simana na yun, Lunes?
5: Posible, mga, kung makagawa sila sa iyo bunta, kung madana mo, or posible, siguro, mga next week na siguro na, sir, kay, or kapikin na, sir, baka ilayo mo dagot.
0: Maupo, no? Teo ba'y binabista, layo-layo, gina siya bu, biyahion. So, kining ingon ane nga panghitabo, Chief, ikaw mag-yod mo o'y dunay kanang klaro nga pagsabot sa tibuok sitwasyon, unsa ka po imong ikatambag sa mga bayi karon nga makaagi sa susamang sitwasyon aron nga makalikay sila ane mga ingon ane, Chief, huwag naman ganyan po kay ikatambag.
5: Ako lang ikasulti sa mga babae o mga estudyante, kung may mo, malikayan ako sa mga kuya-buya, pero kung di malikayan, may tabo na gininana, di ikaw na lang ibaw sa mga kinikanan, kay sama na karong, itago-tago ba? Na, naabot na noon sa sitwasyon nga na nang ginangatan niya ba?
0: Okay. So, sa ato pa di ay, Chief, hangtod ni anak siya, wa di siya mutugan sa iyang ginikanan nga nagmabdo siya?
5: Wala siya ka, wala ni siya matugan niya. In fact, ang inahan, di pangutanan ako, kaya uli ni last week na siguro, di po siya ka laro ko ng buntis, pero nalang sa ihin, mura pagduda ba nga, mura na something, mura din ako, gamay ang tiyan, ano ba?
0: Okay. So, unsay pagtanaw sa bata, sir, sa atong mga suhito sa medical field, ning abot ang bata o 6, 7, 8, 9 months or mga sud lang sa usa duha tulo ka buwan ang bata?
5: Ang term sa doktor na to diri sa Binabista, full term naman ay ang gi-kwan, ang gi-mention. So muna na siya siguro sa mga kwan. Kompleto na ang bata ba?
0: Ah, okay. So
5: ko kabisado pila ka weeks na mo ni mga 6 weeks kundi kay ko kwan.
0: Okay. So ang amahan ani Chief nga na-mention ni mo ganina nga posibleng i-appeal sa pag-file sa kaso, na-identify na po nato kon kinsa?
5: Ano na tayo, ano na tayo identity aning kwan laki.
0: Ah, okay. So sa pagkakaron, ang ato lang siguro ani, ato lang kumpleto na maka mga documentation, ang atong giagad lang yon ang inahan kon ma-discharge ba siya sa ospital or ma-file ang mong kaso.
5: Ayos, sir.
0: Okay. Bisan sa mga ingon ani nga panghitabo, Chief, mapasalig man ato sa atong mga konstituente dinha sa Buena Vista that PNP is still on top of the situation.
5: Ayos, sir. Pasalig na ito sa Buena Vista Municipal Prostitution nga on top ta ni nga sitwasyon.
0: Okay, so dako kayo namang pasalamat sa Tagbilaran by Night sa DYRD Chief sa panahon nga imong gihatag karong gabiuna ni ining laom na kagabion pero mihatag yun kag panahon. Salamat yun kaayo, Chief Waldo sa Buena Vista PNP, sir, ha?
5: Dika salamat, sir.
0: May gabi ini mo, Chief. O more power ni mo sa imong tropa din, ha?
5: Dika, sir.
1: Tagbilaran by Night.
0: Okay, so mo to mga higala ang hepe sa kapulisan sa Buena Vista, si Police Captain Waldo, no? Batak, no? Ang atong hepe dito sa Buena Vista. So bago po po nato ni siya na interview sa atong tulo manon adtong July 2, no? Automatic ni si Police Captain Waldo Batak nga motubag yun ni siya, no? Kus karon na balik na po nato siya ka interview, no? Siya dagi hapon ang hepe dito. So pailan og kaso mga higala ang maong inahan sa bata nga naglabay sa iyang kaugalingong bag-ong gianak nga batang lalaki, ha? So mura og wa mo kagat ang investigator o ang PNP Buena Vista sa iyang pamahayag nga patay na kunong daan ang bata nga hinggawas, ha? Mura og duna siguro sila ipagduda nga buhi ni hinggawas, kay basta buhi hinggawas mga higala, ha, unya namatay gumikan sa imong kapabayaan. Amo to ang giminsyon ni Police Captain Waldo, posible nga infanticide ang ilang i-file. Dako kayong kaso ni nga infanticide mga higala, high news crime ni, no? Ha? Kay grabe magandang mupatay ka og dili ni mo kaila. Samot na kung ang imong gipatay imong kaugalingong anak. Di ba? So bugat kining maong kaso, ha? So matod ni Chief Waldo, wa di ay kono motugan nga tos ginikanan ng maong batang babae nga nabuntis ya. Pasti lang paita. Ha? Wa motugan hangtod nga nanganak na siya. Ha? So gaduda ta primero nga basin og ni tumar ning tambal no aron makuha ang maong bata, pero matod ni Chief Waldo ang assessment sa ilang doctor dito no, full term na no, full term na ang bata abot ipasabot no, na humana ni siya sa ando na may terminology og ingon ana ko nakalimot lang ta no, no? Oh, oh, first trimester ah, maoron di ba, first trimester, second trimester niya karon full term na, so buti pasabot kuana hingkod na gyud sa iyang sabakan no, naana sa walo ngadto sa siyam kabuwan ang bata, so giutong gyud ni niya no ang duda sa kapulisan didto ra sa iyang boarding house nanganak kay tuapay mga lama-lama sa dugo nga naabtan didto sa mga imbestigador ha, gani wa ni motugan nga siya day ang inahan, pero gikumbinser mubalibad pa ka nga ha, imong kwarto imong katre may gakadugo din ha nya, di paidzud ka mo angkon musamot og kadako ang imong kaso ana ha. So moto nga nakumbinser no, pagkaugma dihas Martes sa buntag kay Lunes sa gabi man ni nahitabo Agosto 3 no, oh ming voluntaryo og adto sa kapulisan ang maong inahan no, kuyog ang lula sa maong bata no. So karon gi-ospital no, gi-ospital no, most probably daghag dugo ang na kuha niya kay gilaliman kag siya-siya ra anak-anak didto, wa mo ngadto og ospital. Oh. So moto nga gi-admit no, gi-admit didto sa Buena Vista Hospital ang inahan mga higala og kaganina sa pagsubay sa kining sa pagsubay sa kapulisan didto giabunuhan pa og dugo no. So matod pa, hotel management ang gikuha ani nga kurso dito sa Buena Vista Municipal College, pero taga-Kalapi ni kini maong babae. So siyempre no, mura og protocol naman gyud na sa kapulisan, kasabot man ta ana kay gi-explain naman na dito sa National Capital Region og sa kanang Napulcom unsa pa na dinha nga ang pulis dili gyud mohatag sa ngan sa mga involved aning mga ingon ani. Gawas na lang kung dunay media nga naka-scope sa maong balita. Say for example, ako na timingan nga ningadto Buena Vista, di ba? Ako'y nakangadto sa lugar, nakuha na ko ang ngalan, so pwede na nga manyos apil ang ngalan ng ingon ana. Pero kung ato tas pulis mangutana mo nang mayungong yun sila nga di sa lang nila i-sulte. Kay doon na po na sila i-memo ana gikan sa national command nila. So morespitar sa taanan dapita. One thing is certain, mag-atubang og kaso kining maong inahan. So ang ilang gilantaw infanticide, buti pasabot ani og infanticide gani no, duna ni siya element og kanang gituyo, di ba, gituyo og patay so ingon ana mga igala. So murag wa mo tuo sila sa kining katarungan sa inahan nga patay na kunong daan no, matod sa hipi asar ba to, dipinsa ra kuno na niya ha, iya tong dipinsa sir, dipinsa po to niya. So mo to isulti sa hipin no? So wa sila mo kagat sa maong pamahayag sa inahan nga kining patay nga daan ng bata nga migawas unya. Ang amahan sa maong bata halangan magkalit ni ka buntis og wa jamoy nang hilabot, di ba, posible pug kaayog mahimo ning lalang sa Espiritu Santo. So doon na, giyoy amahan ane. So, ang amahan mga higala, depende sa degree of his participation, no? Gilantaw sa kapulisan sa Buena Vista nga akipon o file sa kaso mga higala. Muna nga paghuna-huna mo din hagtarong, no? Muna itambag ni Hepe at umansed siyang gipangutana, no? O kung sa ikatambag ni mo, kay, di magid niya ma-divulge na tanan mga higala, di ba? Siya may suhito sa investigation kay si Hipe man siya unsa iya ikasulti. So ang iya lang no, sa mga batan-on likay-likay sa kuno mag-uyab no, pero og di gyud mo kalikay og dagud do na gani mahitabo nga mga ingon ani nga mabuntis mo no, itug-an sa inyong ginikanan, ayaw ninyong itago-tago no, kay ang nahitabo ani karon gitago sa maong babae sa iyang ginikanan kay taga Kalapi man lagi siya nya to ga Eskwelas Buena Vista, gitago wa mo tug-an no. Hangtod nga nakurat na laman ang iyang inahan nga nanganak na di ay patay pa jud ang maong bata. Kay sagad ba ya ingon ani mga higala nga do na masad tay mga nailhan, di ba? Nga normal ra man na sa ginikanan bitaw nga murag murag bitaw og ha? Madimonyuhan ba nga ang ilang anak ila pang ipa-eskwela niya na buntis og kalit. Pero og naa na ba ya nang bata mga higala, no? Makigaway pa ng apuhan kay di na iuli nga to sa ginikanan kay moonay mo bantay. Di ba? So mahadlok lang ning mga siyempre estudyante pa ba ya, no? Mahadlok lang mo mutugan, no? Natural alangan man og apremyuhan kas imong ginikanan og mahibaw ana nga dako po na sila panglantaw nga maayo unta imong kaugmaon. So inigsulti nimo nga nay buntis ko nay or mami buntis ko mami, mama buntis ko mama. Naturalmente murag ma iskwirdo gyud ka ana, o pa siguro madapiyuhan ka, ha? O pa siguro ma hapakan ka din hagma sumbagan baka, ha? Normal man nga reaksyon, di ba? Kay tiaw bang ilang sakripisyo nimo unsa pagkahuman buntis ra ka, no? Niya or nakabuntis ka, no? Pero inigawas bes bata ana, no? Ha? Wa na adto na nas apuhan, adto na nas lulog lula, di na magpailog, no? Kay gusto adto nila ng bata pirme. Unya ang kakuwangon ra nga pagpangga sa ginikanan ngadto sa iyang mga anak adto ibuhos apo. So amo to mga higala ang kumpleto nga detalye sa nahitabo dito sa Buena Vista, at least case closed na ni, no? Wa na ni wa na tay dugang pang kuhaonon pang ha? Kuhaonon pang detalye ni ini. Naghatod sa tong oras mga higala, alas 9:59 na sa kagabion, no? Matod pa dire sa atong nag-comment, Big Bong, sir, palihog ko tawag Baklayon, sir, bangga Baklayon. Ah, katoning atong headline sa, di ba? So di ana may detalye dire, no? Na post naman eh sa atong DYRD ang kasaligan Facebook, no? Nga naadire, no? Migawa sa investigasyon sa Baklayon Police Station nga nakatagpilaw ang driver sa ambulansya sa LGU Lubok nga maoy hinungdan sa disgrasya pasado alas 2 karong hapon, no? Matod ni PSSG Protasio Manon, investigador sa Baklayon PNP, nga niangkon ang driver sa iyang sayop nga nakatulog. Nasayra niya gikan sa Lubok ang maong ambulansya aron maghatod og pasyente sa Galyares Hospital sa Tagbilaran. Sa dihang nakatagpilaw ang driver pag-abot sa nasudnong dalan sa barangay poblasyon Baklayon, ug sa iyang pagmata na midpid na ang iyang gimaneho hangtod nga mibangga sa nagparke nga motorsiklo ug milahos sa nakaparada nga SUV. Matod ni Manon nga luwas ra hinuon ang driver ug sakay nga pasyente. Kinsa giriski usab og laing ambulansya aron mahatod sa tambalanan. Human sa hitabo, nagkasinabot ang taga LGU Lubok og tag-iya sa motor og sakyanan alang sa pagbayad sa mga damyos. So maunay kumpletong detalye sa nahitabo dito sa bangga sa Baklayon involving ambulance. Matod ni Roy Bagaw po dire, comment siya, pirmi laman about sa helmet, labo ng iro, wa jud na, nasulbad. Kinadaghanan kayo na disgrasya about sa iro. Tinuod na, no? Karuntod taod. Ang headline po ni Alerto Jun Gutierrez, ha? Iro po ni, dito sa Albor. Ha? Nakabangga po ang mga, ang motorista dito. Oh. So, arita sa dugang mga balita nga nahipo sa itong mga alagad field reporters, nung duwaton pag-una, gikan sa inimutangan, diha sa gawas uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
6: Okay, daghang salamat kagawad ton. Idudahan nga tigpayon sa ginadili nga droga na dakban sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Hagna atol sa usa ka bypass operation. Ay tabo dito sa Barangay Luok Hagna, Martes sa kadlawon. Ang suspek usa ni ka 24 anyos nga construction worker nga lumulupyo sa Barangay Luok Hagna. Kinsa gikataho nga positibo kining napalitan og usa ka puto sa gituoha nga shabu kantidad sa 500 pesos. Uga sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing upat ka puto sa gituohan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. gibana-bana nga mutimbang ato sa 5.80 grams. Kantidad kapin sa 39,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga pahigayon nga anti-illegal drug operations nga kisaksiyan kini sa duha ka mga barangay official sa Luok, Hagna o kasakop sa media. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspect. Itong panimbaya o happy birthday ni paring Simi Marson na nagkasaulog sa iyang birthday karang adlawa da sa Ligway Maribuho. Happy birthday, pray. O belated happy birthday usap ni Tikyo Alo sa Hyacinth Compihos o ingon man ni SJ Mario Piaoy gikan sa Sigma Gamma family. Ano ka gikan sa Campo de Cohoy da Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dengan salamat da Barker, Sel Remolador, sa imong report. Naghatod sa atong oras mga higala alas 10:04 na sa kagabhion. Ha? Unya doon na po yung nangutana dire si Bruce Crown. Sir, kato na ay gitaba nga galingkod motor, sir. Musta, buhi ba to? Galingkod sa motor. Amo gipos bito po to sa DYRD, no? Karing rider, no? Rider, gituuhang, giatake, samtang naglingkod sa iyang motor, no? O sa ka-rider, ang gituuhang, giatake, samtang naglingkod pa sa iyang motorsiklo at ubangan sa City Square sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gidala ang maong rider sa tambalanan sa mga nagresponde nga mga personal sa City DRRM. So di harapod kutob ang maong detalye mga higala 5 hours ago ang pag-post ni ini, pero huwag atong tanawon sa mga comments, mura man og dunay mga kauban niya sa trabaho ning ingon nga oh, rest in peace kuno. Ha? So daghan-daghan man ring nakaila pod ani niya kay tig rider man gyud ni siya tig deliver og mga unsa na dinha, no? So di pud ta makadirektag tawag ani sa CDRRM kay sa atong nahibal-an mga ingon ana responder man gud, bawal man sila mo divulge og information, no, not unless og involve ang police kinta kay mablatter, no. Oh, so ato nakita dire nga daghan ng mga kaila ni comment sa post nga RIP, no, pastilan luuya pod in town. Oh, okay, so matod ni Mario Dupit, istrikto sa helmet, labong mga kawatag helmet, wajud ko kadungog nga naay na dakpan. So tinuod yun na, no, kaya katubang gisgutan ako ganina, katong pag-unang implementar ane ba, katong national law pa ang gigamit, na naman po ito'y CCTV, makuha ko sa CCTV kung kinsa nang nangawat sa helmet, pero wala gipon mailhe kung kinsa. Muna nga atong balikon, atong pahimangno sa mga motorista dinis Dakbayan sa Tagbilaran nga kun mo suot mo sa inyong standard helmet kay mahal ra bagyod na kaayo, no? Nya musulod mog mall asa din ha bit-bita gyud nang inyong mga helmet ninyo mga higala, no? Kay sigurado ta musiaw na pud ang mga kawatan ini. Kay ngano, do na may daghan gud nga di jud maka-afford, di ba? Labi na karon. Prangka-prangka lang, no? Prangka-prangka lang pagka-istorya. Daghan ang di ka-afford o standard helmet kay mahal. Maayo man tong tawag ani, binuungan purma helmet kay barato raman, no? 200, 250. Pero ang standard helmet, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, good na. Bugas o sa kasako na po na. Ha? So, muna nga ang mahitabo, no? Daghang mangawat o standard nga helmet nga ipangbilin ras mga motorsiklo kay ila pud nang ibaligya, no, og barato ngadto sa mga nagkinahanglan. Oh, pero siyempre, no, ato pong pahinumduman kining mga mopalit og kinawat, no, nga bawal nang ingon ana, no. Gani kamong nipalit og kinawat, pwede mo maapil sa kaso, no. Oh, pwede mo maapil sa kaso. Basin bag mo ingon mo, wa man ko kahibaw nga kinawat ba di ay ni na. Bisan pag wa ka kahibaw, no? So ang mahitabo dana kun ma-recover, di ka mabayaran. Sayang imong kwarta, imbis kay nagdaginot ka na tabla pa Hinoon ang imong gibadjad sa kinawat nga helmet mga igala. So mo na atong abiso og advice sa mga motorista nga o mag-helmet na mo sa inyong standard nga helmet kay mahal ra bagyod na og asa mo mosulod dadag yun na no ayaw gyud ninyo ibilin-bilin sa inyong mga motorsiklo ha kay simbako na lang no maog yun ni malabyan atong mga kiriwan og kamot asigurado no dagiton yun ang maong helmet ninyo mga igala. Nagatod sa tong oras alas 10:08 na sa kagabion no daw na iniingon nga stricto sa helmet pero sa iro wa di akaron di ana puy na mo mga higala gida sa Galiares Hospital usa ka motorista nakaligis og iro no didto sa lungsod sa Albor. Adias sa Galiares Hospital ron si Alerto John Gutierrez alang sa kumpletong detalye. Go ahead, John.
7: Nadangat dres ng Galiares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Humag na imayang pagkamuumo kay nakaligis og iro diha sa lungsod sa Albor. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Raymond Lagumbay nga nagapuyo sa may Purok 3 barangay Manman sa lungsod sa Dimiao. Sa tuwan sa irang ganyang alas 7 sa buntag, nga kini si Raymond padung naunta kanin mo duty dahil sa tuwan nga nakbayang sa Tagbilaran. Lulan sa gida nga motorsiklo pag-abot sa may barangay Santa Pi Albor, wa sa makabantay sa kolor nga puti nga iro nga dako, may kalit og tabok. Mayroon na nga iya kining nanasmagan og mayantan pagkabalintong intawon kani si Raymond. Ugodali siya og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Albor og gidagan dres ng Galiares Hospital. Og katuwa nga nasa iran nga nakaangkong kanig sama sa O, Naong og Tiil og bunog usap siyang kalawasan. Og nanausap ko siya sa luwas nga kimtang nakatong iro nga iyang naligsan nga kolor puti. Patay ang iro, humag kini nakaangkon usab pagkabalis siyang lawas atong iro. Minundan sa kamatayon. Awasan niya itong nakuha ng mga tao gikan dres na matangan sa Galiares Medical Center kasi alerto sa Gutierrez ang print mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
0: Dengan salamat, alerto John Gutierrez. So, pahimang no gyapon sa itong mga motorista nga maghinahinay lagi din sa kalsada kay karon iro. Grabe na po ni mga iro. No? Sige, magdako po ni atong mga taga-gobyerno pero di maato. No? O niya, huwag mo sa dakpon, tuwa po yung mga animal lovers. No? Daghan po kaayo silag sugyot. Nga no, kunong patyon po ang iro. Dapat ko no, pasawan. Niya, ipa-adapt ko no. O kinsay gustong mo adapt. Napagastuson pa po ang gobyerno. No. So, atay daganan in eh. Okay. Doon, ang mga motorista, sukos iro. Di ba? Inigdakpon po niyong iro sa gobyerno. Tuwa po yung mga hinaway. Nga no, kunong ipang dakop. Dapat ko no. Pasawan sa na dapat ko no iposa kay ipa-adapt ko no kung kisa gustong mo adapt ha o, so mayo biya pod nga mga sugyot pero ambot lang kahapon no. So dunay texter dire mga higala. Good PM TBN nindot og 2028 November to eleksyon kapitan SK barangay Kagawad. Sao man ato ni Ron nga didtos ubos balay balauranan giaprobar naman didto nga ha i-postpone sa ang eleksyon no murag sa to nebalan committee level ba to or unsa to unya sa senado no ning file na pod si senator Cis Escudero og balaod ha bill nga i-postpone sa ang eleksyon karong November. Astilang paita murag di jud pa isturbo ning gobyerno mga higala kay dapat focus jud ang tanan sa impeachment.

Ah, katong bahin sa helmet, no? Bahin sa helmet lo. Ah, kay kini yung helmet lagi. Nindot man pod kay ako sa ahong pagmotor-motor mga higala, kining long distance ba kay motor man sud mo yung unang service, no? Kaduha na ba yung ko nagkasuway og disgrasya, no? Una dito sa Trinidad, no? May gani kay naka full face helmet ko ato, no? Oh, gikan kog San Miguel adto niya paingon og talibon, no? Pag-abot sa Trinidad, no, ning slide ang motor nga akong gidriban ang ligid. So, kaliring ko sa kalsada, mga higala. Ha? May gani, kay naka-helmet ko, naka-karsunis ko, naka-sapatos, naka-long sleeve. O niya, mahalon yun po tong akong helmet na gisulob. So, waray tatsa ang ahong naong ulo, tanan, uldo na bundak yung kus kalsada. No, pero niaksyog kalisa ang akong tulok ka gusok, no? O kining ahong tuo nga abaga, no? Mura og na kuan gyud. No. So ikaduha, nakasuway sad ko nga na disgrasya na sad diha sa atubangan gyud anang buangan sa Dawis. No, gikan ko panglaw pa uli na akong tagbilara, no? Gamotor sad ko. No, niya kay gamay ba ang kalsada din ha. So pag diha makoy katagbo, no? Nga van, perting kusugas iyang dagan. Ako, mga 40 siguro ang dagan, 50, yung unana. So, gumikan kay kusog ang dagan, likay dayon ko. Na, iniglikay ni mo kay maambak, mangyugaan ang shoulder sa kalsada. So, pagbalik na kong saka sa shoulder, yung islide na po nagligid sa akong motor, tumba ko dayon. No, ang akong motor, balong-balong dito. Mga napo, kamitro siguro ang balong-balungan. Ha? So, at least, kanto, naka-helmet ko, full face gihapon, no? Full face to. Nakakarsones, nakasapatos. Pero wa na kumanggod ko, wa na man ko mabalong-balong god, no? Nadiritso ra ko kahagbong sa motor ba, murag akong gitulak ang motor. So wa ra ko itatsa, no? Wa ra itatsa. Although ang ahong helmet nga full face kiring dapit sa suwang bag-ang natipak gyud, no? Niya ang sa amin bitaw nga imong i-close og i-open, no? Pirtig yung pagkagasgasa, lawom ka yung gasgas, o wa pa ko magsulob og helmet, impasag akong ulo ato, madamage yun. So, nindot man hinoon ang full face helmet, labi na yun, o kanang kining lagyo ang imong biyahe, labi na mutabok na bito kaglaing lungsod. Kay namang yipuruhan nga magpakusog kagdagan, no? O, so, makatabang yun siya, no? O, so, muna nga, ang uban, no, naanad na gyud pod sila nga full face helmet. Wa gyud po komo. No, basta maka-afford lang pod, no. Palit lang gyud pod og full face nga helmet kay para man po na sa inyong kaayuhan. Pero kay bawa mangud pod ta nga labi na gyud kadtong motorsiklo ra gyud ang naa, nya kalisod, no, mo ay means of transportation. Maglisod pod og afford aning helmet nga standard kay mahal kaayo. So mo na nga maka-afford na mong helmet nga standard. Ayaw gyud ninyo ibilin-bilin bisag asa. Kay the moment ibilin ninyo na bisag asa, ang parking inyong motor, gawa sa mall, ibutang rapod ninyo dito inyong helmet. Ada kog puruhan na mga higala, inigbalik ninyo gawas, jamo na ng inyong helmet. Munang way kumpiyansing, ha? Oh. Laing texter dire. Good PM, TBN. Sir, wrong timing jud ni ordinansa sa helmet na gipatuman sa siyudad. Nga unta di man gyud ta makapakusog og dagan kuni anata sa city. Labi na karon traffic na kaayo. Tinuod gyud na, no. Ang saga din he makabundol na hinuon ka. Makadumbol ba? Kay gaguot na pag-ayo ng kalsada din ha, no. So madumbol ka, makadumbol. Oh. Mo na pirmeng mahitabo, no. Makadumbol, makasangge anang eskina, liko. So tagsaray kanang disgrasya nga kusog ang dagan dinhi sa siyudad kay traffic man kaayo, no. So mo nang sagad magmotor-motor pud din ha, ay pud mo kumpiyansa usahay lagi pud kay mangidali ni mga motor kay init bitaw. Mo nang imbis arikas wa mo overtake kay mao magyo insakto, aristo o mo overtake. Mo nang usahay masanggian, no, maigo anang kasuway bitaw pud ko ana, no, patagam na ko ana ko motro, no. There is barracks na pita ba daggan ko ga motor. So hadire ko sa tuo ning overtake. Sus pag overtake na ho sa tuo mga higala kay diha man di po hingpa.

0: ra nga pasahero sa tricycle, ang tricycle po dritso pod og padaplin sa tuo. Ana igo gyud agahong ligid sa atubangan mga higala sa ha atra sa tricycle. So may gani kay dili kayo tantong kusog ang akong dagan kay abaintera siguro to jes wa ra jud pod hinoon ma wa ra ko matumba, no? O, pero delikado lagi mo nang sukad adto di na pud ta mo overtake og aristo o kay labi na og rila nang gaatubang nas imong atubangan lisod kayo kay the moment nga paraho nang maong rila or bao-bao ritso gyud na og ha rekordo diring tuo kay kuhaon tong pasahero ha ikaw diha nga ni overtake to o igo gyud ka ha da pagyod. Nindot ni Balaura only in the Philippines gihapon. Hinay dagan pero gahilmit. Halos na gani. Murag maglakaw na ang dagan. Hastang wala. Gikan ni QB Tens. Sabi-sabi tag ingon aron. Para karon gamuto raman ta. Iniguli na to hinahinay. Ragi hapon tag dagan. Bisan ugo na traffic. Kay sapoy dalian. Diba? Oo. Bonifacio Onyes, balaod is balaod. No one above the law. Tumano na to ang balaod. Maupod. So, mapito atong sugyot ganina nga as much as possible, full face helmet yun mo. Kaya sa akong experience lagi, nga kaduhan ako man disgrasya, og motor, maayog yun nga na ay full face helmet. Pero mo lagi, ang uban, di ka-afford ba? Nga labi na din isyo dahil, hinahinay raog dagan. No? So, maupod na ay usas mga gilantaw sa uban. Ato sang entertaino ning atong text lang mo din ha o comment kay ato sang entertaino ning atong ngayog tabang mga higala kay luoy pod ni no alas 10 media na ba hapit. Ari sa atong tabang porsyon atong oras alas 10:19 na sa kagabi o.
1: DYRD Operation Tabang.
0: So ni Aspis Kikaslinya, hello, may gabi eh.
2: May gabi eh, sir.
0: Kinsa man ay palihog?
2: Si Lord Defense po, sir.
0: Ipila edad ni mo?
2: 58
0: po. 58. Kinsa man imong pasyente?
2: Anak, sir.
0: Kinsa ngan?
2: Kinsa niyo, Francisco.
0: Pilay edad?
2: 29.
0: Naon sa man eh, si Romeo Francisco Jr.?
2: Katong trabaho sa kay kanang dagtan na price na blue 50. Ya, pag-alitan ako yung ipitik
0: na food. Ako? So, liburir ni siya?
2: Ha?
0: Kung sa'y trabaho niya?
2: Dating guard,
0: guard.
2: Diyan itabang siya kay Gapuan man at kanang na ay service ba kanang kuan sa nang portahan tabang sa ice sa ice mo ro pishin ug dana.
0: No, ning piti iyang likod sa spinal dapat. So na, sa pag iyang sa iyang pag-alsa ni wa niya maposisyon og tarong iyang lawas. Ingon ana man na, no? So ning pitik ang iyang spinal cord sa likod mo nang naon sa maya sitwasyon niya karon in town.
2: Bedridden.
0: Pasti lang luod ja. 29 bian niyo so di na in town kalihok ni kasi ginaghigda.
2: Ano des ni na anak ko ni Umpay no kasmana to arang di sura ja. Kita adbedar sa kampuan, division.
0: Kanos ara man ni mahitabo niya katong insidente kanos aman? Pastilan disim giduda pa niya mura og makahilihok pa siya. So December ni nahitabo niya nganing piti ning iyang likod niya unsa mang buwana ni siya nga wa na gyud kalihok gahigda na pirme.
2: January. February.
0: February, March, April, May, June, July. Mung pito na kabuwan.
2: Oo. Karon jud
0: So naa siya karon din sa Galyares Hospital.
2: Oo.
0: Okay. Taga asa mo, taga? Asa dapitas Gindulman.
2: Ginakot.
0: Sige, manang Lourdes, ang pita hangyo ang mga naminaw karon nato sa kahanginan nga tabangan kini sitwasyon sa imong anak pating luya in town eh.
2: Mao lagi sir kanya nang request kay ngay lagi ko tinabang kay akong mopira ha. Ya antos na sakit.
0: Sige, hangyo ang mga naminaw karon, hangyo a sila.
2: Manggan. Manaw.
0: Sige, mientras tanto nga nagpaabot tag na ay dugang mutabang nimo, do na tay pasiunang tabang gikan sa atong mga loyal donors. Pasalamate manang Lourdes.
2: Salamat.
0: Okay,
3: magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Misette, Leo Aquina, Maria Praxedes Mahumas, ug Mario Cirujales.
0: Okay. So, mao to atong tabang porsyon. No? Doon ay may comment dere. Maulian na kagawad. Adto na ni Sniper Kukilia. Si Romeo mo ining comment. No? Pero, nagmonitor ta ni Kukilia. Di ba yapon na siya muhilot o walay finding sa doktor ba? In fact, padadoon ka niya dito o kining tawag na dong? Kining X-ray, di ba? Oh, so, og na anak kana gi anak mas ospital una og do na nay insaktong findings ana nya dadon didto no posible nga hiloto na ni sniper Kukilia aton timbayaon. Okay, aha sir, adong gabi eh sir, ngutana lang unta ko katong mga anay o mga fatine nga mga baboy nga naigo sa ASF, wala pa toy bayad sir, salamat sa pagbasa. Depende no kay unang una og nakaparehistro ka atong PCIC, no? Libre ra ba unta to? Ana kay madawat. Oh. Pero og wa ka magkaparehistro, unya na report nimo sa MAO, Municipal Agriculture's Office, na kay dawatonon gikan sa provincial government, no? Oh. Unya basin pod og dili man tanang LGU, no? Pero ang ubang LGU nagahin pod sila og kaugalingong budget nga mahatag pod, basta ka importante i-report yun na ngadto sa Municipal Agriculture Office, no? Ayaw ninyo ilubong dayon, ayaw sa panginahanglan, doon na yung documentation kay importante man na, no? Good evening sir, kanang mga iro hipuson sa tag-iya aron dili makadisgrasya, ha? Kung dili hipuson sa tag-iya or isulod sa tangkaw. Ha, ang tag-iya sa iro mo idakpon og isulod sa silang paita na. Good PM Sir Ton, dili angay mag full face sa tagbilaran kay dili ta kapakusog. So mao po ni reaction atong laing texter. Di pagyod, good PM TBN. Kadtong babae patay iya anak og mapriso, 80 edad makagikan na priso. Takibaw, kaya ang maximum na aramas 30 years, di ba? Di apagyod, lain texter. Gikawat gani ako helmet nga full face, akong gibutang sa guwa sa akong balay. Nagproblema na hinoon kong helmet kung magmotor ta. Kay basig, madakpan ta, dako rabag penalty. So maog yun na, no? Muna, way kumpiyansa sa mga helmet kay dagagawatan. No, kawaton mang yun na, kay kanang imong helmet nga tag 4 mil. Niya, kawaton. Nya ibaligya aranas kawatan og tag kinintos adaghag magukod, ha, labi na kon klaro gyud kayo nga sinaw-sinaw pa nang helmets ka kabag-o, unya klaro gyud kayo nga pirting mahaluna nya ibaligya kinintos adaghag mo palit, pero ay mo kumpiyansa nga mo palit mo kay masakpan gani na ma-recover na adi gyud mo mabayran bisag piso. The moment mamugos mo nga magpabayad mo kay inyo mang gibayran ang nagkawat, maapil mo sa kaso, ha. So atong timbayaon po ng uban nga mga nag-comment dire, si Neil Bagnol sa Lindaville Phase 2, Rinaldo Tahale, ha, dito sa may Florida, Richie Notarte, Dodge the Assis, no, sa Abukay Sorsikatona, Jeffrey Arot sa San Vicente Maribohok, Bonifacio Unyes, Arlene Malnegro diha sa Dao Tagbilaran City, si El Gringo Caniete, Matod niya, Sir Ton, di nata mo istorya bahin ana mga pampolitika kay lain paminaon, nasyonal lo, mana. Dapat mo okay ra sila kay para sa safety, mana. Ang nindot ani, pwede raman po da face lain paminaon nga muingon ta nga di na mo daog ining 2028. So, sige lang, Sir, kay texter man to, ato lang pong gibasa, no, parehas imo karon nga ni comment ka, gibasa po na to. Kay mo lagi di man gyud parehas og huna-huna ning mga tao, no. Ang importante ra nga di lang pud nato personalo, no. Kay do na mong koy uban nga og di ka uyon dadjong ingon bugo gyud ka mga ingon anak bitaw. Ayaw lang pod, no. So normal gyud na nga dili magkaparehas ang atong mga opinion sa usa ka topic, no. No, importante nga for healthy discussion, atong basahon ang tanan dire nga mga opinion o ang tanang nga mga text, no. Pwede man gani mo mutawag sa atong programa. Villa Caballero is watching, Valerie Aiko sa Antiquera, Gabriela Magbanwa, si Perlita Remirata, Ray Anton Bagulos Olivar, kamane. Udara kini mga ipangbali agngan maglisod tagbasa, suri jud gadyo. Biki Lapuwag, naunsa na daghan na jud sa hagna ning mga bawal. Mario Dupit, Maribel Lao diha sa Duero, Sara Jane, Bernardo Calo sa Mangga, Tagbilaran, Joe Martikong sa Malayo Sor Cortes, Marivic Bagtasos, Maurice Jan Vargas, Haplas, Haplas ko no, diha sa Maribilis, Dawes, Roy Bagaw, Vic Bong, Henry Dano, Italiano Mejos, Dani Salas, uy si Kap Dani man ni okay ang Mrs. si Ate Bebe di Sungkulan, Dawes Naminaw, Gilbert Kalamba, Olen Salboner, Norma Daral, Apolinaria Adlaon, Cipriana Kalunsag, Grace Samutsino sa May San Isidro, Gloria Habay sa Karauan Dampas, si Lily Hens, Maria Janet Milano sa May Rosario Cortes, Greg Manigke sa Buol, Lydia Arat diha sa Albor, Celia Aselsa Bertudaso sa Hagna, Alan Habine sa Dipatlo Maribohok, Hamud Yung Jay sa Dimiao, Hervasio Kataya sa Napuloon, Musijin Tatad sa Poblasyon Cortes, Lumana Ofeli, Joey Riboyon sa Macau, China, Vine Morishita sa Osaka, Japan, Hil Bulotaulo sa Sungkulan, Dawis, In Samusino sa San Isidro, Titi Tatad sa Poblasyon Cortes, Esther Ranamo, George Sarabia sa Dawin, Negros Oriental. Uy, daghan king aniskal anang Dawin, Negros Oriental. Hermi Orasyon, Pedrito Purol, Ads Man Heaven sa Sikatuna, Arita Humamoy sa CPG North, Joan Rifamonte, Aster Doisabas, no? Ang mga comments niya, ang aming sod. Teodoro Cahilog sa South Korea, Lorena Salise sa Valencia, Alberta Perez sa Sikatuna, Abukay, Mira Humaran, Aster Doisabas sa Habitat Buol, Alzen na Aguaviva sa Patrocinio Cortes, Neil Bagnol from Lindaville Phase 2, Rinaldo Tahale, Naminaw karon. So again, no, wa jud tay problema ang tanang opinion atok yung dawaton dire, no. Di gyud ta mo ingon dire nga sayop ng imong opinion, sayop ng iya, no. Basta inyong i-comment og inyong i-text atok ginang basahon, no. So wa pod tay importante nga nalipay ta nga naminaw mo, nga ni-interact mo sa atong hisgutanan, no. Salamat kaayo. So usahay lang atong mga comments diha, mag-away ba? Ay, alam mo pala big-away, ha? Kay aron wara bay repire. So, salamat kaayo sa atong mga nag-comments gyud. Do na pay daghang texter dire og mga comments. Ato ning tiwason og basa karon tod taod kay murag bunuon akong martilyo aron ang partners Speakers Lawa kay ganiha ra sig ingon nga mag-commercial sa ako, no. So ato sang ihatag Speakers Linya alang sa commercial mga higala kay atong oras alas 10:31 na sa kagabion.
4: Bilaran by night. Hatod sa may tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
5: YY Home Builders Depot. Nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabaligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, abilya o simento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank. O nagabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ila usab gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diyan sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila'y sangang mga tindahan diyan sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinis sa downtown area, dinis sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall dinis sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
0: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod kanato sa Anda di Boracay.
6: GTX 500.
7: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
9: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Strong sa una, herbal
12: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: Ang mga kanal nga naa sa aton kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
16: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
17: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
18: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
17: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
19: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
20: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Care Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init, dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi ako ganin siyang sauon. Inom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan akong mga ipambati, mawala. Ganun siya. Immuni Plus, wellness everyday.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2025. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch. Get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 2% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. Use FCB Pay at over 100 accredited merchants and institutions Bohol-wide. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 2% cash back on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 1 to December 31, 2025 for DTI Fair Trade Permit Number R7POH228N229, Series of 2024. See posters and print ads for details.
4: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Iinag ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa kuang heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
5: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Uy Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Mao lagi Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah?
6: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
7: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
6: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
7: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
8: More water, more life.
9: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
10: Para pagpagalingan Pilipinas. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzin hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hello mga MXC believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Miss Janeline Barsalote. Hello Miss Jan, kamusta?
12: Hello Carly. Okay lang, and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
11: Maugyud, Miss Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Miss Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
12: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
11: Salamat kay Miss Jan ha.
12: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
11: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
13: Kinsay ngalan nato sir?
14: Paul Mercado diay ni sir.
13: Mo tanda lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
14: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni ubag man, ubag pura kong tiil, inahilantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Ayo ko, may review. DTX 500 ra gina kayo nako. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
15: DTX 500. Mabalisa mga butika.
16: Agpilaran by night.

0: Padayon ta sa atong tulumanon tagbilaran by night mga higala atong oras alas 10:49 na sa kagabhion. Dugang na tong shout out sa mga comments nga misalud karon dire si Johnny Delosa, si Merly Berador Buyan, watching from Ambuan, Katigbian. Niya MJ Vlogger, Rinaldo Sabulaw sa lingkod Maribuhok. Onya email vlog, naminaw po siya karong mga orasa. Okay. Arita sa atong mga pinakawahing balita gikan sa kauluhan mga higala. Matod pa no ang pipila ka mga former bodyguards ni kining Congressman Saldico no gibakwi na ang ilang gipanulte nga kaniadto ni ingon man sila nga ga-deliver kuno sila kwarta didto ni Saldico ni Speaker Romualdez ug ni President Bongbong Marcos karon ilan ang gibakwi ang ilang gipanulte mga higala. Atong paminawon ang mga balita gikan sa kauluhan.
1: Binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico ang nauna nilang pahayag na naghatid sila ng mali-malit ang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali.
2: No February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Saldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-malit ang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Apat sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento.
3: Gusto lang po namin mag-recanta mo, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay tad-tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin.
2: Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding banta raw sa kanilang buhay. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito.
4: Bakit niyo gustong bawiin?
3: Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin.
5: Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin doon. Sa unang sinumpaang salaysay namin.
6: Doon sa salaysay namin po, sa unang salaysay po. Sa apitabit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin.
4: Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh.
6: Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po.
2: Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Ko at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera.
3: Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos meron pa kayong security sa pamilya niyo.
4: Kapalit ng ano?
3: Kapalit po sa ginawa na pinag-joint affidavit ko.
2: Tatlo sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit.
7: 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguri ang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila.
2: Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Maris Umali Nakatutok, 24 Oras.
0: Okay, so mo itong mga higala ang pinaka uwahing balita gikan sa kauluhan. So sila ra gyud nasayod ani mga higala kun unsa gyud maoy tinuod, no? Kaya 18 ni sila kabuok nga, di ba? 18 Marines ni. Oh, giila ni sila nga 18 Marines. Oh. Pero karon mga higala ang upat ni baliktad na. No, ni baliktad na ilan ang gi bakwe ang ilang gipanulte nga ga-deliver og kwarta ngadto kang House Speaker Romualdez, ngadto kang ko og ngadto kang PBBM, no? So the timing is kuan. Kay di ba niingon naman to ang ombudsman nga dunay preliminary investigation kay filean og kaso si Romualdez, malversation, plunder, di ba? Unya wa baya nay piyansa. Oh, karon mga higala, kadtong apidabit sa 18 Marines mo gigamit sa ombudsman. Oh, niya naunsa man ning pagkaunsaha karon nga out of the 18 Marines, mingkalas maning upat. 'Di ba? So ingon man nga dili tinuod. Oh, napugos ra kuno sila, humandaan kuno to, gipapirma lang kuno sila. Oh, pero maglibog ta og sa nejerason kay niingon pod nga manghilom na lang mi kay natadtad na miskaso. Ha, unya daghan nagbanta sa among kinabuhi. Mayo unta og kutob ra diha. Ang problema kay gisumpayan manggod nila nga kanang humandaan manggod to, di man kami moy gagama ato, no, gipapirma rami. Oh, so kani karon sa ilang pagbaliktad, kinsa may makabenepisyo ini? Ha? Kadtong padong ikiha nga si House Speaker Martin Romualdez. Oh, so makakreate ni karon og doubt, no, sa case build up sa ombudsman. Oh, so duhay posibleng mahitabuan eh. Muingon ang ombudsman nga matay di sa namo idayon kay ang stipulation namo ani apidabit man sa 18 Marines. Unya karon kay ning tiwalag maning upat. So maunsa na ni. So dakog posibilidad nga di idayon. Oh, kun ugaling idayon ang pagfile sa kaso, ha? Bakikaw, no? Kining dili airtight, no, dili airtight kay 18 Marines imong unang gigamit, unya nga ron minus 4 na, ha, dunay recantation nga ilang gihimo, ha, patay ta ini, ha. So bantayan na to na kay murag drawing ni mga higala, ha, parehanis nahitabo nga katong kang bunuan, di ba? Oh, si bunuan himuog state witness, wa mo sugot ang sandigan bayan, ha. Ah, karon mga higala, muot ni kaayo. Kay karon pa pud ko kadungog og kaso nga kasagaran sa mga dagkog sala na himong state witness. Ah, katong mga Bernardo, katong mga Bryce Fernandez. Di ba sila mangyud mo ay grabe kaayo og kining kalabutan ani kay nanood na sila adtong tawag ani kasino. Kay adto nila ipa-incash ang ilang mga unsa ra dinha or ma-looks like legitimate ang mga kwarta nga ilang nakuha. Oh. Pero ang mga klaro kaayo nga dagkong kwarta ang nakuha mga higala, nahimong state witness. Apirting daghan ang state witness. O niya karon murag gipili raning pangbirhan. Ha? Ah, si Jinggoy mo unang nasampulan. Ha? Kay di man siya mo luhod sa pikas. Ha? Pag ingon og isunod si Chis Escudero mga higala og si Joel Villanueva, ha? Pag baktambling nila ni biya sila sa grupong Cayetano, no? Ang ilang hinog na kuno nga kaso ni kalit og kahilaw. Ha? Mabay ta to, di ba? Hinog na hinog. O niya pagbaliktad nila, hing kalit og kahilaw. O. So kani karon atong bantayan karon Romualdez ni. Ha? Mapahil ba gyud kahana? No, basin og for press release lang. Ha? Katay bantayan ni, bantayan. Kay lisod kay ni una ni nga klaro kayo nga ang mga ebidensya, di ba? Naagyod mga higala nga pirting klaro ha, pero ga-protektahan na ini. Kaya siyempre, you sink my boat, I will sink yours. Kauban man ta. Lisod kay magkauna ini. Unya nakamuot ani karon sa kang bunuan kay akusado man siya kay man musugot ang sandigan bayan nga himuon siyang state witness. Oh, iya ba yung mga sakop to si Bryce Fernandez. So, ang nag-file sa kaso kay ang ombudsman man, so natural si Bunuan as an accused, muingon siya nga, but-buto ng ombudsman. Ha? O kaya baka na isulti ni Bunuan nga ingno niya nga, ah, buying ombudsman, but-buton mo din ha. So, libog pas ko ane mga higala. Ha? O, basta, importante ane, kalimte sa gyud kuno tanan kay ari sa gyud kuno sa impeachment. Arita sa dugang mga balita gikan sa gawas, no? O panapos uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell. Go ahead, Cell.
8: Okay, dekan salamat aton dito sa lungsod sa Lila, gisikop sa joint operation sa tracker team sa lungsod sa Lila, Valencia. Ang usa ka 38 anyos nga akusado nga taga Porok 3 Barangay Kadlusong lungsod sa Valencia. Gisikop kini pinasikat sa usa ka arrest warrant nga gipagawas ni Executive Judge Samuel Biliran, pinitsahan Hulyo 29, 2026, batok sa maong akusado sa kaso nga statutory rape. Gibutyag base sa taho nga way piyansa nga girekomendar sa korte alang sa nadakpang akusado nga kasamtangang anakaron sa kustudiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Lila. Atong shoutout ni Junel Casinyas Bagaypo o ni Tina Canton Bagaypo nag-monitor karon diha sa Florida. Narukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker, Sailor Molador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mga salamat, The Barker, Sailor Molador, sa imong report. O gikabsa na gyud ta sa oras, mga higala, alas 11:02 na gyud sa kagabion. Ato na lang pasalamatan ang ato mga alagad field reporters. O niya, salamat sad kayo sa ato mga texters, sa mga nag-comments, sa tanang mga naminaw nato. O niya, salamat po sa atong resource person karong gabi una nga atong na-interview. Si Police Captain Waldo Batak, no, ang hepe sa Buena Vista PNP. No, sa tanan atong mga listeners sa Facebook, sa radio, sa tagsa-tagsa ka mga sakyanan. Salamat kayo sa kanunay ninyong pagpaminaw sa atong tulumanon dinhi sa DYRD ang kasaligan. Kini na lang inyong alagad sa kahanginan sa Tonton Aniskal. Muyeng kaninyo, hangtod ugma, susamang takna o susamang istasyon. God bless na tontanan.
9: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening, on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Binting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: ng Biyernes. Aha. Pag nag-recruit ka ng bakla. Aha. May marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis.
1: Dog.

0: Academy Entrance Examination, diya sa Bohol Island State University Main Campus. PMA mo dawat og walk-in applicants hangtod sa adlaw sa examination. PNPA Cadet Admission Test ipahigayon dili sa Bohol karong Oktubre diha sa Tagbilaran City College. Kapulisan nag-awhag sa mga batanong bulanon nga mo apply sa PNPA Cadet Admission Test. Nag-anggol og angol sa kalawasan ng driver sa motorsiklo huma nakaligis og iro dito sa lungsod sa Albur. Laing drug pusher sa Hagna nasikol sa bypass operation sa barangay Luok, Hagna. Mawag ito mga igalang at mga uluhan. Mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y gusap. May buntag.
1: DYRD Naguna sa mga balita.
2: Ang takna, alas 5.
3: DYRD, kinaham, kanuna.

0: ang paniwala ng iba. Habang bata pa ang palay, ay kailangan ng magbomba agad ng lason laban sa mga peste para hindi sila dumami. Tama po ba ang gawain ito? Ang sagot ay hindi. Maling akala po ito. Hindi kailangang magbomba kung bata pa ang palay. Bakit? Huwag mabahala kung may makikitang mga atake ng peste gaya ng uod sa mga halos katatanim na punla. Alam niyo po, habang katatanim pa lang ang palay, ay sabay-sabay na dumarami ang mga kaibigang kulisap at mga peste sa palayan. Ang mga kaibigang kulisap ay mga likas na kaaway ng mga peste kaya makakalikasan. E anong masama? Kung magbomba ng lason, mas madali kasing mamamatay ang mga kaibigang kulisap, kaya bumibilis ang pagdami ng mga peste. Alam nyo rin ba na may kakayahang makabawi ang lumalago pa lang na palay sa pinsala ng mga insekto lamang? Tama po ang narinig nyo. Kung may pinsala ang talbos na dahon ng palay, ay mabilis na magdadahon uli. O diba? Minsan, ang kinainan ng kalabaw ay sagad hanggang sa lupa, pero ilang araw lang may talbos na naman. Kaya mga kaibigan, payo ng mga eksperto, huwag magbomba ng pamatay kulisap sa unang 30 hanggang 40 araw ng palay. Sa panahong ito, mababawi ng palay ang anumang pinsala nito, kasabay ng mas mabilis na pagdami ng mga kaibigang kulisap kesa sa mga peste. O kita nyo, ang daming benepisyo, tipid sa gastos, naiingatan ng kalusugan ng mga magsasaka, at nakatutulong pa sa kalikasan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Para sa dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Alam mo bang ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa mga bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas. Kaya naman, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka? Bigas mo ay mas ligtas pa. Be responsible! Yeah!

0: namin sa ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ang pagpangumanga mo ay labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, di na adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
2: Mayong buntag kanatong tanan mga higala, welcome back sa atong tulumanong
1: bul-anong panguma.
2: O karon doon natay bago nga guest nga makauban no sa matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Atong ila-ilahon si Ma'am Maria Evelyn Baritua, Agriculturist One sa Regional Crop and Protection Center sa Department of Agriculture. Good morning, Ma'am Evelyn.
3: Okay, so good morning sa tanan, no? Good morning, Sir Miko. So good morning po sa mga tigpaminaw sa tanan nga nakadungog sa itong programa. Maayong buntag sa tanan.
2: Thank you kayo, Ma'am, no? Kini sayo jud ka din sa itong station, Ma'am Evelyn. So, Ma'am, kaning ang imuhang paghisgutan karong kabuntagon is mao ang
3: maghisguta about sa production sa mangga.
2: Mangga production.
3: Oo. Sitwasyon sa production sa mangga sa ato diri sa Region 7.
2: Ah, sa Region 7. So ma'am kaning noon man kaning mangga sa Pilipinas no nya. Sa ang fokusan nato is dinhi sa Central Visayas.
3: Oo, sa Central Visayas
2: so,
3: lang sa.
2: So ngano importante kayo ni ma'am ang maong mango production sa Central Visayas?
3: Kay kaning mango production is daghan ang nagkuhan ani nga mura siyag sugal kay unsahay dagkog kita, unsahay sad mo pildi tungod sa mga problema sa mangga. So daghan kayo tag bantayanan or daghan kayo tag mga atimanon about sa mango production.
2: Okay, so daghan di kayong mga problema po na masugatan no, sa maong pagbuhi aning mangga. So unsa man ma'am kaning ato ning usahon no kung unsa dyan ning mango production?
3: Sige. So, sa atong rehiyon, sa Region 7, ang mangrove production kay usahay mo saka, usahay mo osos. So, kita din rin naning kamot sa DA nga tabangan ang atong mga mag-uuma. So, nga mo lambo o ma-improve ang ilang production. So, natay mga ayuda nga gihatag sa ilaha, mga technical nga mga ayuda o mga unsahan na ba tayo, mga abono o mga gamit pangpabunga nga ipanghatag sa ilaha. So, base sa mga datos nga ito nakuha last year, 2023, so medyo dako-dako ta production sa mangga. Kita ang ikaduha overall. So, naatay 108,597 metric tons nga production sa Carabao Mango lang sana siya nga data kay mo man na ang dako kay impact sa atong industry. So kita ang ikaduha dayon sa karon na tuig 2024 na anatay 54,842 metric tons kana nga data from January to June.
2: Oh, so
3: semester 1 sa karon na tuig.
2: So unsa may kaning mga problema Ma'am Evelyn no nga giatubag sa to ang mag-uuma sa maong mango?
3: Mango production, so ang problema na to sir, nag-una kaning problema kung na yung mga bagyo.
2: Mm-mm.
3: Makaiba man ta nga, basta kusog kayong bagyo, ang kaning itong mga mangga, mga bali, ang sanga, ang sahay, mga ibot. Dayon, kanisang huwaw. So ato sang naanat sa tema, kita talagang problema kung huwaw, kaya dira masad manggawas ang mga sakit o mga dangan sa mangga. Dayon, kanipong mga dangan o pesti sa mangga nga, mao'y pinakadakong problema kung magpabunga ta. Dayon, ikatulo is kaning kapital. Kamahal na sa mga chemicals, nga gamitonon sa pagpabunga, kamahal sa mga fertilizer. Dayon, ikaapat is kaning marketing. O kung asa nila, kung daghan sila og abot, mag-ana sila kay asa na nila ipamaligya ang ilang mangga. Oo.
2: So ma'am, kaning asa din mo idaghan kay nga production din sa Central Visayas?
3: Sa Central Visayas, Negros Oriental. Sa pagkakaroon, since apil pa man sila sa tua, Negros, sila man ang pinakadaghan og mangga gyud, mga around 300,000. So last year, sila ang naay pinakadako nga production, 72,000 metric tons sila ha. So unta atong mapadayon na siya nga production sa pagtabang pud sa atoang departamento sa agrikultura.
2: So kanang diha sa Negros, ma'am, Carabao pa lang na siya.
3: Oh, Carabao lang na siya nga dita nato. Daghang tag mangga gyud sa mga variety sa mangga, pero ang atong gifocusan is Carabao mango lang, kay mo man na siya ang dagko kayo gimpak pang export kana sa atong sa mall, sa merkado mo na siya.
2: Okay, so puhon-puhon ma'am kaning ato ning tukion, no, ang maong mango production dili lang sa Carabao kundi usahon jud pagpatubo niini. So kaning kuan ma'am, aduna ba kitay mga programa nga nag-focus sa paghatag og mga production, ay attention, mga ayuda para sa atong mga farmers, hilabi na sa mga naminaw karon, no, nga naanay kon mangga.
3: Okay, so kita sa DA diri sa Region 7 natay programa nga ginatawag og Mango Productivity Enhancement Project. So nagsugod niya atong 2017, so mga 7 years na ang atong programa. So kani nga programa nag-focus ta una sa rehabilitation, kay atong nakita nga daghan kayo tag mga mangga nga giabuso pagpabunga, excessive ang pagpabunga, then ato makita nga padung naman sila mga matay. Walay ginabuhat nga pruning, walay ginabuhat nga pag-abono. So atong gi-inform ang mga mag-uma nga muni atong buhaton para marihab atong mangga. Then kung makarecover na sila, anhan na po nato makita ang dako ang production sa mangga.
2: Bitaw ma'am, kay kaning sa una, no, murag igora jud ta magtanom og mangga niya kanang paasuhan aron mo bunga og daghan niya. Dili lang ati manon kayo ba? Duolan lang kung nanay daghan mo bunga.
3: Kana.
2: So mo jud ni kinanglano nato, no, mga higala, no, nga kaning atoning ampingan, no, ang maong mangga unya kung kuan na nanay sakit or gamay na lagbunga, dapat siya yung possibility nga mamunga og daghan kung ato ning i-mango rehabilitation.
3: Yes sir, atong i-rehabilitation. Ang kanilang kong rehabilitation na atong ginabuhat is atong gi-inform ang mag-uma ba nga basic lang nga pagpulong, basic o nga pag-abuno. Kana lang duha, pulungan ang mga masakiton nga sanga o mag-abuno ta. Kana lang ang atong buhaton pabalik sa mangga, atong makita kung unsa ang reaction sa mangga. Ang uban nga mga mag-uma, nang mo sulti na mo nga ma'am, pag humana mo gabunong ma'am, ning tambok, ning lagsik, amo nakita ang mga mangga nga mo ni iyang reaction.
2: So, maayo dyan niya siya mga igala, no? Kaning programa, ma'am, no, nga mango rehabilitation. So, unsa may sud, ani nga programa, ma'am, nga makapatabang dyan kayo sa ito ang mga mango growers?
3: Okay, so, ang kaning mango rehabilitation, kuan siya region wide. So kanang kada tuig na ami gi-identify nga mga LGU di man tanan, so puli-puli ka mga LGU. So ang sudan ni manghatag mig mga abono, organic o inorganic. So kada LGU na may gi-allocate nga 500 ka punuan. So mo na ilang bahin-bahin nun sa mga mango farmer. So manghatag mig mga abono o kanang unsahay kung makadako-dako ang budget, makahatag may mga chainsaw para sa pruning o mga pruner. Dayon, nasin may mga ipanghatag ng mga chemicals para pabunga sa katong mga farmer nga nakita na mga ready na ilhang mangga gikan pag rehab.
2: So, mag-conduct dyan mo anig mga training, ma'am?
3: Yes, sir. Na may mga training. Before na mo i-sod ang LGU sa rehabilitation, amo nang i-validate kung naagod yun sila manggahan. Dayon ighuman, amo silang i-appeal sa among rehabilitation. Dayon, before manghatag o gabono, namig paghimuon nga among itantawag briefing. Among briefing ng mga farmer unsaon pag-rehab ilang mangga. Para inigdawat nila sa abono, kabalo na sila ang proseso before mag-abono.
2: So, muni ma'am, no, kaning mga ayuda nga mahatag sa maong nga program ang abono.
3: Yes, sir.
2: Organic o inorganic.
3: Oo.
2: Oh, kaning unsa pa may lain sa pruning,
3: chainsaw, mga pruner,
2: technical nga training briefing.
3: Oo, kana.
2: Oh. So sa mango production, ma'am, kinsan ba man ang involved ani other than the mango grower or farmers na to?
3: Katong problema nga, financial problem sa mga mango farmer, dira mong sold ang mga contractor / sprayman. So katong mga contractor, sila ang mo finance sa pagpabunga sa mangga, sila ang mo atiman, sila hangtod harvest. So dira ning sandig ang mga farmer nga magpaabot na lang sila sa bahin nila. So dako sa grower dira ang mga contractor sa tong production, kay contractor sila, sila ang nagatiman, magharvest, sila sa dangay linkage sa padung sa market. Kay kasagaran halos-halos tanan na tong contractor na nagyud sila ay kanang linkage sa market. Kay before sila magpabunga, kabalo na sila, asa nila padung
2: padulong
3: ang ilang mangga.
2: So, unsa man kadako ang impact sa maong mango production day, Ma'am Evelyn?
3: So, ang kaning mangrove production na siguro ang uban nga mga farm, mga tao na tong nga nagtigpamina, wala kayo kabalo nga ang kaning mangga isa sa pinaka importante nga crop sa ato adiri, kay in terms of international market kita ang ginatawag nga usa sa pinakatamis nga mangga sa tibuok kalibutan. So unta atong matabangan ang mga mango grower nga maabot nato ang standard sa export. Kay dako kayo taog potential in terms of export. So mga kita hinahinay na itong ginatabangan ang mga mango growers nga bisan sa mga problema nga ilahang masagatan sa pagpabunga, maabot gyapon nato ang production nga kinahanglanon sa mangga.
2: Okay, so atong balikan si Ma'am Evelyn no sa iyang mga dugang pa nga mga impormasyon kabahin sa Mango Rehabilitation Project mga higala. Balik kita human lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
4: Sigurado ka na ba dyan, anak?
5: Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan.
6: Magandang araw po.

0: matipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible. Isa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, bais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na. Masustansya pa. Ba, brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Ka, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Da, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas. Tas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible.
1: Ang El Nino usa ka talag sa ung panghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom ug hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment ug labaw sa tanan, pabilin nga alerto ug maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon ug klima atong mapangandaman ug marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
2: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
3: Tado, matagal ko nang nasubukan ang hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
2: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
4: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ang pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
5: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan.

0: sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ikaw lang ang mahal ko! Ayaw mo, nagkakasakit ka.
2: Ito, binilan pa nga kita ng black at red rice para iwas sakit sa puso, cancer, at diabetes.
3: Ilan sa mga pigmented rice ang NSYNC RC638, 640, 642, 644, 646, at 730.
4: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
5: Huwag mo katotong mga painundo, mga higala. Welcome back. Atog yapon makauban si Ma'am Maria Evelyn Baritua, Agriculturist 1 sa Regional Crop Protection Center din higyapon, no, sa ahensya sa Department of Agriculture. So, dili pa nato balikan si Ma'am Evelyn Baritua, no, ato sa paminawo ng usa ka testimonya sa farmer beneficiary.
6: Ako di ay si Elmar Calaro, 23 years old, nagapuyo ko sa Punog.

0: Magete City. 4-H member diri sa Hunong, which is 4-H Tapeta Club. Ni-appeal ko og 4-H Club ay nainganyo ko sa mga activities sa 4-H Club. Like sa mga farming, nakita na ko na makaginansya yun may kung mag-engage may og farming, like magtanong og mga vegetables, mamuhi og mga hayop, like baboy or manok. Nakatabang po din ako sa pag-eskwila na ako, kanang mga income na ako, like namang ko'y layers and kaning itlog ako may baligya. Then, nakatabang na ako niya sa akong pag-eskwila o agriculture, major in animal science. Ang engaged na ko karon is like na garden, like nitabang ko akong mama o pananom sa talong, sweet corn, nitabang kukukuan, moonlight food. Dako kayo ang tabang ang agriculture sa kabatanunan kay kaning agriculture related sa atong pagkaon. So, walay agriculture dili ta ma-survive kay ang agriculture mo ay nag-supply dun sa atong pagkaon sa atong adlaw-adlaw. And then, ako nainganyo gyud ko kay kalagmitan karon gamay na lang mga batanon nga nag-engage sa agriculture. So, akong gihangyo nga ang ubang kabatanunan nga mahilig yun sa pag agriculture, dili lang kay kanang pang aesthetic ng mga courses, like mag-engage po sila o mga related sa agriculture. Sa karong panahon, gamay na lang yun ang nangkuha o agriculture. Kanya, nigamay na po ng mga empleyado niya, wala na po'y makatabang sa mga farmer para madungagan ilang mga knowledge kabahin sa pag-farming. Because kaning gaskwila at agriculture, kita may mutabang nila para mo lambo ang ilang kuan pagpananong o mo sustain ang atong mga pagkaon.
1: Mo kato mga higala inyong nabati ang testimonya sa maong batan-on, no? Sa ato ang kabataang pabida, maong si Sir Elmark, Elmark Laro. Mga higala, so nakapahimus dyan siya, no, sa iyahang na dawat gikan sa atong ahensya sa Department of Agriculture. O balik kita ni Ma'am Evelyn. So Ma'am,
2: kaganina naghisgot kay kita sa maong mango rehabilitation project, Ma'am. So Ma'am, base sa inyohang project, nakita ba nato nga nakatabang kini sa pag-improve sa atong production sa mangga?
3: Yes sir, so ang atong rehabilitation project nagsugod 2017, so medyo dugay-dugay na siya. So based sa atong mga nakasugat nga mga farmer, based sa atong mga recipient sa una, ang ilang ingon sa mo ay dako jud kay tabang na ang rehabilitation, kay ilang nakita nga ighuman sa abono, ighuman sa pruning, ang mangga is manalingsing balik, medyo ning bata og balik. So muna atong paboton para magpabunga na punta. So ako sang i-emphasize sa mango production nga sa karon nga panahon na to, kita diri sa ato sa rehiyon na dapat jud ta magpractice og bagging. Siguro makabantay ta nga ang mga mangga gipangputos og papel. So usa na siya sa pinaka-importante nga atong buhaton, kay di man gud na tumalikayan ang pagdagsa sa mga peste. So dapat makibalota sa timing sa itong production nga kita ang mag-una pirmi sa mga sakit o dangan sa mangga, kay kung sila ang mag-una na to, wala good time harvest. So, usa na siya sa ato ang gina-emphasize sa mga ato mga mag-uma nga kung mag-briefing may sila niya, mag-tackle may o induction sa mangga, dapat yun nakibalota sa timing, especially ang kaning time sa pagputos sa mangga.
2: Mojo na mga higala, no? Dili ta magputos, magbaging kay atong ning panganlan. So importante na siya nga putso ni nato kay para iwas sa mga peste, no, sa mga dangan, mga higala. So katong mga nanay mga mangga diha nga gipangtanom, no, i-check na dayon, Ma'am, pwede na sila magpa-check sa mga LGU, di ba?
3: Yes sir, so pwede ra sila moduol sa LGU or mag-send og letter diri sa tua nga ilang mangga ilang ipa-visit, ilang ipa-evaluate ilang mangga, kung angay na ba i-rehab or dili. So pwede ra kayo mi ninyo taganog mga letter kay amo dyan ang adtoon kung asa na inyong mga manggahan.
2: Okay, thank you kayo Ma'am Evelyn. No, nya, wala naman tay saktong oras, sakto 30 minutes naman dyan, no? So mangayon na lang ko sa imong parting statement, Ma'am, o kaning kundo na kayo mga shoutout.
3: Okay, salamat. Salamat kayo. So ang ako lang iikuan sa atong tigpaminaw nga unta tabangan nila ang agriculture department nga mo ilang dawaton ang atong gipanghatag sa ilahang mga ayuda, mga technical knowledge kay kaniyang atong gipangbuhat para raman po ni sa ilaha. And then, shout out lang po sa akong family dira sa Karkar o sa akong mga kauban sa RCPC.
2: Okay, daghan kayong salamat no, Ma'am Evelyn Barituwa sa Regional Crop Protection Center mga higala RCPC. O sa mga dugang sa mga napay mga pangutana, mga concern, pwede ra gayud mo mo text no sa atoang numero mga higala niya. Tubagon ra kini ni Ma'am Evelyn. Daghang salamat, maayong buntag kanatong tanan.
4: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Oo, buntis ako. At ikaw ang ama.
6: Siyempre, sino pa ba? Dapat Hising Christ ang kanin natin dahil nakatutulong ito sa ligtas at maginhawang pagbubuntis.
5: Tama, maganda rin ang Hising Christ sa mabilis na paglaki ng bata.
6: Ang Hising Christ tulad ng NCRC 460-648-684 at iba pa ay tumutulong din magpalakas ng resistensya at sumusuporta sa brain development ng mga bata.
7: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
8: Wow, bro! Ikaw rin talaga! Everyday healthy baon na brown rice.
6: Si tatay kasi, sabi niya, pag may kulay ang bigas o kanin, mas masustansya at dagdag lakas.
9: So kung brown rice, anong dagdag lakas niyan? Lakas magmahal. God gave me you.
6: Tama! Gaya ng lakas mula sa kaning ito, mahitik sa protina, fiber, vitamina, at mineral.
7: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
10: Anak, pakiabot nga yung sabah, ihalo natin dito sa kanin.
11: Mak, bakit ka laging may nilalagay sa rice natin?
10: Kasi bawat dagdag natin sa kanin, tulad ng adlay, sabah at kamote, may dagdag na sustansya. At higit sa lahat, may dagdag na alaga.
7: Visit Be Responsible Facebook page for more information.

0: A las 5:30. SADYRD.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado por 4 Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga ginutuloy ko kung sa akong angay ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi kabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay mura'y makatabang sa atong kinabuhi.
3: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.

0: Inay, DYRD Kanunay.
1: Pangutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas na presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan, brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there, mga pinangga.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: say ngalan nato, sir?
1: Paul Mercado, di ni, sir.
0: Ngutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX-500?
1: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Habag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX-500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula, sir. Down. Naayo ko, may review. DTX-500 na ginakaayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX-500.
2: DTX-500. Mabali sa mga butika. Balit!

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
4: DYRD Worldwide.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Kung si Kristo wala sa imong kinabuhi, unsa man nimo siya pagdala ngadto sa uban? Si Maria ato na sayran, sawa pa niya dalha si Kristo ngadto sa Bethlehem, sa Nazareth, sa Ehipto o hangtod sa kalibutan. Iya unang gidala ang anak sa Dios diha sa iyahang sabakan, diha sa iyahang sulod, no? Mga igsoon, importante kayo na sa atong pagmisyon, sa atong pagsangyaw kang Kristo ngadto sa uban, inangan ato una siyang pasudlon sa atong kinabuhi, diha sa atong kinaiya, diya sa atong unahuna, diya sa atong sinultihan, diya sa atong binuhatan, diya sa atong trabaho, diya sa atong negosyo. Kung kita maay lang musulti, pero ang atong kinaiya, dili Kristohanon, dili kita makadani o mga tao, padulong sa Ginoo. Amen? Dagan kay maot sa kalibutan karon. Unaa mo sa social media, samot makakita gyud mo makabati unsa ang kadaghan ang mga kangit-ngit og dili maayong balita naay pagkabahinbahin. Makita nimo ang panag-away, panagbikil dili lang sa politika kundi diha sa atong mga kasilinganan. Murag ngit-ngit kayo, way paglaom. Pero mga igsoon, kung kita magsasangyaw ni Kristo, inahanglan ta makat-on pagtan-aw bisan sa mga gagmay nga timaan sa paglaom diha sa atong katilingban. Diha sa Ebanghelyo, nadugog nato si Maria. Nagbarog. Wa mo biya ha? Pagkadaghan ni biya. Si Maria, babae, ni barog. Wa siya mamulong. Bisan sa kapulong, wa siya gisulti, pero ang iyang pagbarog sa tiilan sa krus, nagsangyaw sa tinuod na gugma. Ang ligon o makusganon na pagsangyaw nato, wa diri. O di ta mo gamit ang microphone, kana lang mubarog ta, uban sa mga tao, na nag-antos, naglisod, diya sa ato ang katilingban.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
8: Higa lang may nga buntag, inisireto ta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntaga ning adlaw Biyernes, Agosto 7, 2025. 12 ka mga pasahero sa pasahurang multi-cab, naangol humanong ibangga sa usa ka poste sa signage sa barangay Ginobatan, lungsod sa Trinidad. Sa naingibahin, himo ng mga adlaw hangtod sa Domingo, ang Philippine Military Academy Entrance Examination diya sa Bohol Island State University Main Campus. PMA mudawat og walk-in applicants hangtod sa adlaw sa examination. PNPA Cadet Admission Test ipahigay dili sa Bohol karong Oktubre diya sa Tagbilaran City College. Kapulisan nag-awhag sa mga batanong bulanon nga mo apply sa PNPA Cadet Admission Test. Nag-anggol og angol sa kalawasan ng driver sa motorsiklo human nakaligis og iro dito sa lungsod sa Albur. Laing drug pusher sa Hagna na sikol sa bypass operation sa barangay Luok, Hagna. Mawag ito mga igalang ito mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y gusap. May buntag.
9: DYRD Naguna sa mga balita.
10: Babe, miss na miss ko na yung sarap ng bawat diin.
11: Oh yes, babe.
10: Miss na miss ko na ang pumunta sa spa.
12: Kahit bawal lumabas, you can still indulge with a great spa experience.
11: Both.
12: Oh, tinga. Eto, try nyo. Paumasahe peppermint para himbing ang tulog.
10: Ang bango.
12: Try nyo din. Paumasahe classic, pampakalma. Paumasahe orange para sa bangong nakaka-good vibes. Stay home and enjoy a sensational spa experience. Anytime, anywhere with Paumasahe. Paumasahe is available in leading supermarkets and drugstores nationwide.
13: Paumasahe, the number one spa in the world.
14: Ang takna, alas 5:45.
15: Balita!

0: outreach, balitang kalusugan.
1: Buntag, good morning, maayong pagpanikaisikay sa atong mga kaigsuunan. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mga higala. Good morning sa mga kaigsuunan nato, no, nining adlaw karon. Adlaw kita karon nga pizza size na nining buwan sa Agosto. Tuig 2026 mga higala. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Og kumusta na ang ato ang mga kaigsuunan. Mga tigamitan og padungpang nga mogamit sa itong mga produkto sa Aldridge Corporation. Inautunta nga naata sa tumang kadasig garong panahona mga higala. Nining sayo nga kabuntagon. Atong itunol lang atong pagpasalamat nga to sa tuang Diyos nga magagagahom sa gasas kinabuhi, gasas sa pamilya, gasas sa mayong panglawas o sa tanan nga mga grasya nga yang gihatag nato mga higala. Welcome na usab din sa atong tulumanon Aldridge Balitang Kalusugan nga nagpahinumdom kanato sa atong mga produkto. Produkto sa Aldridge Corporation nga naa sa 150 na, no, kadaghanon sa mga butika libot sa to ang lalawigan sa Bohol. So sa atong mga kaigsuunan nga naa sa mga hilit nga barangay, mahimong motingob og palit panahon sa pag-anha diha sa merkado o sa lungsod, no, kay aron dili mahimong makuwangan o aduna dayoy malanit ba, no, o adunay mga papanginhanglanon, adunay mga pagpanginhanglanon unya labi na kun panahon matunong magabi. So nining adlaw karon adlaw nga Biyernes, pitsa 7 na nining buwan sa Agosto, tuig 2026, atong pangumustahon, atong pasalamatan gyud kanunay, no, ang ato ang labaw ang magagahom nga mo'y naghatag nato sa tanan. Ato pong pangumustahon katong mga dunay gipanghambin nga mga problema sa panglawas. Inaot unta nga na-okay na ang inyohang gibati o mamahimong ma-okay na unya po ang inyohang gipamati sa lawas. Ang atong mga senior citizens, no, good morning. Ang atong mga PWDs. Ang atong mga sayo nagmata karon. Naa sa mga kusina, no, og sa mga restaurant nga nagandam og pamahaw sa mga unay. Sa ato mga nagitrabaho sa gobyerno nga sayo pun mong mata kay magandam sa pamahaw, baon para sa trabaho, ayaw kalimot gyud sa ato ang mga produkto sa Aldridge Corporation, Pau de Arco Herbal Capsule. Makatabang ni sa ato ang lawas pagpalig-on sa atong immune system, pag tabang sa mayong sirkulasyon sa dugo. Onya labi na gyud kining mga minus na taong mga panglihok-lihok, no, minus na taong mga pag-ikang-ikang sa to ang mga tiil. Pau de Arco Herbal Capsule, imnone katulo sa kaadlaw, buntag uto hapon, 30 minuto sa dili pa mukaon, tulakan lang init-init nga tubig. Ang atong Pau liniment magamit ni sa pagpamanyos, no, sa mga panuhot-panuhot. Onya Pau-masahe para sa pagpamasahe. Napoy Pau-sports para sa ato ang mga athletes. Kining Pau-sports mga higala, puti ang iyang kolor pero hanghang gihapon. ang Paul liniment medyo may pagka brown brown ang color, labi na ko na imuhaning ikutaw pag-ayo o yugon pag-ayo ang sudlanan kay mulugdang manang kuha na dunay mga sikap mo extract ana. Ang atong pau masahe depende sa color kay doon na may mga nagkadaya nga color ana. Unya dangog-dangog ni siya mao ni haum sa pagpamasahe. Unya inighuman sa pagpamasahe paglikay sa panuhot kini nga to ang pau liniment. Pangsud sa ginuhaan pau de arco herbal capsule. So hitsas no, kompleto ang produkto sa Aldrich Corporation nga sukad sa 1988 nakasuod din sa Pilipinas. 99 din sa ato ang lalawigan sa Bohol. Wa ta malimot mga Disyembre yuto, no. So pipila lang ka sintabos ang gisaka sukad atong maong higayon, no, nga pagsuod din. Good morning ni Paring Biloy Bustamante nga unang naka-abli sa ato ang Facebook page. Oh, pero ganina rato sila si Ma'am Dori Kagoko diha sa Albor, si Ma'am Bete Matiga Humawi diha sa Poblasyon 3 ning ato ang siyudad, si Bo City Sanchez diha sa Baclayon, si Ma'am Dors Kaluyong dito sa Corilla, o daghan pa kaayo, no? Gaudencio Umali, Fidel Apari Biwang, o daghan pa, Aida Lunghas Almedilla, no? Risha Ripe Repe, good morning. Teofilo Bisi, oh, good morning. Si Frede Montero Bansa, good morning. Oh, Cleofi Safe Loyloy, good morning. Ato pong kababayan sa Tubigon, Buy Andamon. Mayong pagpamati, si Ma'am Maria Jima Auman, good morning. Og si Rinerio Onyot diha Onyot, no, Diasporok Ono Lourdes Cortez, good morning. From Butuan, no, tuwa din si But sa Butuan din si Freddy Montero Bansag deron, no. From Butuan City, good morning ninyo diha. Okay. Si Ray Oclarit, good morning. Grandma Phil Codimos, good morning. Ma'am Dorica Goko, good morning. Sa itong mga kaiksunan nga nangluto, no? Sa itong mga kaiksunan nga nangluto sa mga restaurant, ayaw po din taon parat-parata ang iyong timplada. Kaya dili makaayo sa problema sa panglawas. Josephine Lumaad Tabuno, no? Good morning. Always minaw juko matupan ni Ma'am Dorica Kagoko, Evangeline Libot Inas, Emily Dinky. Nainang utana si Ma'am Evelyn, si Ma'am Emily Dinky. Kanang maghagok kung matulog, normal ra ba na sa tao? Doktor gyud makapasabot ana. No, di lang ta magpatuga-tuga, no, kay mauwawan yata na maminaw ng mga doktor. Bitaw kanang mga kasagaran, kanang mga tambukon, no, dagko og lawas mohagok yun na, labi na kun magpayhad og higda, mas maayo na magtakilid dapit sa wala gyud, no, magtakilid kay umaghayang perting kusugan yun sa hagok. Basta makadako niya, habugon lang yun ang unlan, no? Basta habukan yung mga kusog mo hagok, angay habugon ng unlan niya magtakilid. Pero lagi inig bali-bali nang makatuog na di na makabantay ga takilid paggahayang ba, no? Lynn Adalim na Malata Chan, good morning. Toa dito sa Australia mga higala, nagagamitan ni sa to ang Pau Liniment. Good morning usab nga to ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Maayo nga pagpamati sa atong mga kaigsuunan, no? Sa atong mga kaigsuunan nga gaduha-duha pa baka sa paggamit sa ato ang produkto. sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation. So layo lang ninyo ang paggamit, no? So layo lang ang paggamit sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Wa may harmful side effects, no? Walay harmful side effects ang atong Pau de Arco Herbal Capsule. Tungod kay kini natural, puro natural, ginama ragyo nagikan sa inner bark sa kahoy nga lapatso. Inner bark sa kahoy nga lapatso pinauga. Unya gi manufacture gi pahimo ning gi powder ni siya, gi pulbos ni siya. No. So layo lang gyud butang sa inyong pad. Imong makita ang pinauga gyud na nga inner bark kanang kwamog bitaw. Gi pino. Kwamog or inner bark sa kahoy nga lapatso nga gihulagway sa mga Inca nga mga Indians nga miraculous tree, divine tree, tree giver of life, o guban pa nila nga paghatag o adjectives aning maong kahoy nga maoy main ingredient sa tuang Pau de Arco Herbal Capsule. So layala ninyo mga higala, pero doon natay gididaan sa pag-inom ani. Wala to dasigas pag-inom kito mga buntis, nagpasusog bata, nag-edad gubo sa 18 anyos, adunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder, o niya nag-inuman daan o pangpalusaw sa dugo. O, kanang pagpalusaw sa dugo ang mga ginom. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa itong tulumanon o ipadayo na paggamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Capsule, tulaki lang init-init nga tubig, 30 minutes sa dili pa ka mukaon mga higala. Mayang puntag. Ato usab nga timbayaon si kanhi kongresista Attorney Edgar Migrino Chato diha sa Lungsos Balilihan uban siyang banay. Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Buhol Bicycle Supply de PG North Avenue. Ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog o silang mga suki. Ang Dawis Cycle Center ni Sir Jay Tandog diha sa Maraviles Dawis. Good morning kaninyong tanan. Mga pisyonado sa SSS, GSIS, ang mga senior citizens, mga suki nila ni Ma'am Jikjik sa Cibu APC Finance Corporation, Brad Ray Batugan, Sister Fe Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop, Bro Kagawa Dani Abiliana sa Barangay Kugo ni Atong Dakbayan sa Tagbilaran, ni Roberto Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning Atong Siyudad. Nagpamati usab karon si Kagawa Paul Pahang diha sa Mansasa o si Kagawa Sabel Renka diha sa Buol. Good morning ni Ma'am Lali Aliman ang padagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang buhatan anahin mutang sa second floor sa Galeria Luisa ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Good morning usab ngadto ni City Councilor Tim Butalid. Good morning ni City Councilor Edi Burha, ni City Councilor Plong Rinka. Good morning. Og ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lechon sa Porok 3 Barangay Dao ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Magkontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga-Buhol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Ubos sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ug ang General Manager si Ma'am Janet Romero. Taga-Buhol Tropics, good morning. Labi na sa Accounting Division, Buhol People's Lumber, Release Appliance Plaza. Good morning, Anthony City Mayor Jane Yap. Good morning, usab sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1. Ubos sa mayong pagdumala sa General Manager nga si Engineer Dino Rojas sa tanang taga-BDPC. Good morning. Ubos sa pagpangunas pagpamati ni sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Tagugtok. Ang BDMPC nagpadagag gasoline station sa Porok 5 Barangay Buol, Brato ang ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging og Muloy Kabalyo da sa Baclayon. Good morning ni Ma'am Edith Revita sa Montanya Baclayon. Good morning usab na to ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy og ang kinakusgan nga Vice Mayor da sa lungsod sa Albor, Dan Samar og ang Hotel Manager si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center des Palma Street, Poblasyon 2 na itong Dakbayan. Doon kayo, 3 minutos rin kapag-asakyon gigikan sa pantalan ng itong siyudad. Maying adlaw.
0: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: oras ka buntagon atong i-check ato ang City Fire Department. Kay diha daw alarma sa sunog diha sa Jeliti, no? Diha sa daan nga tupahanan ni ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Uban ato karon si Fire Officer De Castro. Sir, good morning.
1: Good morning, sir. Maayong buntag sa tanan po niyo mga tigpaminaw, sir.
0: Si ato'y kausap ni sir sa atong Tulumanon, DYRD Patrol Balita Live, takaroon sa atong Tulumanon. Usa na ito ang designation o usa na itong ranggo na ron, sir?
1: Ako, Senior Fire Officer 1, ako ang investigator, sir. Atong pagkahitabo gahapon, sir.
0: Okay. Usa itong first name, sir? First name na to?
1: Dominic De Castro, sir.
0: Okay, Dominic. Oh, tinuod ba nga dunay nasunog diha sa Sagility unsa maning kuana onya unsang oras na hitabo?
1: Yes sir, naka sa kagahapon sa hapon alas 3:12 sa hapon nakadawat og tawag gikan sa Sagility nga nay nasunog sa ilang third floor sa ilang new nga building sa old airport runway bitaw sir. Then responded din ta pagka abot na to is gamay ra ang sunog wa magaling kayo aso ni gawas pero pag ni attempt ta og sulod sa fire scene nibalik ang atong mga bumbiro kay grabe ka aso dili masulod murag na confine bitaw ang aso sir wala ka gawas atong nga time. Yes sir. Sa atong pag-investigate, nahibawa na ito nga, dihay nagtrabaho atong area sa aircon nila. And then gagamit og acetylene, unya, marag na defect sa ilang acetylene ni buto ba ito, gamay. And then, nainasunog nga mga gamay nga area. Pero ang problema sir, wala gyud ka gawas dayon ang aso. Pag-abot sa itong mga bumbiro, sir, late, gagamit na dayon og breathing apparatus, bitaw, sir, kanang SCBA. Nakasud na, and then gi-off lang dayon ang katong tank, oxygen tank, o acetylene tank. Then, gigamitan na dayon fire extinguisher, napalong ra dayon, sir.
0: Wa magakanap sa mga ubang mga party sa maong office sa third floor.
1: Yes sir, wala ra sir. Pagtanaw na mo gamay ra gyud kayo ang kanang damage sa sunog.
0: Pila kay kantidad sir?
1: Amo pang i-confirm na sir kay sa video sa katong nakasulod nga firefighter ang na-damage is usa ra man ka steel cabinet bitaw sir. Steel cabinet isa and then ay mga karton ginagmay sa ubos murag na sunog pud gamay.
0: Unya usa to nakaingon mibuto ang acetylene?
1: Yes sir, nay defect siguro sa hose nga area kay pagka ni buto ni leak ang kuan acetylene unya gasiga siya pag gibira nila ang tangke gipatubang atong area nga wala bitaw kayo masunog. Nabiyaan na dayon nila after ato motong gasigiglik ang acetylene baho kayo and then gigamitan pa jud nila og mga fire extinguisher motong baho gyud.
0: Pero bisan
1: galisod ta og sulod sir.
0: Pero bisan pa og gibutangan lag kanang nay fire extinguisher. Pero kuan jo gihapon no fire extinguisher na kuan lang jo gihapon gihapon mapaong
1: napalong tong mga may mga karton sir napalong to dayon pero galik pa man gud ang katong oxygen og acetylene motog gasigi gyud gihapon sir pero hinay ra wala ra siya nakaabot dayon sa mga materials nga uban nga nasunog wala ra nasunog lain.
0: Okay. Yes, so, sir. Fire out na sil gideklara na niyo nga na luwas na sa sunog.
1: Yes sir. Na kadawat mi sa tawag fire call alas 5:12 naabot mi sa area mga 3 minutes 2 minutes later. Then pag alas 3:12 and then pag alas 3:30 na among na determine gi declare na

0: fire control kay wala na chance nga mo dako pang kayo. Then nadugay mi og declare as fire out kay galisod migsulod alas 4:11. Sir, gi-declare nga fire out.
1: Alas 4:11.
0: Yes, sir.
1: Okay. Sige, salamat kayo, Senior Fire Officer 1 Dominic De Castro, sir.
0: Welcome, sir. Thank you, Pud.
1: Mayong buntag kaninyo diha.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Padailos ta sa mga balita gikan sa gikan sa Pag-asa Reader Station diha sa lungsod sa Albuquerque. Tong paminawon kon asa na tong giingong duha ka gibantayang low pressure area o bagyo na ba to? Sir Leonard Summer, good morning.
3: Good morning usab kini mo, Sir Atoy. Good morning usab sa tanan nato nga mga suki nga ating paminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ania kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gimonitor o gibantayan kining mong duha ka daotang panahon ang usa na asa sulod sa par nga bagyo nga si Maymay. Mihinay kini og nahimo nang usa ka low pressure area karong mga panahon na og samtang ikaduha padayon gyapon nato nga gi-monitor kining bagyo nga typhoon category nga dunay international name nga si Dolphin nga naa sa gawas sa par og ana usab kini sa northeast of extreme northern Luzon. Una para sa bagyo nga mi nahimo nang low pressure area nga si Maymay. Kalabot na sa among Tropical Cyclone Bulletin number 17 final. Ang bagyo nga si Maymay nag-weaken kini into low pressure area samtang anaa kini sa kadagatan sa Pilipinas. Sa alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area nga formerly nga si Maymay gibana kini basis ang available nga mga data anaa kini mahimutang sa 620 km east of Itagi, Isabela o anaa kini sa coordinate nga 16.7 degrees north 127.5 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, nag-irog kini paingon sa silangan or eastward nga doon ay gikuskon sa pag-irog 40 kilometros matagtak na. Then kalabot na usab sa maong bagyo nga naa sa gawas sa par. Padayon gyapon nato nga gi-monitor kaninang alas 3 sa sayong sa kabuntagon karong adlaw ang location sa maong bagyo. Ana kini may mutang sa 1095 km northeast of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 27.0 degrees north 130.2 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 140 km matagtak na adto sa sentro o gadto na kini gustiness o mga pagkuros hangin nga mukabat ngadto na sa 170 km matagtak na. O kini nagairog sa kasagpan, aminang kasagpan or west-northwestward, nga doon na igikusko sa pagirog 20 kilometros matagtak na. Inawan kini mong bagyo base sa pagbana-bana is less chance kini nga mahimog kadaot din sa kayutaan sa atong nasod. Kundili, kini mong bagyo, magkahatag lang kini enhancement sa gitawag itong hangin nga habagat o southeast monsoon sa sunod nga mga adlaw. Samtang sa pagkakaroon, ang ato ang forecast, ang ato ang probinsya sa Bohol, ug ingon man sab sa mga kalungsuran, ug tagbihan sa Tagbilaran, ug lakip na sab ang ubang bahin sa Central Visayas, ug Eastern Visayas, ug ingon man sab ditong dapita sa Mindanao. Karong adlaw is makasinati kitag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom, ug ngadto na sa usahay, adunay managuman ng kalangitan, ug inubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulo pakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga mao'y mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6.4 sa kaponon. Ninila lang ko ito, kinirigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borod Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
1: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
3: O sa payan, Sir Atoy, salamat o Mayong Buntag.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Padayon ta sa mga balita gikan sa kauluhan. Adunay mando kon standing order si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga si kopon si Senador Bato de la Rosa. Kini magitutukan sa News 5.
4: May standing order si Pangulong Bongbong Marcos arestuin si Senador Bato de la Rosa. Yan po ang ginit ng palasyo kasunod ng mga kumalat na usap-usapang naaresto na umano ang senador. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatuloy ang operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kugnay po sa pagtuntun kay De La Rosa. Kasabay nito, inutos na rin ni PCO Secretary Dave Gomez sa Anti-Fake News Desk na tignan ang mga nagpapakalat ng fake news, lalo na po ang tungkol sa pagkakaresto daw kay De La Rosa. Sisilipin kung malisyoso ito at kung ano ang kasong pwedeng isampa sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon.
5: Inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
4: Samantala, pumalag si VP Sa Duterte sa naunang payag ng palasyo na diversionary tactic lang umano sa kanyang impeachment trial ang umugong na balibalitang pagkakaresto kay De La Rosa. Sinabi rin ng vice na hindi na raw kailangan pangguluhin pa ang impeachment trial. Ayon pa kay VP Sara, pagbaluktot umano sa batas ang sinasabgang impeachment trial laban sa kanya.
6: Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law.
4: Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam
1: at samtang sa laing bahin, gisangat ni Senador Chis Escudero ang balaod noon nga 5-year term sa mga barangay officials. Ato paminaw ng UNTV News, gabahin niyo.
7: Inihain ni Senator Francis Escudero ang isang panukalang batas na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2387, pahahabain ang kasalukuyang 4 taong fixed term ng mga nasabing opisyal. Nakasaad din sa panukala ang pagtatakda ng susunod na regular na halalan para sa barangay at SK officials sa unang Lunes ng November 2028 sa halip na sa November 2026. Ang mga halal na opisyal ng barangay ay papayagang manilbihan ng hanggang 3 sunod-sunod na termino habang ang mga opisyal ng SK ay mananatili sa 1 termino lamang.
1: Arita sa mga balita gikan sa gawas, subling may atake ang Houthis sa Saudi AR kon sa Saudi oil tankers. Atong paminawon ang Net 25 News.
8: Pinalawak ng Houthi rebels sa Yemen ang kanilang pag-atake sa mga oil tankers ng Saudi Arabia sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Inako ng Houthi ang pagpapakawala ng ballistic missile laban sa isang Saudi oil tanker na tinatawag na Daisy sa Gulf of Aden. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, napilitang umatras ang tanker matapos tamaan ng missile. Houthi rin ang salarin sa hiwalay na pag-atake sa isa pang Saudi tanker sa Northern Red Sea. Iginiit ng grupo na bahagi ito ng kanilang ipinatupad na maritime blockade laban sa Saudi Arabia at nagbabalang patuloy nilang babantayan at harangin ng mga Saudi link ship sa Red Sea.
1: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita, hatod kanato sa Marcela Fee.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Alas 6:31 ang atong oras sa Kabuntagon.
2: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
1: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag Parex B araw-araw.
9: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
11: Oras, hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Bali.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: TGX 500.
6: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Reactivate. Let's move.
9: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
10: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
9: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
11: Therapy with care is the best.
9: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
12: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
9: Quality of care is our top priority.
13: Go wellness, go Reactivate.
14: Alas 6:37 ng atong oras, kabuntagon, adunay nangutana kung wabaday kuno pa-siriti sa fire extinguisher ang dito sa Sagaliti. Gipasaboto ni Senior Fire Officer Juan Dominic De Castro nga katong gatrabaho itong ginamitan sa acetylene bisan pa og gibutangan nila og guan kining nay sa fire extinguisher, pero tungod sa kabaho sa nilik nga acetylene matunong siguro kay di naman makaginhawa katong mga nanarbaho nga nagagamit itong nilik nga acetylene. Good morning sa mga viewers sa DYRD Bohol kasaligan na Facebook ngadto nila ni Aileen Mateo Villarrojo, Villorejo diha sa Bugaong Buena Vista. Terry Lasco Dalugdog Puhadas, Kauswagan Katigbian, good morning. Raul Bon Lahoy watching diha sa Kabawan. Adunay gisubli pagpahibaw ni Bro Jerry Sibayan mga higala. Kinsa mao ang founder sa Escrido Dorex International, Jerry Siba, proudly or mahinang po nga nagpahalipay sa usa sa mga dedicated instructors sa Mabini Bohol nga si Master si Kim Tumampos nga nahimong champion sa PICAF Visayas Qualifying League. Karong adlawa, musangka na siya sa National Battle of Champions. Din iyang dadon ang garbo sa Escrido Dorex International o sa atong lalawigan sa Bohol. Among gipanghinaot o giampo nga makuha niya ang kampyonato sa National Battle of Champions aron matuman na ang iyang pangandoy nga mamahimong membro sa Philippine National Arnes Team. Fight with courage, discipline, faith, and honor. Go, Master Tumampos, gikan sa Escrido Dorex International, founder si Senior Master Jerry Subayan. Atong oras, alas 6:39 na.
15: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Magkauban

0: drink responsibly.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaa dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad, og diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
10: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certification nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
11: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
12: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
13: Unilab yan!
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Alas 6:44 ang atong oras. Maminaw ang labing lahing katikaran gikan sa City Hall. Pinagi ni Kai Casinillo Bayukot. Kai, go!
1: Gipahibalo sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa City Agriculture and Veterinary Office o CAVO ang schedule sa pet registration matag barangay karong buwan sa Agosto. Ang pagrehistro sa mga binuhing iro o iring nagsubay sa ordinansa sa syudad mahitungod sa responsible pet ownership. Atol sa pagrehistro sa mga pets, himuon usab ang libre nga rabies vaccination ug deworming services. Nahumana ang pet registration karong semanaha sa Barangay Buol, Dao, Kabawan ug Poblasyon 2. Mao kini ang umaabot nga schedule. August 10, Poblasyon 3, August 11, Buoy, August 12, Dampas, August 13, Talo-to, August 17, Tip-tip, August 18, Poblasyon 1, August 19, Manga, August 20, San Isidro, August 24, Cugon, August 25, Mansasa, ug August 26, Ubuhan. Gidasig ni Mayor Jane Yap ang tanang pet owners nga pahimusla ng maong programa para mapanalipda ng ilang mga alagang hayop ug makatabang usab sa pagmentinar sa usa ka rabies-free ug luwas nga dakbayan. Nagpahinumdum usab sa City Agri-Vet Officer Dr. Carl Pradera nga ihigot ang ilang iro ug ibutang sa carrier ang mga iring para sa safety sa tanan. Para sa dugang kasayuran, basahan lang ang Facebook post ni Mayor Jane Yap. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinillo Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning ni Municipal Councilor Sin Gingging ug Muloy Caballo des Baclayo. Nagsipa-sipa ang ato ang tulumanon dito mga higala. Alas 6:46 na.
2: Ang Round the Hall balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa itong round Bohol Balita, nagbutyag nga mukaping nga ito sa 39 kalibo ka pesos ang gibanaban ng kantidad sa ginadili nga drugas ang nahipos sa kapulisan sa Hagna atol sing pahigayon nga bypass operation dito sa Barangay Luok sa maong lungsod. Si the Barker Cell Rimola Dorsey Vitale. Cell, go!
4: Sa lungsod sa Hagna, gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Hagna. Kiniatol sa usa ka bypass operation ay tabo dito sa Barangay Luok Hagna Martes sa kadlawon inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Ang suspek usa ka 24 anyos nga construction worker nga lumulupyo sa Barangay Luok Hagna kinsagi kataho nga napulitan kini og usa ka puto sa gituoha nga shabo og sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan. Laing upat kaputos sa gituhan usab nga syabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga mutimbang kiningadto sa 5.80 grams kantidad kapin sa 39,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa maong anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Luok Hagna o gasakop sa media. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalambigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Alas 6.49 ang atong oras. Padayon karon sa atong mga balita, ipahigayon din sa Bohol ang PNPA Cadet Admission Test 2026. Kapulisan nag-auhag sa mga bata noong Bulanon nga mo apply sa Cadet Admission Test nga himuon diha sa Tagbilaran City College. Si Ern pahayahay sa iyang report.
5: Nagpadayon ang Bohol Police Provincial Office sa ilang kampanya sa pag-auhag sa mga bata noong Bulanon nga adunay tinguha nga mag-alagad sa nasod pinagi sa pag-apil sa Philippine National Police Academy Cadet Admission Test kon PNPA CAT 2026. Obo sa liderato ni Provincial Director Police Colonel Patricio Degay Jr. gidasig ang tanang kwalipikadong kabatanunan nga dili pasagdan ang higayon sa pag-apply alang sa usa ka labing dungganong akademya sa nasod nga nagandam sa umaabot nga mga opisyal sa Philippine National Police. Ang application period nagsugod nitong Hunyo 1 ug mo hangtod kini sa September 30 samtang ang PNP CAT ipahigayon sa October 25. Alang sa mga aplikante din Hisbuhol, ang exam venue mao ang Tagbilaran City College. Daghang benepisyo nga naghulat sa mga mapili isip PNPA cadets. Lakip na nini ang bugos nga scholarship sulod sa 4 katuig, libre nga board and lodging, pag-angkon sa Bachelor of Science and Public Safety nga degree ug ang kasiguruhan sa trabaho isip Police Lieutenant sa Philippine National Police human sa graduation. Aron mahimong kwalipikado ang aplikante, kinahanglang natural born citizen adunay edad nga 18 hangtos 22 anyos sa dili pa ang Mayo 1, 2027. Senior high school graduate nga adunay general weighted average nga 85% pataas. Single, walay anak o legal nga obligasyon sa pagsuporta sa anak o adunay minimum nga gitasoon nga to sa 5'2" alang sa mga lalaki o flat 5 alang sa mga babae. Normal ang BMI, physical o mental, nga andam sa higpit o hugot nga pagbansay o adunay maayong moral nga kinaiya nga walay record sa bisan unsang krimen. Sa pag-apply, kinahanglang andamon ang scan copy sa PSA birth certificate, 2x2 nga litrato o form 137 o kaha form 138. Ang online application mahimong buhaton pinagi sa www.pnpakatawas.com o ang girekomendar nga paggamit sa computer o desktop aron mas sayon ang proseso alang sa dili pa makumpleto na online registration mahimo usab sila magpadala sa ilang mga dokumento pinagi sa email sa pnparegistrarsoffice@gmail.com. Gipasiugda sa BPPO nga kini usa kadakong oportunidad alang sa mga bata noong Bulanon nga gustong mahimong leader sa kapulisan ug mag-alagad sa Dios, nasod ug sa katawhan. Giauhag usab ang tanang interesadong aplikante nga magsugod na silang aplikasyon ug andam pag-ayo alang sa eksaminasyon sa October 25 diha sa Tagbilaran City College. Kini si Ern Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Sir Jumar Tikong. Good morning. Padayon karon sa atong mga balita, nakaangkon mga angol sa ilang kalawasan ang 12 sa 13 ka mga pasahero. Sa gisakyang pampasahero ang jeepney human midasmag sa poste sa signage dito sa nasunungdan sa barangay Ginubatan, Trinidad. Si Masculado Uno Winiries sa iyang report.
6: Lucy, sa 13 ka mga pasahero ang nakasinati og mga angol sa kalawasan human ang ilang gisakyang pampasahirong jeepney mibangga sa poste sa signage sa may nasundong dalan na Purok 3 Barangay Ginubatan, Lungsod sa Trinidad kagahapon sa buntag. Hinuon sa maong ginaghanon upat lamang ang gihatod sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon samtang ang duha sa Rural Health Unit Center lamang nagpatambal. Ang uban wala na magpadala sa ospital human matagi og first aid sa mga personahe sa ambulansya sa Trinidad Emergency Assistance Team contract nga miresponde. Ang driver ug ang usa ka pasahero wala maunsa. ang nadala sa hospital na ilang usa ka Julieta Lagari, 44 anyos, taga Barangay Buod, Lungsod Subay, Francisca May Rijos, minor de edad kung 15 anyos, taga Barangay Buod, Lungsod Subay, usa ka GR Canyabano, 37 anyos, taga Barangay Tapon, Lungsod Subay, ang usa ka Maria Jane Hapos, 30 anyos, taga Barangay San Francisco, Lungsod Subay. Ang pasiunang investigasyon nagabutyag nga ang pampasayrong jeepney nga usa ka multi-car color yellow ug may plate number GXP366 gimaneyuan sa usa ka Julieto Templa Yankee Austro, 44 anyos ug nagpuyo sa Purok Uno, Barangay Buod Ubay, nagdagan gikan sa Ubay paingong Talibon. Pag-abot sa dapit na itabuan, matud pa ang ulahing axle accidenting naputol, hinungdan nga napugos ang driver sa pagdas magnganto sa poste sa signage. Kasamtangang gikustodiya sa kapulisan ang maong driver ug ang jeepney nga nadanyos ang atubangang bahin. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winneres ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Good morning. Ni City Councilor Idi Purha, naglanog-lanog tada sa Dampas, ingo manusab ni City Councilor Plong Ringka og kagawad sa Bilringka des Buol. Padayon karon sa atong mga balita, nakaangkon angol sa kalawasan ng saka driver sa motorsiklo human nakaligi sa giro sa lungsod sa Albuquerque, si Jun Gutierrez sa Italy.
7: Ngayon, nag-andes ng Galiaris Medical Center ang saka driver sa saka motorsiklo humakini may bangga o giro sa lungsod sa Albuquerque. Ang driver sa motorsiklo ipailang si Rimon Nagumbay na lumad ng taga-Forktris, Barangay Manman sa lungsod sa Adimiao. Sa ito na sayo, nagkahapon sa Mara City sa Buntag, nga kini si Rimon padong naunta kini motorbaho de sa itong nakbayan sa Tagbilaran. Lula si Gida ang motosiklo pag-abot ko sa may barangay Santa Fe, Albor. Wasa makabantay sa dako nga iro nga kolor puti nga may kalitog tabok. Minunda nga iya kini nalasmagan, mayantan pa ka loko in town kani nga driver. Sa tuwa nga paginabi sa medic sa MDR RMO sa Lungsod Albor, nga si Rumami Busalinyo.
8: Intabok na itong iro, itong may nakakuan niya, namatay ang iro. Okay, intabok ang iro kalit siya ba? O ang may laceration sa right side of abrasion sa nawo o sa tiil sa.
9: Ang katong tagiya giro, unsa kulos giro tong na inyo nag
8: puti sa.
9: Binuyan to giro ba o askal gito?
8: Buwala po man po tuma ko ano kisa tagiya sa sa king kalit sa man siguro to tabo ko iro a.
7: Kung nga buntag ato aga gisusi kani nga driver si Rimon na Nagumbay, nakaangko kani mga angol bunok siyang kalwasan. O nanao sa Pinesia sa luwas nga kimtang gikan lang diri matangan sa Galiaris Medical Center kan sa Lito ng Mutsuris ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD sa ligan sa balita. DYRD
0: inyo napati ang kinatibukang bahin sa itong Round Buhol Balita.
3: Round Buhol Balita, mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Ubay 95.9. Round Buhol Balita.
2: Ang Round Buhol Balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
10: DYRD. Operation. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
11: Good morning, sir.
0: Good morning, Kisani.
11: Artis Libantin, sir.
0: Taga-asa ni?
11: Ha?
0: Kisay pasyente.
11: Si Kuan, verification nga Libante, ang inahan, sir.
0: Pila edad, ani?
11: 82.
0: Okay, sige, watuwat lang na sa gawas. Valiho ko pasa ng cellphone, ngayon mong igamit. Good morning ato ni Kagawad Danny Abiliana de Escugon o ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2. Hello?
11: Hello, sir.
0: Palihog pasa ng cellphone, anang doon na po ilain nga ihangyo diha, palihog.
11: Ha?
0: Ipasa ng cellphone ba? Ipagamit anang lain. Hello, good morning. Lain, si...
12: Hello.
0: Hello, good morning. Kisani.
12: Good morning, sir.
0: Kisani.
12: Kuan, sir. Nay, mga ito kong hinabang ba, sir, para sa minahan nga. Anang, na isang dapat, sir, mahal ka doon sa kanang dili sa mo inom.
0: Kisay pasyente, kisay pasyente.
12: ang inaha, dili pa, ang inahan sir, isa sa binta.
0: Kisa may inahan lagi ni mo.
12: Ay, yudura lang boss.
0: Ah, sige, huwat-huwat lang dito sa gawas.
12: Oo, oh, kaya na ako minti na, sige nila sir.
0: Okay, para pa, okay, sir, palihog lang, pahuwa man ang pikas ng anong
12: oh,
0: uban.
12: Sige sir, salamat.
0: Hello, good morning.
13: Sir. Good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni?
13: Sir, ba yun lagi nabang sir, para ang minti na sir.
0: Kisa lagi ni?
13: Kaya iglesia, patuloy pa sir.
0: Okay, yung sa may sakit. Pila edad?
13: 77, sir.
0: Okay, huwat-huwat lang sa gawas. O huwat-huwat lang ko ninyo diha. Huwat-huwat lang ko ninyo. Salamat sa itong mga loyal donors.
14: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Miset, Leo Rakina, Maria Praxedes Mahumas, ug Mario Sirujales.
0: Salamat sa taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, Luyo sa Dao Diamond, ni Sir Jiboy Tabera sa Rollitz Auto Care na himutang nilihalayo sa Cope Hospital, Barangay Dampas ng atong syudad. Salamat po kayo ni Ondoy Cristan, no? Doon ay 200 pesos ni Father James Darunday sa programang Bawon sa Kagawasan. Doon ay 500 pesos ipagi ang paghatag sa STK Diner diha sa Poblacion 2 sa Atbang sa Soledad Suites. Doon ay 500 pesos gikan ni Mamiday Buniti sa Hazel Bulaluan. Ang Hazel Bulaluan ay mutang dilihalayo sa KFC Church wala ang restaurant diha punuan sa Kasya. Muna ng Hazel Bulaluan. O doon ay 200 pesos 250 pesos gikan sa RMPC. Gini sa ato'y kosap mga higala, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, mahimbong tagkaratong ka na.
3: Kaaso-aso ng mga balita. Gini lang sa Patrol Balita.
0: Atong oras, untop alas 7.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, the Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. This news is brought to you by Yusip C Plus Forte. Yusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay. Hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: out of 21,000 residential consumers, bali ang notify lang is 2,500 consumers lang. So nasulatan na namo sila, na-explain na mo sa kuan, na-explain na mo kung kuan, basta suspended until further notice.
1: Okay, and
0: but for the reduction, it will continue automatic yapon.
1: Okay.
0: Ang reduction, ang refund.
1: Okay, okay.
0: Ang refund is automatic, ang collect is temporarily suspended.
2: Si City Councilor Leonides Edebora, Chairman sa SP Committee on Public Utilities and Franchises, ang nagduso sa pagpatawag sa bulait alang sa kayuhan sa mga power consumers sa Tagbilaran. Si Almedilla mahingon nga gisugdan ang paghunong una hangtod adunay laing abiso ang pagkolekta sa bill deposit niyatong Hulyo 24 ning tuig apan nagpadayon ng pag-refund. Ang pag-refund o pag-uli sa mga bill deposits mandato kini. Ubo sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers din gilatid ngang usa ka konsumidor nga reliyosong gabayad sa iyang electricity bills on time sulod sa milabayng 2 ka tuig ug walay record nga giputlan sa kuryente ug ang average electricity bill mas ubos kaysa existing bill deposit. Ang sobra nini i-refund ngadto sa konsumidor pinagi sa pag-credit ngadto sa iyang electricity bill atol sa anniversary month nini. Ang bill deposit sa matag residential consumer kinanglang i-review ug adjust base sa ilang kasagarang konsumo sa kuryente. Gikan sa saguni ang panlungsod, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Mayong pagpaminaw ni Ed Bizarras, Yuli Bizarras, good morning. Anita Atorigosa, Kakay Almenye, Romualda Garsuta, da sa lungsod sa Maribohok. Usab, good morning ni Sir Sammy Milo o Ma'am Angga Milo. Nagtanaw sila karon sa tumbalita sa telebisyon niya sa Albor. Miulbo ang sunog. Kung napang dayon sa mga bombero ang sunog nga miigo sa Sagility Building sul sa daang Tagbilaran Airport kagahapon sa hapon. Nga nakadanyos lamang sa usa ka locker cabinet o guway na angol o namatay. Matod pa ni SFO1 Dominic De Castro, Fire Arson Investigator sa Tagbilaran City Fire Station, Bohol Provincial Fire Marshal Superintendent Raul Bustalino, nga nagsugod ang sunog sa ikatulong andana sa building alas 3:12 sa hapon.
5: Sa kagahapon sa hapon, alas 3:12 sa hapon, nakadawa tawag gikan sa Sagility nga nay nasunog sa ilang third floor sa ilang new nga building sa old airport runway bitaw sir. Then responded din ta pagka abot nato is gamay ra ang sunog wa magaling kayo aso ni gawas pero pag ni attempt taog sulod sa fire scene libalik ang atong mga gumbiro kay grabe ka aso dili masulod mag na confine bitaw ang aso sir wala ka gawas atong time. Yes sir, sa atong pag investigate kanang nahibuan atong dihay nag nagtrabaho atong area sa aircon nila and then gagamit og acetylene unya murag nay defect sa ilang acetylene. Buto ba to gamay and then nainasunog mga gamay nga area pero ang problema sir wala gyud ka gawas dayon ang aso. Pagabot sa itong mga bumbiro sir late gagamit na dayon o breathing apparatus bitaw sir kanang SCBA. Nakasud na and then gi-off lang dayon ang katong tank, oxygen tank o acetylene tank.
4: Ayag ni SFO1 Dominic De Castro.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
6: 22 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD breakfast news sa himuon og mga adlaw hangtod kini sa adlaw Domingo ang Philippine Military Academy Entrance Examination diha kini pagahimuon sa Bohol Island State University main campus. Samtang ang PMA mudawat kini og walk-in applicants hangtod na sa adlaw sa examinasyon. Atong paminaw si Zera Arquiena.

Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan, brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayo pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there.

0: WYRD Weather Report.
1: Good morning, Antony Gasper Danggoy. Listening from Gindulman. O niya si Victor Hinay. Good morning. Watching from Cortez. Watching the breakfast news diha sa YouTube. Alang sa lakas panahon at pabinaon si Leonard Samars Pagasa.
2: Niya kining pinakauling kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato ang gi-monitor og ibantayan kining mga duha ka daotang panahon ang usa naa sa sulod sa par nga bagyo nga si Maymay mihinay kini og nahimo nang usa ka low pressure area karong mga panahon na og samtang ikaduha padayon gyapon nato ang gi-monitor kining bagyo nga typhoon category nga dunay international name nga si Dolphin nga naa sa gawas sa par og anaa sa kini sa northeast of extreme northern Luzon. Una, para sa bagyo nga may nahimo ng low pressure area nga si Maymay, kalabot na sa mong Tropical Cyclone Bulletin number 17 final. Ang bagyo nga si Maymay, nag-weaken kini into low pressure area samtang anaa kini sa kadagatan sa Pilipinas. Sa miles 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area nga formerly nga si Maymay, ginabana kini basis ang available nga mga data. Anaa kini mahimutang sa 620 km east of Itagi, Isabela, o anaa kini sa coordinate nga 16.7 degrees north, 127.5 degrees east. Samtang kining mao nga low pressure area nag-irog kini paingon sa silangan or eastward nga dunay gikuskon sa pag-irog 40 km matag takna. Then kalabot na usab sa maong bagyo nga naa sa gawas sa par, padayon gyapon nato nga gi-monitor kaninang alas 3 sa sayong sa kabuntagon karong adlaw ang location sa mong bagyo ana kini may mutang sa 1095 km northeast of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 27.0 degrees north 130.2 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 140 km matagtak na adto sa sentro o gadun na kini gustiness o mga pagkuros angin nga mukabat ngadto na sa 170 km matagtak na. O kini nagairog sa kasagpan, aminang kasagpan or west northwestward nga dunay gikusgon sa pagirog 20 km matagtak na. Inawon kini mong bagyo base sa pagbanabana is less chance kini nga mahimog kadaot dinhi sa kayutaan sa atong nasod. Kun dili kini mong bagyo magahatag lang kini enhancement sa gitawag tog hangin nga habagat o southeast monsoon sa sunod nga mga adlaw. Samtang sa pagkakaron ang ato ang forecast ang ato ang probinsya sa Bohol ug ingon man sa mga kalungsuran ug tagbihan sa Tagbilaran ug lakip man sab ang bangbahin sa Central Visayas ug Eastern Visayas ug ingon man sab nitong napita sa Mindanao karong adlaw is makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managom na kalangitan ug inubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga mao'y mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol og ingon man usab ditong lapita sa Mindanao. Og samtang kadagatan kasarangan og ngadto na sa pagkabaluron. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukan sa Baytay City pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6:04 sa kaponon. Dinhi ra lang ko top kinadayikan sa Radio East Pag-asa Albuquerque Borough Station. Yun na do samar mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin DYRD Breakfast News. Ito kinis maintingwa sa Island of City Mall at tinging dugang balita din sa DYRD ang radyo sa katawhan. Daghang salamat. Mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 7 minutos sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para
4: bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango-Bango.
10: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
14: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
15: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
16: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan, brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers BGY. Complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita Pilipinas sa tugon nato sa Tire Queen. Goodyear Service tag your first stop in first class tire service. Tagalidad nga serbisyo tungod kay gipaluyohan sa Goodyear. Duha wa karon ang Tire Queen Goodyear Service tag Dalan Venancio Pinting Avenue dakbayan sa Tagbilaran.
4: Nagpangawas og kamanduan si Presidente Bongbong Marcos, kadakpo na si Senador Bato de la Rosa. Kini ang gikumpirmar sa Malacañang pinaagi ni Attorney Claire Castro. Midugang si Castro nga ilan ang itugyan sa Department of Justice o DILG ang pagtubag sa hagit sa pag-aresto sa senador. Gumikan kay sila ang nasayod sa mga operasyon nga gikinahanglan aron paspas ang pagdakop ni De La Rosa.
5: DYRD Radio Balita.
3: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8 sa buntag, balita sa gawas na sa dugang paugnat sa kusog humanili.
6: DYRD Balita! Balita! Pilipinas! Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasunod ko nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Gipahibaw sa Ministry of Commerce sa China nga magapahamtang kini og mga silot sa daghang mga produkto sa Estados Unidos. Lakip na ang mga kompanya sa biotech o kining resource analytics. Apil sab ni ini ang mga pagdili sa mga kontrol sa pag-export sa mga drone ug pipila usab sa ilang mga piyesa o technology. Gidugang usab sa China ang hangtod sa unom ka mga kompanya sa Estados Unidos sa ilang countermeasure list isip pagbawas kini sa Estados Unidos. Ginili kaniadto sa Estados Unidos ang 43 ka mga kompanya sa China sa pagsuot sa ilang nasod tungod kini sa gingong mga pag-abuso sa tawhanong katungod o gubang pang mga grupo sa minoriya. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, ano yung balita sa paugnat sa kusog.
4: Sa natal sa tennis, nakasood na sa ikaduhang round si Pinay tennis star Alex Ayala sa National Bank Open dito sa Toronto, Canada. Kinihuman niyang gipilde ang iyang kontra nga si Alicia Parks sa US na score nga 6-1, 4-6 o 6-2. Sunod nga magkaharong ni Ayala mao si American tennis player Cathy McNally. Usa dugang balita sa paugnat sa kusog. Ani si Leonard Simbit.
7: Sa natad sa basketball din hit sa tungdapit, magsugod nagkumbati sa hardcourt ang mga magduduwa sa The Governor's Cup season.